0: a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
6: Bangon, bayang mahal.
7: Bangon,
6: bayang mahal.
7: Pag-uusapan,
6: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
7: Tatalakayin,
6: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
7: At sasagutin,
6: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
7: 738 AM.

0: sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala pong napapanood at napapakinggan sa Capital 104.3 FM at sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page, sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Pumuli ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Sama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunang
1: Bangon Bangon Bayang Mahal. Bangon Bayang Mahal dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito muna ang ating mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Outgoing Chief Justice Hesmundo kinilala ng Konseho ng Justice Sector sa bansa. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyan pugay ng Justice Sector Coordinating Council o JSCC si Chief Justice Alexander Hesmundo sa 2026 JSCC Summit bilang pagkilala sa kanyang pamumunot at mga reformang isinulong sa justice sector na nakalipas na 5 taon. Huling JSCC Summit na ito ni Hesmundo bilang nakaupong punong maestrado at JSCC co-principal bago ang kanyang pagre-retiro sa Nobyembre. Sa ilalim ng kanyang pamumunot, lumawak mula 7 noong 2021 hanggang 20 sa buong bansa ang justice zones na layong palakasin ang koordinasyon ng mga institusyon sa justice sector at mapalapit ang access to justice sa mga komunidad. Binigyan din ng summit ang mga naging hakbang ng JSCC para mabawasan ang court backlog at jail congestion. Nagpabot din ng pagkilala kay Hesmundo sino Department of Justice o Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya at Department of Justice Secretary Frederick Vida dahil sa kanyang papel sa pagpapalakas ng koordinasyon ng Korte Suprema, DOJ at DILG. Sa kanyang keynote message, sinabi ni Hesmundo na dapat manatiling tapat ang bawat institusyon sa kanilang mandato habang patuloy nagtutulungan para sa mas mabilis, patas at epesyenteng paghatid ng hustisya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: MAPA kinilala sa ambag sa sustainable aquaculture sa Ilocos Region sa ika-63 Fish Conservation Week. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tumanggap ng Certificate of Commendation mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 1 ang samahan ng magbabangus ng Pangasinan na Agriculture Cooperative o SAMAPA bilang pagkilala sa kanilang ambag sa mga programa para sa sustainable aquaculture sa Ilocos Region. Pinagkaloob ang parangal sa Oreo Hotel and Resort sa San Fernando La Union bilang bahagi ng pagtatapos ng ika-63 Fish Conservation Week. Tinanggap ang pagkilala ni SAMAPA President Christopher Aldo Fabio Sibayan, Area Officer William Go, at Executive Assistant Angel Consuelo. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang SAMAPA sa pamunuan ng buong team ng BIFAR Region 1 sa patuloy na support at pakikipagtulungan sa mga programa para sa pangangalaga at pag-unlad ng yamang tubig. Kabilang sa mga pinasalamatan, sina BIFAR

0: Mga kababayan, sa punto pong ito, makikipag-ugnayan naman tayo sa BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, singil po, sa distribusyon ng fuel subsidies para sa ating mga kababayang manging isda sa West Philippine Sea. Makakapanayan po natin ang tagapagsalita ng BFAR, Ninong Nazario Briguera. Sir, magandang umaga po at welcome po sa ating palatuntunan.
1: Yes, Sir Al, magandang umaga at magandang umaga din po sa lahat ng nakasubaybay sa inyong programa.
0: Opo sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Mangangamusta lamang po kami, kamusta po ang pamimigay ng BFAR ng fuel subsidy mission sa mga mangingisda natin sa West Philippine Sea? At on that note, magkano po ba yung naipamahagi na po natin?
1: Ito kasing pamamahagi natin ng fuel sa West Philippine Sea, bahagi din ito nung programa natin on a national level, no, in terms of fuel assistance. So wala tayong segregated figure as we speak right now doon sa West Philippine Sea, pero sa ngayon in terms of fuel assistance program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa 147,305 na ang nabigyan natin ng fuel assistance. And siguro on an estimate, mga 20% nito ay naipamahagi natin dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang pinag-uusapan natin kapag West Philippine Sea ay yung mga lalawigan na nakaharap po dito, no? Yung Region 1, Region 3, itong Mimaropa. So far, yan yung bahagi ng West Philippine Sea. At yun nga, covered sila nitong national program natin on fuel assistance, sir.
0: Opo, itong national program natin, yung 147,000 po na binabanggit natin, which is 20% po noon, ay galing sa mga mangingisda po natin sa West Philippine Sea. So far po, lahat ba nabigyan na? Ito po ba yung mga small-time mga fishermen po natin?
1: Well, pagdating kasi sa West Philippine Sea, ang approach natin diyan, on-site na binibigyan, no, doon mismo sa fishing ground. At unlike doon sa ibang lugar, particularly dito sa West Philippine Sea, yung mga commercial fishing vessels ang beneficiaries natin diyan nitong fuel assistance natin. Pagdating po sa West Philippine Sea, ito yung covered nung approach na on-site na yung barko natin, may dala sila, tapos pag nandun sila sa fishing ground, binibigyan sila nung fuel assistance.
0: I see po. So ito yung mga may motorized na mga bangka. Sir Briguera, sir, ano-ano pa po ba ang mga programang iniaabot ng BFAR sa atin pong mga mangingisda bukod po dito sa fuel subsidy na ipinagkakaloob po natin?
1: Well, komprehensibo po ang ginagawa ng BFAR when it comes to assistance sa West Philippine Sea. Ito po yung covered nung yung tinatawag natin na LIAG WPS program or livelihood activities to enhance fishery shields in the West Philippine Sea, no, tinatawag natin na LIAG WPS, yun nga, live activities to enhance fishery shields and economic gains from the West Philippine Sea. So ito yung specific na disenyo ng programa na kung saan may layunin po ito na tutukan itong mga mangingisda natin, mga mamamalakayan natin diyan po sa Region 1, Region 3 at Mimaropa. At iba-iba po itong components, no? Pagdating sa capture fisheries, meron tayong distribution ng mga fishing gears. Pagdating naman sa aquacultures, meron po tayong mga fingerling distribution. Bahagi rin yung training, yung mga pagsasanay po na ginagawa natin sa aspeto po ng post-harvest technology. Kasi po pag pinag-usapan po natin yung dapat buo po ito, no, hindi lang dapat doon sa capture fisheries kundi maging sa aspeto ng aquaculture at post-harvest, kasali po ito doon sa assistance na binibigay natin sa mga mangingisda ng West Philippine Sea.
0: Po, at sa bahagi naman po ng BFAR, sa nakikita po natin, gaano po kahalaga ito sa kabuhayan po ng ating mga mangingisda, ng ating mga mamalakaya, at ano po sa ating pamantayan, yung pinaka-basis po natin for the success na itong mga ipinagkakaloob po nating programa from the BFAR?

0: Well, at the end of the day, ang pamantayan natin ay umangat ang kabuhayan ng ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, no? Lalo na, kaya nga po tayo nagdisenyo ng specific project or program para sa kanila kasi sila po sa ngayon ang nakakaranas ng hamon, no? Kapag pinag-usapan po natin ang West Philippine Sea, kasi nga po yun, merong ano po dyan, tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea, kaya sinisiguro ng pamahalaan na nakatutok din tayo para mabigyan sila ng ano ng necessary assistance, no? Kasi kaya nga iba't ibang component, meron tayong on-site dyan pagdating sa fuel assistance, pero kahit doon sa ano sa mga coastal communities dapat may binibigay din ang pamahalaan. At yun nga mga nabanggit natin sa capture fisheries, in fact may mga boat distribution din tayo. We're now actually giving bigger boats doon sa mga fisherfolk associations and cooperatives, no, para mas matibay yung kanilang bangka, mas organized po sila. Nagsishift na rin tayo from you know, yung sustenance fishing na individual to entrepreneurial, no, na buo sila, malaking bangka, mga 30 members, malaking bangka ang gamit nila. So mas makakapagpalaot sila ng mas malayo. So ito yung mga bahagi ng ginagawa nating aksyon para matugunan po natin ang issue ng mga mangingisda po natin diyan sa West Philippine Sea.
1: Opo. At isasamantalahin na po namin ang pagkakataon, sir. Makikibalita na rin po kami dito po sa nangyaring binangga po ng Chinese Coast Guard vessel, yung CCG 21585, ang BRP Datu Magat Salamat. Ano? Mm-hmm. Ano po yung naging sanhi o yung nang habang nagkakaroon tayo, no, nagsasagawa tayo ng fuel subsidy mission sa Hasa-Hasa Shoal? Ano po yung naging sanhi? Bakit po tayo binangga na itong Chinese Coast Guard vessel na ito?
0: Tama yan, no. Tayo po ay tahimik lamang na ano, no, na naglalayag doon sa bahaging yon ng West Philippine Sea. At yun nga, nagsasagawa ng misyon para doon sa pamimigay ng assistance natin sa ating mga mangingisda na walang, ano yun, without warning, no? Walang abiso na binuntutan na naman tayo, tapos dinikitan na naging dahilan para masira yung tagiliran ng aming barko, nasira yung railings ng aming barko, tapos may natuping bahagi yung ating barko. At itong mga action po ay katulad nga ng naging pahayag ng National Task Force for the West Philippine Sea. Kinukundin natin ito sa mahigpit na termino, no? Itong makanganib na aksyon na naman na ginawa ng Chinese Coast Guard laban sa ating ano, no, mga barko, itong Datu Magat Salamat. At ito po ay hindi sibilisadong aksyon, no, na ginawa, kasi po nandoon tayo sa West Philippine Sea. Lehitimo tayo pong nagsasagawa ng ating misyon dahil ito po ay nasa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Wala namang ano po yan, wala nang argumento pa dyan. Yun ay nasa loob ng exclusive economic zone ng BFAR ayon sa arbitral ruling, no. Nasa loob tayo ng ating EEZ at tayo ay ano, nagsasagawa ng misyon bilang affirmation ng ating sovereign rights doon sa lugar na yon. At nakakalungkot na hanggang ngayon ay may mga ganito pa ring aksyon yung China, no, yung ginagawa na pangaharas, harassment sa ating mga barko diyan sa West Philippine Sea.
1: Opo, and I fully agree with you, Mr. Brigera, sir. Ang EEZ naman, this under the UNCLOS, ang international convention dictates na ito po ay bahagi pa rin ng teritoryo ng ating bansa. May lilinawin po tayo, ano, dito po sa bahagi ng danyos sa nasira pong barko. Ano po ang pahayag ng BFAR hinggil po dito? May pananagutan po ba ang Chinese Coast Guard ukol po dito? At in terms of liability, ano, may liability ba tayong nakikita dito ang Chinese Coast Guard?
0: Definitely may liability dapat sila, no? Kasi unang-una itong ginawa nila ay paglabag ito sa tinatawag natin na 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collusions at Sea, no, yung coal regs. So definitely may liability sila kasi walang hindi naman tayo gumawa ng aksyon na makapag-trigger doon sa aksyon nila, walang provocation na nangyari on our part, no. Sabi ko nga mapayapa lang tayong nagsasagawa ng ating lehitimong paglalayag, pagsasagawa ng misyon diyan sa West Philippine Sea, at definitely may liability sila. In fact, sa estimate namin mga nasa 1.4 to 1.5 million pesos ang naging halaga ng danyos na ginawa na naman nila. At sa mga ganitong pagkakataon, sir, of course may mga concerned ano tayo, government agencies, maliban sa BIFAR, na ano naman gumagawa din ng mga ano nararapat na aksyon kung paano natin ipinapahayag ang ating saluubin tungkol dito. Nandiyan naman po ang Department of Foreign Affairs, sila po yung usually ang nagbibigay ng diplomatic protest, at siyempre bahagi ng diplomatic protest na yon yung pagpapahayag na kailangan panagutan nito nila ang mga ganitong danyos na natatamo natin dahil sa responsable at hindi sibilisadong aksyon na ginagawa nila sa ating mga barko.
1: At actually, bukod po sa nakakabahala, dahil in fact, ito po ay hindi naman military operation, ito po ay nagpapaabot lamang tayo ng tulong sa ating pong mga kababayan. And this is within our territory. Bakit natin kailangan na tamuhin itong mga pinsalang ginagawa ng mga taong ito na wala naman sa karapatan, wala naman sa hulog, ano po. But my frustrations aside, Mr. Brigera, sir, ano po ang ating mensahe sa ating mga kababayan, especially sa ganito pong klaseng mga insidente na nababalitaan natin, na ginigipit po tayo ng ibang bansa? Ano po ang ating mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig, especially po yung ating mga mangingisda at yung ating pong mga mamamalakaya? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: Well, katulad po ng naging pahayag ng National Task Force for the West Philippine Sea, no, patuloy po tayong magiging matatag at maninindigan na bigyan ng proteksyon ang karapatan at kapakinabangan ng ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea, at sisiguraduhin po natin na ito po'y nakabase, nakaangkla sa sa batas itong ginagawa natin, at ito po yung lawful, ibig sabihin na ayon sa batas ang ginagawa natin sa West Philippine Sea, at tayo po ay magpapatuloy, no, na maglalayag diyan, at hindi po tayo patitinag sa anumang intimidation or coercion na ginagawa sa atin. Yung ginagawa natin ay bahagi po ng ating soberenyang karapatan. At tayo din po ay nagpapasalamat dahil sa mga paganitong pagkakataon, yung Philippine Coast Guard po ay nandiyan naman, antabay kaagad sa atin sa mga ganitong operations. At ang mensahe natin sa ating mga kababayan, patuloy po tayong maninindigan ang presensya po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang mga barko po natin ay patuloy po natin ipapadala sa West Philippine Sea, at tuloy-tuloy po ang magiging pamimigay ng assistance ng BIFAR sa ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, dahil sila po ay may karapatan dyan, at ito'y bahagi po ng ating soberenyang karapatan, at hindi po tayo patititinag sa mga aksyon ng China na masasabi po natin na irresponsible at hindi sibilisado.
1: Po, at with that, maraming salamat po sa inyong paninindigan, sa paninindigan ng BIFAR at ng ating mga kababayang mga mangingisda at mamamalakaya. Maraming salamat po, at sana lahat po ng ating mga mangingisda huwag mong matatakot na mangisda, lalong-lalo na po dito sa loob ng ating teritoryo. Maraming salamat, sir, at magandang umaga po sa inyo.
0: Magandang umaga po. Maraming salamat sa pagkakataon.
1: It's the pleasure is ours po. Ating nakapanayam spokesperson po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Ginoong Nazario Brigera.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. imagine mga kababayan, alam, nakaka-frustrate talaga. Well, we already knew itong nangyaring insidente na ito. But just imagine, mga kababayan, kung yun nga sa loob ng sarili nating teritoryo ay winawalang hiya na tayo ng mga walang hiyang to, how much more, ano po, do sa kanilang pakikitungo sa atin sa iba't ibang forums. Rather, the plural form is fora pala. Still, nakakalungkot dahil on the ground, bagamat ito ay problema sa pagitan po ng mga bansa, pinaka-apektado po dito yung ating mga maliliit na mga kababayan. Individuals themselves. Ibig sabihin, yung ating po mga kababayang mga mangingisda, mga kababayan po nating mamamalakaya, ito po ay kabuhayan po nila. Alam niyo ho, maraming salamat sa ating mga mangingisda. Bakit? Eh dahil malaki po ang bahagi nila, no, sa claim natin, sa stance natin sa West Philippine Sea. Dahil ito po ay bahagi ng ating exclusive economic zone, any and all activities dun sa paggamit natin sa mga natural resources na matatagpuan within 200 nautical miles, ano po? Eh yun po ay bahagi ng ating exclusive economic zone. At yan ay nagpapakita, ano po, that we are exercising our sovereign rights. Kaya pagka nakakakita ako sa Facebook ng mga public officials pa man din na naturingan, mga kilalang tao, mga kilalang Pilipino, pero yung kanilang allegiance ay wala sa ating bansa, so yatang lumipat na sa China, magsilipat na kaya kayo? Pwede naman eh, di ba? Renounce mo lang yung ano mo, palit kang citizenship. Nandiyan naman, wala naman magbabago eh. Ay nako, umagang-umaga, no? Nakakainit ng ulo. Para doon sa mga kababayan kasi natin na sinasabi na wag na nating i-provoke ang China, hindi po pwede. Dahil mga kababayan, kung hindi nyo nakikita at kung kayo ay bulag sa kahirapan, bulag sa mga pagsubok na nararanasan ng ating mga kababayan, ano, na nangingisda sa West Philippine Sea, wala ho kayong karapatang magsalita. Samantala, 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tunguhin muna natin ang ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Tanggapin po natin ang kanilang mga ulat, House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno, umaasang hindi makakaapekto ang resulta ng oral arguments sa issue ng voting threshold sa impeachment process. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Umaasa ang House Prosecution Panel na magpapatuloy ang proseso ng impeachment sa kabila ng naging pasyal ng Senate Impeachment Court kaugnay sa voting threshold. Ayon kay House Prosecutor Chel Jocno, aasahan din nilang gagampalan pa rin ng mga senator judges, partikular ang mga hindi pumanig o bumoto sa usapin ng threshold. Para sa prosecution, ang mahalaga ay mananatiling nakatutok ang hukuman sa paglilitis alinsunod sa itinadhana ng saligang batas. Tiniyak din ng mambabatas na tuloy-tuloy ang prosecution sa pagpresenta ng kanilang mga testigo para sa mga natitirang articles of impeachment. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Chel Jocno.
4: We expect that the process that is commanded by the Constitution will continue. Pagpapatuloy po namin ang aming tungkulin din bilang mga prosecutor.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Bukod nun, Solon, nanawagan ng dagdag pondo para sa mga SUCs o yung ating mga state universities and colleges. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Pabalikan natin ang ulat na yan ni Kathleen Forbes. Ang oras po natin, 29 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica. Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon!
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Bangon, bangon. Bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. This time, mga kababayan, makikipag-ugnayan naman tayo sa MMDA. Makakapanayan po natin ngayong umagang ito ang Director po ng Flood Control and Sewerage Management Office, Director Mark Navarro. Director Mark, sir, magandang umaga po.
15: Magandang umaga po sa inyo at sa mga nagtagapakinig natin.
1: Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa atin. Sir, una po sa lahat, paano po makakatulong sa buong Metro Manila ito pong mga itatayo natin o yung mga itatalaga po nating mga mobile flood pump stations para po maibsan ang mga nararanasan nating pagbabaha?
15: Ay, yung ating mga mobile pumps, no, sa kasalukuyan meron tayong mga na-procure na mga mobile pumps. Ito yung mga ginagamit namin dun sa mga areas na kinakailangan na yung walang pumps. Kaya pwede nating mailagay ito. Halimbawa, meron kaming nailagay sa Tagig area na merong lumubog na limang barangay doon na walang daluyan yung tubig. So, kailangan i-pump out yung tubig. So, yun yung nagiging function ng ating mobile pump. Ito yung mga pump na pwede natin dalin kung saan-saang lugar na nangangailangan ng pump, lalo na pag umulan.
1: Apo. Director Mark, sir, kanina nabanggit nyo nga po, no, yung sa Tagig, if I'm not mistaken. Bukod po sa Tagig, ano po pong mga lugar yung malalagyan po natin ng mga mobile pumps?
15: Meron kaming nilagyan din, oh, nung kasagsagan ng ulan ng Agosto, meron din kaming nalagyan dito sa Magallanes. Yung actually, yung regular tayo sa Magallanes na nakakapaglagay. At kung mapapansin nyo, meron pa rin nandun naka-deploy yung nasa E. Rodriguez. Kasi syempre, may mga thunderstorm pa. Meron din tayo dun sa E. Rodriguez sa may kanto ng Araneta Avenue, dun sa may San Juan River. Tapos meron din tayo dito sa may Paho, sa may Caloocan, at saka minsan na pagnangailangan dun sa Marikina, naglalagay din tayo, at saka dito sa Malabon at Navotas.
1: Apo, Director Mark, bukod po sa mga pumping equipment na ini-install ng MMDA, ano pa po sa ating bahagi ang mga ginagawa po nating hakbang para mas maging epektibo po yung mga flood, ang ating pong flood control management sa buong Metro Manila?
15: Well, actually, ang number one namin concern naman kasi is yung paglinis ng drainage, lalo na yung mga inlets natin pag bumuhos na yung ulan. Minsan naman, hindi naman talaga dapat bumaha, kaya lang nababarahan yung ating mga inlets ng basura kasi isang plastic lang ang humarang sa inlet natin, talagang mag-iipon-ipon na yung tubig doon at minsan nagkakos talaga ng major flood, no? So yun yung isa sa mga hakbang na regular namin ginagawa na pag bumuhos na yung ulan, nagde-deploy na tayo ng team manananggal natin. Yung mga team manananggal, ito yung manananggal ng basura sa inlet na talagang naka-deploy yun. Kasi minsan yun nga lang ang major issue. Aside from that, we do our regular cleaning ng creeks natin, yung tinatawag naming bayanihan sa estero. Itong bayanihan sa estero na ito, kapartner naman namin ang mga local governments, ang barangay, para maglinis. Kasama na rito ang DNR, lalo na yung mga estero rangers nila. Nandyan din yung ating mga private sectors na willing tumulong, lalo na kung yung creek ay malapit sa kanila. Tapos bukod dun sa regular naming paglilinis talaga ng drainage and desilting ng mga drainage system namin na talagang ginagawa na naman natin nung Enero pa, nung January, lalo na pag summer, yan yung aming major focus bago magtag-ulan, dapat malinis na yung mga drainage, malinis na yung mga creeks natin. Ang nagiging issue na lang talaga is yung basura na regular na parang araw-araw dumadami pa. Yun na lang.
1: Apo, Director Mark, medyo kinabahan ako konti doon sa sinabi nyo kanina. Yung sabi ko ba yung manananggal sa Metro Manila? Manananggal po pala ng basura. On the other hand, Director Mark, sir, yung rainwater catchment facility po, yung tinatawag nating Sponge City Project ng MMDA, nagsagawa po ba tayo ng pagpupulong kasama po ang ating mga concerned agencies and partners upang talakayin po itong pagtatayo ng rainwater catchment facility?
15: Well, actually, we have already identified, no? Ang kagandahan dito sa aming proyekto na to, hindi naman po ngayon lang. Ngayon lang yung major implementation sigurong masasabi natin. But we, yung aming liderato na si Chairman Don Artes, matagal na pong naisip ito. At nung 2023 pa, nagkaroon na ng mga pag-aaral. Bago namin i-implement to, may mga team na nag-aral na, may mga team na nag-identify ng mga lugar. Kasi lalo na, alam naman natin yung mga flood-prone areas. So nagkaroon na kami ng mga pagpupulong. In fact, even with Professor Mahar ng UPRI, nagkaroon na ng meeting 2024 pa yata. Nagkaroon na rin ng meeting with possible sites kasama ng UST, ang Camp Aguinaldo, ang Rizal Memorial, ang Miriam College. Nagkaroon na ng pagpupulong kasi nung time na yon, nung 2024, parang ito yung mga areas na nakikita namin. So this year, since mabibigyan naman kami ng budget to, ng pagpapatayo ng talagang yung vision ng Sponge City, ngayon fina-finalize na natin yung mga areas kasama yung aming mga consultants, kasama nga ulit ang UPRI, kasama ang Hasconi ngayon. We are really, kasi syempre parang bago mo ipatayo, kailangan siguradong-sigurado na tayo na tama yung ating mga proyekto ngayon. So, Ito yung talagang may consultant tayo, talagang dito ba bumabagsak ang tubig. So, we started already na gaya nakipag-meeting na kami sa Camp Aguinaldo para masiguro na itong area na to, ano ang mga gano'ng kalaki ang ating ilalagay dyan na rainwater impounding facility, paano yung proseso, paano yung concern nila pag tinayo na natin. All of these things are being pinaplansya na natin na yun. We are already finalizing all the talks now so we can start building this rainwater impounding facility. And not only rainwater, baka kasi akala natin rainwater lang. Hindi, the idea is really a sponge city. Kung pati yung mga kalsada natin, magagawa natin ang paraan na makakapag-absorb ng tubig bago siya pumunta diretso sa ating mga drainage at creeks, mabawasan man lang natin, kaya ang term is sponge city. So ay i-absorb muna ng ating kalsada, i-absorb muna ng ating rainwater yung mga tubig na dumarating bago siya ilabas, or possibly may secondary use to yung tubig na maiipo natin. So talagang step by step, very careful tayo ngayon sa paggawa niyan dahil hindi na pag-aaralan. And we have to do some meetings and talks with the stakeholders, syempre.
1: Opo, at ang kagandahan po dito, Director Mark, ito po ay backed not only by science, pati yung geography pinag-aaralan din po natin. Yung pakikipag-usap po natin dito sa ating mga stakeholders, kung saan po natin itatayo itong mga catchment facility, so far po, ang pinaplansya natin is kung saan pa rin itatayo. At gaano po ba kalaki usually ang plano po natin? Kung pwede po naming malaman, how do we call this? Siguro yung limit o kaya naman gaano kalaki ito. May na-receive kasi tayong balita na 50,000 cubic meter po ang itatayo na catchment facility. Is this for just one location o ito po ay doon na sa lahat?
15: Okay. Ganito po kasi lahat ng mga nakausap natin, lahat ng mga identified, syempre yun lang ulit natin napag-aralan ng una, nagkaroon ng talks, merong mga private sector na hindi pa pumapayag, meron namang private sectors na okay na okay. Meron namang sinisimula na natin yung iba. So now, it depends kasi sa location din. I will say it depends. Meron tayong mga areas kasi na medyo maliit, na parang papasok lang sa mga 10,000 cubic meters. So pinag-aaral natin kung paano natin palalakihin. But when we are talking about big areas like that of Camp Aguinaldo, maglalagay tayo dyan ng malaking catchment, which yung sinasabi mo, possibly 50,000 cubic meters of water ang ma-harvest natin. So not only because malaki yung area, but because the volume of water na dumadaan din doon, malaki din. Kasi kailangan din natin computing yun. Hindi naman tayo pwedeng gumawa lang din ng maliit.
1: Opo.
15: Kung ang area mo ay malaki yung tubig na dumarating. So kailangan naman proportional naman yung gagawin natin. I think based on the studies nga, sabi nga hindi lang to geographic location but also yung science behind that. There are areas naman na hindi natin kailangan ng rainwater impounding facility. We just have to improve the pavements, baka pwede na yung parking instead na concrete na yung nag-aabsorb. At saka minsan yung ating mga creeks, instead na naglalagay tayo ng mga walls na malalaki, baka pwedeng gawa na lang natin ng greenery yung area na yung mismo mga roots ng mga puno na natin na mag-aabsorb ng water. Maraming elements ang sponge city. So isa 'yon sa mga pinag-aaralan talaga natin.
1: Opo, Director Mark, at ito pong syempre yung mga binabanggit po natin ng mga lugar. Ito to understand para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Sakali pong makapagpatayo na tayo ng mga rainwater na catchment facilities, ito po ay pang isang lugar lang, which means which I meant to say was pang buong bayan lang ang mapagseserbisyohan na itong catchment facility. At pagkatapos nito, sana man po madadala natin yung mga tubig na makukuha natin. Ito ba ay pang gamit na rin ng isang buong syudad?
15: Well, depende yung sagot, no? Kasi depende yan sa laki ng ating rainwater catchment facility, no? Like, for example, pag sinabi ko ngayon dito sa Camp Aguinaldo na lang natin, na katatapos lang ng meeting namin kahapon, that they are very, very positive naman sa response nila, itong area na to, malaki ang makukuha ng tubig. So, the benefit is, kung yung tubig natin, actually kasi boundary yan, hindi naman boundary, syempre nandiyan ang QC, tapos konting hakbang mo lang, San Juan na.
1: Opo.
15: So, in a way, mabibenefit din. At saka hindi lang naman yan eh. Kasi ang bagsak ng tubig dyan sa area na yan, sa Makiling Creek, bumabagsak din yan ng San Juan. So, kung mababawasan natin yung tubig dun sa creek na yon, meron tayong ano, yung inter-boundary ano na natin, masosolve natin kahit na paano. Kasi dikit-dikit ang syudad natin eh. So, yung inter-boundary problem, mababawasan. Kasi hindi mababawasan yung tubig na babagsak sa San Juan. Na in a way, hindi na magbabaha dun sa area na yon. Malaking bagay na yon. And yung usage ng tubig, kasi meron secondary use, yung sinasabi ko kanina, yung ma-harvest natin tubig, the organization or the agency na meron silang facility, magagamit nila ito for secondary use. Malaking bagay yon. Biruin mo, baka katipid sila sa tubig, yung tubig din natin na pang-inom, eh, hindi na gagamitin pandilig lang or pang-flush ng toilets. We can use this water na na-harvest natin for cleaning, for pampandilig, at saka yun nga, pang-flush ng toilet mismo. Na hindi tayo gumagamit ng malinis na or potable water para lang sa mga bagay na yun.
1: Opo. Director Mark, huling katanungan na lamang po. Yung budget po, may na-earmark na ba tayong amount? Can we disclose gaano po kalaki siguro, kahit ballpark figure na lang? Magkano po ang gugugulin dito ng MMDA sa pagpapatayo ng mga naturang rain catchment facility? O di kaya naman, ang local government unit po ba ang magpopondo sa mga nasabing proyektong ito?
15: Well, base sa aming mga sa aming meeting, no. Parang magkakaroon ng mabibigyan kami ng budget for this. The figure lang is yung ballpark figure is something like 4 billion, pero maraming ano tayo dito, maraming rainwater impounding facility na rito, at saka marami na tayong mga projects na pwedeng gawin. Ito nga yung tinatawag natin na susilitin natin yung ano, yung money na binigay for many projects na magkakaroon ng impact, lalo na dun sa pagbaha.
1: Opo. With that, maraming salamat po, no, sa napaka-komprehensibo at napaka-simpleng paliwanag po, Sir Mark Navarro, ang ating pong Director for Flood Control and Sewerage Management Office ng MMDA. Sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa MMDA. Maraming salamat po.
15: Maraming salamat po. At paalala lang po, mag-iwas tayo sa pagtapon ng basura. Yun lang po, para makatulong naman tayo sa ating bayan po.
1: Opo, maraming salamat po sa inyong paalala. Para hindi na natin dine-deploy yung ating mga manananggal, ano po mga kababayan, Diyos ko po. Eh, kadalasan na lang, paulit-ulit na problema natin, kapag ka bumabaha, eh nagdahil nagbabara sa mga tinatapon natin basura. Maraming salamat po, Director Mark Navarro, sir. Magandang umaga po.
15: Salamat po.
14: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Po ang ating panayam kay Director Mark Navarro mula po sa Flood Control and Sewerage Management Office ng MMDA. Napakagandang sagot na ibinigay sa atin ni Director Mark Navarro. Kasi the way this works, mga kababayan, minsan kasi ang nagiging problema, may mga areas, may mga specific na syudad na syempre geographically, hindi naman kasi magkakapantay lahat yan. Ano? May mga areas talaga na mas mababa kaysa doon sa iba, sila yung parang nagiging catch basin. Nakakatuwa naman na may konsultasyon tayo sa UPRI, sa Project NOAA, ano, na pinangungunahan ni Dr. Mahar Lagmay. At way na identify natin ano yung mga areas of concern. Parito, na-eliminate natin yung problema, no, dun sa mga boundaries natin. Kasi sabi nga kanina ni Director Mark, eh minsan kasi konting ilang tumbling na lang from one city to another, eh nandun ka na. Di wala nang turuan. Ay hindi, problema ni ganito yan. Ay hindi, hindi namin sakop yan. Indirectly, maapektuhan din yung ating mga karatig na mga syudad. On the other hand, mga kababayan, tanggapin muna natin ang pag-uulat ng ating pang mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Tanggapin natin ang ulat ng ating kasamang si J. Mark Dagala, 2 sundalo patay sa pananambang sa Maguindanao del Norte. Narito ang ulat mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Mahal, patay nga ang 2 sundalo matapos natampangan ng mga suspect na magkaangkas sa motorsiklo sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kagabi, ang mga biktima ay may rangkong first o private first class na kapwa miyembro ng 7th Infantry Battalion ng 6th Infantry Division Kampilan ng Philippine Army. Batay sa ulat ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa Kapokrame, sinasabing binabagtas ng mga biktima ang Davao-Cotabato National Highway sa Barangay Ladya, sakay ng motorsiklo ng umano'y sundan at tambangan ang 2 hindi pa nakikilalang mga salarin na sakay din ng ting motorsiklo. Pinaputukan ng mga suspect ang biktima gamit ang isang short firearm na pinaniniwala ang kalibre 45. 3 basyon ng bala na recover sa crime scene. Isinugod naman sa Cotabato Regional at Medical Center ang 2 sundalo, ngunit kapwa ay dineklaran dead on arrival. Patuloy ang isinasagawang follow-up investigation at intelligence gathering ng pulisya upang matukoy ang mga suspect at malaman ang motibo sa pamamaril. Sa inilabas naman pahayag, mariing kinundi na ng 6th Infantry Division ng Philippine Army at ang Joint Task Force Central ang naturang insidente. Anila hindi katanggap-tanggap ang karuwagan na ito na ginawa ng mga salarin na pumatay sa kanilang mga tauhan. Tutulong anya sila sa pagtutugis sa mga nasa likod ng insidente habang nanawagan sila sa publiko na manatiling mapagmatyag at tumulong sa pamamahagi ng mga impormasyon sa mga otoridad hinggil sa ikalulutas ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Lampuwang sa ating bansa ang ganitong mga mararahas na mga pamamaraan. Ano po? Lalong-lalo na kung may kinalaman ito sa mga bagay na di-disclose ko. Huwag na. Taka na. Anyway, nakakalungkot at tayo nakikiramay doon sa mga naulila nitong ating mga sundalo. Samantala, Department of Energy patuloy na nakikipag-usap sa iba't ibang mga bansa sa gitna ng tensyon, sa gitnang silangan, supply ng langis sa bansa nananatili sa 54 na araw. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, kinakapatid na yan, gumagawa na nga ng hakbang ang Department of Energy o DOE sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East sa pagitan ng Iran at US na nakakaapekto sa supply at presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Green, kabilang dito ang patuloy na pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa alos lahat ng bansa, kabilang na ang Russia, Canada, US, Colombia, Australia, China, Japan at iba pa mga bansa. Ito'y para may matakbuhan at makuha ng anya ng supply ang Pilipinas sakaling tuluyang magsara ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang nasa 80% ng produktong petrolyo sa bansa. Aminado naman si Karin, kinakapatid na niya, na hindi pa rin masabi kung kailan matatapos ang krisis, pero ngayon ayon sa DOE nananatiling sapat at merong mahigit 50 days ng supply ng langis sa bansa. Kinakapatid tayo yan, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio. Balikan natin ang ulat ni Kathleen Forbes, Bukidnon, Solon, nanawagan ng dagdag pondo para sa mga state universities and colleges. Tanggapin natin ang ulat mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nanawagan si Bukidnon 3rd District Representative Audrey Kizubiri na mas malaking pondo na mailaan para sa mga state universities and colleges o SUCs. Sa plenary sponsorship at debate sa budget ng SUCs, binigyan din ni Kizubiri ang tinatayang 5 billion pesos na kakulangan sa free higher education allocation. Ayon sa mambabatas, maaaring maapektuhan nito ang operasyon, pasilidad at kalidad ng edukasyon sa mga pamantasang umaasa sa pondo ng gobyerno. Kinwestiyon din niya yung hindi pantay na alokasyon ng pondo sa mga SUCs sa Luzon, Visayas at Mindanao. Partikular niyang binanggit yung University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro na anyo nangangailangan din ng sapat na suporta. Git ni Zubiri, dapat mas bigyan ng pondo yung mga paaralang higit na nangangailangan upang maupaunlad yung kanilang infrastruktura at kapasidad. Binigyan din niya na hindi dapat masayang yung mga naging pag-unlad sa sektor ng edukasyon at kailangan tiyakin ng Kongreso ang dekalidad ng tertiary education para sa lahat ng estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa pamamagitan ng ulat na yan ni Kathleen Forbes, magpapaalam po muna tayo pansamantala mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam. Tagapagsalita po ng BFAR, Ginoong Nazario Briguera at ang ating pong Director for Flood Control and Sewerage Management Office ng MMDA, Director Mark Navarro. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, Madam Marian Milos at Boss Mark Bukiron. Maraming salamat din Christopher Tirambolo, Ms. Tess Ramirez at Ms. Ellen Buena mula naman po sa PBS Production Division. Mayroon po mga balita ihatid sa atin Ms. Keith Pilutin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Mga kababayan, ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
14: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
14: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
19: Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Two-thirds requirement sa impeachment vote hindi nabago ayon sa prosecution. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
13: A Radyo Pilipinas coverage.
18: Iginiit ng House Prosecution Team na nananatili ang two-thirds requirement sa botohan para sa conviction ni VP Sara Duterte. Sa kabila ito na naging ruling ng Senate Impeachment Court sa vote threshold. Ayon kay Prosecution Panel Advisor Ace Barbers, may kapangyarihan ng Senado na magtakda ng rules sa paglilitis at pagdedesisyon sa impeachment cases. At sa kabila, nito nga naging desisyon sa bilang ng boto ay tumatalima pa rin anya sila sa nakasaad sa saligang batas. Sinabi naman ni Prosecution Spokesperson at Lana Del Sur Representative Zia Alonto Adyong na hindi binago ng ruling ang two-thirds requirement na nakasaad sa konstitusyon. Ang mahalaga aya na nanatiling two-thirds ang kinakailangan boto para sa conviction. Ngunit rin ang ipinunto ni House Prosecutor Lila De Lima. Nagbig niya, anuman ang pinalang numero, tuloy ang prosecution sa paglalatag ng ebidensya para sa pananagutan at hustisya. Batay sa ruling ng Senate Impeachment Court, kailangan ng 14 na boto para makonvict ang Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: MMDA na isumiti na sa Office of the Executive Secretariat DBM ang mga dokumento para sa proposed rainwater impounding facilities sa Metro Manila. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
13: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
13: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
13: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
13: anytime, anywhere
2: from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
20: Mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan ito isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side ng ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Sa master control, si Milo Junela at sa wirecast, si JP Lumuntad. Ang mga programa po sa Radyo Pilipinas World Service ay maaari po niyong masubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Pero hindi po magpapahuli dyan ng ating live audio streaming sa inyong mga cellphones. Pwede na rin po nyo kami mapakinggan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Alright. At ngayong araw pong ito, nako, eh malawak po at mahalaga itong ating pag-uusapan na sapagkat ang Pilipinas at ang European Union ay ika nga po malapit nang maisakatuparan ano ang isang free trade agreement, isang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union. Ngayon, anong ibig sabihin nitong free trade agreement na ito para sa Pilipinas? Ano po, ano ba ang maidudulot nito na benepisyo para sa pangkahalatang ekonomiya ng ating bansa? Ano po ang pagkikipag kasundo sa isang free trade agreement? Dahil sa ilalim po ng free trade agreement, may mga aspeto na mapagkakasunduan ang pagitan o sa pagitan ng dalawang bansa, in this case ang Pilipinas at ang European Union. Ano po, lalo-lalo na sa mga pag-import, pag-export, ano po, and of course sa ating mga ano, sa ating mga produktong petrolyo, sa ating mga produktong agrikultural, sa ating ika nga po people-to-people exchanges. Okay, let me just correct myself. Ano po, i-correct ko lang po yung sarili ko. Ang ating executive producer ng programang Global na Tayo, walang iba kundi si Ms. Jam Season. Ayan po si Ms. Jam Season. Okay, sige po. Maraming salamat po at tuloy-tuloy pa rin tayo at tuloy-tuloy pa rin tayo at tatabayan na natin ang pakikipag-ugnayan natin kay Secretary Chris Roque. Ayan, si Ms. Chris Roque ang makakasama po natin mula sa Department of Trade and Industry, mula sa DTI. Malaking bagay po itong makakapanayam natin siya, ano po, para malaman natin itong mga bagay na ito. At hindi lamang po tungkol sa free trade agreement ang pag-uusapan natin with the European Union, kundi yung pong naging Economic Ministers Meeting. Ayan, Economic Ministers Meeting, ASEAN Economic Ministers Meeting na isinagawa rin po. At tungkol naman ito dito sa tinatawag na DEFA. Yung DEFA is Digital Economic Framework Agreement o DEFA. Yan. Pag-uusapan naman natin dyan ang digital economy. Alright? At digital infrastructure, digital economy. And pag pinag-usapan po kasi yung DEFA, hindi lang po Pilipinas ang pinag-uusapan dito, kundi ang buong ASEAN region. Ayan. So, antabayan lang po nyo lahat yan. Yan pong ating pag-uusapan sa unang bahagi ng ating programang Global na Tayo. Samantala, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
21: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
22: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
21: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
0: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
21: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
23: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
20: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa inyong impilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, sa puntong ito, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing kalihim Secretary Chris Roque ng Department of Trade and Industry. Magandang umaga po, Secretary Roque. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na tayo.
24: Yes, magandang umaga, Ray. Thank you for having me.
20: Thank you rin po for indulging us. Thank you for your time, Secretary Roque.
24: Maraming salamat po.
20: Opo. So pag-uusapan po natin dito itong Philippine-EU Free Trade Agreement. Ano po?
24: Yes. Napaka-importanting free trade agreement yan po para sa ating bansa, no?
20: Opo.
24: EU is the fourth largest export market ng Pilipinas and it accounts for 11.7% of our total exports. So pag meron tayong free trade agreement doon, which will give us preferential tariff po, mas malaki na po ang export natin kasi bababa na po yung presyo ng mga items natin that we export to Europe.
20: Alright. So, yung bang dahilan kung bakit po kinakailangan at mahalaga na maisa katuparan itong Philippine-EU FTA na ito, Secretary, dahil dito sa mga preferential tariff treatments na ito?
24: Yes, opo. Actually, yun po ang mandato ng ating presidente, no, is to get the free trade agreements going for very important countries in the world. Because kung minsan po, Ray, no, meron tayong, we have the products. Our problem is when we sell it in the global market, it's expensive na kasi yung tariff or taripa natin ay mataas. Not like now with these preferential tariffs, then it will really give us a competitive edge sa global market. So, sobrang importante itong, lalo na itong Philippine-EU FTA because this is a very large market.
20: Okay. So, nabanggit po nyo pang ilang free trade agreement na po natin ito, Secretary?
24: Yes. Magandang question din yun. No? President Marcos will go down in history with the most free trade agreements, 23. So we still have the JEPEPA, which is with Japan. We still have the Philippine-Canada FTA, which should be, lahat ito should be concluded by November. And then we just concluded the Philippine-Chile FTA, which will open the huge South America market of 300 million people. Mm-hmm. And then itong malaking development, which is the Philippine-EU FTA.
20: All right. Ano po ba if I may ask this Secretary? Ano ba ang pagkakaiba ng Philippine-EU FTA sa iba pang FTA na meron tayo sa ibang bansa?
24: Okay. For the Philippine-EU FTA, of course, this is concentrated on the European Union market. So lahat ng mga bansa that are part of the European Union, yun yung doon tayo makakabenta na may preferential tariffs.
20: Mm-hmm.
24: And ang maganda rin dito sa EU is now in ASEAN, EU is the number one export market ngayon.
20: Mm-hmm. All right.
24: Yes, so very strong na po ang European Union ngayon.
20: All right.
24: Dito sa ASEAN, no. So we're really very excited about this free trade agreement. Maraming produkto ang talagang makaka-avail ng preferential tariffs for the Philippine-EU FTA.
20: Eh, sa kasalukuyan po, gaano ba kalaki ang nakikita ang paglago ng bilateral trade sa pagitan ng Philippines at ng EU sa ilalim ng FTA na ito, Chris?
24: Actually, I don't have the amounts now, no? But for now kasi, ang exports natin to EU ay $8.7 billion annually.
20: Mm-hmm.
24: So we really need to grow this. Siyempre may preferential tariff na tayo, so dapat malaki talaga ang growth nito because there are some items na, let's say, same as our ASEAN neighbors, pero pagdating sa presyo, malaking difference because they have the preferential tariff, tayo wala.
20: Right.
24: For example lang, once we get the preferential tariff of Japan, which is the JEPPA, ang taripa kasi natin for bananas is from 8% to

0: ASEAN. Malaking opportunity po ito, not just for the large corporation, but also for the small and medium enterprises.
1: Pero nakikita po ba ninyo, Sec. Roque, na sa pamamagitan ng FTA na ito with EU, malalampasan pa natin ng mahigit sa, I think, 2.70 trillion pesos na gross value added mula sa digital economy noong 2025?
0: Yes, definitely. Because once this preferential tariffs, it will really give us an edge when we do trade for not just the products, but also a lot of opportunities that will open also in investments.
1: Okay. When we say, of course, investment sa digital economy, of course, nabanggit po ninyo, no, yung digital ika nga processing ng mga payments and everything. Pero pagdating po sa digital infrastructure, may kinakailangan pa po ba kayong nakikitang ayusin o palakasin pagdating sa digital infrastructure ng Pilipinas para makasabay tayo sa kabuuan ng ASEAN?
0: Yes, tama po yun, no? There's still a lot of things that needs to be done. But again, we being part of ASEAN, we learn from the best practices of all our ASEAN neighbors. So even if kailangan pa natin talagang palakasin ang digital economy sa Philippines. Although we dominate in a way the e-commerce industry or e-commerce business, there's still so much for us to learn from our ASEAN neighbors na nangunguna na sa digital economy or digital trade.
1: All right. Now, isa rin po sa I think na magandang balita dito sa FTA na ito ay pagdating sa energy sector.
0: Yes,
1: Paano
0: tama
1: po
0: po yun.
1: makakatulong ang FTA na ito with EU para sa isang sustainable energy supply ng Pilipinas?
0: Yes, actually this will also give investors no preferential preference to really enter the Philippine market kasi malaki rin po ang ang potential dito, especially in the energy sector because the manufacturing costs are very high because of our energy. So kailangan talaga natin ibaba yung cost ng energy. And one way of this is to really go renewables and to really entice foreign investors to invest in the country. In fact, ang incentive na natin no, for foreign investors that want to invest in renewable energies, we already give 100% ownership dito sa foreign investors. So we really need to move to renewable energy as soon as possible then.
1: Now, when we say renewable energy, ito po yung mga solar,
0: Solar, yes, solar,
1: geothermal.
0: wind, yes,
1: Okay.
0: yeah. Ito yung mga kailangan natin ni hydro, solar, wind.
1: Parang ano, magkakaroon sila dito, Sec, allow me to ask this, magkakaroon ba sila ng mga foreign direct investments dito or mag-i-invest lang sila sa mga existing na mga companies natin?
0: Good question yun. Yung mga iba pumapasok as their company themselves, pero yung mga iba nagpa-partner sila with mga existing companies that are already in this industry.
1: Yun, okay. Eh siguro ito pa isang mahalagang tanong dito at siguro binabantayan ng ating mga kababayan, Sec. Roque, sa pamamagitan po ng FTA na ito, how can this help sa pagpapalago ng employment opportunities para sa Pilipinas?
0: Yes, maganda rin question yan, no? Once the exports grows, then definitely the company will grow. Once a company grows, then they will need more people to run the company, to operate, and to make sure that the products are really good quality. Kailangan talaga, at saka lalago yung mga negosyo, eh, dodoble sila in size. So they need to employ more people. So kailangan talagang yung ma-push talaga itong mga industries, itong mga let's say businesses that will be benefiting from the EU FTA and from other FTAs also that the Marcos administration is will be concluding or have already been concluded. Kasi we need to maximize the full potential of this free trade agreements. We also need to maximize the full potential of the Digital Economic Framework Agreement because napakalakas ng oportunidad nito, especially in the digital space. We need to remember we're 7,600 islands, so we need to move our products, even locally lang. Kailangan talagang i-move yung mga products natin and the digital space, the e-commerce platform, is the most important and the fastest way and the cheapest way for us to get to sell our products and to get the message across also.
1: Now, ano po ang mga susunod na hakbang, Sec. Roque, upang tuluyan ng maisakatuparan ng FTA na ito sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union? May target date po ba tayo, Sec. Roque?
0: Yes. Actually, we're just finishing the final touches, no? Ma konti na lang talaga. That's also why both parties, even both presidents, have already announced this because we're just in the very minimal parts na lang of this free trade agreement. But all the majority and all the major parts have already been agreed upon. So, ano na lang to? It's just a matter of time.
1: Okay. All right. Talagang
0: Yes, yeah.
1: binabantay. Pati ang European Union po talagang excited din sila para sa
0: Yes,
1: free trade
0: opo. In
1: agreement na
0: fact,
1: ito.
0: yes, actually, after they spoke to the president, sila pa ang unang lumabas ng statement eh.
1: Yes, yes,
0: Yes,
1: yes. Opo.
0: so talagang they also need the strength of the Philippine market, and then they also realize the strength of the DEFA, the Digital Economy Framework Agreement that will connect the
1: Yeah.
0: Philippines and the entire ASEAN. So it's really a huge market.
1: Now, speaking of DEFA, napag-usapan niyo po yan sa ASEAN Economic Ministers Meeting. Am I correct,
0: Yes,
1: Secretary
0: opo.
1: Roque? All right.
0: Yes.
1: Okay. Pero ano po yung batay po diyan sa ASEAN Economic Ministers Meeting? 58 na ito na ASEAN Economic
0: Yes,
1: Ministers Meeting.
0: 58, correct.
1: All right. Ano yung mga priority economic deliverables ng Pilipinas? Ano po yung mga deliverables na ito, Secretary Roque?
0: Actually, madami tayong deliverables, no, for there's also energy, there's the free trade agreements, ASEAN free trade agreements, then meron din tayo yung DEFA, then we also have sa energy, si Presidente was a suggested, no, yung stockpiling. For the stockpiling, that means that the different ASEAN countries will now store oil or energy supplies in which whoever country wants to store this para just in case kailangan natin para sa another energy crisis, madali na lang po natin ma-move itong mga produkto natin, itong mga energy supplies natin across ASEAN. We don't have to go through, you know, what we went through before. So there are already five countries that signified: Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapore, and Philippines. And UAE has also agreed to put inventory in countries where they want to store, where they're willing to store these oil products. So yun yung inaaral ngayon ni EREA and should be concluded or they should submit their report by November.
1: Okay, yan po yung issue yan po yung usapin pagdating sa oil stockpiling. Ano po?
0: Yes, sa oil stockpiling. So yun yung ano natin, no? So for the deliverables, marami po tayong, we have actually 19 deliverables. So yun yung mga diniscuss din natin. And we've already issued joint statements on this as ASEAN. So
1: Okay,
0: yun.
1: pero babalikan ko lang po yung sa DEFA, Sec.
0: Okay, yes.
1: Roque. Bukod po kasi sa meaning bukod kasi sa digital economy, naging focus din po sa ministers meeting yung semiconductor roadmap sa
0: Ah,
1: ASEAN
0: yes,
1: region.
0: correct.
1: So when we
0: Yes.
1: say roadmap, ano po ang ibig sabihin natin doon? How will this go?
0: Okay, semiconductor is actually the number one export of the Philippines, and it's also a very important industry for countries along ASEAN. So we have, for the Philippines, we already have a semiconductor roadmap that we work closely with the PSAC, meaning the Private Sector Advisory Council. And for DTI, meron na kaming actually department in the DTI, actually in the Office of the Secretary, that actually handles the semiconductor roadmap. Nakatutok po kami dito to make sure na itong industry na ito ay lumago pa.
1: Speaking of paglago ng nasabing industriya ng semiconductor pati ng digital economy, I think we had in 2025 10.39 million Pilipinos po employed sa ilalim ng
0: Yes,
1: digital
0: opo.
1: economy. Yan. So, maari pa
0: Y yes.
1: tong lumago. Ano po, Secretary, sa
0: Ah,
1: ilalim nitong
0: yes.
1: DEFA?
0: Yes, lalago po siya, not just with the DEFA, but also with the free trade agreements because this will also give us preferential tariffs as we sell all the I mean, all the parts of the semiconductors or the semiconductor items across these countries where we have the free trade agreement.
1: All right. Okay. Now, ngayon balikan ko na yung stockpiling. Sek Chris,
0: Ah,
1: mahalaga rin
0: yes,
1: kasi ito eh.
0: opo. Yes,
1: Tulad na banggit nyo kanina, may pag-aaral po ang IRIA, Economic Research Institute for ASEAN
0: Yes,
1: and East
0: correct.
1: Asia, para sa stockpiling ng langis.
0: Yes,
1: Kalinsabay nito
0: opo.
1: ng adhikain na rin ang magkaroon ng isang joint oil stockpiling sa Southeast Asia. Mismong Pangulong Marcos po, ano, ang
0: Yes,
1: nagrekomenda.
0: siya ang nag recommend nito, and there are five countries that already
1: Yes.
0: agreed. So the ASEAN also agreed that even if others are not joining, pwede na tong mag-umpisa. So
1: Ah,
0: once
1: pwede na.
0: matapos ni
1: Okay.
0: ni area yung studies nila, then we can already announce kung ano yung magiging next moves.
1: Now, Sec, correct me if I'm wrong, pag sinabi natin stockpiling, this is also what we call oil reserve facility. Tama po ba?
0: Yes, correct.
1: Okay.
0: Yes, facilities that will stock oil para in case it's needed by other ASEAN neighbors, it will be easy for us to supply them or to move these products across ASEAN.
1: Sa pag-aaral po ng area, saan balak ilagay itong stockpiling facility nito? Sa Pilipinas ba o sa mga member countries ng ASEAN?
0: Sa mga whoever wants or whoever can stock or can hold these inventories.
1: Okay. Kasi if I can remember, Secretary Roque, nung nakapanayam namin ng Department of Energy ng Oil and Management Bureau, si Director Rino Abad, he was saying na sa isang Senate presentation ng Senate Committee on Energy, meron siya nabanggit na yung Saudi Arabia and United Arab Emirates is planning to put up an oil hub facility rin dito sa Pilipinas, although ongoing yung study. Iba pa
0: Yes.
1: ito, iba pa ito dito sa ASEAN.
0: Yeah, the stockpiling among ASEAN countries, they will put a hub for them to store itong mga oil in countries that have facilities or they want to store. So it's not just in the Philippines, but in all other countries that have facilities to store, pwede sila mag-store.
1: And of course, kung sa atin po itatayo ang facility, do we have a preferential right to access, direct access dito sa mga may store na langis na ito?
0: It's not yet finalized, I guess because then this is supposed to be used by the different ASEAN countries and to be used by us. That's why this is precisely the reason why they're building such facilities such as this.
1: So that could address the logistics concern. Ano
0: Yeah,
1: po?
0: correct. It
1: Yun.
0: will also put down the logistics cost talaga, and then mas mabilis rin i-move itong
1: Yes.
0: mga supplies na ito.
1: All right, last question po, Secretary Roque. With all of this going on, Philippines, European Union Free Trade Agreement, ASEAN
0: Yes.
1: Economic Ministers Meeting, at ngayon yung
0: Yeah.
1: planong pagtatayo ng oil o pag-aaral,
0: Yes.
1: planong pagtatayo ng oil stockpiling facility sa Southeast Asia. Ano ang correlation nitong lahat ng ito in terms of the Philippines moving forward as chair ng ASEAN?
0: Okay. As no moving forward as chair of ASEAN, no, we have a lot of deliverables that still needs to be done, but the important ones have already almost been resolved, and we will be concluding it already by November. So lahat ng mga deliverables na matatapos or tapos na, we will be announcing it in November sa conclusion ng or sa when we have the leader summit in November.
1: Okay, sa November po, this year po. Well,
0: Yeah, so when all the leaders now of the ASEAN countries and others who will be coming to the Philippines to for the leader summit.
1: all right. With that, Secretary Roque, thank you. Thank you so much. We have taken so much of your time. Maraming maraming
0: Ano
1: salamat po, Secretary Roque.
0: Yes, maraming salamat, Ray, and thank you for having me.
1: Salamat po. Ang ating pong kalihim,
0: Thank you. Magandang umaga
1: thank
0: po.
1: you. Thank you so much po. Ang ating pong kalihim ng Department of Trade and Industry, Secretary Chris Roque. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat. dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, kanina po nakapanayam natin si Secretary Chris Roque ng Department of Trade and Industry at tinggil po ito dito sa napakahalagang at eventful at important na free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union. Malaki po ang nakikitang potential dito para sa lalo pang pagpapalago ng ekonomiya ng bansa, especially when it comes to the import and export aspect ng Pilipinas papuntang European Union. Malaki po kasi ang market ng European Union. Gayon na rin, ang tingin ng European Union sa Pilipinas ay napakahalagang market din po para sa kanila. So it would be advantageous for both countries na magkaroon ng elimination ng mga taripa sa mga produktong pumapasok at lumalabas sa dalawang bansa. Kaya lang siyempre we still have to clarify yung mga elimination ng tariff na nabanggit na yan, okay? Sapagkat binabantayan din po kasi natin yung mga produkto na maaring pumasok sa loob ng bansa na walang taripa galing sa European Union, lalong-lalo na kung ito ay makakaapekto sa mga particular na industriya natin. For example, sa agriculture sector. Ayan. Lalong-lalo na kasi para sa protection naman ng ating mga magsasaka, ng ating mga farmers. Diba? Malaking bagay na mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga farmers. Kasi kung papasok yung mga agricultural products mula sa European Union na walang taripa, malaking kompetensya po yan para sa ating mga local producers. For example, mga karne, di ba? Mga karne ng baboy, karne ng manok, karne ng baka, iba pa ang mga produkto, halimbawa prutas, kung ano man, di ba? Malaking ano po yan, malaking bagay na dapat tutukan sa taripa, sa free trade agreement na ito, okay? Kasi siyempre, hindi rin naman ang umaasa rin naman ng European Union na pag nagpataw sila ng walang taripa, pag inalis nila lahat ng taripa ng mga produkto natin na sasabihin makakapasok sa loob ng bansa nila o sa European Union, abay, siyempre, aasa rin ng European Union na may mga produkto sila na papasok sa loob ng ating bansa na wala rin taripa. Parang give and take lang po yan, free trade agreement. Okay? So, pero kinakailangan bantayan natin mabuti yan. Kung ano yung mga produkto na papasok na walang taripa, particular sa agricultural products. Pero sinabi nga ni Secretary Chris Roque, binabantayan pong mabuti ng Department of Trade and Industry at ng mga government agencies concerned itong mga para sa proteksyon ng ating merkado, especially ng agricultural sector natin. Ang maganda ring hatid ng free trade agreement ay yung tinatawag na sa digital economy. Yan. Kasi alam niyo naman, ngayon ang mundo ay going towards the digital economy. Going towards the digital process, dinidigitalize na lahat halos, 'di ba? Pati pag yung e-commerce natin, yung transaction natin sa bangko, yung transaction sa yung ultimong pagbabayad sa mga pinamili natin, yung mga remittances na pinapadala ng ating mga overseas Filipino workers, di ba? Dumadaan na lang lahat yan sa e-payment, okay? E-commerce, alright? Pati ang mga transaction within the government, yung mga transactions natin sa government, yung pag-access natin ng mga documents na kinakailangan natin mula sa gobyerno, pati yung pagbabayad ng mga dapat bayaran sa government fees, ay dumadaan na rin po sa digital payment. So kaya't malaking bagay na magkaroon tayo ng mas malakas na digital infrastructure para mas mapalakas natin ang ating digital economy. And the Philippines and the EU free trade agreement can capitalize on this. Okay? Can capitalize on this. Kasi batay din po sa free trade agreement na ito with the European Union, magkakaroon na po ng pagkakataon ang mga taga-European Union na lumahok sa mga bidding process. Ano po, especially sa mga government bidding process, sa mga proyekto, sa mga serbisyo, pwede na silang mag-participate. Bagamat nasa European Commission sila. Yan po kasi yung hatid naman, magandang hatid na tinatawag na digital infrastructure para po mapalakas at mapalawak pa natin ang ating digital economy. At the same time, mapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasi sabi nga ni Secretary Roque, pwede kasing pumasok ang European Commission o European Union at yung mga investors sa nasabing European bloc na ito, pwede silang pumasok through foreign direct investment or maglagak sila ng financial na puhunan sa mga existing na mga kumpanya na nakatayo na tumatakbo na, nag-ooperate na dito sa ating bansa. So meaning, we can expect hopefully with this by November or bago matapos ang taon, sana hopefully, mapirmahan na itong Philippines-European Union Free Trade Agreement dahil umaasa rin tayo, umaasa ako, umaasa yung iba nating mga kababayan talaga na bukod sa digital infrastructure, bukod sa digital economy, pagpapalakas ng mga ito, ay magpapalago pa natin ang trabaho, okay, yung employment opportunities para sa ating mga kababayan. So titingnan din po natin 'yan, ano, marami tayong babantayan tungkol diyan. Okay? So tabayan po ninyo, meron pa tayong naka-schedule na makakapanayam ngayong araw na ito. Ito naman susubukan natin makapanayam dito hinggil dito sa nangyaring impeachment trial kahapon. Actually, yung nangyaring botohan kahapon patungkol dito sa two-thirds vote. Ano nga ba yung two-thirds vote? Diba? Ano nga ba yung two-thirds vote? Ngayon, yan ang ano ngayon eh. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Yan ang nililinaw ngayon. Ano? Pero, sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, hindi naman nagbago. Hindi naman daw nagbago yung bilang, okay? Yung bilang. Ang sinasabi lang dito kasi is yung two-thirds ng mga senador.
8: Palang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga po mara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
11: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
10: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
12: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, ito na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating ano, sa ating programa. All right. Okay. Sige po. All right. Nasa linya po natin ngayon si Senator Erwin Tool po, ang ating chairperson ng Blue Ribbon Committee sa Senado. And of course, ito po ay patungkol sa nangyari kahapon sa Senado tungkol sa botohan ng two-thirds vote. Magandang umaga po, Senator Tulpo.
16: Magandang umaga, yes sir. Yes, okay.
1: So, mabilisan lang po ito, Senator Tulpo. Ano ba talaga ang nangyari? May nabawas ba? May nagbago ba sa two-thirds vote?
16: Wala po. Kalukuhan po, fake news yung sinabi na binawasan po natin ang threshold. The threshold is two-thirds. Yun po ang sinasabi sa Constitution. Hindi po pwedeng baliin yun, hindi pwedeng baguhin, hindi po pwedeng palitan. Two-thirds is two-thirds. Okay? So, wala naman pong Wala naman pong itinakdang, wala naman pong itinakdang 16 eh. Ewan ko sana pulot pa yung 16, 14, 13.
1: Mm-hmm.
16: Totals mong pinag-uusapan, okay? Ngayon, ang sinasabi din ho natin, totals of all members. Tama po yun. Yung mga kasama po natin na wala ngayon, yung mga nasa kustodiya po ng BGMP, si Senator Bato na nagtatago, si Senator Alore na sa abroad, kung yun, sir, lahat ay dumating, pabubutuhin po natin. Kasi okay, yun po na nasasabi sa konstitusyon, eh, two-thirds, hindi po ba?
1: Mm-hmm.
16: Opo, eh, paano buboto kung wala naman? Kaya nga po, pero included po sila pagdating po sila sa araw ng butuhan. For example, eh, butuhan po December 15.
1: Mm-hmm.
16: Eh, kung nandungo sila, eh, pagbubutuhin natin, senador po rin, naman yung mga yan, di pa naman convicted yung dalawa. Yung isa po, eh, kung naisipan niya na lumutang, wala naman yung problema. Si Senador Alore, kung bumagaling na po siya, bumalik siya. Pagbubutuhin, 24 pa rin ho kami. Doon po namin binase sa two-thirds.
1: Yes.
16: Hindi po yung 16, may nagsasabi na 14 na lang kayo.
1: Oo.
16: Eh pag dumating ho sila, 16 pa rin naman ho yun.
1: Ay baka may nagpalutang lang na number na yun na
16: center. May nagsasabi, alam niyo, tang isip lang, target lang opposition na yung minority. Hindi po sir, kung mayroong magkasakit sa majority at hindi makatin, eh sorry na lang.
1: Mm-hmm.
16: Wala rin ho, hindi naman po pwedeng antayin natin. Ako na rin, nagkasakit, okay, nagka-trangkaso, kung anumang malala, nagka-inoperahan. Kung wala po yung member ng majority na, hindi rin po bibilangin ho yun. Ganun lang ho yun eh.
1: Ayun. Okay. So, in short, 24 pa rin. Ano, kaya lang, nagbabago lang yan, magiging two-thirds lang yan kapag wala sila doon.
16: Si Ginoong Christian Monsod na framers na 1987 Constitution, wala naman hong nabago. Two-thirds pa rin po. Yung denominator lang yung sinasabi.
1: Mm-hmm.
16: Okay? Yun lang po yung sinasabing number na gumagalaw. Pero yung two-thirds, nakaukit na ho sa bato yun. Yes. Ang konstitusyon. Okay. Hindi ho namin pwedeng palitan ho yun eh.
1: Alright.
16: Kaya pero, sinunod ho namin, two-thirds din naman ho eh. Kahapon, it's two-thirds. Okay?
1: Ayan. Okay.
16: 24, we're still considering yung apat na wala. Miyembro pa rin na Senado yun. When they come, they can vote.
1: Uh-huh.
16: Pag hindi sila darating, paano mo bibilangin na hindi po siya dumating?
1: Pero ito pang isang tanong, Senator Tulfo. At may nabanggit ba kayo sa mga senator na wala doon, na plunderer sila? Wala naman ako narinig na ganun. Ha?
16: Wala po akong nasabi. Naintindihan ko, baka kasi may baka pinagdaan, pinagdadaanan lang po yung isang kasama namin na sabi ko, na may mga kaso, na may mga nakasuhan ngayon ng plunder. Sabi ko, iba yung panahon noon, iba yung panahon ngayon. Mm-hmm. Dahil yung panahon po noon, nung ginagawa po yung ating konstitusyon, mga kaso lang po ng mga politiko po noon, sila Gingona, sila Jokno, di po ba, di po Ninoy Aquino. Ang mga kaso po, subversion, sedition, yun po yung mga kaso. Pero alam po sila mga kaso mabibigat po ng ganon, yung pandarambong, wala pong ganon. At saka kahapon sinabi ko ng mga kasama natin na nakasuhan, hindi ko po sinabing mga guilty at na-convict.
1: Uh-huh.
16: Wala po. Baka hindi lang po, may dinadala lang po ng sama na loob at si kasama ho namin. Naintindihan ko naman po. Kaya tumayo na rin ako at nag-apologize. Sabi ko, mihingi ako ng paumanhin sa mga may nasaktan man sa sinabi ko. Pero hindi ko gano'ng ibig ko sabihin.
1: Yes.
16: Actually, Ray, yung mga yan, makasamahan namin, kahit si Senator Bato, kahit si yung dalawa po nasa custody ng BGMP.
1: Mm-hmm.
16: Innocent po yan until proven guilty.
1: Mm-hmm.
16: Hindi pa naman napapatunayan ho eh, di ba?
1: Mm-hmm.
16: Ongoing pa naman ho yung trial. Si Bato, kailangan pa po i-try. Eh, nagkalur lang ho ng warrant of arrest ng ICC. So, lahat naman ho, miyembro pala rin ho yung apat na yan. Kaya may karapatan ho silang bumoto.
1: Alright,
16: kaya po, paring Ray, eto meron po.
1: Sige po, opo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator. Maraming salamat po. Ang ating pong butihing Senator. Senator Judge at the same time, Senator Erwin Tulfo, chairman din po ng Senate Blue Ribbon Committee, chairman din ng Senate Energy Committee. At yun nga po, yung tungkol sa tuto. So walang nagbago, maliwanag po yun, ano? Walang nagbago. Kasi nga, after po nung naging desisyon ng presiding officer ng impeachment court na si Senator Chis Escudero, marami na po ang naglabasa ng mga numero. May nagsabi 16 na lang kayo, may nagsabi 15 na lang kayo, may nagsabi 14 na lang kayo. Ang problema, lumabas sa media, lumabas sa social media, ano ho, clarify lang po, kina-clarify. Hindi nagbago yung bilang ng mga senators. Kung 24 sila, 24 sila. Okay? Kasi wala naman pong ano eh, wala pa, sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, kung mapapakinggan po ninyo, ang sabi ni Senator Tulfo, lahat po, maski na yung may mga kaso sa Sandigan Bayan, maski na itong si Senator Bato de la Rosa na hanggang ngayon is in hiding pa rin, lahat po sila still innocent until proven guilty. Dumadaan po sila sa proseso. So mga senador pa rin po sila and they also have the right to vote. Okay? Maski si Senator Loren Legarda na naka-medical leave, halimbawa, nasa ibang bansa dahil for medical reasons, kung gumaling siya at mag-desisyon siyang bumalik dito sa Pilipinas para bumoto, she can vote. So ganun pa rin po yung boto. Ang sinasabi lang po ng two-thirds, kung sino yung on the day of the botohan, eh mapapatunayan na hindi qualified o hindi makakamit doon sa mga binigay na mga kondisyones ng presiding officer para makaboto. Isa na po, okay? Hindi ho sinasabing hindi sila makakaboto. Okay? So makakaboto pa rin sila. Wala pong pagbabago doon. Okay? Yung ano lang, yung nagbago lang is yung, of course, yung sitwasyon kasi yung sitwasyon ng Senado ngayon dahil nga po maraming wala, may dalawang nakakulong at awaiting trial. Ulitin ko, awaiting trial, hindi pa ho sila convicted. Si Senator Bato, hinahanap pa rin, in hiding pa rin, hindi pa rin may ICC warrant siya, pero hindi pa rin siya convicted. Nag-ano lang, iniiwasan lang yung pagkakaaresto ng ICC. Si Senator Loren Legarda, may sakit, nasa ibang bansa, hindi siya convicted, wala ho siyang kaso. So anytime ito pong apat na to, they could come back, they could, you know, they could come back and cast their vote. Halimbawa, mabigyan ng bail ang si Senator Marcoleta at si Senator Jingo Estrada, somehow nabigyan sila ng bail and they were able to attend yung botohan. Baka kaboto sila. Halimbawa, dumating si Senator De La Rosa, si Senator Bato, biglang nagpakita ulit. Di ba? Makakaboto pa rin sila. Okay? So, yun po. Ang nagbago lang is pagwala sila sa mismong araw ng botohan. Yun po ang pinag-uusapan nun. Kapag wala sila mismo sa araw ng botohan. Secretary Chris at sa ating butihing Senator Erwin Tulfo. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa Master Control, si Mr. Milo Jonella, sa Wirecast, si JP, at ang ating Executive Producer, si Ms. Jam Season. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Stay safe, everyone.
7: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.
2: Cafe Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippines, Kenya, and Peru have launched the UN Group of Friends for Financial Health on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York. The group will bring together countries promoting financial health or the ability of households to manage daily finances, withstand financial shocks, and build long-term financial security. Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro said advancing financial health is a Philippine government priority, noting that financially secure households help build stronger and more resilient economies. Lazaro said inclusive growth and national resilience must translate into greater resilience in people's everyday lives. The group will work with the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, Queen Maxima of the Netherlands, to promote the issue in UN processes.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro has called on Global South countries to use their collective voice to address common challenges and help shape a global development agenda that benefits all. Lazaro made the statement during an informal exchange with Global South countries hosted by Indian External Affairs Minister S. Jaishankar on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York. She said solidarity should also reflect the Global South's readiness to contribute solutions and assume greater responsibility. Lazaro cited opportunities for countries to share experiences in disaster risk reduction, social protection, digital transformation, trade, and human capital development. The meeting also discussed UN reforms, development gaps, the Sustainable Development Goals, and strengthening multilateralism.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the Philippine Service posts. The Philippines highlighted its best practices in human rights education and training during a high-level panel at the Human Rights Council in Geneva, marking the 15th anniversary of the UN Declaration on Human Rights Education and Training. Deputy Permanent Representative Eric Gerardo Tamayo said human rights education should empower individuals, especially young people, to exercise their rights and participate in their communities. He cited the integration of human rights and peace education in Philippine schools, as well as programs promoting labor rights awareness among young workers. Tamayo also highlighted the Commission on Human Rights partnership with state universities to establish centers for human rights education. The panel also explored how emerging technologies, including artificial intelligence, can support human rights education.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And in Bhutan, Ambassador Josel Ignacio has formally become the Philippines' first non-resident ambassador to Bhutan after presenting his credentials to King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk in Thimphu. Ignacio conveyed President Ferdinand R. Marcos Jr.'s greetings and expressed his commitment to strengthening bilateral relations between the Philippines and Bhutan. The two countries established diplomatic relations in October 2025 through a joint communique signed in New Delhi. The Philippines and Bhutan have maintained cooperation in education and technical training, with many Bhutanese officials having studied in the Philippines. The Philippines also provides technical assistance and skills training to Bhutanese officials and communities through international development programs.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.
5: DAXCOA
6: Headlines.
5: Samantala, Malacanang hiniling sa mga rallyista na huwag isabay ang kanilang pagkilos sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit.
6: Headlines.
5: Pilipinas at social media platform na Reddit nagkasundong magkaroon ng green lane para sa digital safety.
6: Headlines.
5: At bagyong Queenie nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Kahandaan sa posibleng epekto ng bagyo, tiniyak ng Office of Civil Defense.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
7: Radyo Pilipinas
8: News.
7: News Nationwide.
5: Apat at kalahating minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Webes, September 24, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol. Tayo po isabayan na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng maging epektibo sa susunod na linggo hanggang sa katapusan ng taon ang pagsuspende ng excise tax sa kerosene at LPG kapag naaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napirmahan na kasi ni Finance Secretary Frederick Go ang rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para suspendihin ang fuel taxes na ipapadala naman sa Office of the President para maaprobahan. Ayon kay Go, masusing sumailalim ang rekomendasyon sa Technical Working Committee. Kumpiyansa naman ang kalihim na maaaprobahan ang rekomendasyon. Kapag tinanggal ang buwis, bababa ng 37 pesos ang presyo ng isang tangke ng LPG at mababawasan naman ng 5 pesos at 65 centavos ang bawat litro ng kerosene.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
5: Samantala, hindi pa nirerekomenda sa ngayon ng economic team ang pagsuspindi sa excise tax ng diesel at gasolina. Ayon kay Go, batay sa konklusyon ng DBCC, hindi progresibo kapag inalis ang buwis sa diesel at gasolina. Sa assessment ng DBCC, malaki ang magiging bahagi sa benepisyo ng higher income consumers dahil sila ang mas kumokonsumo ng gasolina at diesel. Dahil dito, naisip aniya nila na pananatilihin ang buwis at ipatupad ang targeted subsidies sa vulnerable sectors. Sinabi rin ng finance chief na nasa 12 billion pesos kada buwan ang mawawalang kita ng gobyerno kapag inalis ang naturang excise tax.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
5: Nilinaw ng Department of Energy o DOE na wala silang direktang kamay sa pagpapatupad o pagdedesisyon kung tatanggalin o babawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang tanging tungkulin ng DOE ay bantayan ang global oil market at sertipikahan kung lumampas na sa itinakdang $80 per barrel threshold ang presyo ng Dubai crude oil. Ayon pa kay Garin, naipasa na nila sa DBCC ang kanilang report ukol dito at nakadepende na sa mga economic manager ang rekomendasyon kung dapat tanggalin o bawasan ang excise tax ng anumang produktong petrolyo.
9: $80 per barrel.
3: So yung nagsasabi na may regulation siya, nag-review. Now, DOE already certified, I think, early September or last week, na nag-breach siya. Pinadala na namin sa DBCC, and then DBCC at all the economic managers will assess anong impact sa inflation natin, sa government natin. DOE support that because it's for economic managers, and they will decide what will they recommend in the flexible.
5: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Senador Bam Aquino igniit na hindi lang ang mga mayayaman ang makikinabang sa pagtatanggal ng fuel taxes. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inigyang-niin ni Senador Bam Aquino na hindi lang mayayaman ang makikinabang sa pagsususpinde ng excise tax at VAT o value-added tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Aquino, lahat ng Pilipino ay apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, particular ang mga nasa transport sector, delivery riders, magsasaka, mangisda, small producers at entrepreneurs. Anya, nandam na rin na may hirap at middle class ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa presyo ng mga bilihin. Sinabi ng senador na naibigay na ng Kongreso kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapangyarihang magsuspende ng VAT at excise tax sa petrolyo hanggang sa katapusan ng taon. Dahil dito, manawagan ng senador sa pamahalaan na gamitin na ang naturang kapangyarihan at alisin muna ang VAT at excise tax sa petroleum products bilang dagdag tulong sa mga Pilipino. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bam.
10: Alam naman natin patuloy yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. At yung apektado dyan, lahat ng Pilipino, hindi lang yung mayayaman. Yung mahihirap at middle class, apektado na sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Noong nakaraang mga buwan, nabigay na po namin sa presidente yung kapangyarihan na isuspend ang VAT at excise tax. Hanggang end of the year po yung kapangyarihan yan. At kami po, dito po sa aming opisina, nananawagan po kami, gamitin na po yan, tanggalin na po yung VAT at excise tax sa petrolyo para makita naman po natin konting lunas, konting tulong sa ating mga kababayan.
9: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Tiniyak ng pamahalaan na may matatakbuhan ang Pilipinas sakaling magkulang ang supply ng langis ng bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa halos lahat ng bansa, kabilang ang Russia at Australia, para siguruhing sapat ang oil supply ng Pilipinas. Ito ay bilang paghahanda sa worst-case scenario na mawala ng supply ang bansa. Sa ngayon ay may 54 days na oil supply ang Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Department of Energy, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation kaugnay sa posibleng pagpapalawak ng fuel subsidy program. Ang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa Department of Transportation kaugnay ng posibilidad na dagdagan ang kasalukuyang 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa mga kwalipikadong benepisaryo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa niya makumpirma kung itataas o palalawakin ang subsidiya dahil nasa DOTR ang pangasiwa sa transport sector. Anya, nagbibigay lamang ang DOE ng payo at regular na update sa presyo ng mga produktong petrolyo, kabilang ang monitoring sa mga gasolinahan. Kailangan anya malaman muna kung ilan ang maaari makinabang at kung magkano ang kakailangan ng pundo bago magdesisyon sa anumang pagbabago sa subsidy. Sabi ni Garin na umaasa siyang hindi na kailangan dagdagan pa yung fuel subsidy dahil maaari itong mga hulog na bumababa na ang presyo ng langis. Samtala, wala pa rin anya tiyak na projection ng DOE sa posibleng rollback sa susunod na linggo dahil nakabatay ang presyo sa average na galaw ng world oil price sa loob ng 5 araw, mula Lunes hanggang Biyernes. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pinaghahandaan ng pamahalaan ang panibagong yugto ng fuel assistance

0: UV Express. Nagpapatuloy naman ang konsultasyon ng LTFRB hinggil sa fare hike petitions. Ikinokonsidera rin ng gobyerno na ibalik ang toll waiver sa mga sasakyan na may kargang agricultural products mula Northern Luzon at Southern Luzon patungong Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Daan-daang milyong pisong budget para sa electric vehicle isinusulong ng Department of Budget and Management. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isinusulong ng Department of Budget and Management o DBM ang halos 229 million pesos na pondo para sa Electric Vehicle Industry Development Program na proposed sa 2027 National Budget. Aabot sa 228.92 million pesos ang panukalang pondo. Mahigit 7 beses na mas mataas kumpara sa 32.46 million pesos ngayong 2026. Gagamitin ang pondo sa pagpapalawak ng electric vehicle charging infrastructure sa piling government offices sa pagtatayo at pagtatayo ng pasilidad para sa testing ng EV charging systems. Bahagi ito ng panukalang 5.58 billion pesos budget ng Department of Energy o DOE para sa 2027. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, layunin ng mas malaking pondo na suportahan ng paglipat sa mas malinis na transportasyon habang pinalalakas ang energy security ng bansa. Nakahanay rin ang programa sa Clean Energy Agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pagpapalawak ng paggamit ng electric vehicles ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mahigpit nang binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery supermarket at ilan pang pamilihan bunsod pa rin ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Mark In Mark Out kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, sinabi niyang inatasan na niya ang lahat ng kanilang tanggapan para paigtingin ang monitoring at matiyak na lahat ng prime commodities ay hindi basta-basta nagtataas ng presyo. Nilino din ni Roque na hindi pa naman nangangailangan na magpatupad ng price cap sa mga bilihin dahil manageable pa naman ang sitwasyon.
3: Nag-check kami araw-araw, no, dun sa mga groceries and supermarket. Only dun sa 204 SKUs na mga produkto na minomonitor at kinokontrol ang presyo ng DTI. So, meron kaming department that really checks on that, no. So, meron kaming department na yun in all the 18 regions nationwide. So, araw-araw po sila nag-check ng presyo ng supermarket and groceries. Check na dapat stable po or dapat hindi gumagalaw yung presyo ng basic necessities and foreign commodities. Doon lang po sa listahan ng na kinokontrol ng DTI.
0: Samantala, tiniyak ng DTI na patuloy ang pagbibigay nila ng proteksyon sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na kabilang din sa mga apektado ng sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Sa programa pa rin Mark In Mark Out, sinabi ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na bukas pa rin ang iba't ibang loan windows and programs ng Small Business Corporation o SB Corp para sa maliliit na negosyante. Aabot hanggang sa 5 million pesos ang kanilang maaaring i-loan ng walang collateral at may grace period din sa pagbabayad ng principal interest sa loob ng isang taon. Patuloy din ang pagbibigay ng trade shows ng DTI para mapalakas pa ang productivity at kita ng MSMEs at mabigyan sila ng tsansang makilala sa buong bansa.
3: With the uplift program or hindi sa uplift, talagang ang tuloy-tuloy ang pagtulong ng Department of Trade and Industry and the Marcos Administration para makausad itong mga negosyo ng MSME. They can also supply mga exporters kasi yung export industry natin ay tumataas talaga. In fact, all-time high tayo last year, 2025. Tapos January to July, taas din every month, taas ang export natin. So pwede na po silang mag-supply dito sa mga exporters ng mga either yung iba, mga agriculture products or any other products na kailangan nitong mga exporters.
0: Yan po ang mga pahayag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang patid naman ang pag-aabot ng tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisdang Pilipino na apektadong na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, sinabi niyang papalo na sa higit 147,000 na mangingisda ang natulungan ng pamahalaan sa ilalim ng Fuel Assistance Program, 20%

0: 100% umano sa bilang na ito ay naibigay sa mga lugar sa West Philippine Sea kung saan karamihan sa mga benepisyaryo ay mga commercial fishing vessel o mga mangingisda na gumagamit ng motor bangka. Patuloy rin ang pag-arangkada ng Comprehensive Assistance Program ng DFAR para sa mga mangingisda sa West Philippine Sea na layag WPS.
1: Disenyo ng programa na kung saan may layunin po ito na tutukan itong mga mangingisda natin, mga mamamalakayan natin dyan po sa Region 1, Region 3 at Mimaropa. At iba-iba po itong components, no? Pagdating sa capture fisheries, meron tayong distribution ng mga fishing gears. Pagdating naman sa aquacultures, meron po tayong mga fingerling distribution. And then bahagi rin yung training, yung mga pagsasanay po na ginagawa natin sa aspeto po ng post-harvest technology.
0: Yan ang pahayag ni BFAR spokesperson Nazario Briguera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malakas na proteksyon sa karapatan, kapakanan at kaligtasan ng Filipino seafarers. Ayon sa Pangulo, patuloy pang palalakasin ang mga programa para protektahan ang mga Filipino seafarer habang tinitiyak na nananatili silang competitive sa gitna ng technological changes at tumitinding banta sa seguridad sa global maritime industry. Aniyan, mahalaga ang mga pagsisikap ng gobyerno para mapalakas ang reputasyon ng mga Filipino seafarers sa buong mundo.
3: We renew our commitment to uphold the rights, the welfare, the safety and the dignity of our seafarers.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nilagdaan ng Department of Migrant Workers o DMW at ng mga maritime stakeholder ang Seafarers Voyage Plan 2030. Isa itong roadmap ng pamahalaan para mas mapalakas ng Pilipinas ang posisyon nito sa global maritime industry. Pinangunahan ang paglagda ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac kasama ang Marina at iba pang stakeholders sa Philippine Maritime Convention 2026 sa Maynila. Layo ng naturang roadmap na makuha ng bansa ang 35% ng global manning market pagsapit ng 2030 habang tinitiyak ang proteksyon at kapakanan ng mga Pilipinong seafarer. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, magsisilbi itong gabay kung paano isa sa katuparan ang mga napagkasunduan sa Philippine Maritime Convention 2026. Ito ay may apat na pillars o haligi na tututok sa maritime education at training, dagdag na shipboard training, digitalization ng mga serbisyo at mas malinaw na career pathway. Bukod pa rito, palalakasin din ang pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers, Crisis Response at ang repatriation.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak naman ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac na nananatili sa mga prioridad ng Marcos Administration ang kapakanan, kaligtasan at mga oportunidad para sa mga Filipino seafarer. Ito po ang pagtiyak ni Cacdac kasunod ng isinagawang Philippine Maritime Convention 2026 kung saan naging panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, simula ng manungkulan si Pangulong Marcos Jr. ay pinatutukan na nito ang kapakanan ng mga Pilipinong marino dahil Pilipinas pa rin ang nangungunang supplier ng mga seafarer sa buong mundo. Patuloy din ang mga adhikain ng pamahalaan para iangat pa ang kalidad ng edukasyon, pagsasanay, employment at welfare services, reintegration assistance at iba pang mga programa para sa buong Philippine maritime industry.
4: Under the Marcos administration, malinaw ang patakaran ng proteksyon, ang pagpapahalaga sa inyong kapakanan, pagpapahalaga sa inyong kalidad, training at employment opportunities na nakalaan para sa inyo. Kaya ganito kahalaga itong Philippine Maritime Convention na ito sa konteksto ng mga kasalukuyan na hamon na hinaharap ng ating mga tripulante.
0: Yan ang pahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinuri ng International Maritime Employers Council ang patuloy at walang tigil na suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng pamahalaan sa kapakanan ng mga marino. Ayon kay International Maritime Employers Council Director Captain Bilal Ahmed, may tuturing na isang monumental event ang isinagawang Philippine Maritime Convention para mas maiugnay pa ang iba't ibang maritime stakeholders sa Philippine seafaring market at sa iba pang international seafaring industries. Ayon kay Ahmed, naging malaking instrumento ang kampanya at suporta ng Marcos Administration sa maritime industry ng Pilipinas para mas mapalakas at at mapaunlad pa ito.
5: I wish to bring a bit of a history that the President Marcos a few years ago was instrumental in engaging international bodies and the Philippine government coming together. And on a genuine, honest basis, I can say such positive development has never happened. We are so close to each other, different bodies working together to find solutions. This has never happened before. And we are very proud and we are very happy to see that President Marcos is again coming to a forum like this to show his commitment.
0: Si International Maritime Employers Council Director Captain Belal Ahmed.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ligtas ang 40 Filipino crew members na sakay ng Panama-flagged bulk carrier First Margo matapos tumama sa China-registered fishing vessel Lu Kong Yuan Yu sa Singapore Strait. Nangyari po ang insidente nitong September 17 at patuloy na iniimbestigahan ng Singaporean authorities. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, tukoy nila ang mga pangalan ng 40 Filipino seafarers at nakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya kaugnay sa kanilang kalagayan. Tiniyak din niya ang kaukulang tulong sa mga apektadong seafarer kasabay ng pag-iit na prioridad ang kanilang pag-uwi sa bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin alas 11:23 ng umaga. Sa iba nating balita, seryosong ikinokonsidera ng Malacanang ang pagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Si Veloso ang Pinay na nahatulan ng parusang bitay sa Indonesia dahil sa drug trafficking pero pinayagang mailipat sa kulungan sa Pilipinas dahil sa apelan ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa pagpapasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung palalayain si Veloso sa kadahilanang pangmakatao kasabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayon kay Castro, hindi na kailangan ng pagsang-ayon ng gobyerno ng Indonesia sakaling gawaran ng pardon si Veloso. Ang kapangyarihan aniya sa paggawat ng pardon ay ipinagkakaloob lang sa Pangulo sa ilalim ng Section 19, Article 7 ng Konstitusyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa masamang naglayag sa West Philippine Sea ang 11 naval vessels mula sa 8 bansa. Layo nilang sanayin ang participating forces sa tamang proseso, palakasin ang tiwala, ugnayan at pagtutulungan ng depensa ng magkabilang panig. Bahagi ito ng C-Phase ng ASEAN Defense Ministers Meeting Plus o ADMM Plus Experts Working Group on Maritime Security o EWGMS Joint Cooperative Activity. Ang ADMM Plus ay nagsisilbing mahalagang regional platform kung saan pinag-uusapan ng defense ministers ang malawak na security concerns. Ngayong taon, nakatuon ang ADMM Plus, EWGMS sa pagpapalakas ng maritime security at environmental resilience sa gitna ng climate change. Kabilang sa mga barko na lumayag ay ang frigate BRP Jose Rizal at landing dock BRP Tarlac, US Littoral Combat Ship, Australian Frigate, Japanese Helicopter Destroyer, New Zealand Frigate at Sustainment Ship, Indian Frigate at Corvette, Singaporean Littoral Ship at Brunei Patrol Ship. Hindi naman lumahok ang China sa sea phase, subalit isang People's Liberation Army Navy warship ang namataan malapit sa lugar kung saan may operasyon ang participating vessels. Nag-issue ng radio challenges ang BRP Jose Rizal sa Chinese vessel pero wala itong tugon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na titindigan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagtiyak ng kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong mangingisda na naglalayag at naghahanap buhay sa mga katubigang sakop ng West Philippine Sea. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Birigera, sinabi nitong patuloy ang pagkondena ng kanilang ahensya sa marhas, agresibo at hindi sibilisadong aksyon ng China laban sa mga Pilipinong mangingisda. Kaugnay pa rin ito ng pinakabagong insidente ng banggaan sa West Philippine Sea kung saan binangga ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang BFAR vessel na BRP Datu Magat Salamat. Ayon kay Brigera, hindi lang danyo sa sasakyang pandagat ang ibinibigay ng China sa mga opisyal na misyon ng bansa, kundi isa itong pagtapak sa karapatan ng bansa sa mga katubigang sakop nito.
1: Patuloy po tayong magiging matatag at maninindigan na bigyan ng proteksyon ang karapatan at kapakinabangan ng ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea, at sisiguraduhin po natin na ito po'y nakabase, nakaangkla sa sa batas itong ginagawa natin at ito po yung lawful, ibig sabihin na ayon sa batas ang ginagawa natin sa West Philippine Sea. At tayo po ay magpapatuloy, no, na maglalayag dyan at hindi po tayo patitinag sa anumang intimidation o coercion na ginagawa sa atin.
0: Yan ang pahayag ni BFAR spokesperson Nazario Briguera.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nakiramay sa mga naiwan ni Quirino Governor Dax Cua. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Dumalaw kagabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa burol ng namayapan governor ng Quirino na si Dax Cua sa Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ni Cua kasama ang mga kaibigan at dating kasamahan nito sa serbisyo publiko. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang dumalo siya bilang Pangulo, bilang dating kasamahan sa trabaho ni Cua at bilang kaibigan. Kasama ni Pangulong Marcos sa pagbisita ang kanyang anak na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ganun din si Executive Secretary Ralph Precto at ilang mga miyembro ng gabinete. Umanaw si Cua noong September 15 sa edad na 48. Nagsimula sa politika si Cua sa edad na 23. Nagmahalal bilang Vice Governor ng Quirino noong 2001. Naging gobernador siya mula 2007 hanggang 2010 at nahalal ulit noong 2019 hanggang sa kanyang pagpanaw. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng isang pulis na nasawi habang nagsasagawa ng checkpoint sa Misamis Occidental. Si J. Mark Dagala para sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagluluksa ngayon ang Philippine National Police sa pagkasawi ng isa nitong kauhan matapos na mabangga ng sasakyan habang nagsasagawa ng checkpoint sa Jimenez Misamis Occidental noong Setyembre 21. Kinilala ng PNP na sawi na si Police Senior Master Sergeant Shell Viva Kwaho Kabug dahil sa tinabong pinsala nito sa katawan. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nantates Jr. na kanilang hindi nila malilimutan ang sakripisyo nitong si Kabug na sawi habang gumaganap sa kanyang tungkulin para mapanatili ang seguridad at kaayusan sa lugar. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PNP sa pamilya, mga kasamaan at mahal sa buhay ng nasawing pulis at iniyak din ng tulong at suporta para sa pamilya nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-question sa impeachment voting threshold, maaari lamang aksyonan ng Korte Suprema kung may pinal na hatol na. Jurisdiksyon sa kaso ng dalawang senador na nanatili sa Sandigan Bayan ayon kay House Prosecutor Chel Jocno. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Sinabi ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno na ang anumang hamon sa Korte Suprema hinggil sa voting threshold para sa impeachment ay magiging akma lamang kung may pinal na hatol na ang impeachment court. Ito ang sagot ni Jocno sa gitna ng pagtatanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung ang impeachment court ba ng Senado o ang Korte Suprema ang dapat magpasya sa issue ng threshold. Paliwanag ng prosecutor na nanatiling theoretical ang issue bago pa man dumating ang hatol dahil wala pang nakakaalam kung ilang boto ang makukuha para sa hatol ng pagkakasala. Samantala, nilinaw rin ni Jono na hawak pa rin ng Sandigan Bayan ng jurisdiksyon sa mga kasong kriminal at sa mga nakalitining senador. Sinabi ni Jono na maaari namang iparating ng impeachment court ang posisyon nito subalit ang korte na humahawak sa mga naturang kaso ang magpapasya kung papayagang makalabas ang mga nasabing senador upang makadalo sa impeachment hearing. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:31 na po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon!
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11.32 ng umaga. Sa iba nating mga balita, Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon. Si AJ Ignacio para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, ang pagtangas mula Pilipinas at India ang pag-uulat sa isang fair trade agreement sa susunod na taon. Laging talakas ng kalaklan, umikat mas maraming oportunidad sa negosyo at nakatulong pag-ibo ng ekonomiya. Ayon Ambassador Philippine Harsh Kumar Hai, maliit lang bahagi ng halalan ng India at Pilipinas kumpara sa kabuuan ng India sa ASEAN.
0: Okay, subukan nating balikan ang ulat na yan maya-maya ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na protektado ang agriculture sector ng Pilipinas sa ilalim ng Free Trade Agreement ng Pilipinas at European Union. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na may ilang agricultural products ang hindi sakop ng naturang kasunduan. Una lang naabot ng European Union at Pilipinas ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magpapalakas ng Philippine exports.
12: There are actually some products which we did not include because we need to protect also the industries here, no, which is a lot of the agriculture products are not included, meaning except poultry and others. Actually, these are still confidential because we're still in the substantial conclusion.
0: Yan po ang tinig ni Trade Secretary Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Take to tayo kay AJ Ignacio. Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Research ang nakatakna sa ilalim ang Pilipinas at India sa buwan tungkol sa isang preferral of preferential agreement na susunod na taon. Layunin nito dyan kasi nakalakalan ng lumikha sa saan ang oportunidad negosyo at makatulong sa paglibo ng ekonomiya. Ang Indian Ambassador to the Philippines, Harsh Kumar Hain, maliit pa lamang ang bahagi ng kala ng India at Pilipinas kumpara sa buwang kalakalan ng India sa ASEAN. Pinatandang nasa $120 billion ang kabuuan ng India sa 11 bansang ng ASEAN. Samantala, sa $3.9 billion naman ang kalakalan ng India at Pilipinas. Sinabi pa ni Yain na malaki ang ekonomiya ng Pilipinas at umubuo ito ng 11.6% ng kabuuan GDP ng ASEAN. Dahil dito, nakita ng India ang malaking potensyal na mapagawa ang kalakalan sa Pilipinas. Sinabi rin ni Hai na napagkasunduan ng dalawang banda ang mga tuntunin para sa buong negotiating committee o pangkat na mangunguna sa negosasyon. Ganyan, kailangan nilang hintay ng ang kompleto sa Indian Trade and Goods Agreement o ITA sa susunod na taon. Mula rin dito sa Sabta, sa Metro Manila, po sa Bahang Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hiniling ng Malacanang sa mga rallyista na huwag isabay ang kanilang protesta sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang apela sa harap ng posibleng pagkilos ng ilang grupo sa ASEAN Summit kapag dumalo si US President Donald Trump at lagdaan ang Pax Silica Initiative. Bagamat nire-respeto umano ng palasyo ang karapatan ng mga reliyista, ay mas mainam na i-welcome ang mga bisita ng malaking aktibidad na sasalamin sa mga Pilipino.
14: Mas magandang i-welcome natin ang ating mga bisita. At kung kayo naman po ay mayroong hinain, ito naman yung maaari nyo naman sabihin sa ibang araw.
0: Samantala, pinaghahandaan na ng Philippine National Police o PNP ang seguridad para sa ASEAN Summit sa November 16 hanggang 18 na naunang idineklara bilang special non-working day sa National Capital Region. Sinabi ng pulisya na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang otoridad para matiyak na maayos ang aktibidad.
14: We are committed to ensure the safety of participating heads of state, delegates, guests, and the public, and maintain peace and order throughout the event. Our security preparations are ongoing with personnel working closely with concerned government agencies, local government units, and other security partners to ensure proper deployment, security coverage and readiness to respond to any situation.
0: Si Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagkasundo ang Pilipinas at social media platform na Reddit na magkaroon ng green lane bilang pagtiyak sa digital safety ng mga Pilipino, partikular ang mga kabataan. Sa ilalim nito, inaasahan ang mas mabilis na koordinasyon para tugunan ang online threats. Sa programang CICC Hotline 1326, sinabi ni CICC Head of Communications Aya Makalma na patuloy ang mga pag-uusap tungkol dito, kabilang ang pag-takedown sa mga mapanganib na Reddit post.
15: Ano ba yung natawag natin green lanes? Ito yung green lanes na sinasabi namin. We use that term para lang po magkaroon kami ng faster communication with their platform. Mm-hmm. If ever our law enforcement were able, in even us, were able na mag-escalate ba in terms of security of our children, we will inform them. At least they can flag it, probably take it down. We'll see. Wala pang commitment towards that eh. Pero it's better than nothing. No communication at all. It's better with having a green lane.
0: Si CICC Head of Communications Aya Makalma.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tinututukan ng Department of Education o DepEd ang digital connectivity bilang isa sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito ay mas mabibigyan ng access ang mga guro at mag-aaral sa research materials at makakapag-aral pa rin sila sa tahanan kahit may sakuna. Binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara na tinutugunan na rin ng DepEd ang ICT gap sa 2027 sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa aral program at ng hakbang para sa mental health at kaligtasan sa paggamit ng social media para sa kapakanan ng mga mag-aaral.
16: Yung digital connectivity, malaking bagay ho yan. Isa rin yan sa mga thrust ni Pangulong Bongbong. Yung sabi niya, bridge the digital gap, di ba? Para makapag-access sa more research material ang ating mga guro, pati ang ating mga estudyante. At yung connectivity, pati ang potential niyan, pag may sakuna, may kalamidad, pwedeng mag-aral from home. Binigay na lang ni teacher, isi-send na lang niya yung mga gamit. You don't have to physically deliver the modules, di tulad ng panahon ng COVID, di ba? Mas konbinyente sa atin.
0: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Itinutulak ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagpapalakas pa sa cybersecurity measures sa kanilang hanay. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police na ang karahasan sa mga paaralan ay konektado sa mga online groomer. Ayon kay Padilla, hindi ito dapat ipagsawalang bahala dahil ang issue sa cybersecurity ay isang national concern pagdating sa aspeto ng seguridad.
17: Hindi na natin ito, yung issue na ito, hindi lang as a physical security perspective, kundi pata rin sa digital environment natin, saan exposed basically yung ating mga kalataan.
0: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa lagay ng ating panahon, nasa loob na po ng bansa ang tropical storm na namataan sa silangan ng Northern Luzon. Bandang alas 7 ng umaga kanina pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility na tatawaging Queenie. Ito na po ang 17th bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon. Wala pa namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Gayunpaman, inaasahang makakaapekto ang trough at outer rain bands nito sa Batanes at Babuyan Islands.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kaugnay niya, tiniyak ng Office of Civil Defense o OCD ang kahandaan sa posibleng epekto ng bagong bagyo. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas, na nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment, katuwang ang iba pang regional offices at ahensya ng pamahalaan. Nananatili ring mahigpit ang koordinasyon ng ahensya sa iba pang tanggapan para matiyak ang kahandaan sa bagyo, kasabay ng paghahanda sa epekto ng El Nino.
18: We will continue to monitor together with all agencies of government, especially the response cluster, to address the effects of the extreme El Nino and yung pong thunderstorms and rains na dinadala po ng extreme El Nino phenomenon. To all listeners, please listen to legit advisories. Mag-ingat po sa fake news.
0: Yan po ang tinig ni OCD Disaster Preparedness Service Director 3 Vicente Gregorio Tomas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inaasahan ang mas kaunting buhos ng ulan sa maraming lugar sa bansa simula sa Oktubre ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando. Batay sa kanilang projections, nasa 45 lalawigan ang makakaranas ng dry condition habang drought condition sa 8 probinsya. Inaasahang mas maraming lalawigan ang maapektuhan ng dry conditions, dry spells at drought habang lumalakas ang El Nino. Ikinokonsidera namang pinaka-critical period mula January hanggang March 2027 kung saan posibleng tumaas ang bilang ng mga lugar na makakaranas ng drought. Nakikitang madedevelop sa very strong ang kasalukuyang strong El Nino sa huling quarter ng 2026 at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Hinimok ng Pag-asa ang publiko, local governments at mga sektor na seryosohin ang forecasts at warnings dahil posibleng makaapekto ang mga pag-ulan at water resources sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng National Food Authority o NFA na maraming programa ang gobyerno para mapalakas ang rice industry sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NFA Director Dr. Larry Lacson na batid nila na makakaapekto ang El Nino sa rice production ng bansa. Tiniyak naman ito na ginagawa ng ahensya ang lahat ng paraan para matulungan ang mga magsasaka sa gitna ng epekto ng El Nino.
19: Napakaraming assistance, napakaraming estratehiya na ginagawa para matulad ang ating rice industry. Na alam naman natin yung pagbibigay ng binhi, fertilizers, fuel assistance, transportation assistance, solar power irrigation, pagpapalawak ng irrigated areas, paggawa ng SMR, yan po ay lahat tungo sa pagpapaunlad ng industriya ng bigas at agriculture in general.
0: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Barn Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chair Abdul Rauf Makakuha kasunod ng makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa kanilang pulong, pinag-usapan ang mga susunod na hakbang ng bagong halal na BARM government kabilang ang pagpapatuloy ng development programs at paghahatid ng mahalagang serbisyo para sa Bangsamoro people. Natalaki rin ang mga prosesong pangkapayapaan para na rin sa pagunlad ng rehiyon. Ang Bangsamoro Federal Party ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa naturang eleksyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Kayla Sanchez pakay ang unang ginto ng Philippine swimming team sa Asian Games matapos umabante sa final ng women's 50-meter freestyle. Magkapatid naman ang Carlos at Carl Eldru Yulo asintahin ang gold medal sa men's artistic gymnastics at ang Gilas Pilipinas sasalang sa tatlong basketball quarterfinal events. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
20: Nagbunga ng maganda ang desisyon ng Philippine swimming team na ipahinga si Kayla Sanchez kahapon matapos niyang umabante sa final ng women's 50-meter freestyle kaninang umaga sa nagpapatuloy na Asian Games sa Tokyo Aquatic Center. Tumapos na panglima sa heats ang Filipina swimmer sa itinalang oras na 24.97 seconds. Alas 4 mamayang hapon ang gold medal round kung saan susubukan ni Sanchez na ibigay sa Pilipinas ang unang medalya ng bansa mula 1998. Samantala, kasabay ng langoy ni Sanchez ang laro ng magkapatid na Carlos at Carl Eldru Yulo sa kanilang paboritong event na floor exercise sa men's artistic gymnastics. Pakay naman ang dalawa na ihatid sa national team ang kauna-unahang ginto sa gymnastics sa Asian Games. Sa basketball, tatangkain ang Gilas Pilipinas na makapasok sa semifinals ng magkakaibang events. Makakaharap ng Gilas Women ang Chinese Taipei sa quarterfinals ng women's basketball mamayang alas 3 ng hapon. Sa 3x3 tournament, makakatunggali ng Gilas Men ang mananalo sa pagitan ng Chinese Taipei at Malaysia mamayang alas 5:30. Susundan ito ng 6:45 PM quarterfinal showdown, tampok ang Gilas Women na makakatapat ang Kazakhstan o Singapore. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magpapalakas Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
21: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
22: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi #panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman sa lalawigan, mahigit 7,000 beneficyaryo sa Region 1 nakatanggap na ng 2,000 pesos na uplift assistance. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatanggap na ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 7,310 beneficyaryo sa Region 1 mula sa ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Isang linggo matapos ilunsad ang second tranche ng September 14, kasabay ng programang Handog Mang Pangulo, umabot na sa 52 beneficyaryo sa Ilocos Norte, 2,086 sa La Union, 2,346 sa Pangasinan at 2,826 sa Ilocos Sur. Bata ito sa tala ng DSWD Field Office 1 Crisis Intervention Section as of September 21. Kabilang sa Group 2 beneficiaries ang mga identified poor at near poor batay sa community-based monitoring system ng PSA. Isa sa mga nakatanggap ng ayuda si Glynette Mayupay na may 2 anak. Kabilang ang isang PWD. Ayon kay Mayupay, gagamitin niya ang 2,000 piso bilang pandagdag sa therapy ng kanyang anak. Ayon sa DSWD, magpapatuloy ang payout sa iba pang bayan at lungsod sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa Ilocos Region pa rin, SSS at DMW Region 1 nagsagawa ng MOA signing para sa coverage ng mga job order at contract of service workers. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Lumanda ng isang kasunduan ng Department of Migrant Workers Regional Office 1 at Social Security System para sa SSS registration at coverage ng mga kwalipikadong job order o GO at contract of service of COS personnel ng DMW Region 1. Ito'y bilang pakikisa sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak ang social protection coverage ng mga COS at GO workers ng pamahalaan alinsunod sa Administrative Order No. 43 na nilagdaan ng Pangulo noong Hunyo. Nanguna sa paglagda si DMW Region 1 Regional Director Christian Ray Sison at SSS Vice President for Luzon North 1 Division, Normita Cruz. Saklaw ng kasunduan, ang mga personnel ng DMW Region 1 na hindi sakop ng Government Service Insurance System upang sila ay makapagbayad ng buwanang kontribusyon sa SSS. Nakapaloob pa sa kasunduan ang mahigpit na monitoring sa remittances ng mga kontribusyon ng mga empleyado at pagpapaliwanag sa programa at benepisyo ng SSS upang sila ay makinabang dito. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
4: Samantala sa Calabarzon, Sustainable Balsa Tourism Development Training isinagawa ng DOT 4A sa Lian, Batangas bilang bahagi ng tourism landscape. Mula Radyo Pilipinas Lucena, magbabalita si May Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Sinimula na ang Sustainable Balsa Tourism Development Training Program ng Department of Tourism Region 4A sa Matabungkay, Lian, Batangas. Ayon sa pabatid ng Lian LGU, nilahukan ito ng mga lokal na balsa operators at iba pang tourism stakeholders na kabilang sa balsa tourism ng bayan. Layunin ng pagsasanay na magkaroon ng sustainable, maayos at mas pinahusay na balsa tourism experience sa Lian kasabay ng pangangalaga sa likas at kultural na yaman, partisipasyon ng komunidad at ang pagpapabuti sa karanasan ng mga bibisita. Ang balsa ay matagal ng bahagi ng tourism landscape ng Barangay Matabungkay sa Lian. Gawa ito sa kawayan at karaniwang may bubong at espasyo para sa mga bisita. Ang balsa ng Matabungkay ay nagsisilbing lugar kung saan maaaring magsalusalong kumain, magpahinga, lumangoy at mag-enjoy habang nasa dagat. Tuwing Abril ng bawat taon, pinagdiriwang ang Balsa Festival na dinidesenyuhan at pinalalamutian ayon sa tema na bahagi ng kompetisyon. Plano ngayon ng lokal na pamahalaan ng Lian na maging sustainable ang turismo. Mapanatili ang tradisyon, mapataas ang pamantayan sa kaligtasan, kaayusan ng serbisyo, pangangalaga sa kapaligiran at pangmatagalang kapakinabangan para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita naman sa Visayas, kauna-unahang annual conference sa Philippine Soil Science idinaos sa Southern Leyte State University Hinunangan Campus. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nagtipon sa Southern Leyte State University o SLSU Hinunangan Campus ang mga profesor, tinatawa ng iba't ibang institusyon at mga eksperto sa soil science para sa unang annual conference and scientific meeting ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science or SAPSA. Tatlong araw na isinagawa ang aktibidad ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science Incorporated, katuwang ang SLSU Hinunangan Campus at Visayas State University o VSU. Layunin ng komperensya na palakasin ang kapasidad at mapalawak ang kolektibong kaalaman hinggil sa mga lupang pang-agrikultura at soil resources sa pamamagitan ng mga breakout session, oral at poster presentations at field-based learning activities. Inaasahang higit pang mapapalakas ng pagtitipon ang ugnayan at pagtutulungan ng mga soil scientist, akademya at iba't ibang institusyon para sa pangangalaga at wastong pamamahala ng mga yamang lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, sa Northern Mindanao, pitong kolehiyo sa Lanao del Norte nagtagisan sa Kapatid Volleyball Tournament Season 2. Si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Muling umarangkada ang kompetisyon sa volleyball matapos formal na buksan ng Kapatid Intercollegiate Volleyball Tournament Season 2 kamakailan lamang sa probinsya ng Lanao del Norte. Pitong kolehiyo mula sa Lanao del Norte ang lumahok sa kompetisyon, kabilang ang MSU Lanao del Norte Agricultural College, MSU Maygo College of Education, Science and Technology, Rice the King College Dimaranding, Lanao School of Science and Technology, North Central Mindanao College, Colegio de Capatagan at Ubud College. Ang paligsahan ay inisiyatiba ni Congresswoman City Amina D. Dimapuro katuwang si Governor Muhammad Galit Gibran sa Dimapuro bilang bahagi ng pagpapatuloy ng Kapatid Sports Program. Layunin ng programa na ito na palakasin palalo ang sportsmanship, teamwork at pagkakaisa ng mga kabataang atleta sa lalawigan. Isasagawa ang mga laro tuwing Sabado at Linggo hanggang sa makoronahan ang kampyon sa ikalawang season. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, mga benepisyaryo mula sa Salay Misamis Oriental nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Dole Northern Mindanao. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Bilang bahagi ng Department of Labor and Employment na magkaloob ng mga pagkataong pangkabuhayan sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga mahirap sa ilalim ng pangmuno ni Duterte Duly Secretary Francis M. Tolentino ang Duly Northern Mindanao ay nagsagawa ng Duly Integrated Livelihood Program Training and Awarding ng mga livelihood project sa mga benepisyaryo mula sa Salay Misamis Oriental kasama ang Kabangasan Mapua Dahilig Agrarian Reform Community Cooperative at ang Piso Office ng Salay Misamis Oriental. Ang nasa 15 member ng Alip Salay Farmers Association na mga dating rebuilding na nagbalik loob na sa ating pamahalaan at sa kanilang komunidad ang nakatanggap ng 210,000 halaga ng livelihood assistance para sa kanilang sari-sari store project. Ang mga beneficiaryo ay nakatanggap rin ng mga pagsanay sa occupational safety and health, yaman ng kalusugan program at labor market information at labor education. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay, masisiguro ng ahensya na lalago ang negosyo ng mga dating rebuilding at makatulong ito upang umunlad ang kanilang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, September 24. Ang ating na pong oras, alas 12:01 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Tanghali sa iyo, Ase Kweng. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood sa inyong programa. Maraming salamat muli sa oportunidad na mapag-usapan itong lugar namin dito sa Mindanao.
10: Yes, Secretary. Magandang tanghali po at salamat po sa pagpapaunla. Ito po, mula po sa Building a Better Mindanao o BBM Roadmap ng Minda para sa taong 2025 hanggang 2028, ano na po ang mga programa at proyekto na naipatupad at alin dito ang inaasahan ninyo may pinakamalaking epekto sa epekto o sa buhay ng mga kababayan natin sa Mindanao?
9: Alam mo, trabaho talaga namin sa Mindanao Development Authority na ma-monitor at matingnan kung ano ang mga development na pumapasok dito sa Mindanao. Katulad ng sinabi mo, Joshua, tuloy-tuloy yung aming advokasya para magkaroon ng mas mataas na budget ang Mindanao sa kabuuan ng budget ng buong Pilipinas. Pangalawa ay tinitingnan at minomonitor namin yung mga programa na ibinababa dito sa amin sa Mindanao ng iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng DPWH, ng DOTR, DENR, at iba, DICT at ibang ahensya pa na tumutulong at nagbibigay ng improvement sa ating sa investor confidence at sa investment climate dito sa Mindanao. Building a better Mindanao was a project that we conceived because we were hoping that with that catchphrase that we are trying to build a better Mindanao, the different government agencies at iba't ibang parte rin ng pribadong sektor, development partners, foreign at domestic investors, mapansin nila na seryoso kami dito sa Mindanao. Seryoso kami sa Mindanao Development Authority na binubuo ng lahat ng local government units ng buong Mindanao represented by the RDC chairs. Ito po ay yung catchphrase o ito yung kampanya that we launched so that we can attract the interest of different development partners. Tuloy-tuloy po yung aming cooperation sa BIMP Iaga, sa BIMP Iaga. Tuloy-tuloy po yung aming mga ginagawang investment facilitation summits or initiatives. Tuloy-tuloy po yung aming pag-scale up ng aming efforts na magkaroon ng mas maraming public-private partnerships dito sa Mindanao. Tuloy-tuloy po yung pag-monitor din namin ng sitwasyon ng power dito sa Mindanao. At ngayon, meron kami isang tututukan, mag-scale up din po kami dito sa Mindanao Water. Meron po tayong hindi alam ng karamihan, isa sa pinakamalaking problema ng Mindanao ay isang yung pagkakaroon ng clean at potable water sa buong sa lahat ng komunidad namin. Kalahati lang po, based on the statistics that we have, kalahati lang po ng Mindanao ang may access sa level 3 o clean and potable water. So ito po yung marami po tayong ginagawa, Joshua, and these are one of the things that I mentioned are one of the things that we are trying to advocate para magkaroon pa ng mas magandang developments dito sa Mindanao.
11: Okay, Sec, dahil naman isinusulong na investment ready na ang Mindanao, ano pa po yung kailangan gawin para ang pagpasok ng investments ay hindi lang magresulta sa malalaking proyekto, kundi maging totoong trabaho at mas malaking kita para bawat manggagawa ay makinabang?
9: Alam mo, madalas namin pinasasalamatan ngayon. In fact, in our statements, we have been thanking the national government for opening up the for allowing a number of laws and acts that allowed investors to come in or that allowed investor confidence to rise not only in Mindanao but in the whole country. Pinasahan ng presidente natin noong 2023 yung PPP code. Madalas, alam mo dito, si Kweng, isa sa mga kausa namin ay yung budget advocacy. While we are fighting for a bigger share in the national budget, dito sa Mindanao, binuksan na rin namin yung isang pintuan para magpapasok ng investors. This is through the public private partnership. It is a fact dito sa Mindanao na hindi masyado popular yung PPP kasi kailangan mo pang gumawa ng sariling batas, kailangan mong gumawa ng sarili mong ordinansya, kailangan mong ipasa ito sa City Council o sa Municipal Board. Ngayon na in-institutionalize na nitong administrasyon na ito ang PPP Code 2023, kami dito sa Minda nagbukas ng Mindanao, the first PPP Facilitation and One-Stop Shop Center to assist local government units at mga private companies kung paano sila magka-partner to bring about the investments and developments sa iba't ibang komunidad. Sa ngayon po, sa Kweng, ang tingin ko, ang huling datos na ibinigay sa akin, more than 100 municipalities na ang sumali dito sa programa na inilunsad namin. We are hoping that with the roadshows that we are going to do and the summits and the conferences that we are going to do hanggang sa dulo ng taon na ito, sana mas marami pang mas lumaki pa yung interest ng mga investors at development partners na pumasok dito sa Mindanao. Ito po ay isa lamang doon sa mga ginagawa natin para dito sa pagpasok ng Mindanao. Meron pang ginawa ang ating presidente, inayos pa yung create law. Meron na tayong Create More Act, meron tayong mga ipinasa rin na batas yung ease of doing business. Palagi tayong nire-remind ng ating presidente na kung merong mga investors na gustong pumasok sa Mindanao, wala kayong trabaho sa gobyerno kung hindi tulungan sila at siguraduhin na kumita to create more opportunities for Mindanao. Meron din ho yung Green Lanes na EO18 noong 2023, which streamlines and expedites approval of strategic investments. Kumbaga, marami ng batas na ipinapasa. It is now

0: yung mahaba-haba yung EO na yon, but we are seeing it as an opportunity for investors to come in to Mindanao, create more opportunities for the different communities and create more jobs para sa mga tao ng Mindanao. Okay. So again, ase ko yung maraming salamat sa oportunidad na binigyan niyo sa amin para makapagsalita kami tungkol sa ginagawa at sinusubukan namin gawin para dito sa Mindanao.
1: Okay, Secretary, isa din po sa mga tinututukan ng Minda ang Mindanao Development Corridors Program. Saan po sa tingin niyo yung pinakamalaking connectivity gap sa Mindanao sa ngayon at ano po yung mga hakbang at proyektong isinagawa para tugunan po ito?
0: Yung Mindanao corridors, these are identified areas all over Mindanao. In the context of the Bibiyaga cooperation, alam niyo, may partnership ang apat na bansa na yan, yung Brunei, Indonesia, Malaysia, and Philippines. Noong 1994, nung sinimulan itong Bibiyaga cooperation, may identified areas na kung saan kinakailangan i-develop mo yung infrastruktura. You should improve your seaports, airports, at mga kalsada to connect to facilitate for trade, for faster trade facilitation. Even on the aspect of sa tourism, paano pupuntahan yung mga lugar mo kung hindi maayos, kung hindi connected yung iba't ibang lugar. Parts, this is the whole Sultanate of Brunei, parts of Indonesia, parts of Malaysia, and dito sa Pilipinas ay sa Mindanao at sa Palawan ang parte ng dito sa Bibiyaga cooperation. Sa tingin ko, identified ang Mindanao, Joshua, dahil ang Mindanao, alam naman natin sa buong Pilipinas, isa ito sa mga lugar, kaya nga tinatawag kaming land of promise palagi, dahil puro ang tingin palagi ay maganda ang kinabukasan. Pag sinabi mo kasing maganda ang kinabukasan, ibig sabihin, hindi mo pa nagagamit o hindi mo pa natatap, hindi na ang full potential, na hindi nga, wala nga siguro sa 20% ng potential ng Mindanao ang nagagamit at nakukultivate ngayon. Kaya siguro na-identified yung lugar ng Mindanao. Alam mo, Joshua, ang rason niyan sa tingin kong isa, dahil sa totoo naman may kaguluhan tayo sa Mindanao dati. Talagang problema dito sa Mindanao ang peace and order. Aside from the infrastructure problems here in Mindanao, one of the things that Mindanao was trying to solve was its image, not only in the domestic market but in the international community. Pero ngayon, again, I really take this opportunity every time I get to talk about Mindanao na masabi sa buong mundo, ang Mindanao ngayon hindi nakatulad ng Mindanao dati. In the last four to five years, Mindanao communities, its provinces, its cities, its municipalities down to the barangay level have been declared insurgency free. Simply put, Mindanao is now peaceful. Peace now reigns in the islands of Mindanao. So ang susunod dyan dapat ay yung pagpasok na ng development. Development through funding from the national government and of course funding coming from assistance from ODAs, coming from development partners, different countries that have been trying to help Mindanao. And of course, what we are trying to push right now, the leveraging on the expertise, the financial capability, and the experience of the private sector. We are trying to push for PPP projects and programs to come to Mindanao. So ito po ang isa sa mga kinakampanya namin dito sa Mindanao, Joshua.
2: Okay. Sa kamakailan, inilunsad yung ikalawang phase ng Sustainable Durian Development Project. Paano ninyo tinitiyak na yung ganitong agricultural programs ay makakadagdag ng value sa produkto at mas malaking bahagi ng kita ay mapupunta sa mga magsasaka?
0: Tuloy-tuloy ang coordination ng mga durian growers, durian farmers, durian growers, durian buyers, even those na bumibili dito sa Mindanao. Isa sa mga tinututukan namin na advokasya dito sa Mindanao Development Authority, hindi lamang sa durian na asekweng, iba't ibang produkto, dahil again, 36% or almost 40% of farmlands in our country are here in Mindanao. Madalas at maganda naman ang kooperasyon namin na with the Department of Agriculture na siguraduhin yung kapakanan at yung mga kailangan ng tulong nitong mga durian farmers natin ay tuloy-tuloy nating inaatupag. At in fact, last dalawang linggo lamang yata yung nakaraan, na nakipag-meeting isang grupo ng durian farmers and durian growers. And

0: durian exporters, durian traders sa ating opisina. Tinitingnan pa natin kung paano pa natin sila matutulungan. Not only in terms of farm inputs, sa totoo lang, kompleto at alam na nila dahil pinag-aralan na nila kung anong pinakamagandang teknolohiya, anong pinakamasarap na may tawag sila doon eh, anong yung type ng durian. May dami ng pangalan. Dati, magkakaalam ko, dalawa, tatlo lang. Ngayon, parang sobra 20 na yata yung mga varieties ng durian. So what they need really is assistance in policies that will support their industry. Tuloy-tuloy naman, Weng. Hindi lamang, again, hindi lamang sa durian, kundi iba't iba produkto pa. The DA and the Mindanao Development Authority, a little over two years ago, signed an MOU to assist and help each other. Ang pinapa-check lang talaga namin ngayon, we, kasi ang initially, ha, initially nakalagay doon, humingi nga ako ng meeting na kay Secretary Laurel, dahil ang initial na balita sa amin na yung budget na para sa agrikultura for 2027 ay bababa ng konti. So gusto namin malaman kung ano yung epekto niyan sa buong Mindanao. Meron na kaming kopya, minomonitor kasi namin sa Mindanao Development kung ano yung takbo ng budget ng iba't ibang ahensya para sa Mindanao. Yung ibang ahensya kasi tumaas ang budget for Mindanao. Ang initial na report sa amin na Department of Agriculture ay bumaba ang pondo para sa agrikultura, para sa Mindanao. Kaya makikipagkulong po tayo kay Secretary Laurel, dahil ang balita nga sa amin ay binaba ang pondo para sa Mindanao.
1: Okay. Secretary, ito po nabanggit niyo po kanina in terms of scaling up doon sa water resources and the supply. Kabilang nga po sa flagship program sa Minda, yung ang tubig para sa lahat at ang Minda Now. Hingi po kami ng updates, gano'n na po kalaki ang progress ng mga programang ito. At just to reiterate and emphasize, ano po yung target inyong pagbabago pagdating po sa access sa tubig at proteksyon sa ating mga water resources?
0: Okay, ang target talaga ng Mindanao, at Minda Water Program is to expand our coverage into different LGUs to make sure that there is water security. Isa sa pinaglalaban namin, Joshua, at isang sinasabi namin na palagi ay a sign of a humane way of living is access to clean and potable water. Hindi mo pwedeng sabihin maganda ang sitwasyon ng pamumuhay ng isang komunidad o isang pamilya kung wala silang access sa malinis na tubig. There are more than, I think, 200, if my figures are correct until today, but there are more than 220 municipalities out of the 400 plus municipalities in Mindanao that do not enjoy access to clean and potable water. Ibig sabihin, humigit kumulang 50% ng ating mga mamamayan dito sa Mindanao ay hindi nakaka-enjoy ng malinis na tubig. Tuloy-tuloy yung programa natin. In fact, gusto naming i-scale up kasi nga dalawang taon na lang ang natitira nai-report din sa amin, may mga bagong teknolohiya na that is available right now. Hindi na katulad ng mga komplikadong paraan para magkaroon ng malinis na tubig ang isang komunidad. Ngayon may mga water filtration, desalination, at meron na hong nag-present sa amin, higit kumulang mga 10 kumpanya na yata, na kung talagang gusto nating linis, bigyan ng malinis na tubig ang mga taga Mindanao, meron namang paraan, mas bagong teknolohiya, mas mura, mas mabilis. Yung balik ko dun sa original program natin, yung sa Mindanao Water Program, in-establish talaga ito ng Minda dati to address persistent water access gaps. At sa ngayon, out of the 400 plus, 134 na ang na-emote na mobilize namin. Over 100 municipalities across Mindanao are actively engaged in building localized water security plans.
2: Oras 12:22 ng tanghali, bigyan daan po natin ang isang flash report.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Klase ngayong araw sa Far Eastern University o FEU Alabang, sinuspinda dahil po sa bomb threat. Sa detalye, pakinggan natin si AJ Ignacio. AJ?
4: Sa sa TESA, so lamang na bata suspendido ng klase sa senior high school college, gayon din ang trabaho sa University of FEU sa Alabang din Lupa City, epekto simula ngayong mga oras na ito, September 24. Sa so, sabi ng paraan, ito ay dahil ulat na bangret. Kapisuwa naman na TLS ang at kawanin pala na natilingado at mag-evacuate ng campus ng Mayo at sundin ang instruction ng security personnel. Pero ang pakipag-ugayas sa paralan, toridad ang atad at gumaganan ang kinalangang hakbong kategoridad at kalagkaitas ng mga imbitado at mga mag-aral na sabi Universidad. Yes, mula pa rin dito sa lungsod ng Muntinlupa para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report.
2: Kami sa'yo, AJ Ignacio. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balik po tayo sa Bagong Pilipinas ngayon.
0: Hindi lamang grants ang ibibigay nila simula after this Mindanao Development Forum, but they also will try to encourage businessmen na kilala nila to bring in investors dito sa Mindanao. Katulad po ng European Union, ADB, JICA, the Republic of Korea, Republic of China, at iba't ibang mga bansa po na matagal nang tumutulong sa Mindanao. We will all gather by the end of October para po pag-usapan yung direksyon kung saan natin nakikita at kung paano pa makakapagdala ng totoong development dito sa Mindanao.
5: Okay, Sek, paano naman po ninyo susukatin yung tagumpay ng Building a Better Mindanao? At pagkalipas ng ilang taon, ano yung mga indicators na dapat makita ng isang ordinaryong Pilipino na naniniraan sa Mindanao?
0: This should be measured really on this should be tangible results. Ang yun ang hinahanap, yun ang pangarap namin, Reng, na magkaroon ng identified projects na nandyan at kumikilos, gumagalaw, functioning. Meron naman po tayo. Pwede po natin ipadala sa inyo ang listahan ng mga ongoing na. Meron tayo. Katulad, I'll give you an example. Isang buwan lang nakaraan na pumunta po tayo sa Tawi-Tawi dahil nakakuha tayo ng $10 million dollar grant para sa water food problem doon sa Tawi-Tawi. Nakapagdala rin tayo doon sa Tawi-Tawi ng solar panels para makatulong doon sa kakulangan nila ng power sa Tawi-Tawi. So meron ng mga ongoing projects. Magagawa po tayo ng listahan, Reng. Kami, syempre, we are interested to find out. Hindi lang naman ito dapat drawing sa papel. Gusto namin may tangible projects na pumasok sa Mindanao. Masusukat lamang ito sa tingin ko sa bandang huli kung makikita natin yung komunidad ay talagang nagkaroon ng oportunidad yung mga tao ng trabaho, magkaroon ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. And we will we regularly do submit accomplishment reports naman sa Office of the President. Papadala rin po namin sa inyo, Asikway.
1: Talaga namang very promising po, Mindanao. Well, Secretary, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Secretary Leo Teresto Magno, ang chairperson ng Mindanao Development Authority o Minda. Thank you, Sec.
0: Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Joshua. Maraming salamat, Asikweng. Magandang hapon po sa inyo na. Thank you.
1: Bayan, huwag kayong bibitiyong marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: For our next food crawl.
6: Kuha ko ng konting kanin. Konti lang. Mamaya ubos na to.
3: Tara na sa Another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
6: Alam niyo naman tayo, hindi tayo nakatapos sa kanin. Kanin ulit pag dessert.
3: It's fun. Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
6: Sa Mokitsumnida. Oh, feeling ko talaga mukbanger na ako.
3: Dito lang sa PTV. PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: ito ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
1: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
2: So dito ay pinapaliwanag ng MMDA.
3: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
3: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Long-term solutions para sa energy crisis at ang pagtatatag ng nuclear plant simulator and analyzer facility para sa research and development. Ating tatalakayin kasama si Engineer Mark Gino Aliperio, S&T Fellow ng DOST Philippine Nuclear Research Institute. Engineer Aliperio, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali din po at magandang tanghali po sa ating mga tagapanood.
0: Una sir, sa lahat, ano po yung pinakabagong update sa energy crisis sa Pilipinas at paano makatutulong itong nuclear energy sa pagtugon dito?
1: So ngayon, napakalaking challenge naman talaga ang ating energy security at kung paano natin masisiguro na meron tayong sapat at stable na source ng kuryente. So nakikita naman natin ngayon sa international events dahil sa kaguluhan sa Middle East ay talagang apektado ang presyo ng ating petrolyo and this also puts pressure on our fuel prices. So, pero alam naman natin na ang government is already doing emergency measures to protect our fuel supply. So dito po pumapasok si nuclear energy kasi ang nakikita po nating long-term solution dito ay diversification. Kung alam po natin lahat, ang ating energy source ngayon is majority po ay imported fossil fuels. So inaangkat po natin ito. At pag inaangkat, pag mayroong kaguluhan sa isang lugar, ay nagiging apektado po ang ating lugar. So in terms of diversification, kailangan po natin dagdagan ang ating mga local sources ng energy, kagaya ng ating mga renewable sources. Ito po yung mga solar, wind, hydro, at magko-complement po dito si nuclear energy. So nuclear energy is a very reliable source na kung saan mayroon tayong mga renewable, may mga oras po kasi na hindi nakakapaggawa ng kuryente si renewable, eh si nuclear po yung magiging backup nito. Kasi si nuclear could run 24/7 for 18 months, let's say. So tuloy-tuloy po yan. So ito po yung nakikita nating long-term solution. Again, long-term solution po ay hindi po isang instant solution kasi marami din po kailangang ihanda sa pag-establish ng nuclear energy program sa Pilipinas.
2: Pero engineer, since we're tapping into nuclear energy po, do we think na sa ngayon po ay siya ang backup natin ng source of energy, pero in the near future, can this be our main source of energy?
1: Based po sa target ng ating DOE is for us to have a reliable and reliant energy system, kailangan po talaga natin mag-diversify. So we cannot really rely on a single source of energy. So dito nga po pumapasok si renewables. Sa target po ng DOE is they plan to have 50% of our energy mix na manggagaling sa renewable. At yung base load nga po is si nuclear.
2: Okay.
1: Kagaya po sa solar, paggabi, hindi po tayo nakagawa ng kuryente mula sa solar. So andyan po si nuclear para magbigay ng supply sa mga demand po ng kuryente.
0: Okay. So, sir, bakit po nag-invest ang DOST para sa isang nuclear plant simulator and analyzer facility for R&D? Ano po yung magandang idududot dito sa bansa?
1: So the simplest answer to that is we want also, of course, to build our capacity. No, so hindi naman pwede kasing mauna na magtayo tayo ng isang nuclear power plant tsaka doon pa lang tayo maghahanap ng ating mga empleyado or yung mga workers. So currently, yung Pilipinas, wala po tayong isang operating nuclear power plant. Meron po tayong isa, yung sa Bataan po, pero hindi naman po siya nagamit. So wala po tayong existing na operating nuclear power plant. So wala po facility para sa ating mga operators, mga workers, researchers, mga estudyante natin na kung saan pwede silang kumuha ng experience sa pag-aral kung paano gumagana ang isang nuclear power plant. So, kaya dito po pumapasok yung NUSIM project. NUSIM project po is the Nuclear Plant Simulator and Analyzer Facility na in-establish po namin sa DOST Philippine Nuclear Research Institute. Ito po isang simulator ng isang nuclear power plant kung saan pwede po nating i-simulate yung mga scenarios kung paano po natin na-operate ang isang power plant. So, may mga normal conditions, mga accident conditions. So, na-prepare po ang ating mga future operators na kung sakali meron mang aberya na mangyari, eh napag-aaralan na nila muna ito bago at least kung may mangyari man ito sa totoong planta, at least alam na rin nila kung ano yung mga gagawin. And ang investment talaga dito is not just an investment on the facility but ang investment po sa people at sa national capacity po natin na kayang-kaya natin na mag-operate ng isang nuclear power plant.
2: Okay. Well, Engineer, if you can share with us, ano po yung mga naging contribution ninyo dito sa Philippines Nuclear Energy Program? At maaari niyo po ba ibahagi yung mga naging aktividad dito?
1: Okay. So ako po bilang the project leader of the NuSim project, of course I lead the establishment as well as the initial utilization of the facility, because we really want to build capability sa pagdating ng araw na meron na tayong nuclear, eh handa-handa na po ang workforce natin. So we just established the facility just last year of July 2025, so bagong-bago pa po yung facility natin. And since then, nakapag-conduct na po kami ng mga multiple training courses, and we have already catered mga iba't-ibang stakeholders po namin. At just to give you a number, a total of 3,500 training man-hours na po ang nagawa namin. So meron na po kaming na-cater na 200 plus na mga trainees and students that covering, they are coming from 60 institutions. So ngayon, nakikita po natin na ang NuSim ay hindi lamang po isang facility. Ito na po ay naging isang national capability po.
2: Okay.
0: So sir, pwede nyo bang ilarawan kung ano ang S&T Fellows Program ng DOST? Sino-sino po yung pwedeng maging fellow? At sa kasalukuyan, ilan na po yung S&T Fellows ang meron sa bansa?
1: Okay. So, ang S&T Fellows Program po ay isa pong flagship program ng DOST na naglalayong dalhin yung mga iba't ibang experts, local Filipino experts natin na mula sa iba't ibang field dito po sa loob ng DOST. So, yung mga experts po natin, may mga scientists, may mga engineers po, ay chinecheck po namin sa DOST kung ano yung mga pangangailangan nila at kung saan po ide-deploy yung mga local experts po natin. So, kung sino po yung pwedeng maging S&T fellow, pag ikaw po ay Filipino scientist, Filipino engineers, na S&T, yung science and technology po yung background mo, meron kang sapat na karanasan sa research and development, or meron din po kayong mga advanced degree, kagaya ng master's degree or doctoral degree, pwedeng-pwede po kayo maging S&T fellow. At sa kasalukuyan, iba-iba po yung mga field ng S&T fellows. Kagaya po ako sa nuclear, meron din po kaming mga S&T fellows sa agrikultura, sa medisina, sa technology. At kasalukuyan po, meron pong 50 na mga, o 50 S&T fellows na deployed sa iba't ibang ahensya ng DOST.
2: Okay. So, Engineer, just to clarify, with all these being said and discussed, masasabi po natin na safe ang nuclear energy.
1: Proven naman po sa data worldwide, no? Based on the experience of the world in nuclear energy. Nuclear talaga is one of the safest source of energy. Okay. Of course, yung mga accidents po na nangyari, kagaya na sa Fukushima o sa Chernobyl, kung pag-aaralan po natin, ito po yung mga man-made na mga kinoconsider po siyang man-made accident because sa mga incorrect operational procedures. Kaya po nagtayo po tayo ng simulator para mapag-aralan natin yung mga accident scenario or mga emergency scenario. To give parang analogy, parang airplane simulator, no, 'di ba? For example, yung isang piloto bago maging actual na piloto, mag-aaral muna sa simulator. So hindi niya kailangang i-crash ang isang actual na eroplano para lang alam niya rin yung gagawin niya kung sakaling magkaroon ng tunay na emergency. So parang ganun din po yung ginagawa namin sa isang simulator.
2: Alright, panguli na lamang po, Engineer, mensahe at paanyanyan niyo po sa ating mga kababayan para sa 5th S&T Fellows Program Convention sa darating na 30th of September.
1: Ayan po, inaanyayahan po namin kayong lahat na masaksihan at manood sa aming 5th Science and Technology Fellows.
3: Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

0: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, kaligtasan mula sa mga karahasan sa paaralan, prioridad ng lokal na pamahalaan ng Dingras sa Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
2: Impasigurado, tilok ala gobyerno iti ilit iti Dingras nga ar-aramidan dati amin tapno maliklikan ti kaadda dagiti school shooting wenno anya manakita ti panagdangran karagiti pagadalan. Dahit ti sarita ni Mayor Jomel Gosi kalpasan iti sabalimanan nga insidente ti kinadamsak iti lugar ama ibilang kuma a safe zone para karagiti ubing. Kinana ni Gosi nga addan ti naibunong a metal detector iti pagadalan iti pampubliko ken pribado malasidla nga adapay dagiti civil security unit ama i-deploy karigito itapno tumulong amang gamulo iti seguridad dagiti ubing. Malasi iti data target ti lokal na gobyerno amang muntar iti CCTV karigiti pagadalan itata atawin. Suporta data iti lokal na gobyerno iti kalikagom ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga pagtalinaedan nga natalgad gan awan iti mapasamak nga parikot may naig iti kinatalgad dagiti ubing iti pagadalan. Manipod iti siyudad Dilawag Jude Pitpitan na para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Libreng serbisyong legal ipinagkaloob sa unang katarungang pambarangay summit sa La Union. Para sa kabuang ulat, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
3: Balay gitiin sayang kati provincial government of La Union baban iti provincial legal office a kaunaan a La Union katarungang pambarangay summit anaangay iti siyudad ti San Fernando. Nang idanon ti duwang aldaw nga aktibidad karigiti information drive ken legal aid services karigiti omilia. In paganatgat ni provincial legal officer attorney Andre Dacanay ti tarigagay ti summit amang patibkar iti kapasidad ti local dispute resolution kagidan ti panakitan dudo ti espirito ti La Union agkaisa iti level ti barangay. Aktibo ang nakipasat dagiti opisyal ti barangay iti entero a probinsya. Kadagiti lectures ken workshop ngayon sa gana ti Department of the Interior and Local Government. Naglapas ta aktibidad baba ni role play anang iparang iti face-to-face dispute resolution iti may sa barangay kastamatan iti libre a legal a konsultasyon ken panagnotaryo kadagiti a dokumento. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Glenda. Mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Department of Social Welfare and Development Field Office sa Eastern Samar nagsagawa ng uplift assistance payout sa lungsod ng Borongan. Humigit 1,200 Boronganon tumanggap ng 2,000 pisong ayuda. Sa kabuuan ng balita, ihatid sa atin ni Sok Aberia mula Radyo Pilipinas Borongan.
4: Maabot na 1,281 ihapin mga Malupia siyudad han Borongan ang nakabinipisyo han gindumarang uplift assistance payout han DSWD Subfield Office Eastern Samar agimbuhat ang multi-purpose gym government complex sa barangay Kampisawa siyudad han Martes, Setyembre 22. Ang nasabing uplift assistance payout kinarawat ang tagsa nga binipisyar ng ikadawang higayon ng kantidad 2,000 pesos ng ayuda pinansyal ng gobyerno nasyonal. Manunumduman ang nasabing uplift beneficiaries ng kinarawat liwata siya ni gayon in sugod ng kantidad ng ayuda pinansyal haging dumarang uplift assistance payout ang DSWD ang Hulyo 20 o Agosto 10 sa niya ng 2026. Tuwing uplift assistance nga makapaghatag kada bulan ng kantidad 2,000 pesos ng ayuda ang mga pamilya nga vulnerable o guti itong kita agon maibsan at itong iraginaabaga nga kakurian tungudit inflation o pag-umento presyo at mga papliton darit nagpapadayon na tensyon sa Middle East. Mula sa RP Borongan, ako si Sok Aberia para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Sok mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. ALS probationer sa lungsod ng Maasin sumailalim sa computer skills training. Ang kabuuan ng ulat, idedetalyo sa atin ni Jevic Epis mula Radyo Pilipinas Sogod.
5: Nagmalampuson ang duha ka adlaw nga computer skills training para sa mga ALS probationers, usa ka inisyatibo nga nagtumong sa pagpalambo sa digital skills o paghatag og dugang kahigayunan sa mga alternative learning system kon ALS learner sa lalawigan sa Southern Leyte. Ana asa nga programa gipahigayon pinaagi sa pagtambayayong sa Maasin City Division og sa Department of Information and Communications Technology kon DICT Southern Leyte og Parole and Probation Office isip kabahin sa ilang paningkamot sa paghatag og praktikal og malampusong kahibalo ngadto sa mga probationers. Niabot sa 17 ka ALS probationers og 13 ka regular probationers ang misalmo sa naasa nga training. Kini usab ikaduha nga batch nga gipahigayon alang sa samang computer skills training sa lalawigan nga nagtumong sa paghatag dugang kahibalo sa paggamit sa teknolohiya. Misalmot sa naasoy nga closing activity si SDS Jerez Morales sa Maasin City Schools Division Office sa Department of Education. Apil usab ang DICT Southern Leyte Provincial Officer Marian Gosoco og Chief Parole Provision Officers Alfredo Campos de los Santos. Uban ang mga personnel og mga ALS teacher sa Maasin City Division. Ang computer skills training di lamang naghatag og bagong kahibalo bahin sa teknolohiya, kundi rin naghatag usab og inspirasyon og paglaom nga ang matag provisioners adunay kahigayunan nga mapalambo ang kaugalingong abilidad og maandam alang sa mas maayo nga kaugmaon. Balita gikan sa Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Jevic. Mula Kabisayaan, lipad naman tayo sa Mindanao. Tatlong priority projects ng lalawigan ng Misamis Oriental e presenta sa mga local planner. Para sa detalye, narito si Romy Capinpuyan mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
6: Gipailan ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy ang tulo ka dagkong proyekto sa probinsya, ang Park and Plaza Development, Community Cemetery Program o Sports Zone Program. Tumong nini nga mahimong mas nindot, luwas ug magamit sa tanan ang mga pampublikong lugar sa Misamis Oriental. Gipresenta usab ang 30 milyones ka pesos nga lagindingan gateway land port nga gilauman nga makasulbad sa trapiko o makaandam sa pagkahimong international airport sa lagindingan. Padayon ang Kapitulyo Provincial sa pagtilabangay uban sa mga LGU alang sa kalambuan sa probinsya. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Capinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Romy mula Misamis Oriental. Dayo naman tayo sa Caraga. Philippine Statistics Authority Caraga kinilala sa husay sa serbisyong pang-administratibo. Lalawigan ng Agusan del Norte pasok din sa top 3 ng mga kinilala sa nasabing larangan. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake mula Radyo Pilipinas Butuan.
7: Nakadawat og pag-ila ang Philippine Statistics Authority kon PSA Caraga o Regional Statistical Office 13 tungod sa ilang maayong pagdumala sa administrative services. Nakuha niini ang ikaduhang pwesto sa Best in Financial, Human Resource and Administrative Service category alang sa Regional Statistical Offices atol sa 2025 PSA Awards ni adtong Setyembre 17, 2026 sa Quezon City. Dugang sa maong kalampusan, nakadaog usab og ikatulong pwesto ang Provincial Statistical Office of Agusan del Norte sa samang kategorya alang sa Provincial Statistical Offices. Ang maong mga award nagpakita sa dedikasyon og panaghiusa sa mga personnel sa PSA Caraga. Sumala sa PSA Caraga, ang mga pag-ila nga nadawat nagpakita sa ilang padayong paningkamot sa paghatag og epesyente nga financial, human resource ug administrative services isip suporta sa mandato sa PSA. Mula sa RP Butuan, ako si Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Dayanara, mula Caraga magtungo naman tayo sa Zamboanga. Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development, Zamboanga Peninsula, nagsagawa ng serye ng pagsasanay ukol sa wastong pamamahala at paggamit ng mga makinaryang pang-agrikultura sa Zamboanga, Sibugay. Para sa kabuang ulat, narito si Lesti Kubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
8: Ipahigayon sa Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development, Condesa Program Phase 2, ang sunod-sunod nga aktual nga pagbansay-bansay sa ustong pagdumala, paggamit o pagatiman sa mga makinarya sa agrikultura sa Zamboanga, Sibugay. Aktibidad, gidumala sa DAESAD Food Production and Livelihood Component sa tabang sa DA Regional Agricultural Engineering Division kung DA RAED alang sa kayuhan sa nubyenta ka mga beneficiaryo maguma, lakip ang napulo ka representante. Gikan sa siyam ka misalmot nga asosasyon sa mga maguma, gagikan sa mga lungsod sa Mabuhay, Talusan o Ulutanga. Mato di Engineer Jeffrey Pepito sa DA RAED nga maoy nagdumala sa mga hands-on session tumong sa mga makinarya nga himuong masayon ang mga trabahoon sa bukid o panginabuyan sa mga maguma. Apan, ang maluntarong kapuslanan ini nagagad sa hustong paggamit o pagamping. Aron mapaligon ang kapasidad sa mga maguma nga ampingan ang mga kasangkapan, giyatagan silang aktual nga pagbansay-bansay bayan sa saktong pagmintinar sa mga kagamitan sa panguma. Dugang ni Pepito, ang regular nga inspeksyon o gustong pagatiman, magpaubos sa risgo sa pagkadaot sa panahon sa ting trabaho, din ang pag-ayo makalangan sa trabaho sa umahan. Gikan dere sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Lesti Kubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
10: anytime, anywhere,
9: from Manila, Philippines.
11: Matanawing hango sa kalikasan, mga portrait at mga paboritong alagang hayop na naging bida sa canvas. Iba't ibang kwentong makikita sa bawat likhang sining. Tampok ang mga ito sa Beyond Our Desk 2.0, isang exhibit na nagpapakita ng masining na panig ng mga kawani ng CDC. Kasama rin dito ang Our Family, Our Art na nagtatampok naman sa mga likhang sining ng mga anak at dependents ng mga empleyado, ang dating mga guhit, pinta at proyektong ginagawa lamang sa bahay, ngayon ay makikita na sa mga dingding ng Clark Museum. Iba-iba man ang estilo at inspirasyon, iisang mensahe ng mga obra, ang pagkamalikhain ay hindi natatapos pagkatapos ng trabaho. Kaya kung naghahanap ka ng makukulay na kwento at bagong inspirasyon, maaari mong bisitahin ang exhibit sa Clark Museum hanggang October 18.

0: ito ang La Rose Noir. Noong 1991, nagsimula ang La Rose Noir sa Hong Kong sa pangunguna ng Swiss pastry chef na si Gerard Dubois. Mula sa isang maliit na restaurant at cake shop na nagsimula sa 28 pastries, bread at chocolates, lumago ito. Ngayon, mayroon na itong mahigit 1,200 varieties ng produkto, kabilang ang croissants, French macarons, at premium chocolates. At hindi lamang sa Hong Kong ginagawa ang mga ito. Noong 2012, itinayo ng kumpanya ang Philippine production facility nito sa loob ng Clark Freeport Zone. Dito sa pasilidad na may lawak na mahigit 150,000 square feet, mahigit 2,000 na empleyado ang nagtutulungan upang makagawa ng mga produkto umaabot sa 60 bansa sa 5 kontinente.
1: As La Rose Noir grew globally, we made sure our success also created opportunities and changed life locally. And of course, the CDC has been a valued partner, giving us the environment, the support to grow while encouraging business to make a positive impact.
0: Pero sa likod ng bawat pastry at chocolate, may mga taong araw-araw na gumagawa nito. At para sa La Rose, mahalaga ang kapakanan ng mga taong nasa likod ng kanilang mga produkto, kabilang sa mga suportang ibinibigay sa mga empleyado ang pagkain, transportasyon, uniforme, daycare at mga programang pangkalusugan. At ang malasakit na ito, hindi lamang sa loob ng pabrika nagtatapos.
1: I realize that caring for people should not stop at the factory gates. Education and skills development became our focus. Because when you give someone the opportunity to learn and build a livelihood, you don't just help one person. You help to change the future of he or her family and the entire communities.
2: Atakam. Abangan ng part 2 ng pagbisita ng CDC sa Clark Bay state-of-the-art chocolate pastry and factory kung saan bukas ang pinto at pag-asa at kabutihan sa pamamagitan ng scholarship at community programs para sa mga karatig komunidad ng Clark. Silipin din ang proseso. Sa likod ng bawat pastry at tsokolate na mula sa Clark ay nakakarating sa iba't ibang bansa. Likha ng kamay, sining ng puso, sa bawat kagat, may kwento yan. At sa mga susunod na, at sa susunod na edisyon ng CDC, matutunghayan po natin yan dito sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala sa ating Christmas countdown, ASEC, 92 days na lang.
2: Sakto.
4: Pasko na.
2: Sakto yung mga tsokolate.
3: Oo, sakto-sakto yung mga sweets natin. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
3: Ako naman po si Joshua Garcia. Para sa bayan, sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito.
4: Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisal at maging bahagi ng pagbabago.
13: Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng nakikinig sa Radyo Pilipinas saan man sa mundo.
14: Nagbabalik ang Artalakayan, usapang tapat para sa serbisyong nararapat.
13: Ako po si Yusek Bidiracho kasama si Nikki Francisco, nakasama ninyong muli para sa panibagong episode ng ating talakayan. Muli, magandang hapon sa iyo, Miss Nikki.
14: Magandang hapon po, Yusek Willy. So matapos nga yung mga naging usapan natin ng mga nakaraang linggo sa mga mandato at inisyatibo ng ARTA, medyo maiiba lang po yung tono natin ngayong hapon.
13: Tama, Nikki. Mula sa mga technical na diskusyon, no? Medyo kakaiba nun, masyado. Ngayon pupunta naman tayo sa masasabi natin na may human interest. Malalaman natin bakit ba tinagurian na miracle worker ng Biz News Asia Magazine ang ARTA. Sa pangalawang pagkakataon, yung una ho, siya yung ating guest.
14: First pilot episode.
13: Pilot episode. Ngayon, makakapanayam natin, no? Itong si Mr. Miracle Worker. Muli, yes. Ang ating sekretary, ang ating kalihim ng ARTA, si Sec, si DG, Ernesto B. Perez, para sa kanyang mga saloobin sa mga naging gawain ng ahensya sa 8 taon na operasyon nito. Alam niyo, siya yung ating ID number 001 yata. Okay?
14: Ayan, so hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa at magsisimula na ang talakayan ng reforma.
13: Eh, welcome ho, DG. Ako naman magtatanong sa'yo, DG. Dati, dalas ikaw eh. Kumusta ka naman ngayon, DG?
15: Okay naman, maraming salamat sa pag-imbita uli dito sa programang Art Talakayan. Unang-una, nais ko magpasalamat sa ating mga kababayan, taong bayan na palagi pa rin tuloy ang kanilang paniniwala sa ginagawa ng Anti-Retip Authority. At kay Tony Lopez, ang publisher ng Business News Asia Magazine, isang napakalaking magazine na over the years ay continuous yung kanyang publication. Ang katagang miracle worker ay katagang binanggit ni Tony Lopez, hindi po nanggaling yan sa akin o sa Anti-Retip Authority. Medyo mabigat, no, na para i-compare tayo, kasi pag sinabi nating miracle worker, ang unang lalabas sa isipan natin ay ating Panginoon, no, Jesus Cristo, na
13: yes,
15: gumagawa ng miracle birang.
13: Pero sa tingin mo, TG, bakit ba tinawag na miracle worker or parang ano eh, mission impossible? Oh, eh? So we are now with our version of Tom Cruise. Mission Impossible.
14: Miracle po ba ang Arta's work para tayo ay tawagin
13: miracle worker? Alam natin yung sagot eh, pero gusto natin manggaling kay ano, kay DG.
15: Siguro
13: kay DG.
15: Dahilan na rin to sa mga narinig, napapanood natin ng mga balita patungkol sa mga problemang hinaharap ng ating bayan, patungkol sa mga pahirap, na malawakan daw ang red tape at corruption, at mukhang imposible na mabigyan natin ng isang mabilis at madaling solusyon. Pero dito po sa Anti-Red Tape Authority, ako po yung nagpapasalamat na meron po tayong mga kasamahan, mga opisyalis, kawani na mga bata, idealistic, at patuloy po na ginagawa lamang ang trabaho para ipatupad ang mandato ng ARTA under the Ease of Doing Business Law. Siguro gusto ko lang biglang emphasis yung flagship program ng ARTA na tinatawag natin Program Nehemiah. Ito po ay kung ating babalikan ang istorya sa Biblia, ang The Book of Nehemiah is about the prophet Nehemiah, kung saan sa pagbabalik niya sa Israel at nakita niya yung nasira na wall of Jerusalem, ay kanyang unang ginawa po ay i-connect ito. Dito po sa ARTA, ang ating mandato ay to interconnect government agencies, at ang purpose po nito ay bawasan yung mga requirements by at least 52% at para lalo pang mabilis. So may relasyon po ito sa program ni Nehemiah. Ang ARTA ay ang mandato, interconnect government agencies at reduce the number of requirements. Of course, following the directive ng ating mahal na Pangulo, na yung ating mga services na binibigay sa ating taong bayan ay dapat streamlined and digitalized. Ito po ay napatunayan na natin na napaka-epektibong paraan para labanan ang red tape at corruption.
14: Yan. So parang may connect talaga po, ano, no, yung Yusek, na miracle worker, parang biblical, tapos yung Nehemiah is also a Bible character.
13: Yeah, saka yung isang nabasa ko, Nikki, one foreigner in one news, no? Sabi niya, sana daw lahat ng countries ay mayroong ARTA. No? Siguro mamaya pag-usapan din natin. Yes. Siguro susunod na tanong, may oras pa tayo. Gaano ba kahirap na setup ito? Pero mamaya na yon.
14: Yes.
13: Itong unang tanong ni Miss Nikki ang ating pupuntaan.
14: Opo. So DG, bukod dun sa nasabi nating Nehemiah, ano pa ba yung ibang konkretong programa or projects na nagawa na ng ARTA para sa ating bayan?
15: Ito po ay talagang pinagmamalaki natin ito, na itong programa na natin ay developed during the pandemic, kung sana tayong lahat ay naranasan natin na mahiwalay sa ating mga kaibigan, kapamilya, kamag-anak, na dahil na-confine tayo sa ating mga tahanan nung pandemic period. At dito natin nakita ang kahalagan ng internet connection. So unang-una po talagang ginawa ng ARTA, nakipagpulong tayo online sa lahat ng mga ahensya, DICT, DILG, ARTA, ano, of course, NTC, kung saan tiningnan natin yung paano ba mapabilis ang internet connection dito sa ating bayan. Ang karamihan reklamo po dito, napakahirap kumuha ng permit dahil maraming ahensya ang involved dito. Ang ginawa natin, in-streamline natin ang requirements, nagkaroon tayo ng agreement with the DICT, DILG, tsaka DTI para sundin at bawasan ang mga requirements. At sa pamamagitan nito, napabilis ang pag-process ng permit. At ang attestation dito sa success ng programang ito, ang ating mahal na Pangulo po in-extend yung Joint Memorandum Circular into an Executive Order 32 na kanyang nilagdaan ng 2023, April of 2023, kung saan in-extend pa yung validity ng Joint Memorandum Circular, kinover pa pati yung operationalization ng tower, no, telco tower, kung saan dito, sangayon sa pag-aaral ng World Bank, dahilan sa effective implementation ng Executive Order 32 within one year, bumilis po ang ating internet connection, lumawak ang penetration rate ng internet sa buong bansa, kung saan mas mabilis ang pag-avail ng ating mga kababayan sa internet. Isa lang po yon. Now, when it comes to local government units, meron tayong nilabas na memorandum circular, also joint memorandum circular, streamlining the permitting process for the business permit and licenses, kung saan nagbigay tayo ng guidelines. Lahat ng local government units under the law must set up and operationalize an electronic business one-stop shop, kung saan ang ating mga negosyante pwede mag-apply ng business permit from anywhere in the world at makukuha nila yung business permit nila within one day. Yun po, napakaganda rin. Marami pang mga programa, pero siguro para mabigyan natin ng pagkakataon ibang katanungan, pwede pa tayong mag-call kung meron tayong panahon pa. Nikki.
13: El, totoo yan, no? Napakahirap sugpuin ng red tape. Or siguro, pasimple natin, napakahirap ayusin ang mahabang pila at maraming requirements. Pero hindi ibig sabihin ito ay wala na tayong magagawa para baguhin ito. Napaka-interesting ho nung topic natin. Pero pansamantalang, titigil muna tayo sa ating talakayan para magbigay daan sa ilang mahalagang paalala.
16: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Our talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.

0: and his wife Queen Juana, nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ang talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali at maging bahagi ng pagbabago.
6: At nagpapatuloy ang ating artalakayan dito sa Radyo Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapanood sa ARTA at Radyo Pilipinas Facebook pages. So balik po tayo kay DJ Perez po, no? So DJ, maaari niyo po ba sa aming ipaliwanag kung ano yung 6-year roadmap ng ARTA?
7: Kami po ay talagang proud na mayroon tayong sinusunod na 6-year roadmap starting in 2022 to 2023. 1 year, ito po yung ating tinatawag na forming stage. Mm-hmm. Kung saan na pinag-isipan natin ano ba ang dapat nating gawin para mapatupad natin yung ating mandato. So nag-develop tayo ng mga programa, mm-hmm, kagaya ng program na Himaya, Telco, etc., no, at saka yung Electronic Business One Stop Shop. Tapos from 2023 to 2025, nagkaroon po tayo ng storming. That means na we engage with the our public and private stakeholders, kasama natin sa mga kasama natin sa gobyerno, kasama na rin po yung ating private sector. Pinag-aralan po natin ano yung mga programa na talagang dapat na ipatupad natin. And then come 2025, no, dito na po tayo sa ating tinatawag na forming stage, no,
6: norming stage
7: meaning we start to implement the programs from 2025 to 2027. Yung mga programa natin dapat ipatupad na talaga para lalo pa natin mapalakas ang ating laban sa red tape and corruption. Then sa 2027, ito na po yung ating talagang tinatawag na ano,
6: performing.
7: Kasi para maramdaman na ng ating mga taong bayan yung epekto ng ating pag-implement itong program. So mapalad po tayo dahil ang ARTA po ay suportado ng mga, hindi lamang ng mga empleyado at opisyal na batang-bata, idealistic, walang issue on corruption, kundi kasama din po natin yung mga ating mga partners sa public sector na naniniwala sa atin. In fact, ako po yung natutuwa pag kasama natin si Finance Secretary Go, palaging yung sinasabi, sundin natin yung ARTA. Yun po nakakatuwa tuwing magkaroon tayo ng engagement or meeting kay Finance Secretary Go. Palagi niya talaga nire-recognize yung ang ginagawa ng ARTA. Tapos, pagkasama naman natin yung mga business sector, nagpapasalamat din kahit papano dahil naramdaman nila na meron silang kasangga, no? Kung sila po ay may problema sa anumang ahensya ng gobyerno. Pero mismo, yung ating mga kasama sa gobyerno, sila po ay nagre-request ng mga training orientation sa ARTA. Ito po ay nagpapatunay na naniniwala sila sa ating programa.
8: Yeah. Pero sa DG, sa tingin mo naman ay narating ba ng ARTA natin na yung ating roadmap?
6: Mm-hmm.
8: Okay.
7: O naman kasi

0: nire-recognize na tayo ng hindi lamang ng ating mga kasamahan sa gobyerno, even the private sector.
1: Tayo ba ay on target or beyond target?
0: On target.
1: Mm-hmm. On target.
0: Of course, sabihin natin, ito nga, natapos na ipasa ng ating House of Representatives yung ating budget. Aminin ko po na kulang, no? Kulang yung budget at kulang yung ating mga tauhan. Pero hindi po ito justification para tumigil tayo sa pagpapatupad ng ating mandato. Kailan po, trabaho lang tayo, patuloy tayo mag-apila. In fact, during the Congress deliberation, merong dalawang congressman na nagsabi na dapat taasan pa ang budget ng
1: ATA para mapatupad. Nandun ako, narinig ko yan mga kababayan, no? Ang ating departamento, ang ARTA, kaya sa gusto natin sa pagsunod na makapagtipid tayo, nagbawas pa ho ang ARTA ng budget. In fact, yung congressman, usually ho kasi sa kongreso, pagka ganyang budget hearing, ikaw ang binabawasan. Pero yun nung nakaraan Lunes, natanong ho ating buting sekretary, eh talaga bang kakayanin niyo pa, nagbawas pa kayo? Eh ang gusto mo namin, magdagdag kayo. Ayun. So I think the Congress is doing something para madagdagan. So yun po yung ARTA, hindi lang siya mabilis, matipid din. No? So, dagdagan ko, ano pa ho ang mga pangarap ng ARTA, Director General Anes? Two years from now, a year from now, ano pa yung nakikita mo?
0: Hopefully, no? Of course, we serve at the pleasure of the President, knowing that we can be replaced anytime. Kaya nga, with that thinking, palagi ko pong inisip na habang nandito tayo sa pwestong ito, gawin natin ang dapat gawin. Kasi kung wala na tayo sa pwesto, we cannot be as effective anymore. Pero habang nasa pwesto tayo, meron tayong clear mandate to implement the law. At dahil sa patuloy na suporta ng ating mga stakeholders, hindi po tayo mag-atubili na ipatupad ang programa. Kasi kagaya ng ating pinapatupad na batas, ito po ang tinatawag na changemaker law. Indeed, changemaker law because it requires a mindset in the people in government as well as with our public na kailangan paitingin natin ang laban sa red tape dahil meron tayong solid law that support us in this initiative.
2: So speaking of kulang sa budget, DG, so bukod dito, ano pa ba yung ibang challenges natin sa ARTA sa pagpapatupad ng RA 11032? At siguro ano na rin yung ginagawa natin interventions para kumbaga despite this challenge, tuloy-tuloy lang po tayo gaya nga ng nasabi nyo kanina?
0: Meron tayong mga gandang programa na hindi naman kinakailangan ng malaking budget. Kagaya po nang nabanggit natin sa implementation ng digital-based programs natin, kagaya ng Philippine Business Regulations Information System, kung saan ito po yung repository of government regulations. Ito po, nakita natin, yung mga businessmen, pag merong titingnan sila ng regulasyon, titingnan lang nila sa platform na ito, nandiyan na yung mga regulasyon. Yung ating pinapatupad patungkol sa Citizen Charter, meron na rin tayong digital-based program we call Artemis, no? Anti-Red Tape Electronic Management Information System. Kung ating mga kababayan merong reklamo, meron po tayong tinatawag electronic complaints management system. Ito po yung na-develop natin already. Ang challenge na ito is how to effectively implement it. Kaya kailangan natin po, hindi lamang sapat na budget, kundi talagang siguro suporta ng taong bayan na kapag sila po ay nakaramdam o nakaranas ng isang red tape o pahirap, dapat wag silang mag-atubili na reklamo, di ba? Sa bilid, dapat wag lang nila ikwento ito sa kanilang kamag-anak, sa kanilang pamilya, para dapat isumbong nila sa ARTA para mabiglan natin ng tamang solusyon. Yeah.
1: So, bago ko ibato yung susunod na tanong kay sa ating our secretary. Tama ho yung sinasabi. At ilan na ho yung na-encounter namin, nagreklamo, pero ayaw naman ho magreklamo. Kaya kami din ho, nahihirapan din kami minsan, no? Although kahit itong anonymous talaga hong ina-address din namin. Pero mas mabilis ho sana kasi yan kung sana kayo ay you will come forward, no, and then really discuss to us ano yung mga saan kayo nahirapan, sino nagpahirap. Huwag ko kayong matakot kasi yung mga is lagi sinasabi, DJ, baka pag-initan kami. Hindi ho. Sa karanasan ho namin, pag nalaman nila na ikaw ay marunong magsumbong, hindi ka pag-initan, masaasikasuhin ka. O, yun po muna, no? Now, DJ, ano ba ang ease of doing business? Kasi ganito, kaya ako tinatanong ulit ito. Tayo naintindihan natin eh. Pero sa iba kasing ordinaryong mamamayan, dahil may word na business, eh paano kayo makinabang diyan? Hindi naman kami
2: negosyante.
1: So may perception na pang negosyante eh. So DJ, can you expound on that? Kasi para mas maintindihan nila.
0: Ang mandato po ng ARTA, hindi lamang hindi habulin yung mga nagbabiolate ng batas. But more importantly to us is to promote the ease of doing business in the country. Sa pamamagitan po natin, ma-attract natin yung mga businessmen, investors na magtayo o mag-expand ng negosyo dito. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ang gobyerno ng sapat na pondo para i-finance yung mga programs, projects ng ating gobyerno. Kasi kung walang investments, especially foreign direct investments, kailangan natin. Nabanggit na nga po that we are lagging behind our Asian neighbors like Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia. Kulilat po tayo in terms of foreign direct investments. Pero hindi po ito dahilan para tayo tumigil. In fact, ito po ay itong sign for us na dapat i-step up natin yung ating ginagawa. Continue to promote. Sama-sama po tayo dito. Hindi lang po ito trabaho ng Office of the President, ng Department of Trade and Industry, ng Anti-Retip Authority, kundi whole of nation approach. Tayo po, meron tayo isang bansa na so blessed, di ba, with natural resources. Napakagaling ng ating mga kababayan. We're so blessed with the resources of the seas, of mountain, of forest. We have everything. Ang problema, yung ating utilization, di ba? Hindi natin ito properly utilize. Kaya ang apilangan natin dito ay ano bang dapat gawin? So, ako, nung lumabas tong sa business, Billionaire News Channel, Margot Sacedo, meron po siyang in-interview. Ang pangalan si Chris Humphrey, no? Executive Director.
1: Yan yung foreigner, no?
0: Foreigner. Yeah, based in Singapore. I think he's British. He's Executive Director of European Union ASEAN Business Council. Hindi po natin siya kilala.
1: Hindi natin siya nabit pa.
0: Wala. Ang topic nila is about foreign direct investments. Paano tayo na-address yung ang ating bansa ay nakukulelat, no? Nang tinanong siya, anong nakikita niya sa bansa? Sabi niya, alam mo sabi niya, every ASEAN country must have an anti-retip authority. Medyo ako nagulat din. Bakit kaya sabi niya? Because they're doing a good job. This is a reaffirmation, Billy, Nikki, na isang foreigner based in Singapore, sinasabi na mayroong anti-retip authority, dapat tularan ng ASEAN. Hindi ba nakakatuwa ng puso yon?
2: Yes, nakakatuwa.
1: Well, we should be proud. Yes. We should be proud. Na ginagaya tayo, nauna tayo, ginagaya
2: tayo. At gayahin ng ibang gusto tayong gayahin ASEAN ng iba. Countries. Maganda po kasi, kumbaga, ano siya eh, para siya pagsasabi na, oy, good job, ARTA. Nakikita namin, you are seen. Nakikita namin yung efforts nyo. Kaya manakakataba po ng puso na yung kumbaga yung pagod natin ay hindi po nasasayang.
1: Okay. Konting paliwanag lang muna, DJ. Miss Nikki, bago ka pumunta sa susunod. Siguro, people are asking, mga nanonood, bakit ba natin pinag-uusapan yung foreign investment?
2: Yes.
1: Kasi baka sabihin, foreign investment, so ano yun?
2: Oh, malayo sa bituka.
1: Hindi ho malayo sa bituka. Pag may foreign investment, nakakaroon ng mga pabrika, nakakaroon ng mga negosyo, dumadami ho ang available na employment.
2: Yes,
1: so nagkakatrabaho ho yung maraming Pilipino, lalo na yung mga bagong graduate. At alam naman natin, pag may isang tao o isang miyembro ng pamilya nagkatrabaho, dumadagdag yung ating panggastos. Kundi man natin, kung dati hirap magbayad ng kuryente, ngayon mas madali. Or at least, mas dumadami yung ulam sa lamesa. Yun ho yung impact ng foreign investors. Yung mas marami ang magtatayo na negosyo, mas maraming oportunidad at pagkikitaan para sa mamayang Pilipino.
2: Opo, kaya hindi nila pwedeng sabihin na yung ease of doing business ay para sa mga mayayaman lamang dahil tayo ay directly affected when economy thrives.
1: Kung ayaw nyo tawagin ease of doing business, tawagin natin ease of processing.
2: Pwede, opo.
1: Pagpapadali ng proseso, whether kayo kumukuha ng ID, senior citizen ID, lisensya. Siguro naman, marami nang nakaranas na punta ka doon sa ganitong window, hihingin yung ID. Punta ka sa pangalawang window, hihingi ulit yung ID. Magkatabi lang sila. Isa po yun sa maraming ginagawa ho at binabago ng ARTA. Saka ho, may oras ho yan, may ilang araw ho yan na proseso.
0: Hindi yun ang sinasabi natin yung trabaho ng ARTA. ay hindi lang to promote the ease of doing business. Mm-hmm. Si Secretary, yung Finance Secretary Decgo, palagi niya sinasabi, is also for us to reduce the cost of business. Diba? Yung mga pahirap, mm-hmm, additional requirement, additional fees and charges, dapat bawasan natin to para may kaya, di ba? Sabay-sabay, we do, mm-hmm, not only promote ease of doing business, we reduce the cost of business.
1: DJ, bababa pa ako ng, mas bababa pa ang level, no? Doon sa experiential. Di ba, bagong graduate tayo, nag-a-apply tayong trabaho. Di ba, hindi tayo pwede makasimula kung wala yung ganitong ID, yung ganitong clearance, yung ganito pang ID. E imaginin ho ninyo, kung yan tatagal, hindi ka makapagtrabaho.
2: Tama.
1: Imbis na ngayong buwan na to, may trabaho ka na, so may sweldo ka na, dahil tumagal yan, 3 months ka pa bago makapasok. So yun ho ang isa sa maraming ginagawa natin. Padaliin yung mga transaksyon na yan. Bukas, kung natapos yan ng 3 araw, may trabaho ka na.
2: Yes.
1: Kumikita ka na, nakakatulong ka na sa pamilya mo.
2: Opo,
1: may pagdagbaho na yung anak mo.
2: Bukod po dun sa nasabi ni Yusek Billy, hindi natin nakakapture masyado yung MSMEs DG, di ba? Kasi ayaw nilang magpa-register dahil hassle. Pero sabi nga nyo po dun sa isa sa mga meeting natin, kung makakapture mo yung MSME, sila magpa-register sila, magkaroon sila ng social protection, mas dadami yung investments internally, di ba? So mas marami, kumbaga sabay-sabay po yung pag-unlad natin. Ay,
1: yung pong MSME sa mga nakikinig, micro and small business
2: enterprises.
1: Yeah.
2: Ayan, so,
0: hindi, ito po yung ano, 99% of our economy, ito po yung micro-small industry. Ito yung mga underground economy,
2: mm-mm,
0: na hindi registrado. Can you imagine kung ito may kayat natin sila na mag-register? 99% of the economy. This will really, you know, propel the, yes, and drive our economy forward. Kasi paano natin magagawa ito? Simplihan ang registration process para may encourage sila to register. Pag sila registrado na, meron silang legal personality, pwede sila mag-apply ng loans.
1: Yes, lalaki negosyo pag may loan.
0: Expand yung kalang negosyo. Mm-hmm. Hindi lang habang buhay, maliit yung negosyo nila. Kung registrado na sila, meron silang legal personality, pwede sila mag-avail ng loan sa mga banko at government institution, financial institution.
1: Tama ka, DG, kasi ako, naranasan ko, yung sari-sari store, no? 30 taon na sari-sari store. So, di siya makapagpalaki kasi di siya makautang. Mm-hmm. Kasi wala siyang identification eh. Bakit? Kasi hindi niya nirirehistro. Ba't hindi niya nirirehistro? Kasi natatagalan siya.
2: Mm-hmm.
1: Dahil, paano? Eh, ang tagal-tagal mag-rehistro. Eh, siya rin ang bantay ng sari-sari store. So, nangyari tuloy, dahil mabagal, hindi siya lumaki.
2: Mm-hmm.
1: At hindi siya lumalaki kasi wala siyang history, wala siyang identification, walang history yung kanyang financial statement, etc. So, di siya makautang sa banko, saka sa ibang financial institution. Sayang, lumaki na sana. Baka yung 30 years na yun, kung sana nakarehistro siya, napansin siya ng banko, baka di na siya sari-sari store, baka grocery store na siya.
2: Mm-hmm.
1: So, isa lang ho yan sa mga simpleng example. Kaya ho natin pinabibilis itong mga ganito.
2: Yes, magkakaroon ka ng successful life kung merong ease of doing business. Kaya, speaking of success, meron pa po ba tayong ibang mga success stories, DG, na natanggap dahil sa interventions ng ARTA?
0: Maliit o malaki mga negosyante, nakakatanggap po tayo ng success stories. Kagaya po, liba, yung Meralco, no? Meron silang problema sa isang barangay captain
2: diyan
0: sa Tondo. Meron silang kumpleto na sila ng requirements, approved na yung kanilang permit to construct yung tower nila ng City of Manila. Pero dahilan sa isang barangay captain diyan sa Tondo, for 2 years, hindi po sila makapasok.
2: Grabe.
0: Nung lumapit sa ARTA, simple email lang po, reminder diyan sa barangay captain na remind lang natin siya dun sa kanyang responsibilidad as a public official na implement yung Executive Order 32. Within 24 hours, matapos natin siya padala ng reminder, inalaw po yung pag-construct ng tower niya. Pasalamat yung Meralco. Meron din tayong manlit na kababayan, no? Mga work OFW natin sa Qatar. Meron siyang negosyo sa Zamboanga. Gusto niyang i-renew yung kanyang business permit sa Zamboanga. Hindi na niya kailangan umuwi from Qatar to Zamboanga. Na-apply niya yung kanyang business permit online from Qatar. Laking pasalamat din niya sa ARTA. So, pasalamat po tayo, yung electronic business.
1: Yan yung sinasabi nyo, DG, kanina na pinapalit mo rin yung gastos.
2: Yes.
1: Kasi in the old days, yung lumang pamamaraan, kung wala itong digitalization, wala itong ginawa ng ARTA. Di ba, kung nandun ka sa abroad, uuwi ka pa.
2: Mamamasahe pa.
1: Uuwi ka at ikaw mag-irehistro. Or ang dami mong gagawin.
2: Mm-mm.
1: Or di kaya, mag-hire ka ng tao para irehistro. Mm-mm. Eh ngayon, kayo na ho, kayo nyo nang gawin kahit malayo kayo.
2: Yes.
1: So ito ho yung pagpatipid ng gastos at pagtitipid sa oras. So immediately, you can start your business, yes, start earning, and employ somebody.
2: Mm-mm.
1: Yun.
2: May ripple effect.
1: Oo, dire-dire. So, masarap talaga yung pakiramdam kapag alam mong yung may katuturan, yung ibig o kabuluhan ng iyong pinaghirap. Ang nakikita ko rito, pag gumalaw yung ARTA, ramdam agad eh.
2: Mm-mm.
1: At kung napatunayan na ng ARTA na nasa kabila ng mga pagsubok, ay nanatili itong matatag para pag-usahin ang isap doing business sa bansa. Ano ho ba yung pagsubok nito? Minsan ang pagsubok sa amin eh, pupunta kami sa isang ahensya, ang tingin sa amin, pahirapan nyo lang kami. Imbis na limang araw namin ginagawa yan, gagawin yung tatlo, ano ba naman kayo? So, yun ho, kami ho, mabigat, bagamat mahirap, yes, DGNS lalo na, 8 taon na siyang ginagawa ito. Kayo, mas tauna kayo sa akin. No? Ay talaga ho nga napaka-challenging.
2: Yes.
1: Pero pupunta pa ho tayo sa yung bagay, dyan lang po kayo, mga ka-ARTA lakayan, magbabalik po tayo matapos ang ilang paalala. I think the next segment is more exciting.
2: Yes.
1: So kasama ho, muli po ang manunod, nakikinig, kasama ho namin ang aming buting sekretary, si Secretary Perez.
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyung napapanaho. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ang talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanaho. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ang talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
2: Tuloy pa rin ang ating artalakayan sa Radyo Pilipinas kasama si Secretary Ernesto V. Perez. So DG, sa inyo pong palagay, ano po yung mga proud moment niya sa ARTA na nangyari under your leadership?
0: Marami, no? Mahirap isipin at mahirap sabihin ko ano dito yung talagang success stories na talagang may pagmamalakinan. But personally, as a public official, isa pong proud moment ko pag good in my memory, pag ako po'y natatawag sa palasyo para mag-report kay Pangulo o mag-propose ng isang programa at lalo na po at ito'y inaprubahan kagaya nung nag-present tayo doon sa Executive Order 32 on Telecommunications.
2: Mm-hmm.
0: Ito po'y proud moment dahil makikita mo yung katalinuhan, kasipagan ng ating mahal na Pangulo at talagang ini-scrutinize, nagtatanong ano pa ang dapat gawin para mabawasan yung mga requirements at mapatupad natin yung ating mandato. At pag ito po yung sinabi niya, okay, yan po, that's one proud moment for me. On another scale po, pag meron tayong ISO doing business convention, kasama natin yung mga kasama natin sa gobyerno, for 3 days, ating stakeholders, the business sector, kung saan pinipresent natin yung programa natin at sila nangikinig tayo sa kanilang feedback at nakikita natin yung kanilang appreciation, that's another proud moment for me. Tapos, tuwing May po, meron tayong Ease of Doing Business Month celebration. Kasama rin po yung pag-celebrate ng anniversary ng ARTA. Mm-hmm. Kung saan nire-report natin sa ating kasamahan sa ARTA at sa ating mga stakeholder. Ano yung ating ginawa through that issue being business month celebration kung saan ang Pangulo nag-issue po ng administrative order declaring the month of May as the ease of doing business month. Isa po yung patunay na na-recognize ng ginagawa natin mismo, no? Merong administrative order at tayo po yung nag-suggest niyan. So every month of May, we celebrate the ease of doing business month. But more than anything else, more than the big things, proud moments, ang isa po nakakataba ng puso talaga, pag meron ako natatanggap na text, appreciation, no? DJ, you're doing a good job. You're one of the finest cabinet rank official. You're doing good. Please keep on doing good. Hindi ko po, hindi to alam na ating taong mind, but personally, I feel so proud because we get appreciated by the either ordinary persons or big businessmen.
1: Yeah. Well, alam nyo, si DG, hindi lang naman si DG, meron pa rin iba, pero ito si DG, isa to sa mga nakita kong leader ng ahensya. Minsan, kagito pa kami, alas 10, alas 11 ng gabi. Andun pa, nag-uwi pa ng trabaho. No? So, kaya minsan, kahit yung ating mga pisyan na dyan sa taas, minsan, malaking bagay yung tap on the back. No?
2: Yes po.
1: Yung pakita na tayo, we appreciate you, ngitian natin. No?
2: Kasi po yung ano, Yusek, yung public service is a thankless job eh. Kaya maganda
1: indeed
2: na tama, di ba? Kaya from time to time masarap sa puso na nakakabasa nung ganito.
1: Na, kaya nakita mo nung nakaraan, di ba? Yung ating mga guests, no? DG, ibinigay ko yung background that they are lawyers, they are graduates ng matataas ng kanilang pinag-aralan, pinanggalingan. Pero ang best pinili nga nila ang maging public servant, no? Sabi mo nga, thankless job, no? Pero kaya, ang dami ho sa atin, pwede naman makahanap sa labas ng ibang oportunidad. Pero marami ho, ako, I can speak for ARTA, marami ko nakita rito na talagang mas pinili nila yung makapagsilbi. Now, let me now go to the I mean, not really a question, but I'm just curious, no? Sa mga susunod na taon na SECNES, DGNES, ano ang nakikita na tulong na kailangan ng ARTA para sa kanyang mga gawain, para makadami pa tayo ng gagawin?
0: Tuwing po tayo nakatanggap ng invitation from development partners, from Asian Development Bank, from World Bank, even embassies or foreign chambers of commerce, even the Philippine Chamber of Commerce and Industry Management Association of the Philippines, pag nakakatanggap tayo ng offer of support, ito po ay malaking bagay para sa ARTA, isang maliit na ahensya, hindi malaki ang budget. But with that support from our development partners, malaking bagay po yun. At ito po ay ating talagang proud, we can claim as an accomplishment pag napaganda natin yung ating business ready report ranking na ginagawa ng World Bank. Ang ARTA po ay merong na-develop na Philippine Ease of Doing Business Reform Guidebook at ito po ay ating inumpisang ipatupad starting this year up to 2028. Ang ating pangarap po ay ma-improve yung ating ranking, no, to belong to top 20% of the economies or countries na sinasurvey ng World Bank. Kasi ngayon po nasa median tayo, nasa 51, ang rank natin 51 out of the 101 economies surveyed. Bakit ko po binibigyan ng halaga ito? Dahil ito yung mga foreign investors. Isa po ito yung una nilang tinitingnan. Ano yung ranking ng Pilipinas with respect to ease of doing business or it's being ready for business? Tinitingnan po na. So kung mataas yung ating ranking, kagaya ng Singapore, no, na always number 1, 1, and 2, ang dami pong investments yan. Even Malaysia, Thailand, mataas yung kanilang ranking. Pag naiangat natin yung ating ranking dun sa World Bank Business Ready Report, marami pa po tayong mahihikayat ng mga investor, foreign direct investor. Kaya nang na-explain mo kanina, Billy, napakahalaga nito na merong mga investors dito para magkaroon pa ng more business livelihood to create more jobs for our people.
1: Yeah. So, kita niyo naman, yung ating secretary, very ARTA yung sagot. Eh, no? Ang tanong, ano yung hinihiling mo?
2: Kaya nga,
1: hindi sinagot. Eh, no? Ganun ho kasi ang ARTA. we do not solicit.
2: No? Yes, no gift so, policy.
1: Oo. Pati ho yung mga ganyan na suporta. Yes. But so that everybody would know, no, that and listeners. Ang marami yung sumusuporta sa ARTA. In fact, na kailan lamang ay sinimula namin yung ARTA Auxiliary para itong mga clubs, no, sa iba't ibang lugar. Ngayon may 41 chapters yung iba ho dyan. Ang sabi sa amin, kung wala kayong magamit na sasakyan, magsabi lang kayo, pahiramin namin kayo para ma-inspeksyon ninyo yung mga opisina at masiguradong mabili servisyo. Bakit ho ganun yung offer? Kasi ho, meron lang ho kaming 8 regional offices covering 17 regions. Tapos bawat opisina ho, isa lang ho yung van namin. Mm-hmm. So minsan, kahit gusto namin kumover ng maraming munisipyo, maraming opisina, limited ho yung galaw. Mm-hmm. Yung iba, kaya ho ganun sila nagsasabi ng we will support you on that. Yung iba naman ho, ang support ang ibinibigay sa amin ay baka kailangan nyo ng staff. No? Pag Sabado, meron silang libreng empleyado patutulungin sa mga office works namin. Bakit ho? Kasi wala pang 13 lang yata sa isang opisina yung aming mga empleyado. At yan, yung team na yan, no? Yung 8 opisina na yan, ang sinosolve ho niya na cases, no? Doon lang sa 8, no? Hindi pa kasama yung pumapasok ka sa electronically, ay nasa 6,000 ho na complaints ang nire-resolve. Kaya ho, you've seen anong challenges namin? Kung kayo po ay gustong tumulong, hindi po kami tatanggi. Tama, Secretary. Basta, sabi ni Secretary, kung tutulong kayo, walang kapalit. Tulong lang. Yan po ang laging ibinibilin sa amin ng Secretary. Ayon. Miss Nikki, ano pa yung ating mga katanungan dyan?
2: Siguro din.
1: Sagarin na natin si DG. Ang hirap hanapin ito.
2: Busy, very busy person. So DG, ano pa po yung mga asahan ng taong bayan sa ARTA sa mga susunod na buwan o araw?
0: Bigyan ko, susundan ko yung sinabi ni Isaac Billy. In the next months, makikita po natin, palalaguin pa natin yung ating kampanya, no, laban sa red tape and corruption patungkol po sa pakikipag-ugnayan sa ating mga tinatawag na ARTA champions and auxiliaries na inimpisahan ni Billy na simula nang siya in-appoint ng ating mahal na panghuli dito sa ARTA, yung ARTA auxiliaries. Kasi nakita natin yung potential ng mga kabataan. Di ba?
1: Yes, yung
0: pag
1: ARTA
0: yun. Na-encourage natin to join us in this fight, hindi lang mapapabilis, kundi magiging effective yung ating laban. At doon din po, ma-expand yung ating coverage kasi gusto nga natin malaman ng ating mga kababayan ang kalagaan ng ginagawa ng ARTA para mapabilis, mapaganda ang serbisyo, hindi lamang ma-attract natin yung mga investors, kundi lalo na maayos yung ating buhay kung saan we can really claim na dito sa Pilipinas, madali nating mahalin ang Pilipinas, di ba? Pag maayos,
1: yes,
0: ang nakikita mo dito, safe, ang mga foreigners are here, they feel welcome, hindi lang foreigners, kundi yung ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad, eh, siguro pagbalik nila dito, dito na sila mag-stay. Sama-sama tayo. So, ito po pangarap ng ARTA na sana maging matiwasay, gumanda ang ating ekonomiya, magkaroon ng marami pang negosyo, maraming jobs for our people that we can really feel the love of the country, the love of the people. Magagawa po natin ito sa pamamagitan ng pagikayat ng ating mga partners, hindi lamang from the public sector, kundi itong from the business sector, chambers of commerce, through our ARTA champions at sa mga kabataan, yung proyekto na ARTA Auxiliary, Billy.
1: Saka yung ating ARTA Youth Movement.
0: Yes.
1: Kung saan sinasabi natin lagi, kabataan, makialam.
0: At in-evolve na rin natin yung mga state universities and colleges. Meron tayong programa para i-professionalize yung government service. May gayat natin yung ating mga public servants mag-take up ng mag-master in public administration with specialization on regulatory management system. Pero in the long run, we can really promote good governance and good regulatory practice in the bureaucracy of the Philippines.
1: Saka I understand, DG, meron ka pa rin yung pinapasok na subjects sa ibang masteral degrees, di ba? Yeah.
0: Yes.
1: Sa ARTA.
0: Tungkol sa ARTA, regulatory impact assessment, regulatory management system, kung saan ito special skills ng ating mga public servants na pag sila nagpapatupad ng regulasyon o gumagawa ng regulasyon, ito hindi dapat pahirap, kundi lalo pang mapabilis, mapadili mapadali ang serbisyo natin para sa taong bayan.
1: Okay. So ano, ito muna tayo para sa ilang paalala o ilang balita?
2: I think magbabalik tayo para sa Balitang Arta.
1: Okay.
3: Balitang Arta.
2: Para sa Balitang Arta, ARTA naghahanda na para sa 11th meeting na ASEAN-OECD Good Regulatory Practices Network o GRPN. Kasalukuyan naghahanda ang ARTA sa hosting ng 11th meeting ng ASEAN-OECD GRPN na gaganapin ngayong October 20 to 23 sa Taguig City. Inaasahang dadalo ang mga kinatawan ng 11 ASEAN member states kung saan inaasahan na pag-uusapan ang pagpapalakas ng regulatory reform sa rehiyon sa pakikipagtulungan ng mga kasapi ng ASEAN.
1: ARTA pinalakas ang samahan ng mga stakeholders sa Surigao del Norte sa ginanap na town hall meeting. Nagkaroon ng town hall meeting sa ARTA kasama ang mga local government stakeholders, civil society organizations, at community partners noong September 17, 2026 sa General Luna, Surigao del Norte para malaman ang mga saloobin ng residente sa pagpapabuti ng mga transaksyon ng gobyerno. Kasama rito ang paglagda ng 7 CSOs at ARTA ng Memorandum of Understanding para kilalanin sila bilang ARTA Champions. Sinisimbolo nito ang kanilang suporta sa ARTA para sa pagkapatupad ng mga inisyatibo para maging mabisa ang serbisyo publiko sa kanilang mga lugar.
2: ARTA ay sinagawa ang Whole of Government Reengineering Workshop para sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform or NSWITFP. Bilang bahagi ng implementasyon ng NSWITFP, isinagawa ng ARTA ang Whole of Government Reengineering Workshop kung saan ang Batch 1 ay sinimula noong September 21. Layunin ng workshop na ito ang maiayos ang mga end-to-end and trade-related processes at services ng mga ahensya. Kabilang sa mga lumahok na ahensya ay ang Bureau of Animal Industry, Sugar Regulatory Administration, Philippine National Police Firearms and Explosives Office, at ang National Telecommunications Commission. Magpapatuloy ang workshop ng Batch 1 sa darating na September 28 at October 1. Para sa kompletong detalye ng ating mga balita, bisitahin ng facebook.com/artagovph.
3: Tanong sa ARTA.
2: Yan. So dumako naman po tayo sa tanong sa ARTA kung saan ang tanong ng bayan ay bibigyan kaagad ng kasagutan. So i-play po natin yung tanong.
7: Tanong ko lang sa ARTA. Paano makakatulong ang mamamayan sa pagpapalakas at pagpapalawak ng ease of doing business?
2: Yun. So, DG, pwede po kayong sumagot?
0: Sana hindi puro problema lang yung ating natatanggap. Kung meron pa yung magandang experience, na-experience nyo yun sa isang bayan na ito, sa isang ahensya, nakita nyo yung service na tama, ibahagi nyo naman. Ibahagi nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga pamilya para lalo pang malawa, mapalawak ang kaalaman ng ating mga taong bayan patungkol sa ginagawa ng anti-retip authority.
2: Yan. So lahat po ay may ambag, hindi po lang government. So kahit bata, matanda, private sector, may ambag para sa ease of doing business.
1: Oh, yun nga, sabi nga ni DG, wag lang yung bad news.
2: Mm-hmm.
1: Alam mo, malaking bagay yung pagka tayo na pagsilbihan, natuwa kayo. Isulat nyo rin naman sa amin. I-email nyo kami na itong si ganitong tao sa ganitong departamento, talagang kami ay nabigyan ng magandang serbisyo. Para humapuri din naman natin sila. Malaking bagay, di ba tayo, nung bata tayo, ang laking bagay pagka yung teacher natin na sabihin tayo ng very good ginaganahan ka lalo. So ganun din yung ating mga frontliners, nakakagana pagka na sila ay na-appre. Although di naman sila nangihingi ng kapalit na purihin. Pero tayo, bilang mga mabubuting Kristiyano, mabuting tao, ipakita din naman natin yung ating appreciation sa kanila.
2: And you also have our platforms like Facebook, Instagram, sa yung website po natin. So bisitahin po natin yung ARTA's website. Kasi parang kanina nag-check kami DJ ng Facebook natin, tapos parang sinasabi nila na, meron bang mga napakulong na yung ARTA, no? So marami pong nagagawa yung ARTA na siguro ay hindi lang aware yung mga tao, kaya tuloy-tuloy po yung ating information campaign kagaya po nito sa ARTA Lakayan, sa social media pages, sa mga town hall meetings, para po malaman ng tao na marami na po tayong nagagawa at marami pa po tayong kayang gawin pa.
1: Sundin ko lang yung tanong na maraming nagpakulong. Mas gusto ko siyang sagutin na marami na po kaming napagbago
2: yes. Ng
1: departamento. I mean, minsan naman ho kasi hindi naman ho nila gustong sinasadya na kayo ay hindi pagsilbi ng maayos. Minsan na kailangan lang ho eh, paalalahanan. Huwag yes. Naman ho agad ikulong. Kawawa naman ho, may anak din. Pero makakaasa ho kayo. Marami na ho kaming yung talaga hong ayaw magbago na amin na sinampahan ho talaga ng kasong formal. Yon. Yan po. Huwag ho kayong mag-alala. Pagka ho makulit na talaga hong doon ang punta. Ngunit hanggat maaari, dahil tayo nagtutulungan sa bagong Pilipinas, ang pinakamaganda ay bayanihan, paalalahanan, no, malasakit sa isa't isa. Yan po yung ating ginagawa. So, maraming salamat, DJ Ness, sa pagikayat sa lahat ng Pilipino, ano man ang estado sa buhay, na tumulong sa pagpapabuti ng ease of doing business and efficient government service delivery sa bansa. Inaanyayahan natin ang ating mga kababayan na magtanong sa ARTA Lakayan sa pamamagitan. Muli, pag-email ng info@arta.gov.ph sa comment section ng episode na ito. Miss Nikki?
2: Yes, ito na nagtatapos ang ating makabuluhang
1: usapan. Pero Miss Nikki, pwede bang mag-last, kahit last 30 seconds tayo?
2: Last
1: na,
2: 30 seconds,
1: para kay, ano, para kay di, kay, para kay Secretary.
2: Oo.
1: Oo, ibibigay namin sa iyo, Secretary. Oo. Ikaw ang mag-close ngayon.
0: Mga kababayan, patuloy po tayong magtiwala sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, sa ating mga ahensya, kagaya po ng Anti-Retip Authority. Wala na po kaming hiniling pa, kundi hilingin ang inyong patuloy na pagtitiwala para lalo nating mapaganda, mapaayos ang buhay dito sa Pilipinas, maka-attract tayo ng investors, businesses to flourish, mag-drive ng ating ekonomiya para magkaroon pa ng maraming trabaho para sa ating mga kababayan, maraming negosyo na magpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang ating kahilingan sa ating patuloy na pananalangin. Gabayan po tayo ng ating mahal na Panginoon, ating Diyos. Kapag tayo po ay gumagawa lang ng tama, hindi po tayo dapat matakot. Ngayon, kung kayo po ay nakaranas pa rin, nakaramdam ng isang pahirap, isumbong po ninyo, iarta po ninyo sila. Tumawag po sa ating hotline, mag-email using the Ego PH. Ang ARTA po ay handa tumulong at makinig sa inyong mga reklamo. Pero on the positive note, sabi nga Billy, kung meron naman kayong nakita maganda ang ginagawa, ay magpasalamat ninyo at i-share din ninyo ito para yung ating mga kababayan dito sa ating mga ahensya ng gobyerno na nakatanggap ng ganong good news, ay lalo pang ma-encourage na to serve even better for our country, for our people.
1: Yan. Muli po, marami tayong natutunan muli ngayon. Andami pa natin gustong pag-usapan.
2: Yes.
1: Ngunit, kagaya ng dati, kinulang na naman sa oras. Mga kababayan, ako po si Undersecretary Billy Racho, kasama si DC Nikki Francisco, Pilipino, mamamayang Pilipino, kabataang Pilipino. Tayo'y makialam at tumulong. Maraming salamat at magandang hapon, Pilipinas!
8: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news. news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiofilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Filipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Filipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Filipinas, 738 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Seguridad sa ground at cyberspace, hinigpitan ng Philippine National Police bago ang ASEAN Summit. May ulat si Diane Leal.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Hinigpitan ng Philippine National Police o PNP ang mga hakbang sa seguridad sa ground at cyberspace. Ito ay bilang paghahanda ng bansa sa pag-host ng ika-49 na ASEAN Summit sa Nobyembre. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang NCRPO at iba pang unit na palakasin ang pagkaplano sa seguridad sa paligid ng mga lugar na pagdarausan ng summit, mga hotel, paliparan at pangunahing transport hub. Kabilang sa direktiba ang pinaigtig na foot patrol at mobile patrol, gayon din ang kahandaan ng mga quick reaction team. Palalakasin din ang cyber monitoring laban sa maling impormasyon, disinformation at iba pang banta online na maaring makaapekto sa summit. Ayon kay Nartates, nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan, local government units at security partners upang matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at ng publiko. Igagalang naman anya ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon, lalo na yung mga grupong tumututol sa Pax Silica Initiative. Gaganapin ang ika-49 na ASEAN Summit mula November 16 hanggang November 18 sa Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Samantala, NCRPO naghahanda na para sa seguridad ng 49th ASEAN Summit sa Metro Manila. May ulat si Luisa Erispe.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Mas pag-iigtingin ng National Capital Region Police Office ang police visibility, seguridad sa mga ruta at intelligence at information monitoring bilang paghahanda sa isa sa gawang 49th ASEAN Summit at related summit sa Metro Manila sa Nobyembre. Ayon sa NCRPO, ngayon pa lang, nais na nilang matiyak na pulido at maayos ang deployment ng kanilang mga tauhan, kaya patuloy din ang kanilang koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines para sa pagpapakalat ng mga law enforcement sa mga estratehikong lugar. Kabilang naman sa mariing babantayan ay ang mga venue, hotel, dadaan ng ruta at iba pang lugar na maaaring puntahan ng mga delegado. Tinidiyak din ng NCRPO na sa tulong ng iba't ibang traffic management agencies at LGU, magiging maayos ang pagdaan ng convoy ng mga delegado na hindi nakakapermisyo sa mga motorista. Ayon kay NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang layunin nila maging maayos at ligtas ang Metro Manila para sa mga ASEAN leaders, delegado at bisita na hindi naaapektuhan ang mga residente sa Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Mga condo units sa Metro Manila na hindi pa nabebenta, pinag-aaralang maging bahagi ng pabahay project ng pamahalaan. May ulat si Alvin Baltasar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: May lahat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang bagong pamamaraan ng mas pinalalakas pang pabahay program ng administrasyon sa ilalim ng 4PH program. Sa isinagawang Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group Real Estate Meeting sa Palasyo ng Malacanang ay ipinresenta ang bagong modality kung saan ay magbibigay daan sa mga developer na maibenta ang kanilang mga housing inventory. Kabilang dito ang mga condominium units na nasa prime locations, particular sa National Capital Region, na hindi pa naibibenta at nagkakahalaga ng 3 milyong piso pababa. Sa inilatag na presentasyon umano ni Aliling sa Pangulo sa PISAC Meeting, ay papasok dito ang pag-ibig fund. Sa bagong mekanismo ay sinasabing mabibigyan ng pagkakataon ng mga pribadong developer na makapagbenta ng mas maraming unit at matugunan ang problema sa mga hindi pa nila na ibebentang unit. Binigyan din rin sa kabilang dako kay Pangulo Marcos na sa bagong modality ay mabibigyan din ang mga home buyers ng oportunidad na makabili ng mga pabahay na mas mana sa magandang lokasyon sa mas mababang presyo at may mababang interest rate. Kaugnay na ito'y sinasabing magkakaroon ng anunsyo kapwa ang DSUD at Pag-ibig hinggil sa guidelines ng nabanggit na bagong expanded 4PH modality. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa ibang huling balita, North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway maaaring ma-delay ng 2 taon dahil sa right-of-way budget. May ulat si Kathleen Forbes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maaaring maantala na hanggang 2 taon ang operasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR at Metro Manila Subway dahil sa kakulangan ng pondo para sa right-of-way acquisition. Sa interpelasyon ni Akbayan Portales, Representative Percy Sendanya kay Appropriations Committee Vice Chair Edwin Onchuan, lumabas na kulang ang inilaan na pondo para sa right-of-way ng 2 proyekto sa 2027. Ayon kay Onchuan, 2.7 billion lamang yun nasa National Expenditure Program para sa right-of-way ng NSCR kumpara sa tinatayang 30 billion pesos na pangangailangan para sa susunod na taon. Nang tanungin ni Sendanya epekto nito sa timeline ng proyekto, sinabi ni Onchuan na mapabalam ang 2 proyekto ng 2 taon. At dahil na dito, yung target na full operation ng Metro Manila Subway na 2031, maring maurong na sa 2033, habang yung sa NSCR naman, yung target na operasyon ng 2033 ay maaaring umabot na sa 2035. Gayunman, sabi ni Onchuan na maaari pang mahabol yung original na timeline kung pagbibigyan yung hinihinging karagdagang pondo ng DOTR para sa right-of-way. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
9: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo, live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
19: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
18: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
20: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
21: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
18: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
22: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Oras sa buong Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
23: Buwang trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
26: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes, September 24, 2026. At sa ngalan po ng ating kasamang si Ms. Jamie Quinto, ako po si Tess Ramirez. Ang samantalat niyong makakasama sa kabuuan po ng programang One Trabaho. Hanggang alas 3 ng hapon. Kumusta na po kayong lahat? Ingat po ha, sapagkat meron na ho tayong Tropical Storm Queenie. Gamat wala hong direktang epekto pa sa ating bansa, ay magdudulot pa rin ho ng mga pag-ulan yan. I-expect rin po natin yung thunderstorm, sabi ho ng PAGASA DOST. Na huwag hong kalilimutan magdala ng payong o pananggalang sa ulan. Kung kayo man ho ay lalabas ng inyong mga tahanan o kaya ay uuwi na, diba, pagkagaling sa trabaho. At sa mga kababayan po namin na may trabaho man o wala, para po sa inyo itong programa na ito. Sapagkat para sa mga walang trabaho, tutulungan po namin kayo na magkaroon ng trabaho. Sa mga may job naman, syempre yung mga paalaala patungkol sa iba't ibang klase ng trabaho, yun amin hong ipagkakalob sa inyo ng mga impormasyon.

0: Upper Quezon City. May government partners din na magkakaloob po ng serbisyo mula sa Social Security System o SSS. Kasama rin po ang Pag-ibig, Pag-ibig Fund at ang PhilHealth. So bukas na po yan. Samantala, para naman po sa mga overseas Filipino workers na nagnanais madagdagan ang skills, gayon din ay magkaroon ng mga bagong kaalaman o maghanda para sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan, alam po ninyo maglulunsad ng libreng training opportunities with allowance para sa ating mga OFW, ang OWA Kasanayan at Kabuhayan Center. Bukas na po ang pre-registration para sa mga OFW na interesadong sumailalim sa mga training na handog ng OWA, katuwang po ang TESDA. Kabilang po sa mga training opportunities ang Barista NC2, Virtual Assistant Services NC3, Housekeeping. Tama rin pong tungkol sa Japanese language and culture, bartending, digital livelihood trainings, bookkeeping, AI training program at caregiving. Ang training venue po ay sa OWA Development Center sa Solana Street, Intramuros, Manila. Kailangan hong mag-pre-register, iscan lamang po ang QR code o gamitin ang registration link na makikita sa OWA FB page. Ang pre-registration deadline ay bukas na po, September 25, Biyernes.
1: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 2:16 na po ng hapon ng ating oras at sa oras na ito ay kilalanin na po natin mga kaibigan ng isang freelance videographer at food blogger. Siya po ay videographer and editor sa mga event, kadalasan po sa automotive industry. At last year, nagsimula po siyang mag-vlog para i-document yung mga sports na ginagawa niya. Naging hobby niya yung pag-upload kasi sayang daw yung footage kung nakatambak lang. At para ho sa ating makakapanayam, gusto lang niyang mag-perform at magkaroon ng something to look back on. Ngayon, pag-usapan po natin ang oportunidad sa vlogging, mga kaibigan. Kasama po natin via Zoom si Mr. Ken Paolo Kimba. Ayan, Kuya Ken, magandang hapon po at welcome sa One Trabajo.
2: Salamat po sa pag-invite po.
0: Ayan, Sir Ken, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung paano kayo nagsimula bilang food blogger at videographer bukod po doon sa mga ilang impormasyon na akin pong nabanggit kanina?
2: Yan, bali nung una po, yung videography po kasi is part of the course ko ng college sa MassCom. And then, hindi ko din namalaya na habang na-enjoy ko siya, ito na rin pala yung ginagawa ko. Ito na yung naging trabaho ko. Yun yung bali, dun ako nagsimula as a videographer. Sa passion lang na kung yung mga gears, kung paano sila gumagana, yung mga lente, and then kung paano mag-edit, yung dun po siya nagsimula as in, more on projects lang talaga siya nung college. Tapos, yun, hindi ko namalayan na, oh nga, na ito na pala yung ginagawa ko para sa kabuhayan ko po.
0: Ayun, so hindi inaasahan ano, yung pagsulong mo dyan sa ganyang klase ng ano, career or opportunity. Nag-click, kumbaga, yung hindi mo inaasahan na hobby lang, tapos for fun lang, pala, pwede na, nakatulong sa kumahayan.
2: Pwede, oo nga po. Tsaka maganda din kasi siya, para kasi hindi ako nagtatrabaho. Yun yung maganda dun sa freelancing ko. Eh, nag-iiba-iba yung tao lagi, iba yung location, iba yung sinushoot. So, ang saya lang kasi hindi pa ulit-ulit yung nangyayari dun sa isang work ko.

0: po, ito, pasok ko lang po din yung vlogging. Una po talaga kasi yan, nagsisurf po kasi ako sa La Union. Tapos gusto ko lang makita yung, ito, parang ma-document po lang ba yung mga ginagawa ko. Kung tama ba yung mga posture po. Ayan po, ayan, yan yung mga yan po. Tapos, sabi ko bakit, eh gumagawa din po kasi ako dati ng mga tula. Tapos nakatambak lang siya. Tapos nilalagay ko siya ngayon dun sa surfing. And then yun, nag-progress siya into food. Since nandun na rin ako sa La Union, tinry ko mag-food. Tapos, surprisingly, may mga chat sa akin na nagpapashoot sila sa akin. No, galing ko dyan, ayos na.
1: Yung surfer yan. Ka dyan,
0: ha? Apo. Yun po, tapos, eventually, na-enjoy ko na rin siya. Na-enjoy ko nang nag-perform. Kasi po ng college din, nag-perform din kasi kami. So, parang nung gumraduate ako, hindi ko na siya nagagawa. So, ito na lang yung ginawa ko, performance para sa sarili ko. And then, syempre, to make it a point na para may babalikan lang ako sa mga ginagawa ko sa life ko na. Para documentation ko lang, para mabalik ang pleasure. Na, ay, ginawa ko pala to, saya pala na ito. Ngayon po, dun po
1: meron
0: siya.
1: Ka pa bang ibang work aside sa pagiging vlogger mo?
0: Yun po, bali videographer na po and editor. And then, yun po may family po ako. Yun po yung ginagawa ko sa life. Tsaka pickleball po, pinsan. Nilaro po pickleball.
1: Okay, dun sa iyong pagiging food vlogger, Ken, ano yung nagtulak sa'yo para gumawa ng ganung klase ng content? Yung tungkol sa pagkain?
0: Trip lang talaga siya eh. As in, for fun lang talaga siya nung una. Uy, yun. Tapos, nagkakaroon kasi ng traction. Tapos yung mga kaibigan ko sinasabi nila na, uy, Ken, okay yung video mo ah. Saan yan? Saan to? Tapos ang gusto ko lang talaga gawin, ipag-tripan yung mga kaibigan ko paggabi. Gusto ko silang gutumin. Pero it turns out na may mga nagchat-chat talaga ng mga restaurant na para i-shoot ko sila. Tapos yun, naging, uy, parang isip ko, ayos to ah, libre yung pagkain ko. Tapos pabayaran pa nila ako. Hindi, kakain ako para bayaran. Para ang saya naman dun. Kaya ngayon, naiganyo din ako. Tapos may mga friends din kasi ako hosting to vlogging din. Na kumikita sila, as in full time sila. Siguro pwede kung pang ano to, side hustle. Yun yung naisip ko na gawin. Kaya, ayun, kaya nag-vlog din. Kaya pinagpatuloy ko po yung vlog. Tsaka sarap ko kasi kumain. Yun din yung ano. Kaya kung buo na pamilya namin, madalas po kami kumakain sa labas. Tapos dinadocument ko lang siya.
1: Yun. Ibig sabihin na, Ken, yung mga na-feature mong restaurant o mga pinupuntahan mong mga kainan, nalilibre ka palagi o hindi naman ganun lagi?
0: Hindi naman po parating libre, pero may mga konting freebies ba. For example, sa isang pag Italian restaurant, may libre kaming pizza minsan. Pero kami minsan complimentary na kung ano man. Pero hindi po sa lahat yun, mama. Minsan lang po yun. Pag pinapabalik na kami. Ganyan po siya. Yes po.
1: Okay, so puro mga magagandang comments ba yung pinopost mo or pinipintasan mo rin kapag meron kang nakain na hindi kaiga-igaya o hindi swak sa panlasa mo, Ken?
0: Ako naman po, ma'am, is very honest naman po ako sa mga viewers ko na pag sinabi. Pero hindi ko naman po talagang sisiraan. Siyempre, halimbawa po, maalat. Hindi ko naman po sasabihin na napaka-alat naman nito. Meron po akong mga words na medyo na hindi masakit. Kasi alam mo yun, para, for example, siguro kung mataas yung tolerance mo sa saltiness, pwede sa ito. So, ganun ko siya dinadivert. Kasi ayoko rin naman manira ng restaurant. Kasi sa buong menu niyan, ma'am, for sure, merong hindi ganun na papasok sa, ano mo sa taste buds mo. So, hindi lahat yan masarap. I 100% guarantee na ganun yung mga menus. Pero, for sure, kaya naman sila naging restaurant kasi may masarap silang pagkain. So ako nagkufocus ako doon sa experience ko na kumakain ng masarap na dish nila.
1: Naku, Ken, alam mo, naalala ko tuloy ano, yung nag-viral na vlogger, di ba? Merong nag-viral dahil pinintasan niya yung nakain kwek-kwek na walang lamang itlog. Puro daw harina yung laman. Tapos, pinapadeclare as a persona non grata dahil mismo yung mga residente doon ay hindi, nagsabi na siya ng hindi maganda. No?
0: Oo nga po. Hindi ko nga kailangan. Ako, sa totoo lang, gusto ko, kung mapapanood niyo yung mga vlogs ko, I mean, gusto ko yung good vibes eh. Kasi medyo magulo na yung ano, magulo na yung mundo natin. Tapos, medyo nadagdag ka pa ba sa negativity. Ako gusto ko talaga very positive, very happy lang. Ganun yung gusto kong ano, ganun yung gusto kong maging tulong ba sa social media. Gusto kong maging masaya yung ano, yung, o kahit pa paano mabigyan pa ng konting sa'yo yung mga manonood sa akin.
1: Mga good vibes.
0: Yes, yeah. Good vibes po.
1: Oo. So Ken, ano yung proseso mo sa paggawa ng isang food video? Mula doon sa pagkuha ng footage hanggang sa pag-edit. Gaano katagal mong ginagawa yan?
0: Pag kumukupag, kasi po lagi, videographer ko po kasi dito yung asawa ko. So ginagawa ko na po siya shoot tsaka date. Nakalibre na po ako ng date sa asawa ko. Nakapag-shoot pa ako. So yun yung ginagawa ko po lagi. So ngayon, siguro pag depende po madam, siguro mga less than an hour tapos na po ako kasi hindi ko naman siya uubusin sa harapan eh. Kasi gusto ko pa rin siya ma-enjoy na kinakain lang na walang camera. So ang editing po niyan, ang script po niyan, hindi ako nag-i-script. Talagang ano lang siya, ad-lib lang siya. Gusto ko talaga kasi yung...
1: Continuous.
0: Yes po, yung genuine na reaction ko towards sa pagkain na yun. So, yun, medyo, syempre, pag nagpe-perform ka, medyo pag sinarapan mo, talagang... kailangan maramdaman niya ng ano, ng audience mo eh. So ako naman, nasanay na kasi ako nagpe-perform kahit nakakahiya dito sa, ano ko, sa restaurant. Nasanay na lang ako. Yun, tapos, yun, with friends po. Or usually, yung mga mayayaman kong kaibigan, nililibre nila kami. Hindi binavlog ko na rin po, you know. Shoutout po sa mga kaibigan ko. Yan. Salamat po sa paglilibre sa amin.
1: Oo. Ano yung pinakamahirap na bahagi ano, ng pagiging food vlogger at videographer?
0: Actually, yung pinakamahirap talaga yung consistency para sa akin. Kasi ako, meron ako talagang trabaho. Ang hirap planuhin kung kailan ka maglalabas ng video, kung kailan ka mag-i-edit, kung kailan mo ilalabas yung pagiging vlogger mo. Siyempre, may trabaho ka, may pamilya ka, may asawa ka, may mga hobbies ka. Yun yung pinakamahirap na part sa akin is kung paano ako magiging consistent, which is I'm trying to be consistent kasi ito daw yung secret sa vlogging eh, maging consistent ka lang. Yung show up every day, parang ganun yung ano nila, yung concept.
1: Meron ka bang karanasan na talagang hindi mo malilimutan habang gumagawa ng content?
0: Ano po ba? Positive po ba negative?
1: Both.
0: Both? Ano? Meron ako mga nasushoot na sobrang simple lang yung issue. Pero, halimbawa yung ano, yung mahaba ang pila. Pag mahaba ang pila, gusto ng tao, ibig sabihin, di ba?
1: Pero kumakain, marami kasi, customers.
0: Pag marami pong customers, marami kumakain. Usually masarap. Ganoon po yung concept. Pero may mga time kasi na, ang Pinoy kasi minsan, basta mabusog. May konsepto, may dalawang uri kasi ng pagkain para sa akin. Yung mabubusog ka, tsaka yung masasarapan ka. So yun yung lagi kong struggle sa pag-shoot. Ano ba? Saan ko ba siya ilalagay? Sa pangmasa ba? O para doon siya sa... Para pang-leisure siya na sarap? Sorry, lumayo ba ako? Opo. Lumayo ba ako sa question?
1: Ayun, okay. Yung opo. Ano eh, talagang ginagawa mo, hindi isang simpleng... Maaring sabihing simple pero napakahirap din gawin ano dahil mabusisi yan. Yes, at saka syempre marami kang isinasaalang-alang diyan, 'di ba? Marami kinukonsidera bago ka makabuo ng isang content. Paano mo ginagamit yung videography Ken upang maipakita ng mas mahusay yung pagkain at yung karanasan sa isang restaurant? Kasi isang skill din 'yan eh, 'di ba?
0: Yes, po. May short akong kwento dyan. Sabi sa akin nung kumuha sa akin, owner siya ng restaurant, sabi niya sa akin, actually Ken, hindi naman ganun kadami yung followers mo, sabi niya sa akin. Pero di ba kailangan maraming followers? usually yung mga kinukuha content creator. Na ganyan siya eh, ganyan kalakaran. Pero Ken, gusto ko yung ano eh, yung itsura ng video mo. Kasi ang ginagamit ko dito ma'am, yung professional camera ko talaga.
1: Ayun.
0: So yun talaga yung ano ko, feeling ko yung hindi ko masabing, pwede ko masabing edge yun sa ano, sa yun yung ano, yun yung
1: pwede, naging oh, edge advantage ko. Din yun, di ba?
0: Kasi ang ginagamit ko talaga pang professional talaga yung I mean yung mga SLR talaga. Tsaka yung audio ko maayos siya. Kasi alam ko yung fundamentals ng videography. So I'm giving the 100% of my knowledge as a videographer doon sa vlog ko. That's why ang hindi siya, hindi ko ay ako magsabing maganda, pero iba yung itsura kasi talaga ma'am nung kuha ng cellphone tsaka yung kuha ng camera. So yun po yung ano ko.
1: Oh, tsaka talagang marami yung manonood sa iyo kapag maganda yung quality
0: yes,
1: ng ma'am. Video, 'di ba? Kapag hindi,
0: yes, ako,
1: hindi nila pagtsatsagaan yun eh.
0: Mm.
1: Hanap na lang ng iba na maganda.
0: Tsaka yun, ginagalingan ko rin yung ano, yung pag performance kasi kailangan yes. mo din na ano eh. Kailangan maayos ka magsalita, tama information mo. Tsaka yun, fun siya and good vibes talaga. Yun talaga yung packaging ng Bigo TV. Yung masayang kumakain sa isang restaurant. Ini-enjoy yung pagkain. Yan po.
1: Tama. Okay, maraming salamat sa mga impormasyon na yan ha.
0: Maraming so, salamat
1: din po. Babalikan ka namin ha. Babalikan ka namin mga kaibigan, tayo po ay magbabalik at marami pa tayong kwentuhan na magaganap dito sa One Trabaho. Diyan lamang kayo at magpapakilala lamang po ang Himpilan.
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na ha, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto.
1: Back dito po sa programang Juan Trabaho. Ako pa rin po si Tess Ramirez. Oras po natin alas 2:36 ng hapon. At nakakasama pa rin po natin via Zoom Mr. Ken Paolo Kimba, Bigo TV, isang freelance videographer and food blogger. Yan, Sir Ken, may mga bata ngayon na ina-idolize talaga yung mga tulad yung vloggers o content creators, di ba? Talagang pinapollow nila yung mga ipinapost yung video. At isa ako dun sa mga naniniwala na tumatatak eh, di ba? Sa isipan ng sino man na makakapanood yung bagay na napanood ninyo. Diba? Sa kanilang panonood na yan, talagang tumatatak sa isipan. Kahit tungkol sa pagkain nga, may harmful effect eh. In fact, may mga nasawi, diba? Na mismong vloggers, dahil sa ginawa nilang sobrang pagkain. Mukbang yung nga tawag doon, ano mukbang?
0: Yes po.
1: Oo. So on your part, palagi mo bang isinasaalang-alang yung safety sa bawat pinapost niyong video, Ken?
0: Yes po ma'am, sa akin kasi ang goal ko kasi is syempre healthy living kasi natanda na rin naman po ako, 34 years old na ako, so kailangan ko rin ayusin yung kain ko. Pero pagdating po kasi sa vlogging, ayoko rin nung hangga't maaari gusto ko din talaga healthy, pero hindi kasi sila lahat healthy. So ang tanong, paano mo binabalance, yun po ba ang question po ninyo, paano pa hindi magkakaroon ng sakit towards doing the vlog, food vlog. Tama, yun po ba ang question?
1: Oo, ganun.
0: Opo. Sa akin po ma'am, kasi hindi ko naman talaga din lahat kinakain. Kumbaga yung experience lang nung mismong dish, siguro 4-3 bites lang nung mismong dish. Lalo na pag mamantika siya, hindi ko po talaga kinakain. Alam niyo po, sa totoo lang, minsan, ano, sabihin ko po sa inyo yung totoo, hindi po talaga ako makain ng balat ng chicken.
1: Okay.
0: Pero, hindi ko talaga makain ng balat chicken. Pero for the vlog po, parang minsan isang kagat, to kasi hindi mo pwedeng explain ang manok nang walang balat. Kasi 80% ng sarap nasa balat. Tama po ba, ma'am?
1: Correct.
0: So ako ngayon, for the show, for the vlog, tinitikman ko siya. So ganyan okay. Po yung ginagawa ko. And then, syempre, after po ng mga vlogging, and then ng mga kumain, kapag kumain ng carbs, I look at a point na meron akong exercise. Nagbubuhat ako sa bahay, push-ups, and then, yun po, meron din akong sports, at pickleball ako. So, kailangan ko kasi siyang ilabas eh. Kailangan ko rin ilabas yung kinain ko na papuntang exercise para tumagal ako dito sa industry na to. Kasi kung kain lang ako, mahirap po talaga yun. Hindi po tayo pabata lahat. Mahirap na puro kain lang. Kailangan talaga may exercise.
1: Yun. So sa ginagawa mo, may kasamang editing na rin, di ba? Hindi lahat ng, kumbaga, meday yung kasama. Ayun, kasi masama nga naman na kain ka ng kain at ikaw naman yung mapaperwisyo, di ba? Ikaw ang pinsala, yung katawan mo. So, hindi ko dapat na kapag halimbawa challenge ng viewer na kainin mo at bibigyan kita ng ganito kalaking pera, maniniwala ka, di ba, kagaya ng ginawa ng iba. So, yun yung nangyari, namatay.
0: Ayun, mahirap po yun.
1: Tsaka, wag basta-basta.
0: Opo, sa totoo lang kasi, nakaka-addict naman kasi talaga yung attention po sa social media, minsan nakaka-ano siya, yung parang may pakiramdam na kailangan mapansin ako, kailangan maging sikat ako, gagawin ko lahat para doon. Doon po parang hindi ako pabor eh. Kailangan gawin mo muna, gawin mo talaga po anong gusto mong gawin. Hindi yun dahil marami lang nanonood.
1: Tama yun, Ken.
0: Opo.
1: At dahil nga sa mga safety issues na yan, kaugnay na rin ng mga nangyaring karahasan sa mga paaralan, Ken, ano, bagamat ito'y walang kinalaman doon sa vlog kung halimbawa tungkol sa pagkain, may mga mambabatas kasi na nagpanukala ng total social media and online gaming ban for children under 13 o below 13 years old. Ano naman yung masasabi mo tungkol dyan, Ken?
0: Total ban of, kasi ma'am, sa totoo lang, technology yan eh. For me, kasama yan sa progress ng mundo. Kasama sa progress ng generation na paparating sa atin. So, sa akin, gusto ko sanang, kasi kami ng mga, hindi ko alam kung paano siya sasagutin eh. Kasi ng mga bata kami, puro kami labas eh. Puro kami laro sa labas. Puro kami socialization. Nataya-taya. Ibang preso. Siguro.
1: Wala pong cellphone nung araw eh, di ba?
0: Wala pong cellphone eh. Tsaka iba rin talaga yung epekto ng cellphone talaga. Pero, sige ma'am, sasagutin ko yung tanong niyo. Sa totoo lang, hindi ako pabor na iban yun.
1: Bakit Ken?
0: Hindi ako pabor dahil nandun kasi yung progress eh. Ng isang tao eh. Kasi ngayon, naniniwala ako na yung mga based to sa pagkakaalam ko, mama, may mga atleta tayo ngayon. Hindi lamang sa sports mismo. May e-sports kasing tinatawag ngayon. So ako, naniniwala ako na may bagong generation of athletes ngayon na parating. Na hindi siya sa sports talaga na physical. Based on the online game niya siya. At big din siya. Ang laki ng potential ng mga Pilipino towards sa ganyan. In fact, ang Valorant ngayon, kung alam niyo, kung ano mama, yung Valorant ngayon, ang nag-champion dyan sa Asia, hindi ako nagkakamali, dalawang Pinoy. Oo, ganyan. Kasi fan din ako ng esports eh. So, para sa akin, hindi ko siya ibaban. Kailangan talaga ng patnubay na magulang dyan.
1: Oo. Oh, limit din yung paggamit. Magkaroon na lang ng, di ba, yung talagang tamang guidance patungkol dun sa paggamit ng social media. Ayan. Yes, okay, ma'am. Meron tayong
0: 15
1: minutes, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 2 ng hapon. At Ken, ano yung mga bagay na natutuhan mo tungkol sa negosyo, marketing at pakikitungo sa mga tao dahil sa trabaho mo na yan?
0: Ma'am, sa lahat ng trabahong ginagawa ko, isa lang ang sikreto, maging mabuting tao ka lang. I mean, always do the right thing. Tsaka yung maging babait ka sa tao. Kahit sino pa sila. Kasi hindi mo alam, baka sila yung makatrabaho sa susunod, baka sila yung maging client mo. So, maging magiliw pa sa mga taong nasa paligid mo.
1: Importante yun eh. At yes, syempre, yung payo mo rin sa mga gustong magsimula bilang food blogger o content creator, Ken.
0: Yes, ang payo ko po gawin nyo po yung gusto nyo, hindi po yung kung ano yung uso. Kasi po yung uso na ano yan, nawawala yan. Pero yung gusto mo, dapat yun yung manain. Gusto ginagawa mo. Para masaya ka. At the end of the day, masasabi mo sa sarili, in some point of my life, ginawa ko yan. At nag-enjoy ako din. Kung mag-work, salamat. Kung hindi mag-work, at least may documentation ka.
1: Yan. Very well said.
0: Pwede ba mag-shoutout, mabilis lang?
1: Ken, maraming salamat sa iyong oras ha, dito sa One Trabaho. Baka meron kang gustong batiin. Sige. Sige nasa po. Iyong pagkakataon, Ken.
0: Gusto ko pong batiin yung ano, buhay may asawa. Ayan. sila Mari, si Kelvin, si Tan, si Jana, si Hex, si Ivan, mama ko. Ayan, nanonood po sila. Tatay ko, maraming salamat po. Tsaka sa mga nanonood ng Biga TV, maraming salamat po sa mga pag-heart. Ang laking bagay po ng pag-response nyo, yung pagpuso ninyo, pag-comment nyo. Sobra laking tulong po sa aming mga content creators. And maraming salamat po.
1: Alright.
0: Thank you so much, Ken. Po, ma'am. Salamat po. Lagi, ha? Opo. Sige po, ma'am. Salamat po.
1: Po mga kaibigan, isa siyang freelance videographer and food blogger, si Ken Paolo. Gimba o Kimba, ayan. Alas 2:45 ng hapon ng ating oras. Lahat ho ng mga nakatutok dito sa programang One Trabaho, maraming salamat sa inyong lahat saan mga dako ng Pilipinas kayo naroroon. Yan, inyo pong narinig yung ilan sa mga naging experience ni Ken as a blogger. Mga mahilig mag-upload dyan ang kanyang tungkol sa buhay-buhay. Baka chance nyo na ito ano, na maging isang sikat din na blogger someday. O yan sa gandang pagkakitaan din sa mga panahon na ito. Pero kalaki po niyan yung pagiging responsable, di ba? Sa paggamit ng social media, sa anumang platforms. Be responsible, mga kaibigan. Bako naman tayo sa mga balitang hatid ng ating mga correspondents. Pamamahagi ng LGSF sa LGUs, mayroong sinusunod na parameters at hindi kailanman mahahaluan ng politika ayon sa Malacanang. Sa detalye, pakinggan natin si Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Binigyan din ng Malacanang na walang politika sa pagbababa ng local government support funds sa mga lokal na pamahalaan. Katunayan ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat masiguro na kumpleto ang mga dokumento, mayroong sapat na batayan ng mga proyekto, at pumasa ito sa pagsusuri ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno bago mapagbigyan ng mga ito. Ayon sa opisyal, nakadepende ang pag-aproba ng pondo sa pangangailangan at kwalifikasyon ng proyekto, hindi sa kulay ng politika ng isang lokal na pamahalaan. Anya, mahigpit na sinusuri ng Department of Budget and Management ang mga kahilingan ng LGUs upang matiyak na kailangan ng proyekto, maayos ang dokumentasyon at magagamit ng tama ang pondo. Nilinaw din ni Castro na ang mga LGU mismo ang nagsusumite ng kanilang mga kahilingan at supporting documents sa DBM. Hindi anya automatikong naaaprubahan ang bawat kahilingan, lalo't kailangang dumaan muna ito sa pagsusuri ng mga kaukulang ahensya. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Kalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Matala Department of Labor and Employment, pinalakas ang koordinasyon sa mga labor concerns. Si DK Sarate. DK.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinalakas ang Department of Labor, Employment, National Capital Region ang koordinasyon ng pamahalaan at mga manggagawa at employers sa pagdalakay ng mausaping paggawa. Isinagawa ng DOLE NCR ang second regular meeting ng Regional Tripartite Monitoring Body sa Hotel Maison na Divinhil sa Maynila alisunod sa commitment ni Labor Secretary Francis Tolentino na palakasin ang tripartite mechanism. Pinangunahan na ni DOLE NCR Assistant Regional Director Jude Thomas sa Trevilla kasama sina Mediator Arbiters Attorney Margaret Lapid at Attorney John Vincent Malinaw ang pulong. Tinalakay ng mga kinatawan ng gobyerno, law enforcement group, employers at labor organization ang mga labor-related cases kabilang ang mga nakabimbing kaso na nangangailangan ng koordinasyon at monitoring. Binigyan din sa pulong ang kalagaan ng tuloy-tuloy na koordinasyon at konsultasyon ng pamahalaan, employers at labor group upang masubaybayan ang mga labor concern at ma-resolve ang mga kaso sa pamamagitan ng pagtutulungan. Sinusuportahan nito ang hadhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang bagong Pilipinas na demokratiko, inklusibo, participatory, responsible at nakabatay sa consensus-driven governance. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Nikkei Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Department of Trade and Industry inaasahang aabot sa 38 million pesos ang sales sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Igatali po si Luisa Erispe. Luisa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Target ng Department of Trade and Industry na makapagtala ng higit kumulang 38 million pesos na kita mula sa limang araw na 28 likha ng Central Luzon Trade Fair. Ang nasabing trade fair ay nagsimula nitong September 23 at magtatagal hanggang September 27 sa Mega Trade Hall 2 ng SM Mega Mall. Lalahukan ito ng mahigit 140 na micro, small and medium enterprises o MSME mula sa mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Bida naman rito ang iba't ibang dekalidad at tatatanging produkto gawa ng mga lokal na negosyante na handang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DTI, layunin nilang makalikom ng kabuuang mahigit 1 billion pesos na benta mula sa iba't ibang trade fair sa buong bansa ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 700 million sales noong 2025 trade fairs. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 2:51 ang hapon natin oras. Samantala, Senador JB Ejercito, suportado ang pagpapalakas ng cybercrime divisions ng DOJ at NBI. Pakinggan naman po natin si Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Suportado ni Senate Finance Committee Chairman Senator J.B. Ejercito ang pagpapalakas sa cybercrime units ng Department of Justice o DOJ at National Bureau of Investigation o NBI para labanan ang tumataas sa kaso ng online fraud, scams at iba pang cybercrimes. Sa budget hearing ng DOJ at mga attached agencies nito, iginiit ni Ejercito na kailangang tiyakin ang sapat na pondo para sa cybercrime divisions ng DOJ at NBI dahil halos lahat ng aktividad ay online na, kabilang ang mga illegal na gawain. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isa sa pinakaabala nilang tanggapan ng NBI Cybercrime Division na humahawak ng 7-8 kaso sa bawat 10 cybercrime cases kada buwan. Sinabi ni Matibag na kabilang sa kanilang minomonitor ang nihilistic violence sa pamamagitan ng dark web. Nasa 175 million pesos ang nakalaang pondo sa 2027 proposed budget para sa NBI Cybercrime Division na gagamitin na niya sa pagbili ng mga kagamitan at tools para palakasin ang kakayahan ng ahensya. Sinuportahan din ni Ejercito ang plan ng NBI na magtalaga ng liaison officers o attaché sa mga bansang maraming OFW para matulungan ang mga kababayan natin na nabibiktima ng cyber fraud. Samantala, tinanong ni Ejercito ang NBI tungkol sa posibleng involvement ng transnational crime groups at foreign entities sa cyber scams, information manipulation at trolling sa bansa. Ayon kay Batibag, may matibay silang indikasyon ng information manipulation at interference ng foreign entities, bagamat hindi niya tinukoy na mga yuhang mamahalaan ang nasa likod nito. Sinabi ng NBI na isinusulong nito ang pagtatatag ng Transnational Crime Investigation Unit para tugunan ang ganitong mga aktibidad na maaari niyang magkaroon ng economic at political implications. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Philippine National Police nagpaalala sa publiko na huwag tangkilikin yung mga gumagawa ng peking sako ng bigas. Chinese national kabilang sa operator na naaresto sa Bukawe, Bulacan. Si Dayan Liar sa kanyang ulat.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ayan. Alright, balikan natin maya-maya ang report na yan ni Diane Lear. Four minutes, makalipas po ang 2 o'clock bago ho tayo tuluyang magwakas. Nabati natin ng happy birthday, belated kahapon na kanyang kaarawan. Belated happy birthday sa isa sa mga executive producers ng Radyo Pilipinas na masipag, mabait at cute. Na si Miss Aiza Agorilia. Happy birthday! Happy birthday, Miss Aiza!

0: Right, nasa linya na natin si Dayan Liar. Dayan, come in.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa publiko na huwag tangkilikin ang mga gumagawa ng mga pekeng sako ng bigas. Ito ay matapos na maaresto sa ikinasang bypass operation ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Barangay Batia sa Bukawi, Bulacan, ang isang Chinese national na operator ng paggawaan ng mga pekeng sako at isang Pilipina na empleyado nito. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni Ko na nag-ugat ang operasyon matapos na magreklamo ang PNP. Matapos na magreklamo sa PNP yung trademark owner ng naturang brands. Ayon kay Ko, maaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko ang posibleng pagkain ng mga nirepak na bigas mula sa mga pekeng sako. Aakalain anya na branded na bigas ang binili, yun pala ay ibang klase ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco.
3: Sama dito eh. Kasi ingested ito eh. Kinakain po itong rice staple na alam natin dito sa ating bansa sa Pilipinas ay staple po ito, staple food. So this could really pose a serious danger to the health of the public. So huwag po sana natin tangkilikin itong mga ganito, yung mga nagre-repa na itong mga ganitong klase.
2: At nakumpiska sa operasyon yung 101 na peraso ng mga peking sako ng bigas na nagkakahalaga ng 800,000 pesos. Sa ngayon patuloy ang investigasyon ng PNP kung gaano nakatagal na nag-ooperate yung naturang paggawaan at saan nila ito ibinebenta. Sa ngayon naman na Jamie, sa ngayon naman na Tess ay nakararanas ng malakas na pag-ulan dito sa Campo Crame. Mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, Dayan Liar. Siyan po ang kabuuan ng One Trabaho ngayong Webes. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. At thank you so much kina Engineer Matet Segovia, Marvin Toledana, Rose Ann Erno, sa ating katuwang sa produksyon si Ice Adan. At sa ngalan po ni Miss Jamie Quinto, ako si Tess Ramirez. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. House Panel Chair hihilingin sa Senado na busisiin ang mga pahayag ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte laban sa Senate Impeachment Court. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinimok ni Manila Representative Benny Abate Jr. ang Senate Impeachment Court na suriin kung nilabag ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paolo Panelo ang panuntunan ng subjudice ng hukuman. Ginawa ni Abate ang pahayag kasunod ng mga isinambit na paratang ni Panelo na umano'y minalipula ng ilang senator judges ang botohan na nagbunga ng bagong desisyon sa impeachment court sa voting threshold. Bagamat kinilala ng hindi opisyal na miyembro ng defense team ng Vice Presidente si Panelo, iginiit ni Abante na nagsasalita ito sa opisyal na kapasidad bilang tagapagsalita o spokesperson ng pangalawang pangulo. Tinawag din ni Panelo na lokohan ang nasabing desisyon at kunesyon ang patas na pagpapatupad nito. Giit ni Abante ang paratang na ito ay direkta para sa senator judges at hindi sa prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: House Lead Prosecutor iginiit na hindi maaaring iapela ang resulta ng impeachment trial. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Idiniin ko na sa prosecution ng lead prosecutor Raven Winstrom hindi maaari iapela o i-review ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa kaso ng Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pahayag natin ni Jimmy Bundo, maaari pa rin tumakbo sa 2028 si VP Sara. Kahit nakumibig at napadala ng perpetual disqualification. Ayon kasi kay Bundo, maaari pa rin tumakbo ang isang disqualified official habang inaapela ang kanyang kaso. Ngunit ayon kay Debeso, walang remedy para sa appeal o review sa magiging conviction o apitan ng impeachment court. Ano ang tanging pambihirang sitwasyon na maaaring humingi sa Supreme Court ng intervention ay kung mayroong grave abuse of discretion. Pero kung hindi naman naanya, ang hakbang ng Senate Impeachment Court, hindi maingat sila sa pagtalakay at pagpapasya sa usapin ng voting threshold. Dahil dito tiwala si Belisco, malalo pang magiging maingat ang Impeachment Court sa paglalabas ng pinag na desisyon sa impeachment case. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bagong halal na Barham Interim Chief, binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Lumisita sa Malacanang ang bagong halal na Barham Interim Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chairman Abdul Rauf Matakwa matapos ang kauna-unahang Barham Parliamentary Elections kung saan nanguna ang kanyang partido. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nagpaabot ng pagbati kasunod ng matagumpay na halalan. Ayon sa palasyo, hudyat ito ng pagkumpleto sa political track ng Bangsamoro Peace Process at transition ng rehiyon tungo sa isang ganap na elected parliamentary government. Sa pagharap kay Pangulo Marcos, tinalakay rin ang mga susunod na hakbang para sa bagong pamahalaan ng BARM, mga pangunahing serbisyo at normalization track para sa kapayapaan sa rehiyon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Senador Kiko Pangilinan, pinasusuri kung organisado ang sunod-sunod na school shootings. Si Nympha Asuncion sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inasusuri ni Senador Kiko Pangilinan sa National Bureau of Investigation o NBI kung may organisadong grupong nasa likod na magkakasunod na pamamaril sa mga paaralan sa bansa. Sinabi ni Pangilinan na hindi pangkaraniwan ang sunod-sunod na insidente ng school shootings. Kaya naman tinanong ng Senador si NBI Director Attorney Melvin Matibag kung posibleng may grupong nag-oorganisa nito para lumikha ng kaguluhan, instability at takot sa publiko. Mas nakakabahalaan niya kung mapapatunayang may mga dayuhang sangkot sa mga insidente. Sinabi naman ni Matibag na may basihan ang punto ng senador at maingat na sinusuri at inaimbestigahan ng NBI ang bawat kaso. Higinit ang Pangilinan na kailangan siya sa ating mabuti ang mga insidenteng nangyari sa magkakasunod na buwan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Alberto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alberto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alberto 738 Sabado alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Go Agri!
10: Go Agri!
1: Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan.
10: Go Agri!
1: Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan.
10: Go Agri!
1: Go Agri!
10: Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay,
1: Kuya Francis
9: Francis Kiko Flores tuwing Sabado, alas 8 ng umaga dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go, Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitaan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: TikTok ng Bayan!
11: TikTok!
9: Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng Bayan!
11: TikTok!
9: Ibahagi ang inyong mga opinion sa loobin at pananaw sa mga paksang pinaka-pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng Bayan!
11: TikTok!
9: Kasama si Noel Medina tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
4: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time. 10 minuto na po ang nakalipas sa alas 3 ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome po sa panibagong linggo ng mga talakayan at mga balitang maaasahan. Dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong araw na Webes, 24 ng Setyembre. At kami pa rin po ang makakasama ninyo sa hapon na ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doran Balboa Butterbonia.
5: Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ako naman po si Lieutenant Junior Grade Dan Angeli Vergosa at samahan po ninyo kami mula alas 3 hanggang alas 4 nitong hapon upang pag-usapan ng latest reports, accomplishments, updates at mga makabuluhang talakayan mula sa inyong tanod baybayin ng Pilipinas.
4: Kung maalala ng ating mga kababayan, Lieutenant Junior Grade Vergosa, noong nakaraang Webes rin dito sa Serbisyong Coast Guard, dalawang opisyal mula sa Coast Guard Veterinary Service ang ating naging bisita. Si Lieutenant Commander Kirk Akdal at si Lieutenant Commander Charlene June Nabio. Kung saan tayo ay nagkaroon ng pagkakataong makilala at malaman, of course, ano ang trabahong ginagampanan ng Coast Guard Veterinary Service sa Philippine Coast Guard at doon natin natuklasan na nabuo pala itong Coast Guard Veterinary Service dahil meron tayong Coast Guard K-9. Yes. So, Coast Guard K-9 Service. So, ang pangunahing tungkulin nila ay ang pag-alaga at pag, of course, sila yung taga-bigay ng mabuting kalusugan ng ating mga K-9 units.
5: Yes,
4: pero dahil sa natuklasan natin last week, mas lumalawak ngayon ang kanilang tungkulin ang kanilang trabaho dahil pati ang ating mga marine animals, no? Unti-unti nang nasasakop ng kanilang tungkulin dito sa Coast Guard Veterinary Service.
5: Yes, ma'am. At ngayong hapon naman, ma'am, mag-uusapan naman natin at kilalanin natin ang isa sa mahalagang tanggapan ng Philippine Coast Guard na nakatuon naman sa pagpapanatili ng disiplina, integridad, accountability at pagsunod sa mga alintutunin at pamantayan ng ating organisasyon. Ito ang Coast Guard Inspector General and Internal Affairs Service o SIGIGIAS. At bago po natin silang kilalanin, atin po munang alamin ang lahat ng mga updates at balita mula sa ating News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service mula kay Seaman 2nd Christian Kent L. Jimena, Philippine Coast Guard.
3: Coast Guard Update. Serbisyong Coast Guard.
6: Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa walong individual na nawawala kasunod ng paglubog ng MV Jew Rasters sa Coron, Palawan, 18 ng September taong kasalukuyan. Matagumpay na napasok ng PCG response team ang barko at naalis ang tubig mula sa binahang engine room ito. Kinabukasan, nagsagawa ng final swab ang joint team mula sa PCG, PNP Forensic Group, BFP at Coron Municipal Police Office. Natapos rin ng PCG ang pangalap ng mga ebidensya para sa maritime safety at maritime crime investigation. Patuloy ang search operations at area surveillance gamit ng BRP Suluan, BRP Cape Andanyo at iba pang PCG watercraft at 247 Coast Guard responders. Nakakolekta rin ng PCG ng 7,865 galon ng oily water mixtures at mga sample ng lube oil, fuel oil, kontaminadong langis at tubig dagat para sa laboratory examination. Patuloy din binabantayan ng MV Junaster at mga nakapaligid na katubigan para sa posibleng oil spill. Samantala, nakipagpulong ang PCG sa Atienza Interwalan Ferries Incorporated at sa salbor nitong CV Gaspar Salvage and Lighter

0: ng September. Hinila ito ng isang tugboat at ligtas na nakarating sa Batangas Port. Sasagawa ang karagdagang inspeksyon at pagkukumpuni habang nagpapatuloy ang investigasyon ng PCG. Sa ating magandang balita, pinagtibay ng Senado noong 21 ng September sa taong kasalukuyan ang paglahok ng Pilipinas sa International Convention on Maritime Search and Rescue o SAR Convention. 17 senador ang bumoto pabor sa kasunduan kasunod ng paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Instrument of Accession noong 25 ng Hunyo sa taong kasalukuyan. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Ildavan, makakatulong kasunduan sa pagpapalakas ng search and rescue operation at protection sa mga Pilipinong mandaragat at biyahero. Sinabi naman ni PCG spokesperson Commodore Nelly Cayabyab na magbibigay ito ng mas malinaw na koordinasyon sa pagtugon ng mga nawawalang mangingisda, aksidente sa mga sasakyan dagat at iba pang maritime emergency. Sa ilalim ng SAR Convention, itinataguyod ang isang coordinated international search and rescue system kabilang ang rescue coordination centers at pagtutulungan ng mga bansa sa mga insidente sa dagat. Mula rito sa News and Research Department, ito si Seaman 2nd Christian Kent L. Jimena, PCG, para sa Coast Guard Update.
1: Coast Guard Update. Servisyon Coast Guard.
2: At yan ang mga nakalap na balitang hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. Ngayon naman, tutungo na tayo sa ating interview session kasama ang apat na opisyal mula sa Sigigiyas. Atin pong paunlakan dito sa ating programa ang Officer in Charge for the Coast Guard LU, Sigigiyas, or Acting Provost Marshal, Commander Hazel Goldamay B. Castillo, Philippine Coast Guard. Ang DCS for Community Relations, Ensign Christine G. Fernandez, Philippine Coast Guard, at ang Deputy Chief of Staff for Logistics, Ensign Ivy Chris M. Amigo, Philippine Coast Guard.
3: At kasama rin natin ng isa pa dahil first time to Lieutenant Junior Grade Vergosa. Noong nakaraan, pig-iisa.
2: Yes,
3: merong nagpunta sa atin na naging dalawa. Akala natin tatlo na yung pinakamarami,
2: yes,
3: pero ngayon
2: apat
3: na officers mula sa Sigigiyas. Kasama rin natin si Ensign Rico.
2: Yes.
3: Ayan, para malaman natin kung ano mga designations nila at mga tungkuling ginagampanan nila, welcome muna natin sila. Ma'am, magandang hapon po at salamat po sa pagpunta sa Servisyong Coast Guard.
4: Magandang hapon po sa lahat at sa Coast Guard Public Affairs. Salamat po sa pag-anyaya niyo po sa amin sa Coast Guard Inspector General and Internal Affairs Service po. Ako po si Commander Hazel Goldamay B. Castillo, Acting Provost Marshal ng Sigigiyas. At the same time, Coast Guard Legal Unit ng IAS.
3: Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Si Ensign Red.
5: Ay, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga tagapagpakinig. Isang prehelebio po ang makapanayam namin kayo dito po, ma'am. Ako po si Ensign Christine G. Fernandez-Red, PCG OIC ng Sigigiyas sa Deputy Chief of Staff for Community Relations, IG7, ma'am.
3: Okay, thank you very much. Ito yung isa. Nandito,
2: yes,
3: hindi lang natin makikita. Hindi makikita una, pero andito sa ano natin.
6: Good afternoon po. I am Ensign Mariel Ponzalan Rico Calda po. I am the Deputy Chief of Staff for Human Resource Management, IG1. Maraming salamat po sa panayam na sa araw na ito, ma'am.
3: Okay. At ang katabi mo, Lieutenant Junior Grade Vergosa.
2: Papapansin mo, first time na may katabi na okay. Sa programang ito.
7: Yes, ma'am. Magandang tanghali po sa ating lahat at sa ating mga tagapanood. Ako po si Ensign Ivy Chris M. Amigo, the Deputy Chief of Staff for Logistics, Sigigiyas.
3: Ayun. So, apat na divisions and areas ng opisina ng Sigigiyas ang kasama natin ngayon. So, at least malaman natin from their sides, lalong-lalo na kung anong servisyong ginagampanan nila, hindi lamang sa loob ng Philippine Coast Guard, kundi para sa ating mga kababayan din.
2: Yes.
3: At para sa ating unang katanungan, getting to know the Sigigiyas. Yes. Kasi ito yung inuuna natin palagi, Lieutenant Junior Grade Vergosa, para mabigyan ng liwanag ating mga kababayan, ano bang ginagampanan na tungkulin o ng trabaho ng ating mga nagiging bisita dito sa ating Servisyong Coast Guard. Kapag pinag-uusapan natin ang Philippine Coast Guard, mahalagang hindi lamang ang operational readiness, kundi pati na rin ang accountability, discipline at integrity ng ating mga personnel, ang ating mapag-usapan. Maaari niyo po bang maipakilala, ma'am, sa ating mga manonood ang Coast Guard Inspector General and Internal Affairs Service at kung ano po ang pangunahing tungkulin nito sa Philippine Coast Guard?
4: Yes. Maraming salamat po. Ang Coast Guard Internal Affairs Inspector General in Internal

0: Fair Service ay may tatlong functions kasi po yan. Pero primarily, tayo po ang internal oversight ng Philippine Coast Guard. At ang mga tatlong functions nito ay meron kaming ESPA, Ethical Standards Public Accountability, meron tayong Provost Marshal, at meron tayong inspection, audit and inspection. So doon papasok yung annual general inspection. At the same time, we handle po yung pag-investigate po in cases na magkaroon po ng infractions ng ating mga PCG personnel.
1: Mm-hmm. Yes, ma'am. So this means, ma'am, yung sigigiyas natin, nasa within the 17 districts din po ba ng Philippine Coast Guard?
0: Tama po yan, ma'am. Nakakalat po tayo sa mga districts. Ang tawag po sa kanila ay Internal Affairs Unit na nakadeploy po sa mga 16 districts po natin.
1: Mm-mm. So this means na kung ano yung isinasagawa dito, ma'am, sa part ng headquarters, nire-replicate ng mga units natin dun sa district, ma'am?
0: Yes po, ma'am. More on investigation on the ground sa mga PCG personnel ng districts.
1: Yes, ma'am.
2: Okay, thank you so much, ma'am. And pangalawa po, speaking of annual general inspection, ma'am, of course, it maintains the discipline, ma'am, and accountability of our personnel within the organization. Isa sa mahalagang gawain ng sigigiyas ay, of course, pagsasagawa nga po ng AGI sa mga PCG units. Maari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga manunood at tagapakinig kung ano po ang AGI at ano ang mga pangunahing layunin nito at bakit mahalaga ang regular na inspection sa ating mga units?
0: Yes, ma'am. Thank you po. Yung annual general inspection po natin, ginagawa po yan yearly. At ang pangunahing tinitingnan po dyan ay yung efficiency, effectiveness, and operational readiness po ng isang PCG units. Mm-hmm. No? So, ginagawa yan sa mga districts. So, meron tayong AGI team handled by Audit and Inspection Unit ng SIGIGIAS natin sa headquarters. May mga teams po yan at may mga individual inspectors na kinukuha po namin sa mga central staff.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa bawat districts natin, meron tayong kaukulang mga staff doon na tawag ay mga district staff.
1: Mm-hmm. So, yun. So, so na-mention niyo po, ma'am, na kumukuha kayo from staff offices natin. So, this means na pagdating doon sa area, iba-ibang aspeto po ang ine-inspect at chine-check po ng grupong pumupunta po doon, ma'am.
0: Mm-hmm. Hindi lang sa mga central staff. In addition pala, ine-inspect din no, yung mga major functional commands na nasa districts.
1: Mm-hmm.
2: Ma'am, if I may to clarify, ma'am, ang AGI po ba, ma'am, ay isinasagawa lamang po ba sa PCG units, which I mean is the districts lang po ba siya, or kasama po ba yung mga commands, how about the special staff, kasi we have special staff, ma'am.
0: Kasama po yan sa functional commands, pero sa central staff, hindi po, kasi doon po tayo kumukuha ng mga inspectors.
2: Mm-hmm.
0: So, sila po yung taga-tingin, taga-check, meron po kasi tayong checklist, titignan nila sa mga districts and certain offices doon kung nakapag-comply po sila sa ating mga checklist.
2: Yes. Mm-mm. At kung nagagampanan nila yung tungkulin nila na nasasaklaw ng unit na yan.
1: Okay, ma'am. So not to mention, actually, Lieutenant Junior Guard Vergosa, na sila ni ma'am ay fresh from AGI.
0: Yes, opo, ma'am. Sa Coast Guard District Southern Visayas, headed by our Commodore Christopher Auro.
1: Yes, ma'am. So, yun ang naging ano nila ni ma'am, naging agenda nila ni ma'am prior ng pag-join sa atin, ma'am, sa Servisyong Coast Guard. Ma'am, pangatlong katanungan, in general terms, ma'am, what happens during AGI at gaano katagal usually, ma'am, na nagkakandak tayo? I mean, sa isang area na pinupuntahan natin, gaano katagal po yung pagkandak natin?
0: Yes, ma'am, no? Standard days po na tumatagal AGI is 3 days.
1: Mm-mm.
0: So, sa first day, nagkakaroon tayo ng entrance briefing headed by our chairman,
1: mm-mm,
0: Inspector General, and vice chairman, yung Deputy Inspector General natin, and yung AGI team composed,
1: mm-mm,
0: of different inspectors from the central staff,
1: mm-mm,
0: and other units. Tapos, after exit entrance briefing, discussion po yun ng mga gagawin, ng mga procedures sa AGI, nagkakaroon na ng office inspection,
1: mm-hmm,
0: sa different offices ng districts doon. At meron din tayong AGI oversight. Usually, ginagawa yun at a random time,
1: mm-hmm,
0: to see their efficiency at yung effectiveness nila sa pag-respond.
1: Mm-hmm.
0: So, yung AGI oversight na yun, operational readiness, inspection, test is, andun yung bomb threat,
1: mm-hmm,
0: kaya meron din yung fire
2: fighting scene. May mga case scenario tayo, ma'am. Na
0: yes, ma'am. Mm-hmm. So, makikita doon kung handa po ba sila at kung handa rin tayo sa mga equipments po natin.
1: Mm-hmm.
0: Sa kaling nagkaroon po ng trouble sa district. At sa second day, continuous office inspection po yan. At nagkakaroon din po tayo ng random SQT, swimming qualification test, at physical fitness test po.
2: Mm-hmm.
0: Pipili po tayo ng 15 TCG personnel para mag-undergo po ng SQT at PFT.
1: Mm-hmm. And during the third day,
0: yes po ma'am, that will be the exit briefing.
1: Mm-hmm.
0: So, nandun po yung discussion ng ano pong nangyari. Magkakaroon po ng reporting ang bawat inspector to report about the positive outcome ng inspection. Tapos, meron din non-conformities, meron deficiencies, and time when to complete or to comply yung deficiency po nila. Yun po.
1: Yes, ma'am. And nakikita rin, of course, ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naka-follow po sa page official Facebook page ng Sigigiyas, yung mga area kung saan sila napupunta.
2: Yes.
1: And even yung mga districts and mga, yun nga, yung mga commands na pinupuntahan ng ating inspection team, nagpo-post din sila. So,
2: yes,
1: nakikita natin doon na masinsinang inspection yung ginagawa. And of course, as mentioned nyo rin kanina, ma'am, you have your checklist na kailangan ma-comply, of course, ng ating mga personnel yung nakalagay doon once na mag-conduct na ng inspection.
2: Yes, ma'am. And kasi even me, ma'am, napapansin ko yun sa mga postings nila, ma'am, yung even yung sa mga nails ng mga personnel natin.
1: Mm.
2: Very meticulous ang ating mga inspectors when it comes to our personnel. Dapat ready tayo, not just ready, pero we are perfectly fit and then properly presentable.
1: From personnel to operation, actually.
2: Yes, ma'am. Mm-hmm. And sa atin naman po pang apat na katanungan, ma'ams, matapos po ang isang annual general inspection, ano po ang nangyayari kapag may nakita pong deficiency, non-compliance, o sa areas po na kailangan pagbutihin ng isang unit po, ma'am?
0: Pagka meron pong deficiency, usually nagkakaroon pa ng reporting. Magkakaroon ng written report, tapos to the concerned unit kung paano po ito, tapos dinidiscuss po ito. Na to add din po pala dun sa inspection, yung moral and discipline, MADS for officers and non-officers. Meron din po tayo niyan para malaman po natin yung kalagayan po ng ating mga enlisted personnel and officers assigned sa certain districts na yon. Para malaman kung high moral ba sila o kailangan bang magkaroon na ng transformation.
1: Was this conducted, ma'am, years ago na talaga, ma'am, yung...
0: Yes, ma'am. AGI, kinoconduct po yan annually. May mga schedules po yan in the year na matapos po natin yung annual general inspection ng mga districts po natin at yung functional commands.
1: By the time, ma'am, for example, na meron po tayong nakitang needs improvements sa area kung saan tayo nag-conduct, do we have follow-up inspections pa sa kanila, ma'am, kung talagang natugunan na nila po?
0: Yes, ma'am. Nagkakaroon po tayo after the AGI ng interim report para yun yung checks and balance natin para kamustahin kung nakapag-comply na po sa deficient area.
1: Okay, ma'am.
2: Ma'am, if I may, ma'am, to ask, ma'am, do you have any experiences, ma'am, na nagkaroon po kayo ng change of leadership within the unit because of some deficiencies? Or may pag-change sa personnel, ma'am, composition ng personnel natin, if it's not effective enough, ma'am, yung nandoon sa unit na yun, ma'am?
0: Pagdating po dyan, ma'am, kung may mga ganun, malalaman po kasi yan sa resulta ng MADS, yung Moral and Discipline Survey.
1: Yes.
0: So, pagka sa district yan, may internal yan na pwede na nilang pag-usapan with their district and sa mga senior non-officers po nila, ma'am, kay si Maa.
1: Thank you, ma'am. Ngayon, ma'am, yung AGI na napag-usapan, na na-mention mo una, Lieutenant Junior Grade Vergosa, isa lang yan sa ginagawa ng Sigigiyas na when it comes to the service they're offering, of course, to the Philippine Coast Guard and to the public. Ngayon, ma'am, pag-usapan natin, kasi bukod sa regular inspections, ano naman po ang papel ng office po ninyo sa pagtugon po sa mga cases, of course, sa mga personal natin, mga reklamo, reports, or alleged violations na kinakasangkutan po ng PCG personnel natin?
0: Yung office po ng Provost Marshal, ang mga pangunahing ginagawa po namin is to conduct investigations po. Tapos, bago mag-conduct investigation, meron po dapat mag reklamo.
2: Mm-hmm.
0: So there are different ways kung paano po magsampa ng admin complaint po ang isang PCG personnel. So pwede sila mag-walk in, meron naman form na nakahanda. Pwede rin sila through affidavit complaint.
2: Mm-hmm.
0: Pwede din via yung ano natin, 888 natin.
2: Mm-hmm.
0: So madami pong ways para pagka na-verify na po yon, meron po tayong investigation na gagawin po doon.
2: Mm-hmm.
1: So pwede po siya ma'am PCG versus PCG personnel or pwedeng civilian versus PCG
0: yes,
1: personnel.
0: Tapos pero pa besides investigation, ginagawa rin po ng provost marshal natin yung mag-conduct ng marshalling sa during events and security.
2: Mm-hmm.
1: Anong pinaka pangunahing reason ma'am bakit kinakonduct natin yun ma'am?
0: For security purposes, tapos for makita na maayos po nasasagawa ang mga traffic ingress and egress mm-hmm. ng mga invitees po natin.
1: Okay, during events. That's why makikita, yes, of course, ng ating mga kababayan yan. Mamaya magtatanong kasi meron silang specific na suot, yes, Lieutenant Junior Grievergosa. Tatanungin natin mamaya yan. Kasi once makita mong suot nila yan, alam identified mo na, yes, nagaling sila sa office na yan. Ngayon, ma'am, just a follow-up dun sa naging question pa natin. Paano po natin napapasiguro na ang mga concerns na dumaraan sa tamang proseso and with confidentiality once na nasa office na po ninyo, ma'am?
0: Dapat ho, ma'am, sa isa pong complaint, ma-follow po yung, meron po kasi tayong code of conduct.
2: Mm-hmm.
0: So, meron po tayo, meron pong procedure doon na kailangan ma-follow po ng isang complainant para maging successful po yung investigate po ng isang investigator.
1: Mm-hmm. Kaya mahalaga din po yung cooperation, of course, yes, ng complainant sa inyo, ma'am.
2: Mm-mm. And of course, ma'am, nabanggit niyo na po yung code of ethics, ma'am, no? Mahalaga po ang pagsunod ng bawat Coast Guard personnel sa ating code of ethics at umiiral ng mga policies. Ano-ano po ang mga halimbawa ng conduct or behavior na maaaring maituring na paglabag sa mga alituntuning ito at paano po ito tinutugunan ng CGKS, ma'am?
0: Pagdating po sa ating code of conduct, may mga classification po kasi yan na offenses, no?
2: Mm-hmm.
0: So, pagka meron certain behavior ang isang PCG personnel, let's say misconduct, no, may criteria po kasi yan, so pwedeng anyone can file an admin complaint naman po.
2: Mm-hmm.
0: So kahit sa mismong unit mo, pagka may observation na tingin mo hindi na naaayon na pagiging isang PCG personnel, you can be subject to investigation.
2: Mm-hmm.
0: As long as it is under our classification of offenses. So, grave yan, less grave, tsaka light offense.
1: Yung category, yun yung sinasabi ni ma'am.
2: And if I may ma'am to ask ma'am, pag mga klase ng grave offenses, nakapaloob naman yun sa ating policies ma'am, no, na
0: yes,
2: pwede silang matanggal talaga sa servisyo.
0: Yes po ma'am. Opo. Opo. Sa code of conduct natin, ang grave offenses in the first instance, dismissal without honor po ang penalty po dyan.
2: Mm-hmm.
0: Once found guilty based on sufficient evidence presented.
2: Mm-hmm. How about po sa ating mga less grave offenses, ma'am?
0: Sa less grave offenses naman po, ma'am, sa first instance, suspension po siya.
2: Suspension.
0: In a second instance na ma-commit, dismissal na po yun.
2: Mm-hmm.
0: And to also to add, pagka investigation report sa investigation level ang CGIAS. Fact-finding po yan, ma'am. So, pagka na meron pong substantial evidence sa ground na you might be liable for grave or less grave, aakyat po yan sa PCG disciplinary board natin.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
1: That's why kung na, if ever, no, na maligaw ang mareklamo ka. So, itong office na to, yung kasama natin ngayon, yan yung tumututo sa ano natin, sa mga cases, of course, filed sa personal natin, against mas sa personal natin. Lalong-lalo na kung may mga civilians involved. And mention nyo na kanina, ma'am, yung pati yung mga pumapasok na mga reports through 8888 natin,
2: yes,
1: no?
2: Yes, we have 888, ma'am. At least, ma'am, nalaman ng ating mga kababayan, ma'am, na hindi naging bias ang PCG when it comes to its personal, di ba?
1: Correct. And, of course, isa rin malaking papel ng ginagampanan, of course, ng public affairs, once na merong, yan, may kinakasangkutan nating mga kasamahan sa Philippine Coast Guard, pinapalabas talaga natin through a statement. And
2: yes.
1: Once mapatunayan na merong ang kasalanan, ay meron talaga siyang kakaharapin.
2: Yes.
1: For the meantime, bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon, sa ating talakayan, dito kasama ang ating mga officers mula sa Sigigiyas, papasukin lamang tayo na ilang mga paalala at tayo pa'y magbabalik sa ilang saglit lamang.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Dido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag Panatag ang may alam.

Doronyo, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: gov pag-register mo ng business permit. Nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Talakayan at balitang maaasahan, Servisyong Coast Guard.
2: At tayo po'y bumabalik sa ating programa sa Servisyong Coast Guard at kasama pa rin po natin ang ating apat na mga bisita, mga officers po mula sa Sigigias. At ngayon, ma'am, puntahan na po natin ang ating pangpitong katanungan. Yes. Dahil kung kanina napag-usapan natin ang AGI, napag-usapan natin ang Code of Conduct, ngayon naman hindi malayo to sa ating mga kababayan kasi halos lahat, majority ng ating mga kababayan engaged ngayon sa social media. Yes. So social media at Coast Guard personnel naman ang pag-uusapan natin. Mm-hmm. Dahil po ma'am sa panahon ngayon, bahagi na ng pang-araw-araw na buhay din natin, no? Ating mga personnel ang pag-engage sa social media. Mm-hmm. May it be work-related or of course yung social life nila na makapag-connect sa kanilang mga kaibigan o mahal sa buhay. Paano po tinutugunan ng Sigigias ang mga insidente kung saan ang isang Coast Guard personnel ay maaring lumabag sa code of ethics natin, sa policies o professional standards expected sa isang uniformed personnel dahil sa kanilang social media posts, comments, videos na pinopost din o iba pang online activities?
3: Ayun po ma'am. Pagdating po dyan, kapag ka makikita na may paglabag, kailangan po i-verify muna ito at pwede po yun maging subject po ng investigation. Mm-hmm. Magkakaroon po ng directive po yan para magkaroon ng memo to conduct investigation yung mga na lumalabag po sa mga social media sa pagpo-post ng hindi dapat.
2: Yes, ma'am. Mm-hmm. Nung election period, ma'am, just to mention lang sa ating mga kababayan, since na we're na hindi tayo, no, non-partisan, non-political tayo dito sa organization, ay dinidiscourage talaga, of course, ng ating mga personnel to engage to any political concerns online. So, meron lang mga iilan, of course, na nakita, na nag-like, nag-comment or nag-share ng isang post about any political concerns. Ano po usually, ma'am, yung ano natin doon? Nagiging address na pag-address natin sa mga cases po na yun, ma'am.
4: Alam naman po talaga natin na sa panahon ngayon ay mahalagang parte at or malaking parte na ng buhay natin ang social media. Lalo't higit tayo ay membro ng Philippine Coast Guard. Kaya't lagi po nating aalahanin na sa bawat action na ginagawa natin sa online, lalo ng pagpo-post, comment, or video, ay may kaakibat na responsibilidad. So, ating pong pinapaalalahanan ng ating mga Philippine Coast Guard personnel na sa prinsipyo na think before you click. Mm-hmm. So, bago tayo mag-post, bago tayo magbigay ng mga komento or mag-post ng mga video or share, ating pong isipin na ang ating mga aksyon ay may, lalo na ito ay taliwas sa ating polisiya, ay may karampatang kaparusahan, lalo't higit ito ay mapatunayan. Kasi syempre po, kapag may mga nakikita na sa ating mga post ay maaaring lumabag ito sa ating mga policies, standards ng Philippine Coast Guard, aalamin yung context nito, i-verify yung mga information na kinakalap nila. At once na verified po yung mga information, maaari siyang subject to investigation.
2: Mm-mm. So, we encountered, meron pa kayo additional, ma'am? Okay. We encountered kasi previously Lieutenant Junior Grade Vergosa, no? Especially during election period or during campaign period. Yes. Kasi syempre hindi siguro maiwasan ng iba ba na kahit mag-react lang kasi, yes, nakikita, once social media kasi, madaling makita, no? Yes, makikita yung pangalan mo, so identified ka. So once na, ayun, may patunay na ikaw ay nag-engage. So ayan, nag-conduct agad ng thorough investigation ang Sigigias.
4: Yes.
2: Ayan. So, aside for example, ano lang natin about sa social, sa election period or campaign period, ano pang ibang mga engagements na usually dumarating sa opisina ng Sigigiyas na ginagawa ng mga personal natin or pwedeng nagawa
4: in relation po sa social media?
2: Yes.
4: Kalimitan po, yung mga natanggap namin ay may mga kinalaman sa mga pagpo-post, mga paninirang puri, mga harassment. Kaya po, paulit-ulit po namin silang sinasabihan na ang social media po is napakalaking platform. Isang post mo lamang, lalo na't ito ay makasira sa ibang tao, lalo't higit sa civilian or sa kahit na sino, kahit Coast Guard personnel or kahit iba pa na miyembro ng iba't ibang organisasyon sa ating Pilipinas. Ating pong tatandaan na yung mga pinupost po kasi natin, maaari siya makaimplika sa sarili natin. Dahil hindi lang sarili mo, pangalan mo, ang daladala mo, kundi dala mo na ang buong organisasyon ng Philippine Coast Guard.
2: Correct. Yes. Tama. Ang sinabi ni Ensign Amigo, Lieutenant Junior Vergosa, no? Kasi hindi lang, dahil pangalan mo nakalagay doon,
4: yes,
2: pero once you're identified as a member of the organization, Coast Guard, yes, buong organisasyon, ang pangalan ng buong organisasyon ang daladala mo.
5: Ang nakasalalay mo, no? Lalo na pag hindi naman nakikitaan ng disiplina talaga at professionalism yung pinost niya sa Facebook most of the time, since yan yung pinaka laging ginagamit. One more thing, ma'am. Paano po kaya ninyo binabalanse ang accountability ng personnel sa kanilang online conduct habang iginagalang ang kanilang karapatan at due process? Because of course, sabihin nila, social media ko naman ito.
2: Personal page ko naman ito.
5: Bakit ako binibigyan ng memo to, or bakit ako iimbestigahan? Parang ganun yung magiging reflection nila eh.
4: Lagi po nating tatandaan na kahit personal pong account na, account po yung ginagamit mo. Bilang Philippine Coast Guard, member ng Philippine Coast Guard, we are bound to follow what is written in the law. And we are bound to follow kung ano man yung ating tinake oath nung bago pa lang tayo pumasok sa Philippine Coast Guard.
2: Correct.
5: Yun talaga.
2: Wala kang magagawa, kailangan mong sundin yun. Kasi alam mo ang pinasok mo at the very first time na pumasok ka sa servisyong to. Alam mo kung anong nakaabang sa'yo.
5: Yes.
2: And ngayon naman pag-usapan natin, no, habang meron pa tayong last stretch sa ating programa, mahalagang malaman din natin ano kaya ang mga upcoming, no, activities, plans and programs ng Sigigiyas. Dahil meron sila mga servisyong offer hindi lamang sa mga Coast Guard personnel, kundi sa ating mga kababayan din.
6: Yes, ma'am. For the upcoming year, 2027, marami pong naka-line up na programs ang Sigigiyas po. First is yung mga legal service, free legal service po. Especially sa community po natin, nag-designate tayo ng mga attorneys po natin sa labas at nakikipag-tulungan tayo sa mga LGU, no? Tapos nag-ano rin po tayo, ma'am, nagbibigay po tayo ng medical assistance. Kasama po natin ang Philippine Coast Guard Auxiliary sa pagbibigay ng serbisyo. Tumutulong po sila sa pagbibigay ng free eye check-up, CBC count, and everything, ma'am, na mga doctors natin. And meron din pong nagbibigay ng sa mga government agencies po, meron po tayong program para din po sa mga personnel po natin. Katulad ng mga SSS, PhilHealth, nagbibigay po tayo ng service para mapadali po, hindi na po kailangang lumabas pa ng opisina. Dinadala na po natin sa mga bases natin para po mapadali po ang buhay po natin.
2: Okay. Ano yun? Usually, pumupunta sila sa office or kayo mismo yung naghahanap ng mga area kung saan doon kayo nag-reach out sa community?
6: Yes po, ma'am. Lumalabas po tayo sa different LGUs po, ma'am.
2: Okay.
6: Yes po. Tapos nagbibigay po tayo ng free legal service with ano po yan, free snacks.
2: Ayun.
5: Yun talaga, ma'am.
2: Yan is yung gusto ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na pag legal service or legal advices kasi hindi siya basta-basta, no, na nakukuha ng ating or na-avail ng ating mga kababayan. So with this effort from Sigigiyas, yan sila na mismo yung pumupunta.
5: Yes, ma'am. Dahil alam naman natin na hindi naman ganun kamura ang makahingi ng legal advice sa ating mga attorneys.
2: So good thing na yan, nag-reach out na mismo sa community ang Sigigiyas.
5: Yes.
2: How about sa mga partnerships ng office ninyo sa other agencies or other organizations? Kasi alam natin na nagkakandak pa rin tayo ng enhancement, of course, ng skills and ma-develop, of course, ang kakayahan nating mga personnel, especially sa pagkandak ng ating serbisyo.
6: Yes po, ma'am. Sa Satellite Training Institute po namin, nakikipag-partner po tayo sa TESDA and napakarami na pong schooling na naibigay na for free for personnel po ng Philippine Coast Guard po. So may pagmamalaki po ng office namin ng Sigigiyas na halos lahat po ng personnel po namin is nabigyan na rin po ng free training sa iba't ibang aspeto po. Mm-hmm. Katulad ng welding, pag-aayos ng aircon, VA, bookkeeping at marami pa pong iba. And sa mga susunod pa po na taon na inaasahan pa po na maraming partnership pa po ang maibibigay nila na free lang po.
2: Okay. How about sa mga schoolings, especially sa ating mga non-officers natin, you have specialization courses din?
6: Yes po, ma'am. Meron po tayo, sa amin po, meron po kami basic investigation course po. And sa ating mga EP, sa ating mga non-officers, meron din po tayong specialization na binibigay na training sa kanila.
2: Okay. Ito rin isa sa baka nagtataka ng ating mga kababayan kasi previously puro medical yung ating nakasama dito sa Servicio Coast Guard. And most of the time, pag officers, kailangan galing din sa field na yon. Yes. Medical field din. It's either kung kailangan mong doktor ka, nasa medical ka. Yes. Kung veterinarian ka sa labas, yes, no? Ayun din ang magagampanan mo sa loob. Kung nurse ka sa labas, sa nursing service ka rin. How about sa Sigigiyas?
6: Meron po din kami, ma'am, tinatawag na special investigation course po. Mm-hmm. Every year, nagkakandak po kami 2 to 3 times po every year. Nag-i-invite po kami from other offices na mag-take ng course na ito. Mm-hmm. Specialization po ito na binibigay for kahit hindi po kayo taga-Sigigiyas, tuturuan po namin kayo paano mag-investiga po.
2: Mm-hmm. Okay.
6: Yes po.
2: So, currently, marami na?
6: Yes, sa mga ma'am. As of now po, nasa si ano na po, fourth class na po. Since last year po, nagtuloy-tuloy na po yun.
2: Ang galing, oo.
5: If I may, ma'am, yes, to ask, ma'am, ano po yung mga background po na ating mga personnel before they enter the Sigigiyas? So, sa ating mga personnel, ano po ba dapat sila? Criminologist po ba dapat sila? Ano po ba yung usually background po na...
2: May qualification po ba?
6: Yes, wala naman. Wala na. Anyone? Yes po. Pero most... ano po, most ng mga personnel po namin is criminologist. Pero open po kami sa nananawagan po kami sa kung mga gustong mag-PAF. Ano po, kailangan din po namin ng IT, psychologist. Welcome po sa amin lahat po yan.
2: All around pa rin, no? Lahat pa rin ng ano. Kasi it applies pa rin sa trabaho, of course, ng every office na merong specialized sa ganyan. Ano pang upcomings? Plans, programs, or meron pa kaya kayong gustong i-share?
4: Sa katunayan po, marami pong nakalatag na programa, opisina. Katulad po na nabanggit kanina, taon-taon po kami nagkasagawa ng annual general inspection. Mm-hmm. Pero bago po kami gumawa o magsagawa ng annual general inspection, nagkakaroon po kami ng pre-AGI convention. Mm-hmm. Kung saan dito po gumagawa tayo ng inspection checklist and inspection parameters and rating checklist. Kung saan, for improvement po, para sa mga susunod na AGI, doon po natin, para magkaroon lang po tayo ng standardized na checklist para mas mapaganda yung mga practices natin sa AGI. At bukod po dito, nagkakaroon po tayo ng ITAP series, the Integrity, Transparency, and Accountability in the Public Service. Dito po, open din po kami sa iba't ibang unit, nag-invite din po kami, nagkakaroon din po tayo ng GST, at asahan din po natin na ang mga Sigigiyas po nagpe-perform din po kami ng mga orange teaming taon-taon din, daily po namin siyang ginagawa. Kung saan dito po nagkakaroon kami ng mga office inspection, license verification at mga inspection ng mga deployed personnel.
2: Orange teaming?
6: Yes.
2: Okay. Bakit pinangalan siya ganun? It's because yun yung representation ng Coast Guard?
4: Coast Guard.
2: Okay. So, ginagawa siya randomly.
4: Yes.
2: And surprise siya surprise sa mga offices. Ayan. Yes. Para makita, no? Yes. Malaman ng ating mga, of course, ng inspectors kung gaano kahanda ang ating. Kasi hindi dapat, yun yan, baka sabihin ba ng iba na, sinasabihan sila prior, no? Kaya naghahanda. So, hindi. So, yun, narinig mo mismo natin sa kanila, sa ating mga bisita, na yun, surprise inspection. Surprise nga. So, meaning, unprepared ka, pero makikita. Pag ready ka ba? Or prepared ka ba talaga every day? Parang gusto ko marinig ang boses ni Rico.
7: Yun po. Dagdag ko lang po sa isa sa function ngayon ng Sigikiyas. Sa tulong po ng ating Rear Admiral Oliver S. Tanseco, ma'am. Ngayon po, ang Sigikiyas po, ang events and security natin ay nadadala na po sila ngayon sa EDSA busway. Nakikita na po natin silang deployed po doon. So, isa po yun sa bagong, kumbaga pinakamagandang function ng Sigikiyas na makikita natin sila ngayon. Hindi lang sa loob na nag-i-inspect. Ngayon, ma'am, makikita na natin sila sa labas, ma'am.
8: Sa labas na.
7: Yes, ma'am. Then, kung maitatanong niyo po ba kung ano ba ang meaning ng
5: Yes,
7: ma'am. Ang tali ng Sigikiyas, makikita naman po natin. Yes, ma'am. Makikita natin na kulay puti. Dahil hawak namin ng justice, ma'am. Okay. Fair. So, dapat laging malinis. Mm. Pag nag-imbestiga ka, nag-inspect ka, ma'am, kailangan malinis ang trabaho. So, okay. We are upholding the highest standard of discipline. And we are representing this as an authority on how to give a fair and just service sa ating mga PCG personnel and most of importantly sa ating public service, ma'am.
8: Ayun. Yes. At least, no? Yun ang meaning nun. That's why
5: mabigat ang ano pa.
8: Mabigat ang responsibilidad ng tali siya pero napakabigat, no? Yes. Ng responsibilidad na ginagampanan ng opisina niyan, especially sa ating serbisyo dito sa Philippine Coast Guard. Bago po tayo magtapos, ma'am, sa ating programa, ano pong nais ninyong ihatid na mensahe para sa ating mga kapwa Coast Guard personnel at sa publiko po?
3: Yun nga po, ma'am, maraming salamat. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mga PCG personnel natin, lagi po natin tatandaan na maging maayos lang po tayo sa trabaho at alamin din po natin yung ating yung Biblia pagdating po sa mga administrative aspect, lalo na po yung PCG Code of Conduct natin para maging maayos po tayo palagi sa ating mga assigned units, no? Kasi hawak-hawak po natin yung training natin na dapat committed tayo sa duty at mataas po yung responsibility natin and we always maintain the highest form of discipline sa ating PCG.
8: Thank you very much, ma'am. Ayun. At this program, Lieutenant Junior Grade Vergosa, for sure, ang mga taga-CBS na kasubaybay ngayon live. Baka gusto nila magpa-shoutout. Yun yung ginagawa ng ibang offices. And of course, ito para sa mga PCG personnel natin talaga na nakatutok. Kasi, ang sinabi nga ni ma'am, dapat andun tayo subaybay at tutukan natin yung Biblia natin, especially yung Code of Conduct. Kasi one simple mistake lang, no? It will affect not only your name, as mentioned by Ensign Amigo kanina, but the entire Philippine Coast Guard. So, kung mahal mo ang trabaho mo at mahal mo ang buong Philippine Coast Guard, pangalagaan mo yan at huwag kang gumawa ng kahit isang katiting lang na mali kasi it will affect everyone. So, with this, Commander Castillo, ma'am, Ensign Amigo, Ensign Red, and Ensign Rico, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Servisyong Coast Guard.
3: Maraming salamat po, ma'am.
8: Thank you very much, ma'am. At hanggang sa susunod na pagsasama natin dito sa Servisyong Coast Guard. At dito na rin po nagtatapos ang ating programa sa Servisyong Coast Guard. Maraming salamat po kay Rear Admiral Oliver S. Tanseco sa pagpapadala po ng ating mga officers dito sa ating programa sa Servisyong Coast Guard. At sa pangalan na rin po ng aming commanding officers sa Coast Guard Public Affairs Service, si Commodore Noemi Cayabyab, at sa pangalan po ng aming komandante, Admiral Ronnie Hill Algavan, maraming salamat po sa pagsubaybay at sa pagtutok, pagsama sa amin dito sa Servisyong Coast Guard. By the way, salamat po pala sa ating technical team dito sa Radyo Pilipinas sa pagsama sa atin na maitaguyod ang ating programa. Sa huli po, ako po, or kami po, ang naging kasama ninyo dito sa ating programa. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doren Balboa Butterbonia.
5: At muli, ako naman po si Lieutenant Junior Grade Den Angelie M. Vergosa. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa itong programa ito.
8: Hanggang sa susunod po na Webes, dito pa rin sa Servisyong Coast Guard.
1: Welcome aboard, Servisyong Coast Guard.
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga opisyal at empleyado ng DPWH Region 11 dumating na sa NBI para sa investigasyon ng flood control projects. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Matapos ipasabihin ng National Bureau of Investigation, humarap na si DPWH Region 11 Director Juby Cordon at iba pang mga empleyado ng ahensya para magbigay ng testimonya kaugnay ng flood control project sa Davao. Bit-bit naman ang mga opisyal ng DPWH ang 10 megabox na naglalaman ng mga dokumento na kasama rin na ipinasabihin na. Matatandaan na nasa 50 flood control projects ang nakitaan ng anomalya ng NBI sa Davao Region dahil ang ilan anya ay ghost o di kaya ay substandard ang pagkakagawa. Meron ding mga iisa ang coordinates pero 5 magkakaibang proyekto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hihimayin at iisa-isahin nila ang mga dokumento, magiging patas ang investigasyon at lahat ay ibabatay sa ebidensya.
3: Dala-dala yung mga dokumentong hiningi namin, about 10 boxes of documents na aming iisa-isahin para makita natin kung ano talaga yung pangyayari dito sa mga proyekto na ito. Kung wala namang ebidensya na magtuturo para magkaroon ng kaso, ipapahayag din natin ito.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Panukalang magpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials na sa Malacanang na. May ulat si Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ni Senate President Ruben Gatchalian na naipadala na nila sa Malacanang ang enrolled bill ng panukalang pagpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials. Sa ilalim ng panukala, madadagdagan ng 2 taon pa ang termino ng mga kasalukuyang nakaupong barangay at SK officials, kaya naman mauusog rin ang barangay at SK election o BSKE sa November 2028. Nakaschedule sanang isagawa ang BSKE ngayong Nobyembre. Ayon kay Gatchalian, inadapna ng Kamara ang versyon ng Senado ng panukalang ito. Wala rin anya silang impormasyon na ibibito ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala, kaya namang inaasahang anumang oras ngayong Linggo o sa susunod na Linggo ay mapipirmahan na ito bilang isang ganap na batas. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
5: Ano yung pinadala na namin kay Presidente, and sa pagkaalam ko wala namang balita na ibibito niya. So ma-extend ng 5 years. Ma-extend ng additional 2 years yung incumbent na barangay official. Wala naman akong nababalitaan na ibibito nila ng balakad niya. So, masasign yan anytime, maybe this week or...
6: Kailing na next week.
5: Oo nga eh. So, dapat this week.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Panibagong round ng uplift aid sa agri at transport sector, inihahanda na ng Marcos Administration. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Inihahanda na ng Marcos Administration ang panibagong round ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program upang makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng publiko. Kasunod pa rin ito ng pagpalo sa $100 per barrel ng presyo ng krudo. Bunsod pa rin ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnaldo Mesa, ang mga magsasaka at mangingisda ang inisyal na target para sa panibagong uplift assistance. Si Transportation Secretary Giovanni Lopez naman, una nang sinabi na patuloy ang gobyerno sa paghahanap ng mga paraan upang mapagaan ang epekto ng oil price hike sa publiko. Seryoso ang niyang inaaral ng kagawaran ng posibleng pagpapabilang rin ng iba pang public transport sa fuel subsidy na kasalukuyan ang tinatamasa ng PUJs at UV Express. Ang fair hike petition patuloy na ikinikonsulta ng gobyerno.
8: Ang sabi niya nga po sa akin, hanapan pa ng paraan, no, na ang tulong para sa mga transport group natin at ang tulong sa mga commuters ay manggaling sa gobyerno. No, kailangan talaga pigayin pa ang gobyerno para at least maibsan natin ang hirap nitong pagtaas ng presyo ng langis. So isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discount na ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ating pang huling balita, Akbayan Party List Representative Percy Sendanya hiniling sa Department of Health na makipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan para palakihin ang direct contributors ng PhilHealth. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Hinimok ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang Department of Health na maging proactive sa pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan, partikular ang mga ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa insurance upang mapataas ang bilang ng mga direct contributors ng PhilHealth. Ito ang pahayag ni Sendanya sa datos mula sa PhilHealth na nagpapakitang kulang na kulang ang pondo ng ahensya para sa mga programang direkta na mapapakinabangan ng mga direct contributors ngayong taon. Batay sa pagtataya, aabot sa 240 billion pesos ang gagastusin ng PhilHealth ngayong susunod na taon na 2027. Ito ay sa kabila ng receivable pang 112 billion pesos mula sa SimTax Go at 42 billion pesos naman mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sa interpellation ni Sendanya sa deliberasyon ng budget ng DOH, lumilitaw na may kakulangan na umaabot sa 170 billion pesos ang PhilHealth upang makover ang mga serbisyong pangkalusugan sa susunod na taong 2027. Bilang pagtugon, sinabi naman ni Appropriations Senior Vice Chair Albert Garcia na kasama na sa plano ng DOH at PhilHealth ang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa data sharing. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
13: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
14: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
15: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
16: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
0: Ang oras po natin, 11 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
18: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
1: Mark in!
18: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
1: Mark out!
18: Mark in!
1: Mark out! Sa balita!
18: Kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
1: 7:08 AM.
0: Araw po kayo ng Webes, ika 24 sa buwan ng Setyembre taong 2026. ating mga nagbabagang mga balita sa oras na ito. Bagyong Queenie, ganap nang nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Malacañang, bukas sa posibleng pag-amyenda sa anti-espionage law. Nilalaman ng panukala, kailangan pa rin maaral ayon kay Pangulong Marcos. Seguridad sa ground at cyberspace, sinigpitan ng PNP bago ang ASEAN Summit. Department of Energy patuloy na nakikipag-ugnayan sa Transportation Department kaugnay sa pagpapalawak ng fuel subsidy. Very strong El Nino, tutugunan ng Department of Agriculture ng mas pinalakas na interventions dito. Ban sa social media platform na Discord, inalis na ng Department of Information and Communications Technology. Mga dokumento naman sa Commission on Audit kaugnay ng flood control project sa Davao Region na ipasusupina rin ng National Bureau of Investigation. Mga gun owner dapat daw mas maging maingat sa pagtatago ng kanilang mga baril kasunod ng mga insidente ng karasan sa mga paaralan.
18: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
0: 14 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PIR ang Tropical Storm na may international name na

0: at ang outer rain band ng bagyo sa Batanes at Babuyan Island.
1: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
0: Tinilang naman ang pamahalaan na may matatakbuhan ng Pilipinas sakaling magkulang ang supply ng langis sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang pagkikipag-ugnay ng pamahalaan sa halos lahat ng bansa, kabilang na ang Russia at Australia, para tiyaking sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. Ito bilang paghahanda na rin sa worst case scenario sakaling mawala ng supply sa bansa. Sa ngayon, meron pong 54 na araw na oil supply ang Pilipinas batay ho sa pagtaya ng Energy Department.
1: Mark in, mark out.
0: Inilahado kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang bagong pamamaraan ng mas pinalalakas na pabahay program ng administrasyon sa ilalim po ng 4PH. Sa isinagawang Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group Real Estate Meeting sa Malacanang, ipinresenta ang bagong modality kung saan ay magbibigay daan sa mga developer na maibenta ang kanilang housing inventory. Kabilang na rito ang mga condominium unit na nasa prime locations, particular na sa National Capital Region, na hindi pa naibebenta at nagkakahalaga ng 3 milyong piso pababa. Sa inilatag naman na presentasyon ni Aliling sa Pangulo, sa naturang pulong, papasok dito ang Pag-ibig Fund. Sa bagong mekanismo, sinasabing mabibigyan po ng pagkakataon ang mga pribadong developer na makapagbenta ng mas maraming unit at matugunan po ang problema sa mga hindi pa nila na ibebentang unit.
1: Mark in, mark out.
0: Arestado ang mahigit sa 1,334 na individual na habang nasa mahigit 105 milyong pisong alaga ng mga kagamitan sa ilegal na pangingisda ang nasa bato ng mga otoridad. Ito'y bunga po ng ikinasang operasyon ng Police Regional Office 6 mula sa mga buwan ng Mayo hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan. Ayon kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang sa mga nasabat na ebidensya ay ang mga huling isda na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Gayun din ang iba't ibang parapernalya sa legal na panghuhuli ng isda, gayun din ang mga bangka na ginagamit sa, ng mga naaresto. Isinagawa ho ang operasyon sa iba't ibang panig ng Panay Island, partikular na sa mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo. Sinabi ni Tuanyo, bahagi ito ng kanilang masidihing kampanya na protektahan ng mga lehitimong naghahanap buhay, gayon din ay mapangalagaan ang kalikasan.
1: Mark in, mark out.
0: Hinigpitan ng Philippine National Police sa mga hakbang sa seguridad at sa ground at cyberspace bilang paghahanda na rin po sa pag-host ng Pilipinas sa 49th na ASEAN Summit and related summit sa Nobyembre. Kasunod po nito, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang National Capital Region Police Office at iba pang unit ng pulisya na palakasin ang pagpaplano sa seguridad sa paligid po ng mga lugar na pagdarausan ng summit, mga hotel, paliparan at pangunahing transportation hub. Kabilang ho sa mga direktiba ang piligting na foot patrol at mobile patrol, gayon din ang kahandaan ng quick reaction teams. Palalakasin din ang cyber monitoring labano sa mga maling informasyon. Ito yung mga disinformation, fake news at iba pang banta online na maaaring makaapekto sa pulong. Sinabi po ng PNP Chief, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at security partners upang matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at ng publiko. Igagalang naman niya ang karapatan ng publiko sa paghahayag sa ng kanilang saloobin sa pamagitan ng mapayapang pagtitipon, lalo na ang mga grupong tumututol sa inisyatiba ng Paksilika. Isasagawa ang 49th na ASEAN Summit and Related Summits mula Nobyembre 16 hanggang 18 sa National Capital Region.
1: Mark in, mark out.
2: Balita, impormasyon at talakayan.

0: in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
1: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
1: 20 minutos makalipas ang alas 4.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
0: Good news!
7: Yay!
0: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
7: Fake news.
0: Disinformation.
7: Disinformation.
0: Mark out muna yan!
1: 24 minutos makalipas po alas 4 ng hapon. Kahapon ay sabi nga naging mainit hong balita, no? Yung sabi nga ay pagbababa nung denominator. Dun sa voting threshold from 16 to 14 dahil ang tinuturing daw dito ay yung threshold na 2/3 mananatili. Pero yan ay didepende sa kung ilan ang mga senador o senator judge na present doon sa impeachment trial. Ang bibilangin lang ho ay yung mga senator judge na legal at factual na kayang makilahok sa pagdilitis. Ibig sabihin, bawal hindi ibibilang yung mga nagtatago, hindi ibibilang yung mga nakakulong at may kinakaharap na kaso. At understandable naman ho, yung nasa yung hindi nakararating ng sesyon ng paglilitis dahil mayroong iniindang karamdaman. Ang tanong ng bayan, ano ba talaga ang tamang basa doon sa two-thirds vote na hinihingi po ng saligang batas? Makasama po natin ang dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Egon Cayosa. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Mark In, Mark Out sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Welcome back, sir.
7: Good afternoon, Mark, at magandang hapon sa ating mga kababayan.
1: Opo. Sir, bilang eksperto ho sa larangan ng konstitusyon, bilang dating Pangulo rin po ng Integrated Bar of the Philippines, ano pong take nyo rito? Tama ba yung sabi nga, yung pagkakaintindi, two-thirds dun sa two-thirds ng mga nandoon sa yung physically present doon sa impeachment trial ang bibilangin na naboto sa pagko-convict kay Vice President Sara Duterte?
7: Malinaw naman sa ating konstitusyon, no? Whether that's VP Sara Duterte o sinumang impeachable official, malinaw yan, two-thirds of all the members of the Senate must vote to convict. Ngayon, two-thirds, hindi na dapat pinag-aawayan yan. All the members of the Senate, malinaw naman ibig sabihin yan. That provision refers to the Senate as an impeachment court. Hindi ho yung Senado na yes. Pangkalahatan.
1: Mm-hmm.
7: Very, very specific ang provision na yan. Wala ho yan dun sa article about the Senate. It's an article about public accountability at sa impeachment. So ang ibig sabihin ng all the members of the Senate, all the members of the Senate na umupo bilang hukom. Okay, so maliwanag ho yan. Maliwanag din na walang 16 na sinabi, walang sinabing 15, 13, 14 o anumang absolute number. It is always a relative number. Dahil nga, ang intention talaga, depende, kaya nga ginawang two-thirds kasi qualified majority. So, anuman, ilan man ang mga nakaupong hukom, dapat two-thirds pa rin. Not lower than two-thirds qualified. That's the whole essence of the provision. So yung nagpipilit na 14 yan ay hindi tama, 16 yan ay hindi tama kasi kung yun ang gusto ng konstitusyon edi sinabing 16 senator judges tapos na or 16 senators, hindi ho, because the intention is very clear, it is a relative number. At sa tingin ko tama ho yung interpretasyon ng overwhelming majority ng mga bumoto na ang makatarungan at makatotohanan at logical at practical na interpretation yan, eh, two-thirds ng lahat na umupo na hukom. Kasi meron ka bang kilala, Mark, o alam na hukom dito sa Pilipinas o sa buong mundo na kahit absent, kahit hindi nag-participate yung hukom, eh, sa last minute, darating sa Jeb, magdidesisyon din ako, sasali ako sa bilangan. Wala hong ganun eh. Malinaw ho yan at meron ng jurisprudence dyan. So, sa tingin ko, tama ho yun. At to be more accurate, wala hong binaba, walang binabababa na mga threshold. Kumbaga, winawas to lang nila yung hindi tamang puna o interpretasyon o sinabi ng Senator Escudero nung umupo siya bilang presiding officer ng impeachment court. Meron bang karapatan o authority ang mga senador na gawin yan? Oo, malinaw yan sa kanilang impeachment rules na kung hindi sangayon dun sa desisyon ng... Normally, it's the decision of the presiding officer that will hold water. Eh ngayon, question yan, ang proseso, pagbobotohan nila, nangunsulta pa nga sila sa mga dalubhasa, At malinaw naman yung kaisipan ng nakakarami na ang tamang interpretasyon, two-thirds of whoever will sit. Kasi ang mandato sa Senado, pagdating sa impeachment, they are the sole judge. Hindi dapat nakikialam ang Supreme Court. Pangalawa, ang malinaw ho yan is to try and decide the case. Ngayon, kung hindi ka naman nag-try, absent ka, nagtatago ka sa batas, nakakulong ka, hindi ka pinapayagang makalabas. Kabas, may sakit ka o nagsasakit-sakitan ka, eh, kung hindi ka naman nag-try, how can you decide? Di ba? Oh. Unfair yun. Ganun lang ho kasimple. Naintindihan natin, maraming mga abogado, iba-ibang kuro-kuro, lalo na, siyempre, yung mga nasa kabilang panig o yung nasa asakdal, eh, siyempre, lahat ng pwedeng argumento gagamitin nila. Kaya lang, malinaw na ho yung rules of interpretation, malinaw ang konstitusyon, malinaw ang intention at wisdom nito. At nasasangayon naman, dumaan na sa proseso, nag-desisyon na, sana ho naman ay paubaya na ito, ituloy na nila yung proseso at mag-desisyon na sila. Kasi itong impeachment, masyado na hong nadidribble-dribble, masyadong tumatagal.
1: Eh pero kahapon na Attorney Egon na nababanggit pa rin yung kaso ng Avelino versus Cuenco eh. Pwede niyo ba kaming linawan, bigyan linaw dito kasi parang ang pinupunto eh nabanggit nyo nga kanina hindi yun ay dapat solely nakalagay doon sa tinatawag na impeach Senate acting as an impeachment court. Pero ang sinasabi, yung Avelino versus Cuenco na argumento ay sumasalamin sa Senado as a legislative body. Pwede niyo ba kaming bigyan ng edukasyon dito, Attorney Egon?
7: Well, yung Avelino versus Cuenco, simple lang ho yan. Ang away doon, sino bang Senate President? So doon sa botohan, yung natalo ng panig, sabi niya, dapat makakaboto, i-count pa rin natin sa majority vote o kung anong yung wala dito, yung nasa states. So, umabot yan kasi away yan ng mga lideres. Eh, hindi naman impeachment yan. Walang specific provision sa Constitution tungkol yan.
1: So, hindi siya applicable?
7: Sa Supreme Court. Oh, so, sabi ng Supreme Court, eh hindi pwedeng yung wala dito, hindi naman bumoto, hindi nag-participate, ibilang nyo sa boto. Ganun lang kasimple. So, It is not exactly the same, pero the principle is the same. It's about fairness. Diba? At saka yung, saan ba ka nakakita na yung taong absent, wala namang provision for proxy voting, absentee voting, eh, pabubutuhin o kaya bibilangin mo. Diba? So, ito naman, ito, not as a political body or a legend, but hukom. The mas importante pag hukom, nandun ka, nagpa-participate ka. Halimbawa na lang, Mark, basic, maintindihan ng taong bayan, beauty contest.
1: Yes.
7: Diba? Eh, siyam yung mga one judges para obserbahan, mag-interview, makinig, tignan ang kabuuan ng mga qualities ng mga contestant. Eh, yung tatlo, wala doon. Hindi naman nakinig, hindi nag-interview, hindi tinignan, wala sila doon, absent, nasa abroad, o kaya hindi siniput. Alangan naman pwede silang bumoto, 'di ba? Hindi yan fair dun sa mga contestant. Ganun din sa basketball court, kung tatlo ang basketball sa barangay, kung tatlo ang referee, yung isa nagkasakit, hindi nakapunta, eh pwede ba siya makialam dun sa laro?
1: Mm-mm.
7: Hindi, kasi wala siya dun. Ganun lang ho kasimple yung impeachment court.
1: Yan.
7: And mind you, Mark,
1: opo.
7: Ito it benefits both sides.
1: Yes.
7: Diba? Kasi kung sasabihin nila, eh, mas kukunti na kailangan para ma-convict. Totoo. Pero pwede rin, mas kukunti na rin ang kailangan para ma-acquit. Kasi yung the two-thirds applies to the same number. And then ito ang last lang, Mark, na hindi na ho legal na argumento ito. Pero ito ho alalahanan natin na korupsyon ang pinakamatinding problema ng ating gobyerno at ating lipunan. Diba? Ngayon, itong accountability of public official, yung impeachment, it is one mechanism by which we hold to accountability yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. At kung titingnan yung mga grounds for impeachment, karamihan dyan ay graft and corruption, pag-aabuso sa pwesto, pag-nakaw, pangungulimbat, di ba? Ngayon, kung tingnan natin yung charges sa Vice President, ganun din ho, Juan, ganun din ho yung naging charges, corruption din ho.
1: Yes.
7: So ngayon, ang tanong natin, kung sakali lang, mayroon dalawang posibleng interpretasyon na pwedeng pagpipilian, sa tama ba na ang gagawin natin, mas lalo nating pahirapan o gawing imposible mapanagot ang sino mang napagbibintangan, whether it's a vice president or any impeachable official.
1: Yes.
7: Di ba dapat mas stricto tayo? Kasi kung palagi na lang gagawan natin ng palusot o pahirapan natin usigin o kaya panagutin ang mga nagkakasala, nag-aabuso, nagnanakaw sa kabandang bayan, saan natin pupulutin ang ating republika?
1: Medyo magde-devil's advocate lang ako, Attorney Ego, na kasi ang punto kahapon doon ng depensa doon sa nilahad ni Attorney Michael Poa na nung during the time of corona impeachment trial, kulang yung komposisyon ng mga senador dahil ang isa doon ay nanalong pangulo, which is si dating pangulong Noynoy Aquino na nasa sitting senator siya pero nanalo siya sa election, so nawala siya doon sa bilang, so from 24 naging 23. Pero hindi naman daw binago yung sabi nga yung denominator nung pagboto. Bakit daw ngayon na kay Vice President Sara Duterte parang binabago yung parang denominator na yon? Your take on that, Attorney?
7: Well, hindi ho accurate yung sinasabi nila na hindi binago. Kasi nga, two-thirds ng 23, ganun din. Plus, hindi naging, walang desisyon na malinaw na ganun. Kasi nga naman, overwhelming naman. They had even more than 16 votes.
1: Mm-mm.
7: So, yung ganyang naiintindihan natin, kaibigan natin, ginagalang natin ang kapwa-abogado, kaya lang, yung mga ganyan na mga argumento is taking it out of context.
1: Mm-hmm.
7: So, but naiintindihan natin, gusto nilang makapuntos sa taong bayan, kaya karapatan nila yon. Pero kung susuriin ng maayos at malamang sinuri ng mga senador, may mga staff naman yan, hindi lang naman sila, mga magagaling din abogado, nakinig na sila sa tatlong chief justices at isang retired justice din, na dalawa doon sa kinonsulta na ng apat, umupo sa Constitutional Commission.
1: Mm-hmm.
7: So malinaw ho naman yung consensus ng nakakarami. At kung susuriin natin, isubject natin yung magkabilang opinion sa test of logic and practicality at saka dun sa nasa konstitusyon, malinaw ho naman na mas tama sa acting paningin at sa logic at saka common sense yung posisyon ng tatlong chief justices. So sa tingin ko, tama naman ho yung desisyon ng mga nakakaraming overwhelming majority ng mga senador, at sana naman ay hindi na pakikilaman ito ng Supreme Court, sapagkat malinaw din sa ating saligang batas, pagdating sa impeachment, ang sole judge ang mga senador, hindi ho ang Supreme Court.
1: Mm-mm.
7: It is absent any grave abuse of discretion, hindi dapat nakikialam ang Supreme Court. Otherwise, mapupuna at makikriticize na naman sila, gaya nung unang pakikialam nila na sinasabi ng halos lahat na nakakaalam ng batas na judicial overreach, na mali yun.
1: I see. Dito ho, kahapon, after nung trial, may naging komento si Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ang sabi niya, pinas lang daw ang konstitusyon. Anong take nyo doon? Dahil hindi napaboran yung kanilang kagustuhan, ganun ang sasabihin nila?
7: Well, maari. At naintindihan natin yan. Nakita naman natin na talagang obvious na kumikiling ho siya sa depensa. So naintindihan natin. We expect that. Pero the fact na sasabihin niya yon, hindi naman ibig sabihin totoo. Kasi marami ng beses na mali at hindi tama yung kanyang pinagsasabi. So mas maganda ho, isubject natin dun sa mga established principles of interpretation, yun sa mga gabay ng mga nakakaalam ng konstitusyon, at yung practicality at yung poder at diskresyon ng nakakarami. So, maintindihan natin yan. Yung natalo sa botohan, hindi nga sila nag-participate eh, di ba?
8: Yun,
7: so,
8: opo.
7: Maintindihan, pwede nilang sabihin yan, but it doesn't carry much weight.
8: Yun.
7: Yung especially coming from somebody who has been obviously shown, repeatedly shown to be partisan in favor of the nasasakdal.
8: Mm-hmm.
7: Nakakalungkot ho, di ba? At tayo pagdasal natin ang ating mga senador, kasi nga nakakalungkot na marami sa kanila nababahiran ng aligasyon ng korupsyon. Dalawa na nga nakakulong, yung isa nagtatago. So, ang topic ho dito, pananagutan sa aligasyon na may korupsyon. So, naintindihan natin, baka yung mga corrupt na, kung may corrupt dyan na senador, medyo nag-aalinlangan na husgahan yung kapwa corrupt niya. Diba?
8: Hmm.
7: But you know, kahit ganun man, ang personal o napaningin nila o stand nila, sana ho naman they try to appear to be impartial.
8: Iyo.
7: Kasi otherwise, mapupuna sila at dapat lang punahin natin. Kasi ang expectation natin dito, malinaw sa Constitution, the oath of office, at rules of impeachment ng Senado mismo, pag umupo sila bilang hukom, dapat at least impartial or they should appear impartial. Eh yung iba dyan talagang winawalang hiya na nila eh. Hmm. Hindi lang ho sila kumikiling sa isang partido, kundi nag-aabogado pa sila sa isang partido at kung minsan, nagtetestigo na sila para sa isang partido. Huwag ho naman sanang ganung garapalan.
8: Ayun.
7: So, igagalang natin lahat,
8: yes, may
7: kanya-kanyang opinion, pero nagsalita na ho yung Senado as a whole.
8: Mm-hmm.
7: Malinaw naman ho yung boto nila. Ipaubaya na natin sa kanila anuman ang ating duda, pangamba, pagdasal natin sila na gawin nila ang tama at ang panawagan natin, istriktuhan nyo ho yung pagpapatupad ng anti-corruption provisions ng ating konstitusyon at ng ating mga batas. Huwag ho tayong gagawa o papayag na, sa mga palusot.
8: Yeah.
7: Sino man ang nasasakdala, whether it is VP Sir o kahit sino, our position on this matter has nothing to do with whoever is the respondent. Sa tingin ko, dapat nagkakaisa ang bansang Pilipinas, lalong-lalo na mga halal nating mga huwes at mga senator judges at mga congressman prosecutors na gawin ang lahat na makakaya nila para mapanagot ang sinumang nagkasala, nag-abuso at nagnakaw sa kabandang bayan.
8: Ayan. With that, Attorney Egon, kami nagpapasalamat to, ha, sa inyong oras ay pinagkaloob sa amin. Nagpapapaunlak po ng panaya. Magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo.
7: Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat.
8: Mga kababayan, Attorney Domingo Egon, kayo sa ang dati pong Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines at isa pong eksperto sa larangan po ng konstitusyon.
0: Mark in! Mark out!
8: Oras po natin!
2: Radyo Pilipinas!
0: Radyo Publiko!
8: Alas 4:43, 17 sandali bago ang alas 5.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
19: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
18: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition, and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
20: To give the facts the best
16: knowledge about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
20: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Usapang pera,
24: usapang pondo,
23: usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan, magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin tuwing Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: Good news!
26: Yay!
25: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
26: Fake news!
25: Disinformation!
26: Disinformation.

0: Alas 4:46:30 ang alokasyon daw ho ng Confidential at Intelligence Fund para sa Office of the President ay tumutulong ho sa pambansang seguridad, kapayapaan at kaayusan. Kaya hindi sa mga proyekto ng mga Pilipino. Ayon ho kay Bataan 2nd District Representative at House Appropriations Committee Senior Vice Chair Albert Garcia, ay matapos ho ang ito ay ayon kay Congressman Albert Garcia sa isinagawang House Plenary Deliberation ng Kamara sa 2027 General Appropriations Bill. Sinabi po ni Garcia na siyang nag-sponsor po ng 2027 budget ng Office of the President. Layunin po ng mga pondong ito na pangalagaan ang sambayan ng Pilipino at dumaraan din ang mga ito sa audit ng Commission on Audit. Alinsunod do sa mga umiiral na patakaran sa paggamit po ng pondo. Dagdag pa po ng mga mababata, sinusuportahan ng mga pondo ang mga hakbang na naglalayong tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng humigit kumulang 115 milyong Pilipino. Iginit po ni Garcia na maliit na bahagi lamang ng iminumungkahing pambansang budget para sa 2027 ang alokasyong ito. Sa kanyang interpellation, sinabi po naman ni Congressman Ega Irise ng Caloocan na makatwiran po ang CIF ng Office of the President, lalo na sa gitna po ng mga alalahanin sa West Philippine Sea. Binanggit din ni Garcia ang unmodified opinion ng COA sa Office of the President na anya'y patunay na sumusunod ang ahensya sa mga kinakailangan ng pamahalaan sa pag-audit. Nanindigan din ho ang sponsor ng panukalang batas sa makatwiran pong alokasyon para sa Office of the President dahil sa pangangailangan pondohan ng mga hakbang para sa pambansang seguridad at kapayapaan gayon din ang kaayusan. Binigyan din po na ang pondong ito ay para protektahan ang sambayan ng Pilipino at suportahan ng mga tungkulin ng pamahalaan pagdating ho sa seguridad.
1: Mark in! Mark out!
0: Meron po tayong 12 minutos bago po ang alas 5 ng hapon. Makakasama naman natin ang director po ng Oil Industry Management Bureau. Walang diliba kundi si Director Rino Abad. Director Abad, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Welcome po muli sa Mark in Mark Out sa mga balita sa Radyo Pilipinas.
2: Opo, magandang umaga sa inyong programa po at sa mga taga-subaybay po ninyo.
0: Opo, magandang hapon po sa inyo, Director. Una ko sa lahat, utay-utay ang naging oil price hike po natin. Ang tanong ho ng ating mga kababayan, bakit daw po nagkaganoon? Baka pwede niyong pakiliwanag sa amin na Director.
2: Ah, dahil nga, nag-requesto tayo this week, medyo may kalakihan ho yung adjustment, kaya nag-request tayo sa mga oil company na mag-staggered ang implementation. So, good enough, nag-agree naman sila at mayroong dalawang series na mga araw ang ginawa nilang adjustment instead of one whole adjustment lang sa Tuesday.
0: Ayun. Pero after ho nito, ano na po ang nakikitang forecast ng DOE? May pagbaba po ba o sabi nga mananatiling mataas po ito for the coming weeks?
2: Ang malaking bagay ho talaga ay yung nangyaring dalawang araw this week, Monday, Tuesday, malaki ho ang binaba. Kumakambyo ho ng konti nitong Wednesday yung trend, no? Mm-hmm. Bigla siyang bumawing increase. We just hope to complete yung dalawa pang araw, yung Thursday and Friday. Hopefully, kasi may kataasan na rin ho ang nakikita naming amount ng rollback dun sa diesel. Hopefully, at diesel at kerosene, medyo may kataasan na. Hopefully po, dun po sa mangyayari ngayong dalawang araw, ay hindi naman ho sana mabawi. No, ang alanganin lang ho ang gasolina, kasi napakaliit lang ho ngayon yung nakikita nating estimate for rollback na sana hindi rin maubos, no? Lately makita natin by the weekend kung ultimately magkakaroon ho talaga tayo ng rollback next week para sa gasolina.
0: Mm-mm. Pero sa tinatakbo ho ngayon ng usapan sa pagitan ng Amerika at Iran, positibo, optimistic ba tayo, Director, na sabi nga eh, kung magpapatuloy ito at magkakaroon sila ng sabi nga agreement para tuluyan na mabuksan yung Strait of Hormuz. Mas paborito sa atin, tama po?
2: Well, isa ho, tatlo ho yan na naging reason nga, major reasons na bakit nagkaroon ng pagbabago ang trend at biglang may chance na mag-rollback, no? Unang-una, nag-announce po si Saudi na makakabalik na yung kanilang petroline export sa Red Sea. Though ang sabi, this week, babalik around 40%. Remember na around 5 million barrels po ito per day. So 40% of that is around 2 million. Malaking bagay na ho at nakabalik ho ng konti. Remember na ito din ho ang dahilan bakit nagkaroon tayo ng 2 weeks na increases. Dahil lang po dito sa nangyari sa Yanbu oil export ng Saudi Arabia.
0: Ayun.
2: At ngayon na nakabalik, ngayon nakabalik around 40%, yan ho din ang malaking rason bakit biglang kumakambyo na at pababa naman yung price. Pangalawa, of course, may nangyayaring United Nations Assembly ho.
0: Yes.
2: Ito yung mga statement ano, pero if you confirm the reports, wala ho talagang confirmed na active peace negotiation. Kaya
0: yes,
2: ito yung mga salita, though nakakatulong ito, but until na mayroon talagang umuupong mga teams on both sides para upuan ang negotiation, medyo hindi ho talaga, kung bababa man ang price, hindi pa ho natin masabi na dahil dito sa mga pronouncement na to. It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40%, 6 weeks daw, makakabalik na sa 100%, yun ang estimate. At the same time, yung pangatlong reason, yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
0: yes,
2: this week nangyari, yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships.
0: Mm-hmm.
2: Talagang mensahe yung talaga yan na ang Saudi is still open for crude oil export, which
0: yun,
2: yun na ho ang hinihintay na papakalma sa presyo ng crude oil in the global market.
0: Sa ngayon ba, nasa magkano po ang kada bariles ng crude oil, Director?
2: Well, ang Dubai ho ngayon ay umaabot na ho, sample na lang ang kahapon no, na price is 109.90, mga almost $110 per barrel. Remember, on September 16, that was the peak of the Dubai crude oil price.
0: Opo.
2: It was around 128. Ngayon, nasa 110 na ho tayo. So, malaki na rin ho ang binaba. At sana matuloy-tuloy itong pagbaba na to hanggang sa weekend, no? Sa dalawang araw pa.
0: Yun. Tama ko kayo, malaki na ang binaba pero mataas pa rin ang presyo. Ang susunod na tanong dito, meron na po ba rekomendasyon ng economic team sa Department of Energy para pansamantala muli suspindihin on another round itong excise tax sa langis?
2: Well, ang batas kasi, yung Republic Act 12-316, ano po yan? May stages. Mga apat ho na mga proseso ang kailangan. Ang una ho dyan ay yung certification from the DOE doon sa threshold na
0: yes,
2: average 1 month. Ma-preach ho yung $80 per barrel ng crude oil price. Natapos na ho yun na ipadala natin kay Uplift Committee on September 14. Pero ang kasunod ho kasi yun is magmi-meeting ho, mag-a-assess at magre-recommend to the president ang DBCC. Ang DBCC ho, ang stage ngayon ay nasa DBCC ho ang level na yan. And then of course, later on, pag may recommendation, the president will decide and finally approve. Mag-i-issue ho ng executive order. And then si BIR mag-i-issue ng revenue regulation to implement the EO. Doon lang ho natin talaga makikita kung ano ho ang iuutos ng EO at paano gagawin doon sa revenue regulation.
0: Ayun, oho. Nabanggit nyo kanina, Director, may mga sabi nga, may mga pagkabig, no, sa presyo ng mga produkto petrolyo. Are we expecting next week may rollback?
2: Kung hindi matutuloy yung pagtaas uli at ma-maintain lang or at least kung tumuloy-tuloy yung pagbaba, mataas ho talaga ang tsansa na. Napakataas na ho ang tsansa na makaka-rollback tayo sa diesel and kerosene. Again, may caution lang ako dun sa gasolina dahil napakanipis ho. Sabihin ko na lang, yung 3 days ngayon, ang estimate namin, ang rollback sa gasolina is only a little more than 1 peso. Kaya napakanipis ho siya.
0: Ayun.
2: So sana, kung madidiretso yan sa Friday yung pagbaba, sana pati yung gasolina makaka-rollback tayo. Whereas yung diesel, compare natin yung 3 days pa lang, nasa 8 peso na ho ang estimate natin sa rollback. At kerosene nasa 7 peso. So medyo may kataasan at medyo mas mataas ang chance na masustain ito.
0: So,
2: really a rollback next week. Pero yung gasolina, alanganin ho.
0: Yun. So tama, no? 8 pesos ang possible na nakikitang rollback sa diesel, 7 pesos sa kerosene, at less than a peso sa gasolina. Tama po?
2: No, just around 1 peso sa
0: around 1
2: gasolina.
0: Peso.
2: All rollback, pero 3 days pa lang ito na estimate.
0: Yun. So, so aantayin pa natin yung alas 5 ngayong araw at yung bukas. Tama po?
2: Next week. Ayun. Para mabuo natin yung buong week na trading prices.
0: Ayan. So, dito, magpapatuloy, syempre, yung fuel subsidy. Tama po, Director? Lalo na sa mga POV driver.
2: Ah, well, magandang balita ho yan. Unang-una, na-approve ho ng COMELEC yung exemption to the election ban. So, tuloy ho, walang hinto, at on a policy level, wala rin hong instruction na ihinto. Hindi lang dahil sa election ban, nakakuha na ho tayo ng exemption, ang mismong policy. Mukhang wala hong kami on a monthly basis ang review nito. So for the month of October, wala ho tayong nakikitang pulisiya pa na ihihinto ito ng Department of Transport, DBM, at saka lalo na po ang Office of the Executive Secretary.
0: Ayan. Director, kami nagpapasalamat sa inyong magandang balita. No? Kahit paano, may konting liwanag. Pero sabi nyo nga, malayo na, meron malapit na pero malayo pa, no, kasi meron pa tayong iintay na ilang araw pa para sabi ngay mabuo yung magandang pagtaya hinggil sa presyo, malikot na presyuhan po ng mga produkto petrolyo. Gayunpaman, kami nagpapasalamat sa inyo, Director, sa oras sa inyo binigay sa amin. Magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo.
2: Apo, magandang hapon ulit sa lahat.
0: Director Rino Abad, mga kababayan, ang Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.
1: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Report.
0: Petsada na tayo ng mga pag-unat Malacanang bukas sa posibleng pag-amienda sa anti-espionage law. Nilalaman ng panukala, kailangan pang maaral ni Pangulo Marcos. Detalye, Raquel Bayan. Raquel!
3: Bukas ang Malacanang sa posibleng pag-amyenda sa umiiral na anti-espionage law. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro. Makaraang maaprubahan sa Kamara sa third and final reading ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang batas laban sa espionage. Ayon sa opisyal, kailangan munang maaral ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bersyon ng panukala na ipinasa ng Kamara bago ito makapagbigay ng pinal na posisyon. Gayunpaman, tiniyat ni Castro na susuriing mabuti ng Pangulo ang nilalaman ng panukala, partikular kung kinakailangan ng mga pagbabago upang matugunan ang mga bagong paraan ng espionage at iba pang kilos na maaaring maging banta sa seguridad ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi nais ng Pangulo na mayroong mga Pilipinong magtaksil sa bansa at sa kapwa Pilipino. Anya, kung makikita ng palasyo na makabubuti sa bansa at maayos ang nilalaman ng panukala, hindi ito hahadlangan ni Pangulong Marcos. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Ban sa social media platform na Discord, tinanggal na po ng DICT. Detalye, Kathleen Forbes. Kat!
4: Yes, J. Mark, inalis na nga ng DICT yung ipinataw na ban sa online messaging platform at social media na Discord. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kasunod ito ng pakikipag-ugnaya ng mga kinatawan ng Discord sa ahensya pati na sa Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC para tugunan yung mga usapin doon sa online child safety. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nangako ang Discord na magkakaroon ng Philippine presence at magtatatag ng green lane mechanism para mapabilis yung mga government requests para sa takedown ng mga mapanira o harmful content at pagdukoy doon sa mga threat actor. Paliwanag ni Aguda na dahil sa encrypted o secured yung komunikasyon sa Discord, hindi agad nakikita ng mga magulang yung mga pinag-uusapan ng kanilang mga anak sa platform. Inamin din naman umano ng Discord na meron nga silang kailangan ayusin doon sa kanilang platform, particular kaugnay dito sa kaso ng NVE o yung nihilistic violent extremism. Hindi naman ang DICT na hindi lamang yung Discord, pati na yun na una nilang finlag, no, yung Reddit kahapon, yung kanilang tinututukan, ngunit lahat, no, ng online media platform. Nagkataon lang na inuna nila itong dalawang social media platform na ito dahil lumitaw dun sa kanilang investigasyon na kaugnay ito dun nga sa, o may kaugnayan ito dun sa mga shooting incident kamakailan na kinasangkutan ng mga kabataan. Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, impeachment trial kay Vice President Sara Duterte tuloy kahit hindi sumupot ang defense team ng pangalawang pangulo.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Detalye, Nimpa Asuncion, Nimpa?
5: Iyak ni Senate President Sherwin Gatchaliano magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit hindi dumalo sa susunod na paglinig ang kanyang defense team. Ayon kay Gatchalian, hanggat may quorum ang Senate Impeachment Court, magpapatuloy ang paglilitis kahit wala ang panig ng depensa. Pinahayag ng Senate President na opsyon ang depensa na humingi ng temporary restraining order o TRO sa Supreme Court para itigil ang proceedings. Gayunpaman, sinabi ni Gatchalian na nasa Korte Suprema ang pagkupasya kung pagbibigyan ang naturang kahilingan. Samantala, pagdating naman sa mga witness sa pinapasampina ng impeachment court, sinabi ni Gatchalian na may contempt power sila para padaluhin ang mga ito. Kaya kung hindi anya dadalong isang pinapasampina gaya na ni Davao City Mayor Baste Duterte, ay pwede siyang ipakontempt. Pero bago ito, ay kailangan munang alamin kung ano ang dahilan ng hindi nito pagdalo at yaking may valid na batayan ang hindi nito pagtestigo o pagsipot sa impeachment trial. Narito ang bahagi na bayan ni S.
6: Well, as long as meron kaming quorum, tuloy ang trial. Without a defense, tuloy ang trial. That is their option. Hindi naman namin sila mapipigilan kung mag-a-attend sila or hindi. But umpisa na yung trial, so we need to finish this. May contempt powers kami. So kung hindi siya dadating, tingnan muna natin kung anong dahilan. We have to tingnan natin kung valid ba yung kanyang dahilan. Tingnan natin kung meron ba talagang valid reasons. So, papakinggan muna natin. Yung makaagad, di ko konti.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Sa Manila, pahayag naman ni Davao Representative Paolo Pulong Duterte sa usapin ng impeachment threshold. Binuweltahan ng kapwa mambabatas.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Detalye mula kay Melanie Bagos Reyes, Lan.
7: Bumuelta si House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Bienvenido Benny Amante Jr. kay Davao City Representative Paolo Pulong Duterte kaugnay sa kritisismo nito sa binagong panuntunan ng voting threshold ng Senado. Ayon kay Amante, malinaw na pinoprotektahan lamang ng kongresista ang kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Ito ang tugon ni Amante na isa sa endorser ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa pag-question ni Duterte sa desisyon ng mga Senator Judge. Iginiit din ang mambabatas mula sa Davao na ang Korte Suprema ang dapat magpasya sa naturang issue. Bagamat kinikilala ni Abante ang karapatan ni Pulong Duterte sa sarili nitong opinyon, buong puso naman niyang ipinagtatanggol ang naging desisyon ng Korte. Narito ang pahayag ni Manila Representative Benny Abante.
8: Sa pagkatlo, kinakatigan namin dito ang mandato ng konstitusyon. Sino kinakatigan niya? Alam naman ang taong bayan, wala siya ipakinakatigan kundi yung kapatid niya eh. Di ba? Kami, hindi po personality ito eh. Hindi po politics ito eh. Ang kinakatigan namin dito, ang mandato ng saligang batas. O tanong po ng taong bayan, sino ba ang kinakatigan ni Congressman Pulo?
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mga dokumento sa Commission on Audit kaugnay ng Flood Control Project sa Davao Region, ipinasusumpina na rin ang National Bureau of Investigation. Detalye, Luisa Irispe. Luisa!
9: Susunod nang ipapasampina ng National Bureau of Investigation ang mga dokumento mula sa Commission on Audit kaugnay ng nasa 50 flood control projects na nakitaan ang red flag sa Davao Region. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumabas kasi sa kanilang initial na investigasyon na umabot sa 7 bilyong piso ang inilabas na pondo sa iisang contractor lang mula ng 2018 hanggang 2024. Mas malaki ito mula sa nauna nilang nakita na nasa 1.9 billion pesos. Sa pagdidetalye naman ng NBI, lumalabas na 5 beses pinondohan ang isang flood control project pero iba-iba lang ang titulo nito kaya hihimayin ng NBI ang mga dokumento kasama na rin ang mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matiba.
10: Early coordination also with the Commission on Audit, medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin ng 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula ng 2018 hanggang 2024. So after nito, we'll also issue a subpoena for documents sa Commission on Audit.
9: Ayon naman kay Matibag, nakita nila na kilala ng pamilya Duterte ang tatlo sa contractors na nabigyan ng flood control projects, partikular ang Genesis 88 Construction Inc., Gemma Contractors Incorporated at Agong Builders Construction and Supply Incorporated. Kaya kasama rin ito sa iimbestigahan ng NBI, lalo na kung base sa mga dokumentong isinumite ng Department of Public Works and Highways ay totoong may naging mga anomalya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, school emergency alert system plano ilunsad ng PNP sa buong bansa. Detalye mula kay Diane Lear. Diane!
11: Yes, Jimmy, nag-aala ng Philippine National Police o PNP ang paglunsad sa buong bansa. School alert and rapid response system tinawag best o ang build partnerships tactical spot.
0: Diane, tatawagan ka namin ha, ayusin lang natin ang signal mo, sandali lang, standby ka lang dyan. Oya, dun sa mga dadaan sa may bahagi po sa Nia Road, Barangay Piñan, Quezon City, mayroong isa pong puno ang bumuwal po dyan. Kasalukuyan na po itong tinutugunan ng Quezon City Local Government Unit. Meron din pong ilang mga nasugatan dyan eh. At meron mga, rumesponde na rin po dyan yung mga tauhan ng Philippine Red Cross. Dyan ho. Ang nangyari po kasi ito, alas 3:38 ng hapon kanina. Oo. Dulot po ito ng malakas na hangin. Kasunod po ng pag-ulan kanina pong hapon. Napakalakas ang ulan. Akala mo bagyo na eh. Oh, pero thunderstorm pa lang daw ito ayon sa PAGASA. Balikan natin si Diane Lear. Diane?
11: Yes, sa J-Mart, pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP itong paglulunsad sa buong bansa ng School Alert and Rapid Response System na tinawag the BEST o ang Build Partnership, Early Detection, Swift Alert at Tactical Response. Ito'y matapos na ilunsad ang proyekto sa Calabarzon kung saan nasa 155 na mga paaralan ang gagamit para sa pilot testing. Isa itong proyekto ng Police Regional Office 4A katuwang ang DepEd at DICT na nagbibigay daan sa mabilis na pag-uulat at aksyon tuwing may banta o emergency sa mga paaralan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, magrehistro muna ang isang paaralan bago ito magkaroon ng access sa sistema. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Reyco.
12: Ito po, magre-register ka. So, actually, kaka-launch nito. So, together with the DepEd and other agencies, yung DICT, ay gagawin tong system na naka-pre-registered na yung mga cellphones ng mga schools in 4A.
11: Sinabi pa Nico na pinag-aaralan pa nila kung sino mga paaralan yung dapat nabigyan nga din ng access dahil lang sa mga posibleng prank call. Dagdag pa niya, hindi ito mag-overlap sa umiiral na 911 hotline. Sa halip ito niya ay makakatulong lalo na sa mga banta ng active shooter. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar. Yes, sa J. Mark.
0: Ibig sabihin, yung kailangan nilang mag-register. Ang perception kasi diyan para siyang katulad sa mga bagyo, 'di ba, may mga emergency text blast, hindi ganoon. So, ang mangyayari, merong isang sistemang inilatag ang PNP, magre-register doon yung mga eskwelahan at kapag ka nagkaroon ng ganung insidente, wag naman sana i-access nila yung app na yon, tama?
11: Correct, tama ka dyan, J. Mark. Isa siyang app eh, tapos yung pinakita sa atin kanina dito nga sa Pulong Balitaan sa Campo Crame, meron ka lang itatap para ma-alert yung ating mga otoridad at yung sistema na yon eh, naka-registered ka na. So, alam na nila kung saan ka manggagaling dahil pre-registered na kasi ito nga daw yung para maiwasan yung tatanungin pa kung saan ka nagmula para mas mabilis yung magiging response ng mga otoridad sakaling ang merong banta sa isang paaralan.
0: So ang malapit na sistema ang ito ay katulad sa mga bangko. Kapag ka ang bangko, pinasok ng mga intruder, pinasok ng mga armado, merong, sa mga bangko kasi, merong mga secret buttons yan eh. Pipindutin lang ng manager yung button na yon at yon ay direct, may direktang linya na sa mga pulis. At kapag narinig yun ng mga pulis, alam na nila kung saan ang gagaling yon, dediretso na sila dun sa bangko. So, hindi nagkakalayo yung sistemang yun dyan sa patutupad na yan ng PNP sa mga eskwelahan. Dayan.
11: Yes, tama ka dyan, J. Mark. Bagamat ito nga ay talagang susuriin pa ng PNP kung sino yung magkakaroon lamang ng access kasi hindi daw pwede na lahat ng mga estudyante lamang. So, dapat mas pag-aralan pa nila ito bago i-launch sa buong bansa upang maiwasan nga yung mga prank call at yun pa yung magiging sanhinga ng mga takot pa sa publiko.
0: Ayan. Okay.
11: At mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ganyan sa mga bangko eh, kapag may pumapasok ng mga armado, may pipindutin lang yung manager. Pag pinindut niya na sa ilalim ng lamesa yung buton, direkta na yon, direkta, pupunta na sa mga sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. At doon eh, pag narinig yun ng mga pulis, alam na nila kung nasaan yun. Ah, itong bangko na to, punta na natin. Wala nang ano yun, wala nang tawag-tawag yun, wala nang tanungan yun. Basta pagka tin-trigger yung SOS button na yun, alam na ng mga pulis kung saan sila pupunta at re-respond din agad sila. Ayun. Sana nga ho, maging ano yan, ha, maging effective yan doon sa mga eskwelahan. Lalo na ang magiging sa active shooting drill kasi, merong inassign doon eh, na siya yung mag-uulat sa mga otoridad. Ayan. Manila Police District, nilinaw na ibinalik ang cellphone na kinumpiska sa kasagsagan ho ng rally sa Maynila noong Lunes. Detalye naman mula kay DK Sarate. DK?
13: Naglabas ng pahayag ang Manila Police District kaugnay sa umano'y pagkawala ng dalawang cellphone sa gitna ng rally sa lungsod noong Lunes. Ayon sa MPD, may isang cellphone na nakumpiska habang sinasagwa ang pag-aresto noong

0: With that, kami po nagpapasalamat sa inyong pagtugay-gay sa ating palatuntunan, ha? Maraming salamat kina Engineer Marvin Tulidan, ang ating co-pilot, syempre kay Engineer Matel Segovia, Dalagang Magayon, kalmado sa Bulkang Mayon, at bagong rebound. Ba't naka face mask ka? Ah, sinisip po, tinamaan. Biyahe pa mo. Ay, maraming salamat din, ha. Oh, sa isa pang kay Aisa naman, ha, na nag-birthday kahapon. Birthday kahapon, pero ba't walang dala ngayon? Hindi bale, nagpaano naman? Nagpa soft drinks naman, oo. Okay na yan. Napagod daw. Maraming salamat din kay Icy, kay Myla at kay Isabel. Antabayanan nyo po ang palatuntun ng post game. Kasama po si John Magol. Atin po sa inyo ng Sports Raid. Ito po ang inyong lingkod, JMR Tagala. Bye! Happy Holidays!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Ginalingan ni tropa ni Tsukiyama. So, habang hinihintay yung score doon, nako, talagang medyo tawag dito, intense yung moment. But nung nag-flash na 14.566, ayun, nakahinga yung mga nanonood. And then, yung huling competitor na si Milad Karimi ng Kazakhstan, ginalingan din. But in the end, ang nakuha niyang score ay 14.600. So, Karimi ng Kazakhstan ang nakakuha ng silver medal at si Tsukiyama ng Japan ang nag-uwi naman ng bronze medal. Si Carl Jarrell Eldrujulo nag-compete din dito sa men's floor exercise final. He ranked 7th overall with 12.233 points. Ayan. So, ito na lang dun sa 8 gold medal prediction o 8 gold medal target ni POC President Bambol Tolentino. And that means 2 million pesos richer si Kaloyulo dahil 2 million piso po ang katumbas ng gold medal in the Asian Games. Meron pa siyang 2 final events, yung vault at saka parallel bars. So at the most, 6 million pesos ang po pwedeng maiuwi o maging cash incentives ni Carlos Yulo mula dito sa 20th Asian Games. So congratulations! Congratulations kay Carlos Yulo, first time Asian Games gold medalist. Meanwhile, in swimming, eto, munti ka na naman yung naging podium finish para kay Kayla Sanchez sa women's 50-meter freestyle final. Ang kanyang resulta ay 4th overall in 24.75 seconds. Yung layo o yung difference dun sa bronze medalist na si Yu Ji Cheng ng China, only 29/100th of a second. Talagang napakanipis, ano? Naulit-ulit yan eh, because dun sa 100-meter freestyle final, 3 and 4 din si Cheng ng China tsaka si Kayla Sanchez ng Pilipinas. Tapos manipis din lang, maliit din lang yung naging time difference nilang dalawa for that last spot sa podium. So, ito na po ang ikatlo at huli, this was Kayla Sanchez.

0: Sa last individual event, I don't know kung meron pa ba siyang event o tapos na siya, but ang best finish niya is dalawang fourth place results in two final events, yung 50 meter freestyle at saka 100 meter freestyle. Samantala, natapos na ang laban ng Gilas Pilipinas Women sa 5-on-5 basketball. Natapos po ang kanilang quarterfinal matchup kanina against Chinese Taipei. 12-point loss para sa Gilas Pilipinas Women. 71-83 ang naging final score nito. Si Afril Bernardino ang pinakang bumuhat dito sa Gilas Pilipinas Women. Siya yung top scorer dito para sa koponan. She finished with 23 points. 9 out of 20 from the field. At meron din siyang 6 na rebounds at 2 steals. Meanwhile, si Janine Pontejos merong 12 points. 12 points din si Stephanie Berberabe plus 4 assists. 11 points si Kent Pastrana plus 4 rebounds. Ang masakit dito, yung si Elizabeth Means. In their, dun sa mga naunang laro, maganda yung point production niya eh. Pero this time, she struggled from the field. Only 1 out of 10 ang kanyang field goal shooting. She finished with 4 points and 3 total rebounds. So mamaya, i-recap natin kung paano tumakbo etong naging laban ng Gilas Pilipinas Women sa kanilang naging quarterfinal match laban dito sa Chinese Taipei in 5-on-5 basketball. At this point, silipin natin ang Pilipinas. Umakyat tayo ng 4 na pwesto sa medal table. Nasa number 20 na po with 1 gold, 1 silver, and 4 bronze medals. Nasa itaas lang natin ang Vietnam, kaso mas marami ng siyam na bronze medals yung Vietnam. Ito namang tawag dito, ito namang Bahrain na nasa number 18, lamang lang sa atin ng isang silver. Ayan, pero walang bronze. So, kung makakuha pa tayo ng isang silver, posible tayong umakyat pa sa medal standings. Pero sa ngayon, number 20 ang Pilipinas. Siyempre, number 1 pa rin itong China. 73 gold medals. Ang Japan, merong 17 gold medals. Republic of Korea with 9 gold medals, followed by Kazakhstan with 8. And then Iran with 6 gold medals. And completing the top 10, Thailand, Uzbekistan, Hong Kong, Malaysia, at ang North Korea. Oras natin mga kaibigan, it's now 5:23 in the afternoon.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
0: There are still some positive results ngayong araw despite Kayla Sanchez not getting her individual medal and the Philippine women's team losing sa 5-on-5 basketball. Meron pa rin ibang mga results na nagbabadya ng pag-angat pa ng Team Pilipinas sa medal standings. Earlier today, si Maisel Paris Alegado nag-qualify for the Women's Park Final sa skateboarding after ranking 4th dun sa combined heats. Sa unang attempt ni Alegado, 73.8 yung score niya. Then sa run number 2, 73.93. At sa third run niya, 13.19. Ang kinukuha dyan, yung best score mo. So, number 2 sa heat niya, behind world number 1 na si Mizuho Hasegawa ng Japan na merong 89.15. So medyo malayo yung difference ano, but posibleng baka ni reserba ni Maisel, 'di ba? Yung kanyang best moves para dun sa final kasi ang goal naman dito sa preliminary sa qualifying round is to score high enough para mag-qualify ka sa final. Tapos pagdating ng final, back to zero naman yun eh. Hindi naman dinadagdag kung ano yung naging score mo dun sa qualification round, no? So sa Biyernes, tomorrow at 9 in the morning, ang magiging championship round nito. Sa 8 finalists, 3 lang ang nasa top 25 ng world rankings ng World Skate. Number 1, yung Hasegawa. Tapos si Yi Fan Lin ng Chinese Taipei, 22nd. Kasunod si Maisel Alagado in 23rd. And then yung isa pang finalist na si Misugu Okamoto ng Japan is ranked 33rd in the world naman. Nag-compete din sa Women's Park Qualification si Elizabeth Amador, yung kapwa 12-year-old athlete ni Maisel Alagado. Yun nga lang, hindi siya nag-qualify for the final after ranking 9th with a best score of 59.99. So unang beses ito na nag-compete si Elizabeth Amador sa Asian Games. And kung maalala ninyo dun sa previous interview sa kanya ng Sports Radio 918, sinabi doon na Elizabeth na aside of course from getting a medal, ang pinakang target niya rito is just to have fun. Lalong-lalo na kasama niya yung kanyang tropa, yung kanyang kaibigan na si Maisel Alagado. So ako, I'm hoping at the very least ay nag-enjoy o na-enjoy ni Elizabeth Amador yung kanyang experience dito sa Asian Games. Kasi magandang bagay din yan, especially para sa mga batang athletes, sa mga young competitors na sa umpisa pa lang, kumbaga, eh, diba, na-enjoy nila yung experience kahit na hindi sila nananalo o kahit wala sila nakukuha ng medalya, di ba? Kasi it would make them love their sport more and it will also make them love representing the Philippines more, di ba, in the future. Sa athletics naman, new Philippine record para kina Victoria Bosong, Naomi Johnson, Gabriel Borado, and Michael Del Prado sa 4x400 meter mixed relay. At dahil sa oras nila na 3 minutes 19.68 seconds, nag-qualify sila para sa final race. Yung oras nila is the 8th best sa combined heats. So nabasag nila yung dating record na 3 minutes 22.53 seconds. Nina kasama rin doon si Michael Del Prado along with Jesse Lumapas, Maureen Shrivers, and Frederick Ramirez noong 2023 Asian Athletics Championship sa Thailand. So mamayang 9:15 p.m. ang magiging medal race sa 4x400 meter mixed relay sa 20th Asian Games. Samantala, etong number 1 mixed duo, mixed doubles pair ng Pilipinas sa squash, pasok na sa quarterfinal sina Jamaica Arribado at saka si David Palino. Nakuha nila yung pwesto sa next round after nilang manalo over South Korea 11-7 and 11-7. Bukas kalaban nilang India at kung manalo sila, siguradong medalya na yan, at least a bronze medal sa mixed doubles ng squash. Di naman pinalad sina Aiza Dalida and Jonathan Reyes, natalo sila sa Korea 1-11 and 6-11. So laglag na sila sa tournament earlier today. Si Reyes lalaro pa yan sa men's team event kasama ni David Pelino, Raymark Bigornia at Van Aero Dalida starting on Monday, September 28. So ito po ang aabangan natin in the next few hours at hanggang mamayang gabi na rin sa athletics. Nasa 6:33 p.m. si Jessica Lawrence, heat number 1 of the women's 100 meter race. Si Anferni Lopena naman is in heat 2 ng men's 100 meters, 7:16 p.m. At si Kent Francis Hardin sa heat number 6 at 7:48 p.m. Yeah, pati si Zion Nelson magsusubok din mag-qualify for the final ng women's 100 meters. And then at 6:45 p.m., ang Gilas Pilipinas Women kalaban po ang Singapore in the quarterfinals ng Women's 3x3 Basketball. Etong Gilas Women, perfect ito sa group stage 3-0. Ang Singapore naman, kinailangang dumaan dun sa play-in round at kanina tinalo ang Kazakhstan 14-11 para umabante sa quarterfinals at kalabanin itong Gilas Women. Ang mananalo mamaya will face either Thailand or Iran in the semifinals bukas. Yung bang men's basketball team natin naglalaro na today? Men quarterfinals. Ay, panalo na. Ito, ongoing pa pala. Ongoing itong men's 3x3 basketball. Pilipinas, kalaban po ang Chinese Taipei. So, tingnan natin kung sinong makakalaban ng Gilas if aabante sila. It's either China or South Korea. Ayan, yun yung nasa kasama nilang bracket sa quarterfinals. So, ngayon, ongoing na po ang laban ng Pilipinas at Chinese Taipei Men's 3x3 Basketball Quarterfinals. So, panoorin natin to para malaman natin. Maganda tong nilalaro ng Pilipinas nina Luis Pablo, ni Caballero at ni David Dungo, pati na rin si Koji Buenaflor. Sa boxing naman, ilang oras ba itong laban ni si Norlan Petesio kalaban si Sewonrets Okazawa ng Japan. Men's 70 kilogram round of 16. Nakalagay kasi dito 17:45, so dapat 4:45. Baka maya-maya magsimula na to. So si Petesio galing sa 5-0 na panalo laban kay Sophos V ng Cambodia. Kapag nanalo siya rito, either Sri Lanka or Kyrgyzstan ang kanyang makakalaban in the quarter finals. So abangan din natin itong laban ni Norlan Petesio. Maganda yung naging performance nito against dun sa Cambodian. Gusto ko yung style ng laro nitong si Petesio. Masipag bumato ng jab. So I hope he gets to do his game plan against dito kay Sewonrets Okazawa ng Japan na nakakuha ng first round bye. So ito ang unang laban nitong Japanese boxer sa men 70 kilograms ng boxing. 5:33 po ang ating oras. Usapang Asian Games pa rin tayo sa pagpapatuloy natin dito po sa post game sa Sports Radio 918.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Game highlights. Sino knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Oras natin, Pilipinas. It's now 5:36 PM. By the way, meron na pong mga nakauwing atleta from the 20th Asian Games. Kahapon po sila bumiyahe pabalik ng Pilipinas kasama si PSC Chair Pato Gregorio. Ayan, syempre, nandyan ang dalawang medalists ng Pilipinas. Ang silver medalist in mixed martial arts, Jean-Claude Saclag, at bronze medalist na si Carlos Alvarez. I think kasama na rin yata yung sa karate. Hindi ko lang sure. Pero sila kasi yung nakita ko sa picture. So, sa mga umuwi na galing sa Asian Games, welcome home, congratulations. At marami pong salamat sa inyong paglaban para sa bayan. At this point, ibahagi natin itong naging panayam sa isa sa mga pinakabatang atleta natin in the 20th Asian Games, ang 14-year-old na tekball player na si Prince Agustin. Alam niyo po itong si Prince Agustin, dating player ito ng Sepak Takraw, tapos nag-transition siya dun sa tekball. Yung tekball kasi, merong elements ng sepak. So, siguro, mas nagustuhan niya yon at mas nakakita siya ng, ano, ng pagkakataon dun na makapag-compete internationally. And sa unang beses na nilaro ang tekball sa Asian Games at sa unang paglalaro niya internationally at sa ganito kataas na stage pa, umabot pa hanggang quarterfinals, di ba, itong si Prince Agustin. Yung nakalaban po niya ron, 36-year-old. Ano, so 14 years old si Prince Agustin, 36 years old yung tumalo sa kanya in the quarterfinals. So kumbaga at that point parang wala ka nang mahihiling pa eh dito sa bata na to dahil syempre yung kalaban niya physically nakakalamang sa kanya and I would assume experience wise. Ano, so alamin natin kung ano pa mga plano ni Prince Agustin sa kanyang sporting career. Narito po ang panayam sa kanya ng Sports Radio 918 kasama rin niya ang kanyang coach na si Coach George Balanay.
3: Sports Radio 918 and this afternoon po nung kasama natin walang iba kundi si Coach George Balanay. Medyo regular na natin na naging si Coach and at the same time kasama natin ito one of the best performance natin dito sa tekball event ng actually best performer natin for tekball event dito sa Asian Games 2026. Bagaman hindi sila nakapag-uwi ng medalya ay napakaganda nung kanilang pinakita si Prince Agustin. Coach George, Prince, again, congratulations. Gandang performance in the Asian Games.
4: Maraming salamat, sir.
3: Yes. Coach, as we know, no, historic ito may pinakita nyo na debut in Nagoya. At with this, ano yung pumasok na sa isip nyo kapag going back dun sa whole campaign ng Team Philippines natin?
4: Sir, pakiulit yung last part. Ano yung pumasok sa isip?
3: Anong pumasok sa isip nyo after seeing itong tagumpay na nagawa ng Philippine team in the Asian Games?
4: Okay, with regard po sa parang napoporsive po namin, nasa isip po namin ngayon, sir, is kayang-kaya pala ng Pilipino regardless of the age. Kasi as we all know, ang kalaban po namin is nag-range po yung edad nila nasa 26 hanggang nasa 48, ganun po. So kami po talaga yung pinakabata doon, kaya amin po yung crowd. So basta ang lagi namin na iisipin or itatatak sa isip namin is regardless of age, kung talagang naniniwala ka, may puso ka at may mag-training ka ng mabuti, walang imposible, sir. Kasi imagine 14-year-old, tinalo na natin, one is yung bronze medalist ng SEA Games ng Vietnam, yung Lao, mga ilang edad na yon, ilang international events na yung mga yon. Tapos here comes Kyrgyzstan, which is hindi kasama sa Southeast Asian Games. Tinalo pa po natin, that's why may chance po tayo na naglaro for bronze medal match. So walang imposible, sir, basta tiyaga lang at tiwala sa sarili.
3: Yes, definitely, nakita natin yan. No? Prince, ikaw, anong naging reaction mo after nung buong campaign na itong Asian Games mo, itong debut mo? Improvement ito dun sa yung pinakita ng Southeast Asian Games kung saan 8th place ka. Ito, I believe, your 4th place for this Tekball tournament.
4: I-translate ko lang, sir. Ano, itikas lang may bagam ang quality performance mo kasi from SEA Games, 8th place ka, tatanket, nag-fighting for rooms ka, which is nasa, eventually nasa 4th place. So, ana iti may bagam.
5: Ni wa pa check ka. Unexpected ka what no makakahabak na ti ko. Plus may dad skip ni coach. Masaya at ilaban na ti bro smart.
4: Unexpected daw po yung pakikipag compete niya into bronze match, and masaya daw siya kasi at least na experience niya na maglaro sa bronze medal match, sir.
3: Yes, so medyo na miss out lang, sayang. Sakto sana kasi after nung game ni Prince, nag-announce ang PSC magkano yung incentives for this Asian Games. Pero I believe you deserve kung ano mga magiging support ang additional sa inyo with this good performance in this Asian Games. Now, bago ang Asian Games, just going back, coach, sinabi niyo na magiging mahirap yung competition. Despite, alam natin, meron kayong dala-dala na confidence dahil coming off a silver finish itong mga athletes natin in China. Pagdating nyo sa Japan, gaano kalaking yung nakita nyo na gap in between experience against dun sa mga nakaharap natin? Lalo na sabi nyo nga may mga opponents tayo na hindi natin nakakaharap pa sa international stage, lalo na sa Southeast Asian Games.
4: With regard to the gap po, sir, malaki po yung gap kasi sila nakikipag-compete, may mga ranking talaga sila sa mga international, I mean sa world ranking. Okay, so maraming international na po yung laro nila, and at the same time sa kanilang mga bansa, halos monthly na may laro sa kanila. Wherein dito sa atin naman, sir, is dito lang kami nakikipaglaro. Pumupunta naman sa ibang bansa, sir, with the support of our boss po sa yung president namin, SecGen, and of course yung head coach po natin. So wala naman pong problema, kaso lang mas madami talaga sila kasi sa edad pa lang ng mga to, 14 year old pa lang, so mas madami na talagang experience, pati na rin kasi former takraw player sila, sir. Pero ganun gayon pa man yung gap sa experience, sir, nakipagbukbukan naman po tayo. So, wala po kaming regret, sir, sa resulta ng pagpunta namin sa Asian Games kasi we gave them a very good fight. Hindi po nila binasta-basta o basta na lang na tinalo yung Filipino. Kinabahan sila at saka seryoso yung laban. Hindi po yun parang nilaro-laro lang. Hindi ganon. So nakikita na nila, sir, na ang Pilipino ang isa sa dapat nakakatakutan in the future po.
3: Definitely, lalo na. Yun nga, we have a young team dito sa Asian Games. Now, Coach, ano yung mga nakikita mo na strength to develop pa for Team Philippines. Masasabi niyong pwedeng maging foundation pa natin moving forward sa ating techball program in the country.
4: Ang strength, you are referring to our strength with the skills, sir? My skills,
3: yes,
4: natin. So yung strength po natin sa smash, nandun na po tayo. So i-maintain natin yun, dadagdagan pa po natin yun. Yung service, i-elevate pa po natin ng konti. Yung sa defense, nandun na tayo pero medyo kinulang lang talaga. Tapos yung sa paghabol ng bola, sa defense na rin magpo-fall. Maganda naman pero kailangan pang i-improve ng mabuti, sir.
3: Yes. Coach, as ikaw na tumututok dito kay Prince at 14 years old, paano mo hinahandle yung pressure? Kasi syempre, nakita na eh na itong batang to has a really good skill set na kaya niyang sumabay against the even older opponents dito sa Asian Games.
4: Actually, sir, yung preparation namin, yung pagtutok ko dito sa Prince at hindi lang kay Prince, kay Anel and Daylan din na sa men's doubles natin, is ginagandahan pa natin, no? Kasi yung pag-prepare namin sa kanila dito, marami talaga silang sakripisyo. Can you imagine, sir, na hindi sila nagse-cellphone? Tinanggal ko talaga yung cellphone sa kanila kasi magiging distraction. And especially yung mga girlfriends, saka na muna yan, magpayaman muna kayo, magpadami muna kayo ng pera, mga ganun pa yung ano ko sa kanila, which is okay naman po sa kanila. And yung resulta, hindi nila inasahan, sir. Kasi yung sa SEA Games talaga, malayo talaga eh. Pero ilang buwan lang yung nakalipas, 8 months, or let's cut the Christmas and New Year na ano, yung mga bakasyon pa, let's say 6 months na preparation and look at us now, di ba? Parang napaka ganda, sir. So effective talaga kasi nag-agree din yung parents na yung rules namin sa federation is ganito, yung cellphone, kung may kailangan lang, hindi pwedeng yung mga magulang ay magbigay ng mga iisipin ng mga bata. Alam naman natin yun, sir, kasi once yung mga bata nakakita ng problema, distraction talaga yun sa training nila. So, ang nagiging libangan na lang namin, sir, walang mga social media except po yung YouTube wherein nanonood lang po sila ng mga laban ng techball. Libangan na lang namin is maglaro ng isang online game, which is yung COD. Yun lang. Pero limited lang siya into an hour a day. So, kung hindi kami nakapag-cellphone ngayon, bukas po, plus 1 hour. So, 2 hours, parang ganun.
3: So, at least, meron naman kayong time na binibigay. Pero, you really strictly implement itong inyong rules para matiyak na walang masyadong distractions for the athletes. Now, Prince, matanong ko sa'yo, ano yung masasabi mong pinaka di mo malilimutan na laban dito sa naging journey mo for this Asian Games? At 14 years old, ikaw yung isa sa pinakabata na player natin for this event, continental event agad.
4: Mumalipatan nga ay ayaw mo despite pa dito age mo, kahit 14 ka, kahit sige itim isang kaubingan, anay ti dyan malipatan. Kaya ito yung laban mo iti Asian Games.
5: Coach, pinalaban ka di bronze medal ti SEA Games kin na di coach. Ki bronze match na.
4: Balit wala ng bronze eh. Ang hindi daw niya makakalimutan eh, nakalaban niya yung mga bronze medal medalist ng SEA Games, which is yung isa tinalo niya, si Vietnam. Etong isa po is, yun nga, napakawalan natin.
3: And gold medalist, yung talo niya dun sa bronze medal match was the gold medalist for the Southeast Asian Games. So not bad against a 36 years old. Itong kanyang pinakita. Prince, with this loss, ano yung natutunan mo? Lesson, kumbaga, na nakuha mo after noong buong Asian Games campaign?
4: Anat na sursurong ka dito buong dito pa naka-atiw mo, iti game. anak na sursurong iti buong Asian Games nga kumpanya tayo. Diyan pagpunta tayo sa Asian Games.
5: Bakit hindi pinag-shout kada ako pinag-depensa kada pinag-pating ako.
4: Yung ano daw sir, yung depensa, yung fake, ang natutunan niya, at saka yung battle cry, yung shout. Kasi sa court, yung mga kalaban talaga, shout talaga sila, ah! Ganun sir, mahaba. So, natutunan din daw niya po yun doon.
3: Kumbaga mag-react, maglabas ng emosyon during the game, yung isa sa mga lesson na nakuha nito ni Prince. Prince, ano bang pangarap mo for this tech ball career?
5: Magka-medal at lumaban.
4: Sir, ang pangarap daw niya sir ay magka-medal at yumaman. Eh wala pa kaming sahod dito sir eh. Kaya
3: Well, eventually makakakuha naman kayo niyan, and with this success, yes, definitely mas marami yung susuporta at magbibigay ng tulong sa inyo. Isipin niyo, hindi to ganun karami yung support na nare-receive nitong ating tactical team. Ito, we almost got a bronze medal. We fought well against veteran teams in this. Now, coach, sa tingin mo, ano yung pinaka-importanting kailangan nating itagdag sa laro ni Prince and dun sa iba pa nating players sa ating young team? Ano yung kumbaga ay kulang na sangkap to make sure na sa susunod na editions ng Asian Games and syempre Southeast Asian Games, eh, magme-medalya na tayo.
4: Dadagdagan natin or i-improve pa natin mabuti yung service nila, lalo na yung first servicer. Kasi kapag nagkamali sa first service, may chance pa naman second service, pero free ball na siya. So kung mas maganda yung first service, mas malakas. So ibig sabihin, mas mahihirapan na mag pumalo yung mga kalaban. So tututukan natin yung first service talaga, tapos yung defense, dagdag pa natin yung sa ibang side, dapat left and right na papalo. Para kasi hindi pwedeng sa rally sir, pag pinalo mo yung right foot mo, right foot na naman after ng rally, hindi. Kailangan ibang part naman, or else magiging fault siya, repeated return.
3: Coach, with this, kumbaga kung, and definitely a successful campaign for the Asian Games, with this experience, masasabi mo ba na malinaw na ngayon kung ano yung, or kung saan dapat dalhin yung Philippine Tech Ball program? Ano yung...
4: So regarding po sa program, sir, na gusto kong achieve o mangyari sana is magkaroon ng allowance para sa training program talaga in preparation for, let's say, ay mag-ser sa December na, 2 months preparation, so kailangan talaga din ng proper nutrition ng mga bata, kailangan po talaga ng budget for, kasi kailangan din ng nutrition ng mga bata para tanggapin yung training na ibibigay at para na rin sa proper growth and development nila, lalo sa mga muscle nila. Para ma-execute na mabuti yung skills na tinuturo sa kanila. Kasi kung hindi po maganda yung nutrition, kulang po yung, hindi po sapat yung may mga kakulangan pa po na para mag-boost ng moral nila, like sa fun, sa pagkain, yung sa allowance, mga ganon. Eh, kung maayos po yun, wala po magiging problema. Makikitaan po natin sila ng magandang laban sa mga susunod na international competition. Para lang makuha natin talaga yung peak na paglaki ng pagtangkad nila at paglaki ng katawan nila, pati development po ng mga muscles nila po. So importante po yung nutrition kasabay ng magandang training program po.
3: Definitely, definitely, Coach. And syempre, nakita naman na yung inyong kakayahan with parental support puzzle. Moving forward, definitely mas marami. Sana pati ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee would join forces even more para pa matulungan palalo football athletes with their performance. Now, Coach, siguro to wrap up, nabanggit mo yung IMAG. Ano pa bang mga events ng ating mga tech ball players for the rest of the year?
4: Sa December po, yung inaasahan natin na ay Mag Asian Indoor and Martial Arts Games, laganapin po sa Riyadh, Saudi Arabia. Yun po yung pinaghahandaan po. Paghahandaan po natin na susunod na international events kasi major event din po yun.
3: Yun na lang, coach, no, for this year. Tapos wrap up na tayo.
4: Opo, sir. Actually, meron pa po pero napaka-importante po yung IMAG, si major event. Asian din po siya.
3: Coach, again, congratulations and maraming salamat for giving us the time. Friends, saludo kami sa iyong performance. Natutuwa ang buong Pilipinas sa ipinakita mo. And we look forward na makakuha ka ng medal at yumaman sa iyong mga pangarap.
4: Maraming salamat po, sir, sa binigay niyong oportunidad para makapagkwentuhan po tayo. And salamat din po at napansin niyo ang Techball at binibigyan ng importansya para naman kumalat po ang Techball sa ating bansa.
3: Coach George Balanay and Prince Agustin ng ating Philippine Techball Federation after nitong kanilang naging campaign sa Asian Games.
1: Lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: 5:56 Philippine Standard Time. Ayan, si Prince Agustin sa bronze medal match siya natalo against dun sa kanyang 36-year-old opponent.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Isang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Susunod sa schoolmates.
12: Mga Shenans, handa na ba kayo?
13: Grabe ang oras!
1: We're taking the debate to Siena College of Taytay. At pag-uusapan natin kung alin bang mas mahalaga sa tagumpay, experience o educational attainment.
14: Experience is the best teacher. With the proper skills, with the proper mindset, and the proper application in jobs, we can be successful.
15: Ang experience, pwede yan ma-outdate in this ever-changing world na nag-arise na ang AI.
16: Our knowledge remains theoretical if it's not applied by action, and action is experience.
1: Sa bawat issue at usapin, dapat may pakialam ka. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV. Sa bawat serbisyong taba, may pusong naglilingkod. Sa bawat tungkuling ginagampanan, may kawaning kumikilos para sa bayan. Sa bawat gawaing may galing at malasakit, mas napapalapit ang serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ngayong Civil Service Month, kaisa ang PTV sa pagkilala sa ating magigiting na lingkod bayani. B
7: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang maiinit na balita sa Ulat Bayan.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan na ang Transportation Department na pag-aralang mabuti ang pagbibigay ng epektibong tulong sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis. Kasunod ng naging makasaysayang desisyon ng impeachment court kahapon, alamin, ano nga ba ang magiging basihan sa pagboto para makonvict si Vice President Sara Duterte? Department of Social Welfare and Development, inilatag ang kanilang mga programa at proyektong makatutulong sa bawat Pilipino sa susunod na taon sa kanilang pagsalang sa budget deliberation sa Kamara. Cybercrime Investigation and Coordinating Center, inalis na ang ipinataw na ban sa online platform na Discord ngayong araw matapos ang matagumpay na negosasyon ng ahensya para palakasin ang online safety measures sa bansa. Bagyong Queenie, magpapaulan kaya sa iba't ibang bahagi ng bansa?
1: At 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo nakamit ang unang gold medal ng Pilipinas sa 2026 Asian Games.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa gitna ng taas presyo ng produktong petrolyo, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Transportation Department na pag-aralang mabuti kung paano magiging epektibo ang programa ng pamahalaan sa mga apektadong sektor.
4: Ayon sa DOTR, patuloy ang pagpapatupad ng diskwento sa langis sa mga pampublikong sasakyan at eko-considera na nitong maisama ang mga bus sa fuel discount.
3: Inaasahang tatalakayin din ng kagawaran ang fare hike petition na balanse para sa mga commuter at maging sa transport group sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
5: Malaking tulong para sa jeepney driver na si Benedicto ang 12 pisong subsidiya ng gobyerno sa kada litro ng diesel. Pero sa taas at patuloy pang pagmahal ng presyo ng petrolyo.
6: Kulang pa rin. Sobrang hirap talaga. Dahil yung bawat ikot namin, pag hindi kami mapuno-balikan, walang mapupunta sa operator at saka sa driver. Sa diesel lang kulang pa.
5: Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Transportation na pag-aralan kung paano mas magiging epektibo ang mga tulong ng gobyerno sa mga apektado ng pagsilit ang presyo ng langis.
7: Isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discount na ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective. Kasi ang nangyari ngayon, kahit na ongoing yung fuel discount natin, parang hindi po lahat nabibigyan ng diskwento.
5: Kabilang sa mga tinitingnan ng posibleng pagdaragdag ng diskwento sa petrolyo, una nang iminungkahi ng DOTR na itaas sa 20 pesos ang kasalukuyang 12 pisong diskwento ng gobyerno sa bawat litro ng diesel at gasolina. Nakalaan yan para sa mga pampaserong jeep at UV Express. Kinukonsidera na rin ng DOTR na isama sa fuel discount ang mga bus. Kasunod yan ang babala ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus na hindi nakakayanin ang kanilang operasyon dahil sa labis sa pagtaas ng presyo ng langis. Masyado na raw malaki ang nawawala sa kanila kumpara sa kinikita. Hiling nila alisin ang suspension sa provisional fare increase na ipinataw noong Marso pero sinuspende ni Pangulong Marcos. Ang dagdag sana sa mga provincial bus noon, piso sa base fare at 30 sentimo sa bawat kilometrong biyahe. Piso rin ang naaprobahan noon para sa traditional na jeepney, 2 piso naman sa modern. Apela ng ilang chuper.
8: Dagdagan po, pamasahe. Maradagdagan din yung kita natin.
5: Simula nang pumutok ang gera sa gitnang silangan, hindi na tumigil ang paglobo sa presyo ng krudo. Halos dumoble ang presyo ng petrolyo na sumasapul sa kabuhayan ng mga tsuper. Pero ano nga ba ang gagawin ng gobyerno sa mga hirit na aumento sa pasahe? Direktiba ni Pangulong Marcos.
7: Ituloy lang ninyo yung pagproproseso ng ating fare hike petition po. Then we're going to discuss this, hopefully by next week. Pag-uusapan po namin is how to strike a good balance between increasing po, no, and providing the request of the transport group and, of course, the situation to the welfare of the commuters.
5: Sa harap ng pagbabanta ng ilang transport group na magsasagawa ng malawakang tigil pasada sa mga susunod na araw bilang panawagan sa karagdagang tulong mula sa gobyerno, tiniyak ng DOTR na aagapay ang pamahalaan para mag-alok ng mga libreng sakay, kasabay ng pagpapatupad ng libreng toll sa mga bus sa biyaheng probinsya at pag-alis ng singis sa ilang pangunahing terminal para maibsan ang pasanin ng mga tsuper. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
3: Inaasahang makararanas ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo sa ilang mga gasolinahan sa susunod na linggo. Ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, tinatayang aabot sa 8 piso ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, 7 piso sa kerosene at piso naman sa gasolina. Samantala, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng presyo ng langis sa mga driver and commuter. Sa ngayon, pinag-uusapan ng DOE at ng mga oil company ang pagdaragdag sa diskwento na piso hanggang 5 piso sa bawat litro bukod pa sa 12 peso subsidy.
9: Announced na si Saudi na this week aabot ng around 40% nung kanilang output sa Petroline o yung Yanbu oil export, no?
10: Opo.
9: Dito sa Red Sea ay manunumbalik na. Mm. Remember na na-damage ho ito nung September 10 at nagkaroon ng shutdown at totally yung Saudi Arabia ay wala ng export.
10: Mm.
9: So ngayon na-announce na around 40% nung around 4 to 5 million ay makakabalik na doon sa export status.
3: Muling namayagpag ang Pilipinas matapos na masungkit ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang unang gold medal ng bansa sa men's floor exercise sa ginanap na 20th Asian Games. Ang iba pang update mula sa Aichi, Nagoya, Japan, silipin niyan sa ulat ni Paolo Salamatin live. Paolo?
11: Ayos, tuwang-tuwa ang lahat ng ang ilang mga Pilipino rito sa Nagoya General Gymnasium dahil mayroon ng isang gintong medalya ang Pilipinas sa kasalukuyang ginaganap na 20th Asian Games dito sa Japan. Nasungkit ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang gold medal sa men's floor exercise matapos makapagdala ng 14.666 points. Bilang ikaapat na performer, nagpakita si Yulo ng malinis na routine na may 5.7 difficulty score para makuha ang pinakamataas na puntos sa event. Nakuha naman ni Milad Karimi ng Kazakhstan ang silver medal sa 14.600 points, habang bronze medalist naman ang nakuha ni Shoma Sukiyama ng Japan na may 14.566 points. Ito na ang unang Asian Games gold medal ni Yulo na mayroon ng 2 Olympic gold medals, 3 World Championship titles at 9 na Southeast Asian Games gold medals. Samantala, nagtapos sa 7th pwesto ang nakababatang kapatid ni Carlos na si Carl Eldrew Yulo matapos makapagdala ng 12.233 points. Pero hindi pa nagtatapos dito, Ayes, ang pag-asa nating makakuha pa ng karagdagang gold dahil may pagkakataon pa ang 26-year-old gymnast na madagdagan ang kanyang gintong medalya sa vault at parallel bars finals na gaganapin bukas. Matapos ang gold medal performance si Kaloy, agad ding dinumog o pinagkaguluhan ang longtime partner ni Kaloy na si Chloe San Jose, kung saan labis ang kanyang pagkatuwa dahil sa karangalang naabot ni Carlos para sa bansa.
12: Oh my God, thank you Lord. It was God. I really knew it was God because in my seat, I was just praying ama namin over and over again, like 10 times, 1,000 plus. And it was a really good match. I'm really happy that everyone is safe. And yeah, binigyan po tayo ng magandang laban nila Kaloy ng Japan, Karim and everyone else. And of course, I'll be as well. I'm very, very happy.
13: Una, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil lahat ng mga panalangin natin. Then, ito na, na-break na yung ice. may nagsasabi, one down, seven to go. Oh, parang mahirap yun, pero kaya pa rin laban Pilipinas. Ang daming surprises eh.
11: So ngayon, Ice, marami pa tayong aabangan ano, na mga laban at mga potential gold medal para sa bansa sa mga susunod pang araw. Isa na dyan, no, si Alex Ayala at sila EJ Obiena at marami pang iba, ano, mga Olympians pa ang mga darating sa mga susunod na araw. At yun na muna mga latest dito sa Aichi, Nagoya, Japan. Paolo Salamatini para sa Atleto Filipino, para sa Bayan. Ice?
3: Maraming salamat, Paolo Salamatini.
4: Sa iba pang balita, isang mahalagang pasya ang ginawa ng impeachment court matapos ibaba ang voting denominator mula sa pagbabago ito. Ilan nga ba ang bilang ng boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado ang dapat makuha para makonvict ang isang impeachable official? Sasagutin yan sa ulat ni Sheila Natividad.
10: Two-thirds pa rin ang kakailanganing boto para sa conviction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ng political interest and human rights lawyer na si Attorney Dino De Leon base sa napagbotohan sa oral arguments itong Miyerkules ng mga senador. Kinatigan kasi ng 13 senador na amyendahin ang magiging denominator sa pagboto sa impeachment ng Vice Presidente. Bilang presiding judge, hindi bumoto sa nasabing amendment si Senator Cheese Escudero. Hindi naman lumahok sa botohan ang 6 na senator judges.
14: Actually, it's a misnomer to say na ibinababa ang voting threshold. Hindi ibinababa ang voting threshold kasi two-thirds pa rin. Ang question is, two-thirds ng ano?
10: Ang nakasaad sa Article 11, Section 3.6 ng Konstitusyon, hindi pwedeng makonvict ang opisyal na nakasalang sa impeachment trial kung walang two-thirds vote ng lahat ng miyembro ng Senado. 24 ang senador pero hindi lahat ay nakadadalo sa paglilitis. Si Senator Loren Legarda kasalukuyang naka-medical leave. Sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta parehong nakakulong dahil sa magkahiwalay na kasong pandarambo. Habang si Senator Ronald Bato de la Rosa naman, nagtatago matapos magpalabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya. 20 senador lang ang nakadadalo sa ngayon ng personal sa impeachment trial sa Senado. Sa kinakailangang boto base sa two-thirds vote ruling, nakadepende ang magiging desisyon sa paglilitis sa kung sino lang ang makadadalo sa mismong botohan. Kung 20 senador lang kasi ang makabuboto, lumalabas na sa two-thirds ng kanilang bilang ay 14 na boto lang ang kakailanganin para makonvict si VP Duterte. 7 naman o kalahati nito ang para sa acquittal.
14: It is important to settle this as early as now dahilan sa baka may numero naman talaga tayo pero baka kalain ng iba eh, hindi sufficient for purposes of conviction. At dahil yung 4 ay nawawala, 2/3 lamang ng 20 ang pinag-uusapan natin, which means 14 votes ang kailangan para magkaroon ng conviction, not 16.
10: Pero sabi ni Attorney De Leon, hindi fixed na 14 votes lang ang kailangan mula sa 20 senador na present sa kasalukuyan. Kung sakali kasing makadalo sina Legarda, Estrada, Marcoleta at De La Rosa sa mismong botohan para sa conviction ng Vice Presidente, mabubuo ang 24 na bilang ng mga senador. Ibig sabihin, babalik sa 16 ang magiging voting denominator.
14: Dapat tingnan siya sa lens ng accountability, making sure that there is always accountability. Hindi yung pagkawa, hindi walang sufficient number of senators o siyam ang unavailable, imposible ng impeachment. Ang intention ng framers ng Constitution, nung ginawa nila yung article na yan, yung section na yan, ay laging may pananagutan sa bansang ito. Dahil lens ng accountability ang tinitingnan natin, no? Ibig sabihin, moving yan depende sa konteksto.
10: Nauna nang mag-imbita ang Senate Impeachment Court ng mga dating hukom ng Korte Suprema. Sila kasi ang nagsisilbing Amici Curiae o Friends of the Court para magbigay ng kanilang sentimiento hinggil sa two-thirds vote requirement sa conviction. Base sa naging interpretasyon ng Senate Court sa nakasaad sa konstitusyon, hindi na isasama sa bilangan ng boto kung una, nakakulong o suspendido, pati na yung hindi pinahihintulutan ng batas na gamitin ang kanilang kapangyarihan bilang senador. Pangalawa, mga senador na tinutugis ng mga otoridad at hindi patukoy ang kinaroroonan. Pangatlo, mga walang kapasidad na makaboto dahil may iniindang pisikal o medikal na karamdaman. Pang-apat, kapag hindi sakop ng coercive power ng Senado ang pagpapaaresto o pagkompel sa pagdalo ng absent na senador at iba pang kahalintulad na sitwasyon.
14: Now, kung makuha yung 14, edi matatanggal si Sara Duterte, magkakaroon siya ng perpetual absolute disqualification, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon, kahit barangay kagawad. Kahit barangay captain, hindi na siya pwedeng tumakbo, no? Disqualified siya. And then at the same time, hindi na siya magiging vice president.

0: two-thirds is two-thirds. Ang niliwanag po ng impeachment court ay ang phrase na all members of the Senate. Whether the same pertains to all 24 or whether pertains to all who are legally and factually qualified only. Mali pong sabihin na conviction vote lang ang bumaba sapagkat kasabay pong bumaba ang acquittal vote.
1: Kabilang sa mga hindi isasama sa bilang ay ang detained, suspended o legally constrained, nagtatago, may medical o physical incapacity at labas sa coercive process ng Senado.
2: Na hindi po nakalagay sa konstitusyon ng numero eh. Ang nakalagay two-thirds. Dapat nating sundin ang two-thirds. Yan po ang ginawa ng impeachment court. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa prudence, nagpapasalamat ako sa integrity ng impeachment court ng ating senator judges na bumoto na sila ang may karapatan.
1: Dagdag pa ni Duistro na bagamat maaaring bumaba ang voting threshold depende sa denominator, sisikapin pa rin ang prosekusyon na makakuha ng 16 na boto o mas mataas pa. Samantala, sinagot naman ang kampo ng prosekusyon ang naging pahayag ni Vice President Spokesperson Attorney Paulo Panelo kung saan sinabi niya na tahasang pinipigilan ng administrasyon ang malayang pakikilahok ng mga senador. Aniya, labas sa saligang batas ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court at binabaluktot umano ang batas dahil hindi anila kayang talunin si VP Sara sa patas sa laban sa impeachment o sa 2028 elections.
2: I believe the impeachment court should also look into what Attorney Panelo said, being a lawyer, kung talagang ito ay sub judice because it he speaks about the matters of the impeachment, eh, dapat lamang managot siya.
3: Pwede naman ho sila magpunta ng Korte Suprema kung tingin nila meron ho silang kaso. Wala ho nagpipigil ho sa kanila magpunta ron. Kung handa po yung pangalang pangulo to go there, then she can go there. If Attorney Panelo as a not part of the defense panel would want to go there, then he can go there.
1: Nilinaw rin ng prosekusyon na ang pagboto sa desisyon ng threshold ay hindi nangangahulugang yun na ang magiging numero sa pagboto para sa conviction o acquittal. Vel Custodio para sa Bayan.
4: Samantala, para tugunan ang problema sa baha sa Pampanga at Bulacan, inilatag ng isang pribadong kumpanya sa DPWH sa mga sistemang maaring gamitin ng pamahalaan kontra baha. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Retain, delay, and release. Ito ang isa sa mga sistemang binigyang diin ng private foreign partner na Hasconing sa kanilang pagpupulong kasama ang Department of Public Works and Highways para tugunan ang dekada ng problema sa baha ng mga residente sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan.
6: We all think about nature-based solutions being the classic mangrove example. That will create a environment where fish will gravitate towards, you create then fish population, fisher folk are a little bit more happy than they are where it's been depleted. So it's got this whole big benefit to it.
5: Batay sa inilatag na solusyon ng Hasconing, kabilang dito ang bamboo cribbing sa mga coastal areas, earth dike, detention basins at pagsasara ng gaps ng mga flood wall.
7: Parang ano, kung ako yung taga dito, talagang wala na akong pag-asa eh. Diba? Pero hindi tayo pwede sumuko eh. Diba? Kailangan turi-turi lang. And ito, pagka nakakausap natin ang mga consultants, nagkakaroon tayo ng pag-asa kasi mukhang may solusyon naman talaga. Kailangan gawin ng tama.
5: Nakatuon ang mga solusyon sa mga lugar sa Northern Manila Bay kung saan kinakailangan din ng kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan para sa right of way. Inaasahan na makatutulong ito sa mga bayan ng Hagonoy, Paumbong at Malolos, Bulacan. Ganon din sa Makabebe at Masantol, Pampanga.
7: Kailangan pag-aralan ng mabuti, hindi pwedeng madaliin, kailangan nating matuto, at saka importante, kailangan baguhin yung mindset. At the same time, sinabi ko din sa kanila, kailangan gawin din natin ng mabilis kasi hindi naman pwedeng maghintay yung mga kababayan natin ng 10 taon, 5 taon, 15 taon, hindi pwede. Kailangan na natin ng immediate relief ngayon.
5: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, malaking bagay ang expertise at experience na ibinabahagi ng mga consultant sa pagbabago ng mindset ng mga kasalukuyang engineer sa ahensya. Anya, hindi naman dapat konkreto ang palaging solusyon.
7: We really have to have a bigger and a broader view of how things are being done elsewhere. Let's look at

0: Let's look at countries already that have done this successfully. They've gone through the process already. Sinabi nga nila kanina, di ba, dati sila din. Puro konkreto. Pero in some cases, ginigiba na nga nila yung konkreto. They're moving towards more nature-based solutions.
1: Binigyang diin naman ang kalihim na lahat ng pwedeng gawin ay agad ng pag-aralan at simulan para kahit papano'y maibsan at mabawasan ang problema sa baha ng ating mga kababayan. Giit pa niya, matagal lang dapat ginagawa ang mga proyektong ito pero dahil sa mga dating opisyal, hindi ito masimulan at hindi matapos-tapos.
0: Kaya naman nga hindi ginawa yung dati kasi gusto lang naman nga magnakaw siguro, di ba? Hindi talaga para mag-solve ng problema.
1: J.M. Thompson, para sa bayan.
2: Hindi pa nakakapaghain ng bill petition ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay kaugnay ng naunang payag ng kanyang kampo na sila ay maghahain ng bill petition sa isinagawang arraignment. Bago nito, nagpasok na ng not guilty plea si Romualdez sa kasong plunder. Una nang ibinasura ng korte ang motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez na mailipat siya sa isang tertiary government hospital sa Quezon City. Ayon sa korte, base sa naging report ng UPPGH, ay clinically stable si Romualdez. Nakakulong na sa BJMP female dormitory sa Camp Caringal si dating Iriga City Sorsogon Mayor Madeleine Arlene Alfelor matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division. Kugnay ito ng kinakaharap niyang kasong graft at malversation of public funds through falsification of public documents na walang piyansa. Base sa rekomendasyon ng prosekusyon, nagsabuatan umano mga akusado para dayain ng LGU sa pamagitan ng maling pangasiwa sa mahigit 30 million pesos na pondo ng lokal na pamahalaan na dapat sana ay ipamamahagi sa ilalim ng Assistance to Individuals Under Crisis Situations o AICS. Ang isa sa kapwa akusado ng dating alkalde ay nakakulong na sa Quezon City Jail sa Payatas habang isa pa ay nananatiling at large. Matapos maranasan ng bigla ang pagtaas ng tubig sa ilog at may kasamang putik, agad namang inilikas ang ilang residente sa isang barangay sa Cabayan sa Benguet. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
3: Yan ang nakuhang video ng mga residente sa nangyaring flash flood noong Martes sa isang ilog sa barangay Kalang, Cabayan, Benguet. Kasalukuyang isinasagawa ng lokal na pamahalaan ang assessment upang malaman ang lawak ng posibleng napinsala dahil sa biglang paglakas ng agos ng ilog na may halong putik.
4: Isang reason siguro ng flash flood kasi from upper area siya, yung naipon na tubig ulan nung nakaraang monsoon, ma'am. Medyo matagal kasi din yon, so nag-keep up na yung mga ibang mountain areas. Yun siguro yung isa for na nag-contribute, ma'am. Pero for the exact reason or dahilan, ma'am, is wait po muna natin yung report from the deployed team.
3: Dalawang pamilya na binubuo ng 8 katao ang apektado at pansamantalang nakatira sa mga evacuation area at kanilang mga kamag-anak. Agad ding lumikas ang mga residenteng naninirahan sa lugar nang mapansin nila ang pagtaas ng level ng tubig dakong 3:00 ng hapon sa naturang araw. Pansamantala ring sinuspende ang klase sa isang paaralan na malapit sa ilog.
4: Dapat hindi wala munang babalik doon sa mga areas or sa mga bahay na malapit doon sa may riverbanks and then mag-check pa din sila ng official advisories mula sa barangay DRRMC tsaka sa municipal DRRMC.
3: Jezreel Kate Lapizar, para sa bayan.
5: Bagamat mas maliit ang magiging epekto ng inaasang very strong El Nino sa sektor ng agrikultura, hindi pa rin nagpapakakampante ang Agriculture Department. Sa katunayan, inilatag ng gagawaran ang mga programa na tutugon sa maaring epekto nito. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Patapos na ang taon, ngunit pasimula pa lang ang panibagong hamon ng matinding tagtuyot. Ayon sa Department of Agriculture, handa ang kagawaran sa tinatawag na Very Strong El Nino sakaling tumama ito ngayong huling bahagi ng taon. Bukod sa nakalatag na mga programa, kumpiyansa ang DA na mas maliit ang epekto nito sa sektor ng palay kumpara sa mga nagdaang tagtuyot. Sakto rin umano dahil sa oras na tumama ito ay nasa maturation at harvesting stage na ang mga pananim.
7: kagaya nung nabanggit ko in relation to timing ng El Nino, na may ang karamihan ng pangangailangan mo ng tubig ay October hanggang November at may tubig pa yung mga dams natin. So ibig sabihin, hindi masyadong malaki ang magiging epekto ng El Nino sa sektor kung yung timing ay magiging ganon.
6: Pero hindi nagpapakampante ang kagawaran sa maaaring idulot ng historic heatwave na ito. Hindi gaya sa mga nagdaang taon, mas upgraded na ang pagtanaw ng DA sa sitwasyon dahil thematic o mas lokalisado na ang pagtugon nito sa epekto ng matinding tagtuyot. Nakafocus ang Task Force El Nino sa mga labis na apektadong lugar gaya ng Bicol Region, Central Visayas at Northern Mindanao. Samantalang patuloy naman ang produksyon at pagtatanim sa ibang bahagi ng bansa na hindi gaanong tatamaan ng tagtuyot. Sa ngayon, bukas ang kagawaran sa mga drought-tolerant na binhi o variety ng palay na hindi kinakailangan ng maraming patubig. May mga solar irrigation at small-scale water impounding project din sa mga lugar na kulang sa tubig at nakahanda rin ang rice alternative livelihood sa mga lugar na hindi nakayang sakahan. Noong September 9, ipinalabas na rin ng DBM ang 6.2 billion pesos na saro para sa direct cash aid, fertilizer support, at fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda.
7: Fuel subsidy lagi natin ay doon sa mga magsasaka na gumagamit ng makinarya at doon sa mga mangingisda na gumagamit ng bangkang gumagamit.
6: Sa usapin ng importation, binabalansin ng DA ang pag-aangkat ng bigas upang mapigilan ang biglaang pagtaas ng presyo sa merkado. Nananatili namang stable sa 45 pesos hanggang 48 pesos ang bentahan ng regular at well-milled rice sa mga pamilihan. Sa ilalim ng EO 62 na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr., mananatili rin ang 15% at 25% tariff rates upang protektahan ang mga lokal na producer. Patuloy ding babantayan ang livestock at poultry sector, lalo na ang mga heat-sensitive na alagang hayop. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Nagpapaulan na ang trough o buntot ng bagyong Queenie sa ilang bahagi ng bansa. Huling namataan ng bagyo sa layo na 1,205 kilometers silangan ng Northern Luzon at may taglay itong hangin umaabot 75 kilometers per hour at gumagalaw northwestward sa 25 kilometers per hour. Malayo ang bagyo sa kalupaan pero nakikitang abot ang trough o yung buntot nito sa bahagi naman ng Mindanao kung saan magdadala sa areas na yan ng maulap na panahon. Sa ngayon, wala pang itinaas na gale warnings sa unang bahagi ng ating bansa. Paglilinaw po ng pag-asa, hindi naman ito tatawid sa kalupaan pero mananatili ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ng 5 araw o hanggang sa araw ng Lunes next week. Maximum intensity rin ito ay nasa typhoon category pagsapit ng Sunday kapag palabas na nga ng northern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Bukas sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan ang Bicol Region, dala ng trough ng bagyong Queenie. Magpapatuloy naman ang mas tuyo o maaliwalas ang maaraw na panahon sa nalalaming bahagi ng Luzon. Maliban na lang sa posibilidad ng panandaliang buslong ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Sa Visayas, abot ang epekto ng trough ng bagyo sa Negros Island Region, Aklan, Iloilo, Guimaras at Siquijo. Makararanas dyan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas, makararanas po ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan, dala rin ng trough ng bagyo. Gayun din sa Mindanao, magdadala po ng trough ng bagyo ng maulap at maulang panahon. Samantala, babala ng pag-asa, makararanas po ng gale force gusts o paminsang malakas na hangin sa Davao Region at sa Sarangani. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Safe at stay dry, laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ngayon.
8: At abangan, PNP nakahanda na sa pagpapatupad ng seguridad para sa ASEAN Summit.
2: Stable internal peace and security condition official nang idineklara sa buong Sulu Province.
5: At CICC inilis ng tinataw na ban sa online platform na Discord. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
9: susunod sa School Mix.
10: Mga Shenans, handa na ba kayo?
11: Grabe ang oras!
9: We're taking the debate to Siena College of Taytay. At pag-uusapan natin kung alin bang mas mahalaga sa tagumpay. Experience o educational attainment?
12: Experience is the best teacher. With the proper skills set, the proper mindset, and the proper application in jobs, we can be successful.
13: Ang experience, pwede yan ma-outdate in this ever-changing world na nag-arise na ang AI.
14: Our knowledge remains theoretical if it's not applied by action, and action is experience.
9: Sa bawat issue at usapin, dapat may pakialam ka. Schoolmates, Webes ng gabi, dito lang sa PTV.
15: Ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
16: Og natumbas ng halos 4 na palapag.
17: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
9: Sa anumang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong pwersa ng PTV.
18: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi, sa India.
9: Ang mas malawa at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
19: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
9: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
19: Well, I feel confident if I'm a worker, na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
9: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
19: Bakit sa atin itong Philippines? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
9: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
8: Balik ang ulat bayan. Handa ng Philippine National Police o PNP na magpatupad ng seguridad para sa 49th ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong sa November 2026. Pilipinas ang chair at host ng ASEAN ngayong taon, kaya pagtitiyak ng Malacañang. Sisiguruhin ng pambansang pulisya ang kaligtasan ng mga leader mula sa iba't ibang bansa, mga delegado, bisita at ng publiko. Nangako rin ng PNP na magiging alerto, profesional at handang tumulong ang mga pulisan sa mga nangangailangan. Itayakin ani ang ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos ng ASEAN sa bansa. Nakikita ng India ang malaking potensyal ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa tulong ng Preferential Trade Agreement o PTA ng dalawang bansa. Kaya naman planong simulan sa susunod na taon ang negosasyon para sa nasabing panukalang kasunduan. Iginiit ng Indian Ambassador to the Philippines, Harsh Kumar Jin, na malaki ang ekonomiya ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na nasa 11.6% gross domestic product. Subalit nasa 3% lang ang bahagi nito sa kalakala ng India. Anya, nagkasundo na ang dalawang bansa sa terms of reference para sa negotiating committee, ngunit hihintayin pang matapos ang ASEAN-India Trade and Goods Agreement sa 2027. Naipadala na ng Senado kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang batas na naglalayong palawigin ng 5 taon ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Kapag nilagdaan ng Pangulo at naging batas, may uurong sa 2028 ang nakatakdang barangay at SK elections sa dapat sana idaraos ngayong Nobyembre. Ang kay Senate President Sherwin Gatchalian, wala silang balita kung ibibito ng Pangulo ang nasabing panukala.
20: Na namin kay Presidente and sa pagkaalam ko, wala namang balita na ibibito na. So, ma-extend ng 5 years. Ma-extend ng additional 2 years in incumbent na barangay official.
21: Pero naman advisory kayo din sa'yo?
20: Wala pa.
21: Yung
20: yesterday?
8: B. Binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Interim Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chairman Abdul Rauf Makakuwa sa matagumpay na halalan para sa Barm Parliament kung saan nakakuha ng pinakamaraming boto ang BFP. Tinatayang umabot sa 84% ang voter turnout at naging mapayapa ang halalan sa Bangsamoro. Itinuturing itong mahalagang hakbang sa pagkumpleto ng political track ng Bangsamoro peace process at ganap na transition ito sa parliamentary government. Tinalakay din ni Pangulong Marcos Jr. at Makakuwa ang mga susunod na hakbang ng bagong Barm government, kabilang ang pagpapatuloy ng mga development program, paghatid ng serbisyo publiko at normalization track ng peace process.
5: Sa pagsalang sa budget hearing sa Senado, umabot ang panukalang pondo ng Justice Department para sa 2027 sa 46.43 billion pesos. Hiniling din ng kagawaran at ng attached agencies nito na madagdagan ng budget para sa confidential funds. Narito ang ulat. 46.43 billion pesos ang panukalang pondo ng Department of Justice para sa 2027. Sa nasabing halaga, 31.72 billion pesos ang nakalaan para sa personal services, 11.34 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses, at 3.37 billion pesos para sa capital outlay. Personal na humarap sa Senate Finance Subcommittee G, si DOJ Secretary Frederick Vida. Hiniling din ni Vida na maibalik sa 2026 level na 1.1 billion pesos ang confidential funds ng DOJ para sa 2027.
0: Para sa Office of the Secretary proper, maibalik po yung 214 million kasi ang proposal po ngayon ay sa NEP ay 34 lamang. Para yung sa WPP po, may balik yung 500 million kasi ang sa NEP po ay 319 million 900,000. May balik po, actually nga po yung sa IACAT, napapansin po namin, interagency, yung 10 million po ay kulang. Yung cybercrime po na 475,000, naisuma naming manumbalik. Yung zero po, na hindi po binigyan ng confidential fund para dito sa NCC o sa ICOSAEM, sana po ay mabigyan kahit 5 million po.
5: Humihiling din ang karagdagang pondo para sa confidential funds ang National Bureau of Investigation o NBI. Sa 2027 proposed budget, 175 million pesos ang nakalaan para sa confidential funds ng NBI mula sa may get 350 million pesos ngayong 2026.
11: Yung bare operation namin will devote the dedicated expenses na kailangan po. Ang naiiwan nga po, yung desire sana namin to upgrade our law enforcement capacity by procuring the necessary equipment and tools.
5: Plano rin ng NBI na magtalaga ng mga liaison officer sa mga embahada ng Pilipinas sa ibang bansa upang matugunan ang mga kasong kinasasangkutan ng mga Pilipinong biktima ng cyber fraud. Samantala, naaresto ng isang individual na konektado sa shooting incident sa isang paaralan sa South Cotabato at isang hinihinalang groomer sa Cebu. Patuloy din ang pagkalap ng NBI ng mga ebidensya laban sa iba pang individual na inuugnay sa issue ng flood control anomaly. Humiling din ang karagdagang tauhan ng Bureau of Immigration, lalo na para sa kanilang fugitive search operations. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
8: Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanla ng dalawa na nasa viral video na umanay ng bato sa isang menor de edad na sakay ng tricycle sa Antipolo City. Yan ang ulit ni J.M. Thompson.
1: Tila sinusundan ng motoristang ito at kanyang babaeng angkas habang binibidyohan ng iba pang motorista na sakay ng tricycle. Napag-alamang ang magkaangkas na motorista ay ng bato umano kaya sugatan ng 8 taong gulang na babaeng sakay ng tricycle. Batay sa investigasyon ng Antipolo Police Station, tukoy na ang pagkakakilanla ng dalawang suspek pero hindi na umano sila bumalik sa kanilang inuupahan matapos ang insidente. Batay sa mga otoridad, patuloy ang kanilang investigasyon at titiyaking mapananagot ang mapatutunayang may sala sa likod ng insidente. Samantala, mabilis na mga ipinagutos ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw ang paghahain ng show cause order laban sa may-ari ng motor at rider nito. Posibleng tuluyang bawiin ang lisensya ng may-ari ng motorsiklo kung mapatutunayan na siya ay improper person to operate a motor vehicle alinsunod sa patakaran ng LTO. Ayon kay Asig Lacanilaw, hindi tamang pairali ng daha sa kalsada kung may hindi pagkakaunawaan, lalo na't posibleng malagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga bata at iba pang motorista. Hinihikayat ni Lacanilaw na maging responsable ang bawat motorista at pairali ng disiplina sa kalsada. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Para palakasin ang mga hakbang sa online child safety, binuo ng DICT, CICC at Discord ang Green Lane para agad natugunan ang mga takedown requests sa mga mapanganib na content at malaman ang mga threat actor. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
3: Inalis ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pansamantalang ban sa Discord matapos nitong makapagpulong sa mga opisyal ng platform at makuha ang commitment nito na palakasin ang mga hakbang para sa online child safety. Ayon sa CICC, kinilala ng Discord ang pangangailangan matugunan ng mga issue sa platform kabilang ang mga bantang kaugnay ng online grooming at child exploitation. Patuloy rin ang koordinasyon ng ahensya sa mga law enforcement agency at kagawaran para matugunan ang mga online threats.
4: So we are working both with the PNP and the NBI. Nag-report na nga ho kami sa ating mahal na Pangulo about the progress na ilan na ho ang napigilan natin sa PNP side.
22: Collaboration na yan from DILG, DOJ, DSWD at saka DepEd. So tulong-tulong na po kami na kung may basketball term ka, full court press kaming lahat.
3: Sinabi ng mga opisyal na mahalaga ang pagtutulungan ng mga ahensya at kagawaran upang mas mabilis ang patugunan ng mga ulat at mapigil ang mga bantang nakaaapekto sa mga bata. Kabilang sa napagkasunduan ng DICT, CICC at Discord ang pagbuo ng Green Lane para sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga request na pag-takedown ng mapanganib na content at pagtukoy sa mga threat actor.
4: Marami na ho in terms of detection yung anti-attack natin interventions ho natin I think we are able to stop one, we're pursuing three, pero pagdating ho doon sa mga pinapasa natin sa mga law enforcement agencies natin, marami na ho. In fact, again, I'd like to commend po ang botang DILG at ang PNP, no? Sa loob ng isang linggo, I think they were able to stop 55 incidents of NVE-related threats.
3: Ayon kay Paraiso, hindi lamang Discord at Reddit ang tututukan ng ahensya dahil maaaring lumipat sa ibang digital platform ang mga online groomer at nagpapalaganap ng nihilistic violent extremism o NVE. Dagdag pa niya, kailangan ding makipag-ugnayan ang ahensya sa iba pang messaging at social media platforms upang mas mapalawak ang mga hakbang para sa online child safety. Samantala, magtatalaga na rin ng mga point person ang Discord na maaaring makipag-ugnayan sa ahensya 24/7 para sa mga agarang requests at concerns sa platform. Sinabi ng mga opisyal na patuloy nilang imomonitor ang pagpapatupad ng mga napagkasunduan sa Discord upang matiyak ang mas mahusay na proteksyon sa mga bata online. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
5: Child sensitivity reporting at proteksyon ng mga kabataan laban sa anumang uri ng karasan. Dito sumendro ang talagayan ng ilang mamahayag kasamang Quezon City Public Affairs and Information Services Department at Philippine Children's Ministries Network. Yan ang ulat ni Asi Roberto.
23: Sa likod ng bawat headline, may batang dapat alagaan at protektahan. Ito ang naging sentrong panawagan ng bata sa likod ng balita, a forum on child sensitive reporting sa pangunguna ng Quezon City Public Affairs and Information Services Department o PAISD at Philippine Children's Ministries Network o PCMN. Tinalakay sa naturang pagtitipon ang karapatan ng mga kabataan laban sa nakababahalang pagtaas ng kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSEC. Ayon sa tala, 80% na batang Pilipino ang nanganganib na maging biktima ng online child abuse. Kaugnay ito sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2024 na kung saan tinawag niyang Our Nation's Shame ang lumalalang kaso nito sa bansa. Bukod pa rito, inulat din ang nakakaalarmang kaso ng mga school shooting incident kamakailan. Kaugnay rito, may panawag naman si journalist at child advocate na si Jackie Manabat.
24: Sa bawat problema, sabi ko nga, hanapan natin ng solusyon. Kahit isang solusyon lang yan. And whether you are and whether part kayo ng anumang sektor dito, ito ang panawagan ko sa inyo. bago nyo i-post, bago nyo isulat, bago nyo gawin ng anuman na para sa inyong mga anak, para sa inyong mga pamangkin, at kung sino man mga bata. If this were your child, would you permit their identity and grief to become public record? Gusto nyo ba na nasa homepage na umiiyak yung itsura ng bata, ng anak ninyo? Gusto nyo ba na mukha siyang kawawa?
23: Paalala naman ang mga nagsusulong sa karapatan ng mga kabataan na ingatan at pangalagaan ang kanilang mga karapatan. Azzy Roberto, para sa bayan.
5: Matapos ang ilang dekada, malalagay na sa tahimik at kapayapaan ang Sulu Province. Kasunod ito ng formal ng idineklarang stable internal peace and security conditions sa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
6: Mas nagiging kampante pa ang mga residente sa probinsya ng Sulu dahil ito sa mabubuting lagay ng kaayusan at kapayapaan sa lugar.
7: Ang abusayak sir dati, kahit ano, kukunin nila yan. Pero ngayon sir, maganda na. Kaya marami na magpupunta rito sa amin.
6: Ngayong Webes, official nang idineklara ang stable internal peace and security condition sa buong Sulu Province na binubuo ng 19 na munisipalidad. Sinaksihan ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
10: Ito ang pinakamalaking regalo ng mga magulang sa mga anak natin at apo natin. Dahil sa anong conflict, kawawa ang pamilya at ang bata, nagbabakwit, nadadamay sa conflict, no? Kaya ang laking regalo nito sa kanila.
6: Ipinakita rin sa kalihim ang mga karagdagang armas na voluntaryong isinuko ng mga residente.
12: Sasabihin natin, ang mga World War I pa yan, World War II pa yung mga yan, but they can still be harmful. So, kailangan linisin na natin ang mga tapon na. Kasi nakakamatay pa rin yung mga yan eh. Sabihin natin na matanda na yan o partik yan, nakakamatay pa rin yan eh.
6: Ilang dekada naging pugad ng mga terorista ang Sulu at kasunod ng tagumpay na nakamit na kapayapaan, mas pinagtutuunan ang pagdami ng mga turista sa probinsya.
13: The beauty of Sulu can offer you white sand beaches. And of course, yung hospitality ng mga Tausug, ito'y hindi nangyayari sa lahat ng lugar. Pero dito sa Sulu, yung pinakamahirap na tao dito pag umakyat ka sa bahay niya, at kahit na tubig na malamig man lang ay aalukin ka.
6: Sa panahong mas nakatuon na ang bansa sa external defense, particular sa West Philippine Sea, nakatutulong dito ang pagtugon pa rin sa internal security.
25: Your base of operations for deterrence ay internal. So, kailangan mo na internal peace and security talaga. Kung wala yan, ang dali mong matagos, no? Sa amin talaga is to maintain presence, to support national and local government efforts para maiwasan lang ang untoward incidents.
6: Magiging katuwang pa rin ang national government sa pagpapanatili ng kapayapaan sa tulong ito ng iba't ibang proyekto na maghahatid pa ng kaunlaran sa probinsya. Mula rito sa Hulo, Sulu, Patrick De Jesus, para sa bayan.
2: Dumalaw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa burol ni Quirino Governor Dax Cua na pumanaw noong September 15 sa edad na 48. Dito ay nakiramay ang Pangulo sa pamilya nito. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na nagtungo siya roon bilang presidente, kasamahan sa serbisyo publiko at isang kaibigan. Binigyang diin niya ang 25 taon na paglilingkod ni Cua sa pamahalaan at ang kanyang mga naiambag sa mga komunidad sa Quirino. Iahatid sa huling hantungan si Cua sa Biyernes, September 25, sa Manila Memorial Park.

0: probinsya, may babala ang La Trinidad LGU Benguet at Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association kaugnay ng paglipana ng mga pinaghihinala ang smuggled broccoli sa ilang pamilihan. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Pinangangambahan ng mga magsasaka at traders sa La Trinidad Trading Post ang paglaganap ng mga pinaghihinalaang smuggled broccoli sa Benguet at Baguio City. Ayon sa Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association, karaniwang ang mga hinihinalang smuggled broccoli ay magkakapareho ang size, may flower cut at walang stem na naiiba sa mga broccoli mula sa lokalidad.
2: Nawan tila ko mi at damot kit dito may kaso handan nga gatangan kasi kastoy no kwangit kay kahit dati imported kas jay iso nga super sad kami nga dati in mind nga kas jay tapos naiwaras ang dati kasi walang Manila.
1: Agad nagsagawa ng inspeksyon sa trading post ang La Trinidad LGU upang masiyasat ang mga panindang broccoli sa merkado. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, mas matindi ang kemikal na naspray sa imported na mga gulay kasi hindi ito agad nabubulok.
3: Kasi kailangan na ito ay ipunta muna sa DA, sa Bureau of Plant Industry at saka sa DOST para mag-conduct sila ng analysis kung ano yung content ng mga gulay na to, kung bakit tumatagal po yung parang shelf life.
1: Naglabas din ng executive order ang opisyal upang mabuo ang Anti-Vegetable Sabotage Task Force na magbabantay at magsisiyasat sa mga pumapasok at ibinebentang gulay sa bayan.
3: Lahat tayo dapat mag-participate sa ganitong aksyon para walang bumili, walang tumangkilik.
1: Sa probinsya ng Benguet at kalapit na mga probinsya ng Cordillera, nanggagaling ang mga locally produced na broccoli na ibinebenta sa National Capital Region at sa ibang bahagi ng Pilipinas. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
4: Nakapagtala ng 69 na kaso ng dengue ang Provincial Health Office ng Albay nitong Martes. Kaya naman nagsasagawa ng magkahiwalay na operasyon ang pulisya at dole sa reyon para tutukan ang paglilinis at pagpigil sa pagdami ng lamok na nagdudulot ng dengue. Yan ang ulat ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas Albay.
5: Sa pamamagitan ng CCTV monitor na ito, natututukan ng Police Regional Office 5 ang lahat ng mga police station sa Bicol Region. Pero hindi yan para sa kampanya kontra kriminalidad, kundi para sa simultaneous cleaning and sanitation ng kanilang mga istasyon bilang pakikiisa sa cleanup drive kontra dengue ng lalawigan ng Albay.
6: Isa sa programang priority ng ating regional director through our GPNP na alagaan po ang kapulisan, hindi lang po sa moral and sa welfare din po ng ating kapulisan.
5: Sa Legazpi City nga, halos 4,000 tupad workers ang ipinadala ng Department of Labor and Employment o Dolly Bicol sa mga paaralan at iba pang pampublikong lugar para maglinis at mapigilan ang pagdami ng mga lamok. Ikinatuwa naman ng Barangay 14 Ilawod ang hakbang na ito ng dole. Hindi lang kasi nalilinis ang kanilang barangay, kundi nagkaroon din ng pansamantalang kabuhayan ang mga residente rito.
7: Dakulang bagay na may community participation including barangay officials and LGU, dakulang bagay ito para mas masugpo at ma-eradicate ang dengue.
5: Ayon sa tala ng Albay Provincial Health Office, 69 ang bagong kaso ng dengue ang naitala sa lalawigan nitong Martes. Umabot naman sa 2,301 ang mga nakarecover habang nananatili sa 15 ang bilang ng mga nasawi mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na panatilihing malinis ang paligid at alisin ang naiipong tubig na maaaring pamugaran ng lamok.
8: Maglinis tayo kanya-kanya sa ating mga bakod, sa ating mga kanya-kanyang lugar para makatulong tayo, para maibsan natin ang damage, ang epekto nitong dengue na linalabanan natin ngayon sa Albay.
5: Para naman sa Department of Health o DOH, pinakamabisang panlaban pa rin sa dengue ang 5S strategy at 4Ts, takop, taktak, tuyo at takip. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa pagka kain ng halo-halo, ipinakita ng aktres na si Liza Soberano kasama si HER ang kulturang Pinoy habang pinopromote sa isang show ang pelikulang Forgotten Island. Samantala, sinong sikat na Pinay tennis player ang umani ng 31 million pesos na earned media value matapos isuot ang isang luxury brand sa isang international fashion week? Narito ang ulat.
9: Sa pinakahuling fashion engagement ng tennis superstar Alex Ayala, napatunayan na ang kanyang impluensya ay may malaking impact hindi lamang sa loob ng tennis court, kundi pati sa labas nito. Ito ay dahil sa kanyang kamakailang pagdalo sa New York Fashion Week kung saan suot niya ang isang luxury brand sa naturang event. Ayon sa isang influencer marketing platform na Lefty, tinatayang umabot sa $502,000 o halos 31 million pesos ang naging earned media value o EMV ng naturang luxury brand. Ang earned media value ay isang sukatan sa marketing na hindi nakabase sa aktwal na kita o paid ads o direct sales, kundi sa antas ng public exposure na nakuha mula sa public relations, social media engagements at influencer content. Sa kanyang unang Instagram post noong September 13, makikita siyang nakasuot ng puting long sleeves, denim puting pantalon at sapatos, white gloves at black belt. Kinumpleto niya ang kanyang look sa pamamagitan ng isang silver flask-inspired clutch bag. Nagpasalamat si Alex sa naturang luxury brand sa kanyang caption. Umani ang post ng halos kalahating milyong likes, mahigit 2,500 comments at higit sa 6,000 shares. Anya, you're able to show your personality in both worlds and I am excited to explore more. Ibinina kamakailan ni Liza Soberano at ang Grammy-winning artist na si HER ang kulturang Pilipino. Sa isa sa pinakamalaking palabas sa umaga ng United States, ang Today ng NBC upang ipromote ang pelikulang Forgotten Island bago ang global release nito.
10: Oh, it's so emotional and overwhelming and it brings us so much pride and joy to finally have something that represents our culture and makes us feel seen. And I couldn't be more ecstatic to be doing this and to be representing my country.
11: Yeah. I've always been so proud to be Filipino, but now we get to celebrate it and show the world. So it's exciting times.
9: Yeah. Sinabi ni Liza na parang homecoming ito. Inumpisahan niya kasi ang kanyang showbiz career sa Pilipinas at bumalik sa Estados Unidos 4 na taon na ang nakalipas. Ibinahagi naman ni HER na ang pelikula sa Forgotten Island ay nagpakita ng kultura at pamana ng Filipino. Ngunit may mga tema pa ring universal tulad ng pagkakaibigan at pamilya. Ipinalabas ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas nitong Miyerkules, September 23, at nakatakdang ipalabas sa buong mundo bukas, September 25. Sa Today Show, nabanggit din na sa pelikula ay na-feature ang paborito na Filipino dessert na halo-halo. At dito ipinatikim nila sa hosts ng Today at viewers ang ating halo-halo.
0: At para sa mga updates at balita ay follow at i-like namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH. Bayan, 92 days na lang, Pasko na! At yan po ang mainit na balita ngayong Huwebes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako si Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kerr ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Gatong!
14: May nagwawala sa labas?
15: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
14: Shatong? Ano yan?
15: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
14: Di nga, paano siya nilalaro?
15: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
14: So there's a pitcher since parang baseball siya?
15: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
13: Shatong!
15: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
14: Yay! Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
12: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
13: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho. Benepisyo. Career. At iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: The public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Tumaba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Salam, salam, salam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. It's a Thursday, September 24, 2026. At ito naman po ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako ba ni Bonnie Lingkod Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Maraming maraming salamat. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ito po ang inyong programa Salam Radio.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga talakayan for tonight. Marami tayong pag-uusapan, balita na iahatid sa inyo mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Samantala, confidential at intelligence funds ng Office of the President para sa kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino ayon sa Bataan Solon. Ayon kay Bataan 2nd District Representative at House Appropriations Committee Senior Vice Chair Albert Garcia, ang alokasyong confidential at intelligence fund para sa Office of the President ay tumutulong sa pambansang seguridad, kapayapaan at kaayusan at sa proteksyon ng mga Pilipino. Sinabi ito ng mambabata sa isinagawang House Plenary Deliberation ng Kamara sa 2027 General Appropriations Bill. Ayon kay Garcia na siyang nag-sponsor ng 2027 budget ng OP, layunin ng pondong ito na pangalagaan ang sambayan ng Pilipino at dumaan din ang mga ito sa audit ng Commission on Audit, alinsunod sa umiiral na mga patakaran sa paggamit ng mga pondo. Dagdag ng mambabatas, sinusuportahan ng mga pondo ang mga hakbang na naglalayong tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng humigit kumulang 115,000,000 Pilipino. Iginit ni Garcia na maliit na bahagi lamang ng iminumungkahing pambansang budget para sa 2027 ang alokasyong ito. Sa kanyang interpellation, sabi ni Representative Edgar Egay Erice, Caloocan 2nd District, na makatwiran ang CIF ng Office of the President lalo na sa gitna ng alalahanin sa West Philippine Sea. Binanggit din ni Garcia ang unmodified opinion ng COA sa Office of the President na anya ay patunay na sumusunod ang ahensya sa mga kinakailangan ng pamahalaan sa pag-audit. Naninindigan ang sponsor ng panukalang batas na makatwiran ng alokasyon para sa Office of the President dahil sa pangailangang pondohan ang mga hakbang para sa pambansang seguridad at kapayapaan at kaayusan, at binigyang diin na ang mga pondong ito ay para protektahan ang sambayanang Pilipino at suportahan ang tungkulin ng pamahalaan pagdating sa seguridad. Pagpapatupad ng Local Government Support Fund o LGSF, otorisado ng GAA at suportado ng jurisprudensya ng Korte Suprema, alinsunod sa General Appropriations Act o GAA na inaprubahan ng Kongreso ang pagpapatupad ng LGSF. Ayon kay Bataan 2nd District Representative at House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Albert Garcia, sa deliberasyon ng Kamara sa plenaryo ng 2027 General Appropriations Bill nitong Miyerkules, aniya, ipinatupad lamang ng Executive Branch ang LGSF bate sa budget na inaprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Diin ni Garcia, ipinatupad ng Department of Budget and Management ang LGSF alinsunod sa mga alituntunin nito. At ito ay ibinibigay ayon sa hiling ng local government unit na nag-a-apply para sa tulong sa pamamagitan ng isang online platform. Muling iginiit ni Garcia na otorisado ng GAA ang LGSF at ipinapatupad ito ayon sa DBM circular na nagtatakda ng patakaran sa pondo. Lumawak na sa buong bansa ang inisyatibong bawat bayan makikinabang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumagamit ng LGSF upang maghatid ng tulong na bigas, suportang pang-edukasyon, tulong pang-agrikultura at mga proyektong pang-kaunlaran ng komunidad sa pamamagitan ng mga LGU. Noong Mayo, iniulat sa Malacanang na nasa 8,700 barangay na ang napagsilbihan at ang mga benepisyaryo ay tumatanggap ng regular na tulong na bigas at iba pang uri ng suporta ng pamahalaan. Nagbigay rin ang programa ng 200,000 piso sa bawat barangay, kabilang ang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars na tig 20,000 bawat sa isa bilang tulong pang-edukasyon. Sa Davao, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng halos 133,000,000 pisong halaga ng makinarya pang-agrikultura, farm inputs at tulong para sa pangisdaan na kapakipakinabang sa humigit kumulang na 9,708 magsasaka at mangingisda. Gayun din ang pag-turnover ng 113 milyong pisong tulong mula sa Social Civic Projects Fund sa 565 barangay. Pinalawak ng administrasyon ang LGSF noong 2026 upang suportahan ang tulong ng bigas, mga pasilidad pangkalusugan, paghahanda sa kalamidad at mahalagang imprastruktura. Mahigit lamang 5 milyong pamilya ang inaasahang makakatanggap ng 560 kilong tulong na bigas.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: 7:41 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaroon nilang paalala.
11: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kabay!
14: Is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: 7:43 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Dire-diretso po tayo. Alamin natin ang pinaka-latest sa filing ng SOSE for BARM candidates sa nakaraang pinakaunang BARM parliamentary elections at update na din sa paparating na BSKE LR Barangay and SK elections. Nasa linya na natin telepono Attorney John Rex Lau Janco. Attorney, magandang gabi. Yes, attorney. Yes, attorney. Ah, okay. Tinatawagan pa natin si Attorney John Rex Lau Janco. Balikan natin kasi para naputol lang yung... Okay. Attorney John Rex.
20: Magandang gabi po, Sir Nord.
10: Sa ayan, okay.
20: Salam Radio. Good evening po.
10: Ayan, maraming salamat po again sa inyong oras. Attorney, dire-diretso na tayo. Kumusta na po? Kailan po yung huling filing ng SOSE sa BARM?
20: Po, no? Dahil nga po meron po tayong 30 days after ng elections, eh, ang last day po niya lumalabas po ay October 13 yun po ang last day dahil yan po nakasaad sa ating batas na kailangan po ang SOSE ay ma-file sa loob ng 30 araw pagkatapos po ng halalan.
10: Ayan, at gaano ito po ba ay kapareha lang sa normal na paggunita ng election natin in a national level within the BARM na kailangan ay merong mga kaugnayang kaparusahan if ever nakaligtaan ito?
20: Tama po, ano? Ito po ay pareho-pareho po ng rules ng SOSE sa lahat po ng posisyon na ating tinatakbuhan po. Wala pong pinagkaiba to. So ang kailangan po ay tayo magsumite ng ating mga sose na sang-ayon sa mga forms na nailabas po ng Commission on Elections. Kung makikita nyo po dito sa pagbubuod, lahat po dapat ng ginasto sa pangangampanya ay maidetalye po dito. Idetalye, ibig sabihin, kasama po kung anong pinagastusan, petsa nito, at yung amount po ng ginastos. Patungkol naman po sa mga nag-contribute sa atin, ganun din po, dapat makaalagay po dito sinong nag-contribute, kailan, anong uri ng contribution dahil pwede po bahit bagay at servisyo at kung kailan po ito natanggap. At ang ating po mga contributors ay dapat din po may report ng contribution para malinaw po dito. Alam niyo po, isa sa dahilan kung bakit napaka-importante po ng SOSE dahil sa ordinaryong kalakaran po sa ating buhay, kapag tayo ay nagbigay ng isang bagay o bagay na may halaga o pananalapi, ito po ituturing na donation. Ito po magkakaroon ng karampatang buwis mula sa papataw mula sa ating Bureau of Internal Revenue. Ngunit exception po ang campaign donations. Ibig sabihin po nito, hindi mapapatawan ito ng buwis dahil ito po ay naidonate at naibigay sa isang kandidato o political party dahil ito ay gagamitin sa pangangampanya. At ang karugtong naman po nito sa isang banda, ma-report kung paano ito ginastos. Gastusin po ito sa tamang pamamaraan, yung mga lawful expenditures lamang. At higit sa lahat po, mairisama po ito at masumitin lahat ng ito sa SOSE. Ang epekto po kasi, Sir Nords, pag hindi po nagsumitin ng SOSE, ang isang tao na naging kandidato ay maaari po siyang mapatawan ng isang fine o administrative fine sa unang pagkakataon. At kung ikalawang beses po na hindi nag-file ng Statement of Contributions and Expenditure, ay ito po ay magkakaroon ng ikalawang administrative fine at ito po ang mabigat. Mapapatawan po ng parusang perpetual disqualification to hold public office. So kung tutignan nyo po, hanggang strike to lamang. At ang impact din naman po ito doon sa mga nanalo ay hindi po sila maaring mag-assume ng kanilang position hanggat hindi po nila napapatunayan sila ay nakapag-file ng Statement of Contributions and Expenditure.
10: Oo, at I think mahigpit din ang batayan at pag-monitor ng COMELEC sa napafile na SOSE kasi hindi dahil lang na-file, hindi na yan maka-countercheck. I think the countercheck will happen after the filing, no?
20: Tama po kayo. Una po sa lahat, dahil alam po natin, ang lahat ng naging kandidato ay inaasahan po natin na magsusumitin sila ng kanilang mga SOSE on time. Ikalawa, so malalaman po kagad natin sino sa kanila ang hindi nagsumitin ng SOSE pagkatapos po nung takdang araw na aking nabanggit. Ikatlo, kung isa mga natanggap po ng mga SOSE, ito po'y susuriin ng ating Political Finance and Affairs Department. Kung makikita nyo po, sila rin po yung nagsusuri ng mga SOSE na tinatanggap natin pati doon sa national at local elections. Sa pamamagitan po nito, mapapatupad nila, meron ba ditong mga ginastos na bawal at hindi pinapahintulutan ng batas? Meron bang mga contributions na hindi pinapahintulutan din ng ating batas? Ang tawag po dyan, prohibited contributions at prohibited expenditures. At pinakahuli, alam nyo po, merong pagkakataon tayong lahat dahil ito po yung sinasapubliko ng COMELEC, ano? Meron po tayong pagkakataon lahat na tignan. Baka meron po mga nalalaman ng ating mga kababayan na hindi idineklara ng totoo sa ating SOSE dahil malino po kailangan maideklara ang lahat po ng aking nabanggit doon mismo sa SOSE.
10: Ayan, malino po yan. At sa banda naman po ng BSK election, ano na po ang pinaka-latest na update with regards? Tuloy na din po ba?
20: Sir, pwede po pakiulit yung tanong, medyo nag-garbled po ng konti.
10: Ayan, dun sa paparating naman na barangay at SK elections, ano po ang pinaka-latest?
20: Opo, kinumpirma po sa atin ng Senate of the Philippines na ang ating kanila pong panukalong batas ay enrolled na sa tanggapan ng ating Pangulo. So ito na po ang pinakahuling proseso, hinihintay po nating lahat. Ito po ba ipipirmahan ng ating Pangulo at magiging ganap ng batas? Dahil pag ito po ay naging ganap na batas, lalabas po ang susunod na halala na isa 2028 na at hindi na po matutuloy ang November 2 BSKE. At kung sakali naman po ito ay hindi pipirmahan ng ating Pangulo or i-veto, ibig sabihin po ito i-reject, kailangan ipatupad po at ipagpatuloy ng COMELEC ang halalan sa November 2 para sa ating barangay SK dahil ito po ang nakasaad sa Republic Act 12232.
10: Ayan, and with that, maraming salamat po sa update mula sa COMELEC. Ano po ang inyong mensahe bago po tayo magtapos?
20: sa ating mga kababayan po, ang lahat po ng kaganapan ngayon, lalo na po sa inaabangan nating kaganapan sa barangay at SK elections, ay ito po ay proseso talaga ng pagsasagawa ng batas. Makakaasa po kayo sa commitment ng COMELEC na kung ano ang umiiral na batas, kung ito man po yung Republic Act 12232 na nagsasabing kailangan matuloy ang ating halalan sa November 2 o kaya ay magkakaroon ng bagong batas na pagpapaliban dahil binago ang termino ng ating mga barangay at SK, makakaasa po kayo susunod at tutuparin po ito ng inyong Commission on Elections. Manatili po tayong nakaantabay katulad po dito sa Radyo Pilipinas dahil dito po natin inuulat ang mga kaganapan lalo na po buhat sa inyong Commission on Elections.
10: Maraming salamat, Attorney John Rex Laudianco mula sa COMELEC.
19: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Yan, spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Laudianco. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. At mula naman sa ating mga Radyo Pilipinas reporters, anti-flood structure pinaprotektahan ng mga komunidad sa tabing ilog kipit sa Labason, Zamboanga del Norte. Para sa detalye, live yatid sa atin ni Lesti Cubol.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
10: report. Lesti.
21: Yes sir, natapos na ng Department of Roads and Highways Region 9 or DPWH9 ang pagpapatayo ng flood control structure o struktura para sa kontrol ng baha sa kahabaan ng Ilog Kipit sa Barangay Kipit, Bayan ng Labason, Zamboanga del Norte. Ang implementasyon at konstruksyon ng proyekto ay pinangasiwaan ng DPWH Zamboanga del Norte, 2nd District Engineering Office. Ang struktura ay nagsisibing proteksyon sa mga komunidad sa tabing ilog ng Kipit at garatig na mga lugar. Sa habang o sa halagang 86 na milyong piso sa klaw ng proyekto ang pagpapatayo ng struktura para sa pagkontrol ng baha na may habang higit sa 533 metro. Ayon sa DPWH9, ang proyekto ay makatutulong upang maiwasan ang pag-apaw ng tubig mula sa ilog tuwing tagulan at maputiktahan ang buhay at ari-arian na mga taong naninirahan malapit sa lugar. Ang pagtatayo ng struktura ay alinsunod sa adikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pigilan o bawasan ang pinsala ng baha sa mga komunidad, ari-arian at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Dusty Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
10: Yeah, maraming salamat, Lesti. Samantala, mga LGU sa Northern Mindanao ginawa ng silver recognition ng Regional Kalasag Awards 2026. Para sa detalye mula Mindanao pa rin, alamin natin, gikan ilingan, Dandy Macarambon.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Dandy, kung may mga LGUs mula iba't ibang probinsya ng Northern Mindanao ang ginawaran ng bronze recognition sa ginanap na Regional Kalasag Awards 2026 sa nauna nating ulat kahapon, may mga ginawaran din ng silver recognitions ng mga LGU ng rehiyon. Ginawaran ang lungsod ng Iligan bilang highly urbanized city sa probinsya naman ng Bukidnon ang mga MLGU ng Baungon, Kibawi, Kitautau, Manolo Fortich, Pangantukan at Sumilaw. Sa Camigin, ang MLGU use ng Katarman at Ginsiliban. Lano Dol Norte ang mga MLGU ng Baluy, Baroy, Kauswagan, Kulambugan, Magsaysay, Maigo, Nunungan at Tangkal. Sa Misamis Occidental, ang City LGU ng Oroquieta at MLGU ng Calamba. At sa Misamis Oriental, ang mga MLGU ng Binuangan, Initao, Hasaan, Lagindingan, Lugait, Mantikaw, Naawan at Villanueva. Ang silver recognition ay iginawad sa mga LGU na tumatalima ng kabuhayan sa mga pamantayan ng pagtatatag at pamamahala ng kanikanilang LDRRM Council at LDRRM Office nakasaad sa Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Handog ito ng Office of Civil Defense Region 10 at katuwang ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 10. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Yeah, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, dumako naman tayo dito sa Luzon kung saan mahigit 6.1 kilo ng shabu na kumpiska sa Pangasinan. 1,211 barangay drug cleared na. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mildred. Patuloy na pinalalakas sa Pangasinan ang community-based response laban sa illegal na droga kasabay ng pinaigting na enforcement operations, drug clearing initiatives at rehabilitation programs. Ayon sa PDEA, mula Enero 1 hanggang Setyembre 11, nakumpiska sa lalawigan ang 6,149.74 grams ng shabu, 919.6 grams ng marijuana at cannabis resin at 4 na ecstasy tablets. Sa ikatlong quarter, 5 buy-bus operation at 1 search warrant ang isinagawa ng PDEA na nagresulta sa pagkakaaresto ng 10 individual at pagkakasamsam ng 452.24 grams ng shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 3.08 milyon pesos batay sa DDB value. Ayon kay PDEA Pangasinan Provincial Officer Dexter Asayco, tumutulong din ang ahensya sa mga barangay at lokal na pamahalaan para sa drug cleared status sa pamamagitan ng demand reduction programs. Sa 1,364 barangay sa Pangasinan, 1,211 na ang dineklarang drug cleared habang 61 ang drug affected at 72 ang drug free. 4 pang barangay ang inaprubahang drug cleared sa pinakahuling Regional Oversight Committee deliberation. Patuloy naman ang koordinasyon ng PDEA sa LGU sa iba pang stakeholders para sa drug prevention, rehabilitation at community safety. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
10: Yeah, maraming salamat Mildred. Samantala, Metro Reports naman tayo. NBI bukas sa pagpunta ni Kong Paolo Pulong Duterte para sa investigasyon sa flood control projects sa Davao Region. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Luisa.
3: Hindi pa pinapasampina ng National Bureau of Investigation si Davao Representative Paolo Pulong Duterte, pero bukas ang NBI sakaling kusang pumunta ang mambabatas para sa investigasyon ng flood control project sa kanyang rehiyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, dahil aktibo naman si Congressman Duterte sa social media patungkol sa flood control project sa kanyang rehiyon, maaari itong dumiretso sa NBI para makita ang mga ebidensya na hawak nila. Giit pa ni Matibag, mas maganda kung pupunta ang kongresista para makita nitong hindi marites lang ang mga ebidensyang hawak ng NBI. Narito ang pahayag ni Director Matibag.
23: Well, if the evidence will point to the direction na kailangan tawagin siya, hindi tayo magdadalaisip na tawagin siya. Pero total, very active naman siya sa social media. Baka gusto niya pumunta ng kusa para malaman niya kung marites ba yung mga ebidensya o totoo yung ebidensya.
3: Sakali naman niya na sa pagbusisi ng NBI ay makitaan ang ebidensya na magdadawit sa kongresista, posible pa rin na ipasabi na si Pulong sa kanilang opisina. Matatandaan na ayon kay Matibag na sa 50 flood control projects ang may red flag sa Davao Region. Bukod sa mga ghost at substandard, may isang proyekto na 5 beses na pinondohan sa rehiyon. Mayroon din silang nasilip na mula 2018 hanggang 2024 ay umabot sa 7 billion pesos ang kontrata na napunta sa isang kontraktor lang. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, DA Regional Project Coordination Office 1 pinabibilis ang pagkumpleto ng delayed infrastructure projects sa Ilocos Region. Nagbabalik, alamin natin ang detalye kay Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinag-iigting ng Department of Agriculture Regional Project Coordination Office 1 ang pagpapatupad ng catch-up measures para makumpleto bago matapos ang taon ang delayed infrastructure sub-projects sa Ilocos Region. Inihayag ang panawagan sa 2 na semi-annual assessment and strategic action planning workshop. Sinuri rito ang physical at financial delays sa mga proyekto sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Inatasan ng LGUs at contractors na magpatupad ng recovery measures kabilang ang pagbabago ng work schedules, pagdadagdag ng manpower at equipment at pagbibigay prioridad sa mga critical na gawain. Kabilang sa tinututukan ang onion cold storage facilities, agricultural warehouses at mga tulay. Ayon sa DARPC-01, magsasagawa ito ng regular coordination at management meetings para tugunan ang mga bottleneck. Hinihingan din ang mga project proponent ng signed commitments para sa kanilang catch-up plans. Dumalo sa workshop ang nasa 90 kinatawa mula LGUs, PRDP National Project Coordinating Office at Project Support Offices. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
10: Yeah, maraming salamat Mildred. Tuloy-tuloy tayo, dengue case sa Maynila umabot na sa 3,000. Para sa detalye, alamin natin kay DK Sarate.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: DK!
1: Pumalo na sa may 3,000 ang kabuuang bilang ng kaso ng dengue sa lungsod ng Maynila mula Enero hanggang September 24, 2026. Batay sa pinakauling bagong daily wild disease surveillance update na inilabas ng Manila Health Department at Manila CESO, na itala ang kabuuang 3,244 na kaso ng dengue sa lungsod at nasabing bilang ay 14 dito ay naitala ngayong araw sa datos ng MHD. 767 sa kabuuan ng kaso ng dengue ay kinumpirmado o kumpirmado, 280 ang probable at 2,259 ang pinaginala ang kaso. Unsod dito, patuloy ang paalala ng pamalang lungsod ng Maynila sa mga mamamayan na maglinis na kapaligiran, itaob ang mga posibleng pamahay ng lamok na nagdadala ng nasabing sakit. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Yeah, maraming salamat DK. Samantala, Unified 911 Emergency Hotline, naabot na ang 96% na efficiency rate. Para sa detalye, nagbabalik Dayan Lear.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ayan.
4: Umabot sa 96% ang efficiency rate ng Unified 911 Emergency Hotline mula Enero hanggang Agosto 2026 matapos na matugunan ng 12.7 milyong tawag sa buong bansa. Kabilang sa mga tawag na ito ang mga humingi ng tulong sa pulisya, fire suppression, ambulansya, search and rescue at iba pang emergency response. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng response capabilities nito. Matatanda ang nasa 163 na Unified 911 Emergency Response Motorcycles ang naipamahagi sa mga lokal na pamahalaan at regional police offices sa Regions 5, 6, 8 at NCR para mapabilis ang pagtugon ng mga responder. Nangako naman ang DILG na patuloy nitong palalakasin ng Unified 911 system sa pamamagitan ng mas maraming investment, training at mas malapit na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at emergency response units. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Dayan Lear. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa lahat at tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa kaakibad natin, Engineer Marvin Toledana, Miss Rosanne Erno, at syempre pa sa ating mga producers, Miss Jamie Quinto, at ating executive producer for tonight, Ice Adan. Sa ngalan ni Princess Viva Saripaw, Daka, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po tayo bukas on a Friday dito lamang sa inyong programa Salam Radio. Sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa 8:03, magandang gabi.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming pinatanim.
11: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
2: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Time check, it's 8:09 in the evening.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Alright, no, magandang gabi sa ating lahat, mga Lodi, no. At nandito naman po tayo para sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ Totin Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Thursday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. At para sa isang makabulang talakayan tungkol sa mga maiinit na issue, trending na videos at syempre yung mga nakaka-inspire na balitang dapat niyo pong malaman. Kaya ihanda na inyong mga radios, cellphones o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po, no, maasama natin ngayong gabi itong si Admin Rich. Admin Rich, magandang gabi sa iyo.
5: Yes po, no, magandang gabi po sa lahat po.
6: Yes, magandang gabi po sa lahat po ng mga kababayan po natin, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga kababayan po natin na mga OFW sa iba-ibang panig ng mundo. Maraming pong salamat. At syempre ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platforms sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital FM.
4: Yes, at siyempre po nagkapasalamat po tayo sa pamunuan po ng Presidential Communication Office o ng PCO. Siyempre po sa ating acting secretary na si Dave Gomez, at marami pong salamat sa iyo, Secretary Dave Gomez, dahil inaaloy niyo pa rin kami dito na magkaroon po kami ng show para po naman po maipakita natin at maipabatid sa ating mga kababayan ang ating patuloy na pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Marcos. At siyempre po sa ating mga lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging dito sa Mega Manila. At lahat po sa ating mga, at maging sa lahat po nating mga kababayan around the world, no, mga OFWs, mga immigrant, at siyempre po sa ating mga, hindi natin nakakalimutan ating mga kapwa vloggers, no, yung mga vloggers na meron din po itong programa sa Radyo Pilipinas, at yung mga vloggers na patuloy po na sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Patuloy sana yung pagpalain, at siyempre, no, yung mga health, no, pagtuunan po na ng pansin, at nang sa gayon ay maagawa po tayo ng mga magagandang content para sa ating mahal na Pangulo. So, Admin Rich, mayroon pang dadagdag? May babatiin ka ba?
6: Siyempre, AJ, no, binabati ko rin yung aking mga laging nagsasubscribe at nanonood, no, sa atin pong YouTube channel, Facebook at saka TikTok, no, at saka syempre yung mga subscribers po, no, or followers ng Radyo Pilipinas, maraming pong salamat.
4: Yes,
6: no, salamat din po sa staff ng Radyo Pilipinas.
4: Yes,
6: palagi,
4: no, salamat po sa inyo.
6: Maraming
4: no. Yes, no. So today, no, tonight, no, marami pa tayong pag-usapan. Una nating gagawin topic dito itong yung tunnel boring patuloy na para sa subway, no, train, no. At syempre, para malaman natin ang detalye, panoorin po natin 'to.
7: Andito niyo, dahil yung tunnel boring machine lumusot na. Lumabas na. Dahan-dahan, nakikita ninyo yung subway project natin. Dahan-dahan ay napupuna. This is going to be a very important part of the city.
8: Itong subway po, once it becomes operational, we're expecting around 500,000 passengers daily. At ang biyahe po mula sa West Valenzuela, all the way po sa Terminal 3 natin. From 1 hour and 30 minutes po, o 2 hours, no, bababa na lang po ito ng 30 minutes to 45 minutes.
9: We committed not only the planning but also the construction of the MMSP project from the beginning. We can deliver the good benefit in the area through the living condition improvement.
8: Kailangan namin tutukan at bantayan mga ganitong malalaking project. No, hindi lang po para mas mapabilis ang proyekto, pero mas importante po kasi para makasiguro po tayo na bawat sentimo po ng pera ng bayan na pupunta talaga sa proyekto at sa tamang implementasyon.
4: Alright, no, naman po natin, no, itong pagpatuloy na pagboboring sa tunnel para po sa ating subway train, no. At syempre pa, no, ito sa magat ng pagkakataon, no, napaganda kasi itong ano, actually ang tagal na itong plano na magkaroon tayo ng subway train sa ating bansa, no. 1970s pa lang according sa kay dating secretary
6: 1973.
4: Yes, no, kaya Art Tugaden, no. Isa-isa sa mga naging talong sa kanya yan, eh, di ba? Matagal na itong subway train. So, as in, may mga DDS na nag-claim, no? Sinasabi nila, aagawin niya naman daw o aangkin niya naman daw ni PBM itong subway train na ito na project. Pero, saan ba nagsimulang subway? Kanong panunungkulan ba?
6: Panahon ito ni Apo Lacay, Ferdinand yes. Marcos Sr. Naalala ko lang, AJ, no, masabi ko lang ng konti, yung, di ba, nagkaroon ng, yung first time yata yun, eh, na nagkaroon ng pagbababa din ng boring, no, boring yes, machine, no. At nandoon yung Japan,
4: JICA yun, no.
6: Oo. Isang ano, opisyalis ng Japan, eh, no. Nakalimutan ko yung okay. Pangalan, eh. Naman, eh. Ang sabi niya, AJ, itong Metro Manila Subway, tama lang daw na maging legacy ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi ito daw ay talagang inumpisahan yung pag-conceptualize
4: yes.
6: sa panahon nga ng kanyang tatay.
4: Yes.
6: At ang sabi nung Japanese na to, since ito ay na-conceptualize Pinlano sa panahon ng tatay niya, so tama lang na maging, kumbaga, maging legacy project ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya nga, nakakatawa, no, na may mga nagki-claim na mga sa kabilang kubol, nagsasabi na nangaagaw daw ang ating Pangulo.
4: Yes.
6: Hello, sino ang Pangulo ngayon, di ba? Si President Marcos Jr. Yes. Ilang taon na, 2022, bumaba na yung Pangulo nila, di ba? Ano na ngayon, 2026, at patuloy na nagagawa at matatapos yan, no? At alam natin na talagang matatapos yan at mapapakinabangan ng mga Pilipino dahil ang Pangulong BBM ay
4: napakasipag
6: din. Oo, na. At saka meron siyang political will at
4: yes,
6: saka talagang gusto niya na magkaroon na tayo ng subway. Hindi puro plano, hindi miniature model na katulad ng ginawa ng dating administration. Miniature model pa lang, AJ, ha?
4: Yes.
6: Kakababa lang ng boring machine, di ba? Pagkatapos ikiklaim na kaagad na, ito yung proyekto ko, ito yung proyekto ng Duterte administration.
4: Yes.
6: Inilagay na kaagad sa salamat sa ano? Sa salamat PRD, no? Sa kanilang libro.
4: Oo.
6: Nandun, tiningnan ko nga,

0: galing naman. Ang dami niyang natapos. Pero nung pinag-aralan ko kung ano-ano ba yung mga natapos niya, aba AJ, hindi naman pala ganun kadami, di ba? Yeah. At karamihan pala ay inumpisahan, pero na-stuck lang at yung iba ay talagang nasira at talagang yung iba ay sabihin na natin nasayang ang pera, ang pondo dahil pinabayaan lang at hindi naman itinuloy. Katulad na lang ng mga housing, katulad na lang yung flyover at yung iba pang mga tulay, no? So, ayan yon. Pero ang pangulo natin, pag yan ay inumpisahan niya,
1: tatapusin,
0: gusto niyang tapusin. May political will.
1: Yes, ganyan ang Marcos.
0: Ayaw niya na ang pera ng taong bayan ay masayang lang. Yun.
1: Ito admin, no? Tinanong ko si ChatGPT regarding, kanina nga ba talaga itong pagsasimula ng plano ng Manila Subway Train, no? Ang sabi rito sa Maikling Timeline na Ferdinand Marcos Senior, original na konsepto 1973.
0: Matalino na pala siya.
1: Yes, no?
0: Matalino na yan.
1: Sino?
0: Si ChatGPT.
1: Matalino na siya. Kahit pa paano matalino siya kasi madala ko siyang awayan, di ba? Nakita mo, di ba? Inaaway ko to si ChatGPT kasi mali-mali, chismoso eh.
0: Kasi dati naalala ko kasi sinasabihin ko, uy, bali yung sinasabi mo. Ikaw ay hindi ka nagre-research.
1: Oh, yun na.
0: Matalino ka.
1: O kaya ganaganong kanin siya eh.
0: Kaya hindi ako sa kanya naniniwala eh.
1: Kaya nga, ito medyo may katotohanan siya, kaya binabasa ko siya. Tapos ito na nga, dumating itong Duterte administration, ginawang konkretong proyekto 2017 to 18.
0: Mm-mm.
1: So makalipas ng ilang dekada, ito na, gusto nyo umpisahan, inaprubahan ng NEDA. Ang board, ang phase 1 noong September 12, 2017. Noong March 16, 2018, nilagdaan ang Pilipinas at Japan ng unang malaking JICA loans. Mm. Loan pa lang. No? 104.53 billion yen.
0: Mm-mm.
1: Para sa proyekto.
0: Mm-mm.
1: Tapos, construction preparation. During Duterte's period, nagsimula ang detailed engineering design at bidding preparation 2017. At ang unang construction procurement package ay nilabas 2018. Pero hindi man taga na-start.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung utang nandun na.
0: Mm-hmm.
1: Nakautang na sila 104.53 billion yen. Mm-hmm. So, ito na pagdating na ating mahal na Pangulo sa kanyang actual na malalaking construction rollout na taga ang ginawa noong 2022 October.
0: Mm-mm.
1: So pinanguna ng ating mahal na Pangulo ang groundbreaking para sa CP104 kabilang ang Ortigas at Show Boulevard. Mm-mm. Station. So 2023 naman nilunsad na niya yung tunnel boring machine sa Valenzuela. Ito nga pinalabas dito na lumabas na yung boring, no, sa diyan sa ating ginagawang subway. So ayun, no. Kaya Pangulong Marcos talaga, mula sa ama, ngayon sa anak, ipagpapatuloy yan. Uh-huh. Hindi yan kwentong kutsero, sabi niya naman, ba't kayo naniwala? Stupido! Yay! Ganyan naman taas na, di ba? Kung baga wala naman siyang konkretong mga ginawang proyekto sa during his term. Di ba, meron siyang flagship na 119, no, na mga proyekto, build project nila. Pero ang ilong yata ni Kitty ang natayo. Nauna na. kailan mo nang maitayo?
0: Actually, sa 119 na... 12
1: lang, no?
0: Hindi, inano yun, AJ, kasi in-update eh, in-update. 14.
1: Oh, sige, 14 na.
0: Pero yung 119, 14 lang ang
1: wala
0: natapos.
1: Wala pa sa ano,
0: diba?
1: No?
0: Wala man lang kahit.
1: Sana 19 na tinapos, para isang daan lang kulang.
0: At saka itong Metro Manila Subway na to, AJ, hirap na hirap dyan yung Duterte administration. No? Hindi lang matuloy-tuloy kasi hindi katulad sa Pangulo natin na talagang may
1: political will talaga,
0: no? Ang isa sa nahirapan ng Duterte administration, yung dadaanan, no, ng subway,
1: right of way,
0: yung mga right of way. Hindi katulad sa Pangulo natin na talagang kapag ito proyekto 'yan, kinakausap talaga yung mga tao, yung mga madadaanan diyan. Kinakausap talagang kailangan
1: give way kayo.
0: Oo, kasi ito para ito sa bayan.
1: At
0: no?
1: Diyan nagkaroon sila ng alitan ni Chabit. Gawa ng metro. Walk.
0: Alam mo, AJ, napansin

0: ko yan sa Cavite, no? Kasi sa Cavite, doon sa lugar lang namin, sa Dasmariñas, ha? Eh, ilang taon ako sa Cavite? 28, almost 29, AJ. Mm. Meron doon mga bahay-bahay na halos nasa highway, no? Konti ganun na lang highway na. Mm. Alam mo yan, mga untouchable.
1: Mm-hmm.
0: Nung dumating ako ng Cavite, no, sa Dasmariñas, sabi ko, bakit hindi natatanggal yung mga yan? Eh, ano daw yan? Malakas daw yan sa ano, ganyan-ganyan. Mga untouchable talaga, AJ. Alam mo, kailan sila natanggal? Panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: So iba, sabi ko, ating mahal na Pangulo.
0: Iba talaga. Akala ko ba untouchable yan? O, ibig sabihin, sa Pangulong Marcos, talagang...
1: Hindi pwede yung
0: wala, gusto nyo
1: mag-untouchable.
0: Natanggal sila.
1: Magbigay kayo, no?
0: Ilang dekada na sila doon, AJ, no? Ang haba, AJ, talagang dinimolish sila at... sa pagkakaalam ko ay inilipat sila, no? May pinaglipatan naman sa kanila na pabahay, no? Nag-demolish sila kasi mga ano yun, AJ, ha? Mga nag-squat sila doon, pero may mga ano yan, mga negosyo yan, no? Mm. Ipagawaan ng mga door, furniture, iba-ibang mga ano. So mga untouchable talaga, hindi mo daw magagalaw yan.
1: Mm.
0: Pero ngayon sa panahon ni PBBM, wala na sila.
1: Yes.
0: Nakalipat na sila.
1: Nagbigay taga sila ng daan kasi hindi pwedeng
0: ganyan
1: hindi.
0: Ganyan yung nangyari sa ating Metro Manila Subway.
1: Yes.
0: Ngayon sa panahon ni PBBM, talagang tuloy-tuloy dahil sa political will ng
1: diba, ating pamilya. Diba? Nga, nagkaroon silang alitan ni Chabit dahil inaangkin ni Chabit yung lupain dyan sa Metro Walk, diba? Sabi kanya. Pero hindi eh. Sa mga Marcoses yan, actually.
0: Mm-hmm.
1: So, pero ang nilalaman ni BBM dyan, ginawa na sa pamahalaan.
0: Mm-hmm.
1: Nag-giveaway para sa pamahalaan. Kaya dyan, kumbaga sumabog si Chabit dahil hindi niya na maaangkin yan. Mm-hmm. Dahil yan, mayroon ng tunnel dyan. May subway na yan. hindi niya kakayanan si ang ating mahal na Pangulo dahil mayroong karapatan si PBBM na gawin yan. Hindi lang para sa pansarili ng kanilang pamilya.
0: Para sa Pilipinas.
1: Kundi para sa Pilipino. Hindi yan para sa sarili lamang, para isang, di ba?
0: Sa pamilya.
1: Di ba? Sa isang pamilyang Cha Singson. Hindi pwede yun. Dapat para sa mga Pilipino. Di ba? Ganun correct. Dapat talaga. Kaya naman napa-aswerte natin, no? Dahil ang presidente natin ngayon ay si PBBM.
0: Correct.
1: Without PBBM, yung mga proyektong yan, na malaking proyekto yan.
0: Naku, AJ.
1: Naku, abutin tayo
0: wala tayong subway.
1: 3,000 years, hindi maubra yan.
0: Hindi yan matutuloy.
1: Hindi matutuloy talaga yan. Makakautan man sila, pero hindi magmamaterialize.
0: Hindi talaga matutuloy yan. Mabuti na lang at
1: kaya nga,
0: si PBBM.
1: For the first time, no, naging visionary itong si Duterte. Diba sabi niya, hindi ko kaya yung trabahong inaatang sa akin, sa iniisip niya na kaya niya, pero sa batas, hindi niya kaya.
0: Kahit
1: bigyan mo ng 20 years, hindi niya kakayanin. Kaya maghanap ulit kayo ng isa pang Marcos. So, dun pa lang siya tumama sa mga sinabi niya. Kasi lahat ng mga sinabi niya dati, wala yun. Parang bula lang yun na sa tubig o sa hangin na lumipad. Na pumutok agad yung mga bula na yan. Pero first time niya maging visionary. Yung sinabi niyang, maghanap kayo ng isa pang Marcos para malipol na yung mga corruption. Diba?
0: Corruption.
1: Ito na yun, no? So, huwag nyo na ibintang kay PBBM na siya ang mastermind. Dahil si Duterte na nga nagsabi, maghanap kayo ng isang mapang Marcos para malinis na ang corruption sa Pilipinas. Ito na yun. Huwag na yung umepal pa. No? Ito na yung pagkakataon natin para malinis nga ng ating mahal na Pangulo ang korupsyon sa ating bansang Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Wag na kayong epal, no? Wag na yung kontra. kontra kasi kay una-una magnanaks eh. Kasi pag nga naman di ayo kumontra, hindi naman tutuloy ginagawa yung pagnanakaw.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Yun
1: lang naman yung pinaka-ano dyan eh, kung bakit kayo kumukontra eh. Dahil sayang yung nanakawin ninyo.
0: Mm-mm.
1: Maubusan kayo ng mapurdoy kayo. Dahil pag nauubos kasi ang pera eh, di ba? Nauubos yan. Kahit ano pang gawin ninyo, kahit kung anumang lalim ng inyong mabulsa, pag ito na, naubos na yung source ninyo ng pera, eh wala na talaga yan. Ikaw, admin rates, may nadagdag ka.
0: Tama yung sinabi mo, AJ, no? So, ito, yung mabalik tayo sa subway, no? Itong Metro Manila subway na yan. 'di ba, ang daming mga bumabatikos, no? Kasi ay bahain tayo, no? Bahain daw. Ang daming mga kuha na ng mga sinasabi, no? Pero eto nga, Japan ang gagawa niyan. Alam naman natin, yes, na ang Japan din ay binabagyo, binabaha din yan. Pero hindi naman binabaha ang kanilang nung tunnel, yung kanilang subway.
1: Kasi pero meron na alala, admin, matuputulog kita. Kasi may isa rin politiko, presidente, sabi, magpapagwaan ang subway, papanokpog kung buma. Naalala mo yun? Ay, naalala ko na si Pinoy. Isa rin eh, no? Isa rin eh.
0: Ay, yung ano, yung sol, sa solar, paano kung walang araw?
1: Pati yung walang araw, pati yung subway din. Pag bumara, bumagyo, bumara rin daw yun. Okay, fine. Pag-aaralan naman nila yan eh, di ba? Kaya nga may mga engineers, may mga ganyan.
0: Pero excited ako dyan kasi alam naman natin yung traffic dito sa Metro Manila, yes, no? Talagang ano.
1: Ano nga ba mangyayari?
0: Grabe talaga. Oh. Pero pag meron na tayong subway, AJ, aba, maganda na yan, no? Kasi, syempre, wala nang traffic yan.
1: Eh. Yes, ilalim ko na natin.
0: Yung katulad nga ng sabi kanina sa video, yung mga abot ng isang oras at mahigit, no? Nagiging
1: 30 minutes
0: na lang. So, maganda yan, AJ, no? Excited talaga tayo dito, tayo mga Pilipino. At tayo lahat dito ay makikinabang,
1: yes,
0: dito sa subway na magagawa or matatapos.
1: Yan. Yes, tama ka dyan, Admin Rich. At tandaan din po natin, no, kapag proyektong Marcos ang ginagawa, paniguradong matatag, matibay, at walang korupsyon. Kasi napatunayan na yan, no? Yung mga proyektong ginawa ng ating mahal na Pangulong, Marcos Senior. Hanggang ngayon, napapakinabangan po natin yan. Hanggang ngayon po, yung mga hospitals, yung mga, ayan, yung mga cultural center,
0: bridges,
1: lahat
0: yan,
1: bridges, lahat napapakinabangan pa rin natin hanggang ngayon. Pero yung mga ginawa ng mga nakaraang mga ano, yun, tulay, baksak agad. Pero ang Marcos pag gumawa, siguradong matibay. At hindi nila ito nanakawan o magkaroon ng corruption. Abunado pa nga ang Marcos kung kukumpitin yung lahat ng mga ginawa ng ating mahal na Pangulo before eh. Abunado ang mga Marcoses. Sa dami ng ginawang construction, mga projects. Magkano lang budget dati?
0: Diba? Wala pang, hindi pa siya sumampa ng 500 billion,
1: yes,
0: for 20 years.
1: Yes.
0: No?
1: Sa dami ng proyekto.
0: For 20 years yun.
1: Di ba?
0: So, dami ng projects.
1: Bago na tayo magpatuloy sa ating next topic, no? Pero kailangan muna natin mag-break. So, magbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, makailang saglit lamang po.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas at siyempre magpapatuloy po tayo sa ating programa, no? At pero Admin Rich, itong mga nakarang araw, no, ang daming mga ano, no, yung mga kaganapan, no. Isa na rito yung ito nga yung impeachment ni Sara, mm-hmm, di ba? At ang naging botohan sa ano, decision sa pagboto, no, para sa impeachment, di ba? 40 na lang ba, tama? So anong kaganapan na yun, Admin Rich? Para ayun, sa impeachment yung ano, pag-votation na.
0: Ayun nga, AJ, no?
1: Sa conviction, no?
0: Yung ito kasi, 'di ba, pinagdedebatehan nila yung two-thirds na yan,
1: yes,
0: no? Two-thirds na may mga nagsasabi, no, na yung mga gustong gustong hindi ma-convict itong si BP Sara, gusto nilang manindigan doon sa 16. Kasi nga, isasama daw lahat ng mga senador. Kahit na absent pa yan o kahit na nakakulong pa yan, no? Gusto nila 16. Mm-hmm. Alam naman kasi nila, AJ, na kapag 16 ang ating gagamitin, no? Kapag talagang mag-stick sila sa 16, alam nila na hindi makukunit,
1: yes,
0: no? Si Vicky Sara Duterte. Kaya eto, ginigiit, no? Itong kampo ni Vicky Sara Duterte na kailangan ay
1: 16 pa rin.
0: 16 pa rin. At meron pang mga nagko-question, no? Katulad dito si Panelo Jr., no? Oh, ang sabi niya,
1: mahina?
0: Paglabag, no? Paglabag nga daw sa Constitution itong gagawin na papaliitin yung numero kasi daw kailangan 16. Pero kung titingnan natin, 'di ba? Common sense na lang, AJ, no?
1: Totoo yan, common sense.
0: Gamitan ng common sense.
1: Gamitan ng common sense.
0: Katulad na lang ni Bato de la Rosa na matagal na nagtatago.
1: Oo.
0: Papaboto mo ba yan? Eh, nagtatago nga siya. Eh. Hindi nga siya nagpapakita. Eh. Nagtatago siya. Pagkatapos, dahil may botohan, eh, papaboto natin. Napaka-unfair naman nun, di ba? At yung mag-ina na lumabas ng bansa, di ba?
1: Nasa France ba?
0: Papaboto mo pa ba yan?
1: Hindi na.
0: Di ba? So, yung mga ayaw umuwi dito at mga nagtatago, no? Dahil nag-i-evade sila sa kanilang mga kaso, para sa akin, no, common sense lang, wala silang karapatan, no, na bumoto. Kasi hindi naman sila nagpa-function as Senator of the Philippines, no? At dapat nga yung mga yan na wala na ring sweldo, eh.
1: Yes, diba? Tama.
0: Kasi hindi naman sila
1: nagtatrabaho, no, diba? Dapat, diba?
0: Oo. So, dapat walang sweldo, hindi sila makaboto, i-deny sa kanila yung kanilang, i-deprive sa kanila, no, yung kanilang mga benepisyo, no? Dahil hindi naman sila pumupunta dito sa Pilipinas, hindi naman sila pumapasok sa Senate, no? Kaya para sa akin, itong mga gusto na 16 pa rin, ano lang talaga yan, AJ, para lang maipagtanggol nila, no? Si VP Sara Duterte. Walang iba, yun lang talaga yan.
1: At ito, Adminich, no? Ito na lang eh. Kaya po, 2/3 ang ginamit sa impeachment trial para i-convict ang isang nireklamong opisyal ay para po kasi kaya fraction ng ginamit kasi yung 24 minsan nagbabayar may variability yan eh.
0: Uh-huh.
1: Just in case na let's say namatay isang senator judge o yun nga nakulong, 'di ba? Uh-huh. O nag-resign. So hindi na sila complete na 24. So uh-huh, hindi na siya magiging 16. Kapag ginamit pa pa rin 2/3, kaya nga ginagaang gusto ng constitution is 2/3 para if in case na makulangan ng bilang yung 24, hindi mabuo yung 24, dun sila magbabase. At ito pa, no? Ito, ang issue rito is the impeachment trial. Sa impeachment trial, yung mga judges, yung, let's say, nasa korte tayo, ang pwede nga lang mag-decide doon, yung mga nandoon na kapanood ng hearing, na nakipag-participate sa hearing, sa kasong kinakasangkutan ng kung sino mang officials na nandun, dun palang pwedeng mag-materialize o maging pwede mo sabihin na ay ano siya, pwede siyang ano, bumoto as senator judge dahil nakita niya, napasimulan niya yung buong proceeding ng isang impeachment trial. So, dun qualified siya para maging isang senator judge. Counted siya as in, kasi present siya sa buong proceeding na yan. Pero kung wala ka naman from the very beginning sa proceeding, paano ka makapagboto at para makapag-decide dun sa kasong inihain dun sa impeachment trial na yan? Kung wala ka naman from the in the first place, kung wala ka rin naman. Mm-hmm. So, kaya nga 2/3 ang ginamit eh. Kasi nga, yung numbers ay hindi siya pwede mag-materialize. Lalo na kapag may mga absent, katulad yan, yung dalawang senators nakakulong, kapag ikaw nakulong na, deprived ka na sa lahat ng ano mo, ng kakayahan mo para magbumoto. Uh-huh. Kahit naman sa election, hindi ka na pwedeng bumoto.
0: Mm-mm-mm.
1: Deprived ka na. Kumbaga lahat ng mga kalayaan na tinatamasa mo nung nasa laya ka pa, hindi mo na matatamasa yan kapag nasa loob ka na. Wala ka na talaga. Hindi ka na pwede makapag-participate sa anumang botohan. Kahit botohan lang yan ng toda, hindi ka pwedeng bumoto.
0: Oo, kasi wala naman sila.
1: Common dahil, sense lang.
0: Hindi naman nila nakita yung mga ebidensya na
1: parinisenta.
0: Hindi sila na,
1: nakapag-cross. Hindi na nanginig.
0: Oo, di ba?
1: Di ba?
0: Hindi man lang sila nakapag-participate. Kaya talagang yes. Wala, hindi sila.
1: Totally hindi sila qualified para maging isang senator judge o bumoto man lang dun sa pinaka-final na decision ng isang senator judge. Never. Common sense lang, no? Kung baka sa civil service examination to, mga to, yung mga, tapos ganyan ang question, baksak na agad, mali ka agad yung sagot eh. Hindi mo pwede i-fix, kaya nga mayroong tutored na nilagay eh. Pwede sana, noon pa man, ginawa yung constitution, nilagay nila 16. Dun, tagang ano, bow tayo taga, kasi nakalagay na 16 eh. Pero ito tutored eh. Meaning, yung tutored, kung ano yung available, kung ano yung present na mga senator judges, doon ka lang i-apply mo yung two-third.
0: At saka AJ, no, kung ganyan kasi yung kanilang sasabihin na dapat 16, yan ang nakalagay sa Constitution. Etong tanong ko, no, common sense din na tanong. Kung talagang sinasabi yung 16, nasan sa Constitution, no, ipaliwanag nila, ipakita nila sa ang parte sa Constitution
1: na may number 16.
0: ang nagsasabi na kahit na absent, kahit na kumbaga kahit na hindi nakapag-function as senator, as in nagtatago na or totally wala na talaga, no, hindi talaga hindi talaga nagagampanan yung kanilang trabaho.
1: Yes.
0: Nasaan diyan naka-indicate sa constitution natin na nagsasabi na pupwede pa rin silang bumoto? At saka nasaan din nakalagay sa constitution natin na 16 lang ang pupwede at hindi pupwede yung ibang numero, 'di ba? Tama yung sinabi mo eh na kaya nga 2/3 ang nilagay, no? So kung sino man yung mga senators na nandoon na nag-participate, doon yun dapat lang. Doon dapat kukuha ng 2/3, di ba?
1: Kasi sila yung available, sila yung present. So meron silang karapatan bumoto dahil narinig nila.
0: Narinig nila.
1: Nakita nila ebidensya,
0: napagtimbang-timbang
1: na lang yung mga both sides, both parties kung ano yung mga kanilang inilalatag sa mga ano sa kaso na 'yan. Pero kung wala ka naman, paano ka mapag-decide? Para mapagboto nang tama. Kung wala kang knowledge, kung wala kang alam kung ano nang kung ano yung kaghanapan during that trial. Wala eh. So kahit naman sino, no? Kahit ikaw naman, di ba? Paano makapag-decide kung di mo nalalaman? Di ba? So, sa mga nagsasabing 16 pa rin, gawa kayo sarili niyo constitution. Tayo kayo. Tayo kayo sarili niyo kung Supreme Court.
0: Ano lang yan kasi, AJ. Ito kasing numerong 16, pumapabor kasi yan sa kanila.
1: Sa nila, no?
0: Pero kung hindi yan papabor sa kanila, aba, syempre, ititwist nila yan,
1: yes.
0: No?
1: Ganyan naman sila eh.
0: Nila. Kasi ang gusto ng kabilang kampo ay palaging kailangan pabor sa kanila.
1: Yes, tama ka.
0: Pero
1: dyan,
0: kapag
1: admin.
0: Hindi na pabor sa kanila, hindi na yun po pwede.
1: Bawal na yan. Atakihin nila talaga.
0: Masabi nila, bawal, unconstitutional, paglabag sa constitution, kasi nga hindi pabor sa kanila. Pero kung titignan natin, gagamitan lang natin ng common
1: simple
0: sense, di ba? At saka kung ano yung mga nakalagay sa constitution, wala namang nakalagay doon na ito fixed to 16.
1: Yes.
0: Nasa nakalagay na kailangan fixed na 16, di ba? Wala naman.
1: Wala nakalagay, nakalagay doon 2/3. Kaya nga 2/3 kasi nga may variability, maaring matanggal yung isa, magkaroon ng sakit, kung ano man problema, di ba? Kaya nga ang nilagay ay 2/3 fraction.
0: Fraction.
1: So doon po tayo magbabase, hindi yung sa kung ano yung gusto nyo. So, sino ba yung Supreme Court? Sino ba yung Constitution? Kayo na ba? O, gawa na kayo sa rin yung Constitution para mas maliwanag sa inyo kung ano yung gusto nyo na mangyari. Diba? Pero hanggat ang Constitution noong 1986 ay siya, ito ang na-constitution natin ay wala kayong magagawa dahil ito yung tama, ito yung dapat nyong sundin. Hindi yung sarili nyong kagustuhan o yung volition ninyo. Hindi
0: tama.
1: Pwedeng ganun. Ano?
0: True.
1: Diba?
0: Correct.
1: Admin Lynn, may dadagdag ka pa?
0: Wala na.
1: Oh, yan. Admin Rich, no, ito na nga, no, itong ating second topic, itong DOST innovation regarding natin sa para yung mga research ng DOST with FNRI, no, na sa pagtulungan para sa mga feeding program na gagawin ng ating DepEd, no. So, panoorin natin itong video.
5: Good day mga Lodi! Sa pamumuno ni PBBM, DOST Research, magiging masustansya at abot kayang halagang pagkain. Tara, pag-usapan naman natin to! Mga Lodi, sa magandang halimbawa kung paano nagiging konkretong serbisyo sa publiko ang science and technology ay ang mga programa ng DOST para sa pagkain at nutrisyon. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay sinusulong ang paggamit ng research at innovation para makatulong sa problema ng malnutrisyon lalo na sa mga bata. Isang halimbawa rito ang Enhanced Nutrition Premix na binuo ng DOST at FNRI kasama ang San Miguel Foods at San Miguel Meals. Layunin itong makatulong sa paggawa ng mga masustansyang pagkain para sa mga feeding programs at sa mga batang may kakulangan sa nutrisyon. At mahalaga ito dahil ang research ay hindi dapat nananatili lamang sa laboratorio. Dapat itong maging produkto. Dapat itong marating sa mga paralan at higit sa lahat, dapat itong maramdaman ng mga taong bayan at mga ordinaryong Pilipino. Kasama rin ang DOST, FNRI sa mga hakbang upang maiugnay ang mga nutritious food products sa school-based feeding program ng DepEd. Pinapakita rito na kapag nagtutulungan ang science, government, industry at schools, mas nagiging posible ang mga solusyong direktang nakakatulong sa mga komunidad.
6: Good morning, we are here in Santa Barbara and Pangasinan. Tinitignan natin itong operation na is a very good example ng ating ginagawa para sa ating food supply. Pero just as the slogan here says, it is an entire, hindi lang isang factory, hindi lang isang laboratory, kung hindi isang buong sistema ang ating binubuo para patuloy ang at maganda ang magiging production at sa ganung paraan ay natutulungan nga natin ang ating mga kabataan na kumain ng tama at masustansya ng pagkain.
5: Dahil ang tunay na halaga ng teknolohiya ay hindi lamang sa mga gaano ito ka-advance. Ang tunay na halaga nito ay kung ilang buhay ang kaya nitong matulungan at mapabuti. Mula sa research, tungo sa pagkain, mula sa laboratorio, tungo sa paralan, at mula sa innovation, tungo sa mas malusog na batang Pilipino. Iyan ang maigsing opinion ni Edyo Opinion 2. Hanggang sa muli!
1: Yes, no? Padad naman natin yan, Advin. No? Actually, nung last time, natakal na rin natin to, di ba? Pero medyo maikli lang din. No? So, itong pong ating...
0: Nabusan tayo ng oras noon.
1: Nabusan tayo ng oras eh. Kaya ito pong DOST and FNRI na research ay para po ito, no, mas mapaunlad pa na yung kakayahan ng ating mga kababayan, no. At syempre, natulungan din yung itong anong pala na ano nung
0: Nutridense.
1: Oh, Nutridense. Nutridense, no, napalaki na rin kanyang kumpanya, di ba? Sa tulong po ng DOST at ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. At syempre po, no, yung mga research nila dito, hindi kasi usually pag sinabi natin science and technology, ang pumapasok natin sa isip natin diyan, laboratory, experimentation, etc. No? Para bang sabi, ang hirap naman 'yan, di ba? Pero actually exciting po sa laboratory. Pero napagod na nga lang ako sa laboratory. The bored na rin ako. Actually, tagal natin sa laboratory dati, no, bilang yun na. At syempre po, ito yung mga ginagawang mga foods na gamit-gamit ang mga materials na kumbaga marami tayong mapagkukuhanan. So yung mga katulad, diba, yung mga DDS nagsabi na puro mga junk foods ang binigay ng PBBM sa mga bata. O, ano ba sasabi mo doon?
0: Hindi naman junk food yun eh.
1: Nutrition food yun. Nutritional food po yun.
0: Ano yun? Yun yung innovative ng DOST, no? Na
1: hindi siya basta-basta junk food.
0: Gagawa ng mga pagkain, no? Na pambata, appealing, yes. Ano? Appealing to the appealing, taste, no, of the children. At saka kapag tinignan mo, akala mo junk foods,
1: yes,
0: no? Pero sa ang laman nun ay... nutritious food, nutritious yun. Food. Nandoon yung ano, yung kumbaga yung three basic foods, no,
1: yes,
0: na andoon yung
1: carbohydrates,
0: fats, protein, vitamins and minerals,
1: yes,
0: no, nandoon siya
1: dyan,
0: lahat. So akala lang ng itong
1: full
0: mga DDS na to ay ano yun?
1: Simpleng chichirya.
0: Kasi syempre, bata yung bibigyan mo. Alang na namang ipapakita mo dyan. Oh, puro gulay. Puro.
1: Hindi kakainin
0: hindi
1: yan.
0: Kailangan ano, maganda yung packaging.
1: Very innovative ka talaga si ang DOST.
0: At saka, maganda yung itsura. Akala ng bata ay
1: chichirya
0: lang. No?
1: Kakainin talaga niya yun.
0: Yung pala, napaka masustansyang pagkain pala.
1: Pero nutritional talaga. No?
0: Yun,
1: ayun nga po, no, sa ating mga abayan, so sa mga DDS na medyo kinulangan, hindi nakakain din ng nutritious food na it looks like junk food, pero nutritional food po yun. So, kain din po ayun yan, no? Bibigyan namin po ayun yan. Pag nakahingi rin ako. Yun nga lang, no, sa ating mga kababayan, no. Ito, itong ang naging innovation ng DOST at syempre itong NutriDense, no, napaagaling ng kanilang naisip, di ba? From kung isipin nga natin, di ba? Ano nga, parang junk food. Uh-oh. Pero kasi nga sa ito yung innovation na ginawa nila para magmuang appealing tato din sa labi mo. Kasi nga bata kakain eh.
0: Uh-oh.
1: Alam naman natin kung magiging innovative ka lang, yung hindi na tayo mamaproblema sa mga batang malnourished. Kasi ang mga bata kasi gusto nila yung parang yun nga, chichirya, parang style na chichirya. Pero kaya lumalaki yung ating problema sa mga malnourished na bata. Dahil nga po, ayaw nang kumain ng gulay, hindi sila nagganong kakain ng mga nutritional food. Pero kaya nga itong DOST, in-incorporate nila no, sa parang it looks like junk food pero nutritious food naman pala. Kaya nga tanag na innovation eh, di ba? So sa mga kumukontra, inibit nyo rin yung isip ninyo para matanggap-tanggap nyo rin yung mga katotohanan sa buhay, no? Na nag-iiba po yung mga panlasa, nag-iiba po yung mga ginagawa ng ating pamahalaan. Siyempre, dapat iba yun rin yung approach ninyo sa buhay. Para namin maging masaya rin kayo. Hindi yung lagi yung naaasar. Itagang-asarin ko kayo lagi. Bahala kayo.
0: Parang ano lang yan, AJ, no? Bawa, isang nanay, no? Tulad ako, siyempre, nanay. Nung maliit pa yung anak ko, nag-iisip ako, ano kaya ang papakain ko dito? Kailangan nutritious food. Puro hot dog, puro kung ano lang, no? So, gagawin mo, mahilig talaga siya sa mga hot dog, mga sausage. So, gagawa ka, talagang homemade, no?
1: Yes.
0: Yung carrots, yung...
1: Ayan, gagadgarin mo. Ayan.
0: Oo, gagadgarin. Tapos may malunggay, lahat, no? Lahat mga masusustansya. Tapos lagyan mo ng giniling, tapos yung mga pampalasa. Tapos, syempre, pag nakita ng anak mo, ay, parang maganda to, parang masarap tingnan, no?
1: Parang lumpia, di ba?
0: Masarap tingnan. Tapos pag tikim niya, ay, masarap nga, pero hindi niya alam na maraming gulay doon. Nadaya.
1: Isa lang din ginagawa ko.
0: So, kumain. hindi ko makain ng gulay, pero akala niya, walang gulay.
1: Yung sa akin naman ginagawa ko ganito, no? Yung itlog, edi scramble ko yung egg. Tapos lagyan ko siya ng bell pepper, yung onion, yung malunggay, tsaka iba pa. Tapos lagyan ko rin ng cheese para. Tapos ilalagay ko sa plastic ng ano, ng ice candy. Lagi ko doon yung itlog, no? Yung parang scrambled egg. Doon ko lagi sa ano, parang ice candy siya.
0: Sa ice candy.
1: Kaya ganun ko, parang, tsaka ko siya ipapainit sa mamaita tubig. Hanggang sa mabuo yung itlog. Para siyang ano, para siyang hot dog. Ang sarap naman. Katuwa sila sa ginawa ko kasi bago. Kakaiba yung isip lang, bago, innovative. Hot dog na ano na egg. Ganun ginagawa ko. Kaya naman napaka-importante talaga sa tahanan na yung nanay o yung tatay ay marunong very innovative din sa kanilang ginagawang pagkain para sa kanilang mga kiting, chikiting, no? Kasi pag hindi mo ginawa yan, ay taga mamamblema ka sa kalusugan ng inyong mga anak o ng inyong mga apo, di ba? Kaya dapat talaga sa ating mga kapwa Pilipino, una-una, mas mura eh, mas mura. Tapos masarap, at sa homemade, no? Alam mo na malinis ang pagkagawa, walang halong pusa.
0: At saka, AJ, no? Tip lang sa mga nanay, lalo na yung mga bagong nanay, magkakaroon ng mga bagong baby, no?
1: Yes.
0: Yung anak nyo, baby pa yan, huwag nyong papatikimin ng ice cream, yung papatikim nyo sa dila niya, yung ice cream, yung mga sweets, kahit ano,
1: huwag nyong
0: papatikimin ng ganun. Kasi tested na yan, no? Na kapag pinatikim mo ng ganun yung anak mo, aba...
1: Ayun na yung ano niya gusto niya.
0: Kailangan, ngayon ko lang naisip, AJ.
1: Pataan daw ano yung ampalaya, yung ano,
0: ngayon ko lang ngayon ko lang naisip, AJ. Kaya pala yung isang sikat na pang baby na pagkain na napaka-nutritious din. Kaya pala kapag tinitikman ko siya nun kasi ang dami namin dati nun eh. Sabi ko, bakit ito walang kalasa-lasa? Ngayon ko na-gets na kaya pala walang lasa yung mga yon kasi ganun pala dapat talaga. Ang baby, pagpapakainin mo, wala talaga siyang lasa. Hindi pwede ngayon may sweet ka agad o may ano ka agad.
1: Ang pagkakalam ko pa, yung ang palaya, i-extract mo yung ano niya, tapos yun. Ipatak mo raw sa ano
0: pwede
1: na baby.
0: Pwede yun. Oo. Para masanay siya sa papait. Baka maging bitter.
1: Kaya hindi naman siya magiging bitter na parang nakakain na ang palaya sa buhay, di ba? Hindi siya magiging bitter sa buhay, pero magiging malusog siya dahil nauna, iwas diabetes, di ba? Alam naman natin, di ba? Ang palaya, abs, di ba? So, iwas ang diabetes. So, sa ating mga magulang, no? Kahit hindi pa magulang ako nga, hindi pa magulang eh. Magulang lang ako. So, may kasi magluto eh. Iba-iba na luto. Misan, yung burger na, no, na talong. Yun, tonto, yung mga katbahay namin, pinakain ko ng burger na talong. Tapos yung burger na rice, no, ginagawa ko yan. No? Tonto, wala yung mga tropa ko. Sarap daw na niluto ko. Kaya sa ating mga magulang dyan, no, kung sino may nagluto sa bahay, no, maging innovative din po kayo. Hindi kailangan maging magasto sa pagluluto o para mapasaya yung ating mga anak, mapakain. Meron pong maraming paraan, 'di ba? Lagyan niyo nga lang ng oats yung mga gulay para mas ano, ma-delectable talaga, no? Para mas masarap yung ano eh kainin ng mga chikiting eh. Tuntua rin naman sila kahit may bago. Pakita mo na silang ginagawa mo ganyan, tinapay, gumagawa ang tinapay, ganyan. Pinapakita mo sila, sige, masahin mo yan, yung mga 2-3 years old na apo ko. Ganun-ganun naman sila, natutuwa. As kakainin naman nila after maluto. Nakakakain tuloy sila kasi sila yung gumawa. Isama mo rin sa ginagawa mo, no? Involve mo rin siya para dating yung panahon na alam mo yun, matututo siya magluto. Kasi nandun na yung ano niya eh. Nakita niya na eh. Paano yung magluto.
0: Magkakaroon siya ng interest.
1: Sa pagluto. Kaya ginagawa para magkaroon ng interest para masarap din siya magluto. Kasi ayoko nang hindi masarap magluto. Pag hindi masarap magluto, gumagalan ako eh. Ano ba yan? Di ba sarap? Imagine mo, admin rich. Dapat pag magluto ko, dapat pasarapin mo, hindi yung halos hindi na makain ng tao. Kasi kaya ka nagluto para maubos ng tao, hindi yung mapanis lang dahil natira. Diba? Pasarapin nyo na yung lulutuin mo.
0: Pero, huwag papasarapin dahil na para may veggie.
1: Huwag naman yun.
0: Pero ganun
1: kasi eh. Ako masarap talaga kahit walang veggie, kahit walang ano, walang patis.
0: Masarap yung...
1: Ayaw ng magic sarap.
0: Oo, kasi ang daming nilagay na mga ako.
1: So ayun yung admin minutes, no, ayun, wala tayo pala tayong time, no, at syempre, no, recap na tayo. So sa una topic natin, ito nga yung tunnel boring na patuloy po ang paggawa para sa ating subway train para matapos na 2032 matatapos yan. Yes, no.
0: Pero may phase 1,
1: may phase 1 na bubuksan, di ba? Itong 2027. Right? Yes, no. Yun nga po, kaya minabadali naman. Pero yung pagmamadali naman yan, hindi naman siya hindi na quality, pero quality pa rin. Ang mga Marcos system pag gumawa, kahit mabilis yan, siguradong quality. Imagine mo lang yung PICC, yung Cultural Center, dati dagat yan. In 4 years, na ipatayo ng ating First Lady. Taan-taan si Rockefeller. In 4 years, nagawa mo. Lahat, dati tubig. Ganyan-ganyan, nagawa. Mabilis pero quality. Di ba? Quality. Correct. Ganyan ang Marcos. Ganyan ang gawang Marcos, quality. So, yun nga po, no, next nating tinapik, ito nga pong, itong DOST Innovation, no, na napaalaking tulong natin, sa atin itong lahat dahil hindi lang basta chichirya yung akala mong kinakain mo, pero nutritional food po ito, no, at syempre ito po, gagamitin po ng DepEd para sa anilang mga feeding program sa kanilang mga eskwelahan. So, Admin Rich, gusto mong bumati sa ating mga...
0: Yes po, no? Maraming po salamat sa mga nanonood dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito po sa Radyo Pilipinas, no? At saka sa Sunday po, 7:30 to 8:30 ng gabi. At ako naman po yung anchor at saka si AJ naman po ang aking co-host. At saka maraming pong salamat, no, kay Amir Ruzul, kay Florcita Anakaya. Maraming pong salamat sa panunood at saka sa pag-share ng ating mga video sa lahat po ng mga nagpa-follow. At paki-follow na rin po ang aking YouTube channel, TikTok, Facebook, Admin Rich po. Type nyo lang Admin Rich, lalabas na po ako doon, no? At saka huling ano ko, no? Scammer, magbayad ka na.
1: Oh, pagdasal natin na magbayad na ng kanyang pagkakautang itong si Scammer. So para po everybody is happy, especially malapit na ang ano, no, ang Pasko, no, ang holiday season, so magpabait ka naman dyan. So, sa ating pong mga kababayan, no, maraming maraming pong salamat sa patuloy po niyong pag-suporta sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at sa lahat po ng makasama naming vloggers na inyong pinapanood araw-araw. Mura Monday hanggang Sunday po, no. Asahan po namin ang inyong muling pagtutok sa aming mga programa. At syempre po, binabati ko ng magandang-magandang araw, no. Good morning, Miss Wilma. Miss Wilma of US of A. Kanina tinawagan niya ako, so kung 1 hour and 50 minutes kami nag-usap. Sadya, tawagan mo naman ako, hindi ka na tumatawag sa akin, sabi niya. So, Miss Wilma, pasensya na, medyo tulog-tulog din ako pag may time, eh. So, maraming maraming salamat sa ating mga supporters. At siyempre po, ito ang inyong likod, si Ayo Tatim Vlog. At siyempre, good night po sa inyong lahat. Salamat.
0: Bye!
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacanang.

0: marami tayong deliverables, no, for there's also energy, there's the free trade agreements, ASEAN free trade agreements, then meron din tayo yung DEFA, then we also have sa energy, si Presidente was a suggested, no, yung stockpiling. For the stockpiling, that means that the different ASEAN countries will now store oil or energy supplies in which whoever country wants to store this para just in case kailangan natin para sa another energy crisis, madali na lang po natin ma-move itong mga produkto natin, itong mga energy supplies natin across ASEAN. We don't have to go through, you know, what we went through before. So there are already five countries that signified: Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapore, and Philippines. And UAE has also agreed to put inventory in countries where they want to store, where they're willing to store these oil products. So yun yung inaaral ngayon ni EREA and should be concluded, or they should submit their report by November.
1: Okay, yan po yung issue yan po yung usapin pagdating sa oil stockpiling. Ano po?
0: Yes, sa oil stockpiling. So yun yung ano natin, no? So for the deliverables, marami po tayong, we have actually 19 deliverables. So yun yung mga diniscuss din natin. And we've already issued joint statements on this as ASEAN. So
1: Okay.
0: yun.
1: Pero babalikan ko lang po yung sa DEFA, Sec.
0: Okay, yes.
1: Roque. Bukod po kasi sa meaning bukod kasi sa digital economy, naging focus din po sa ministers meeting yung semiconductor roadmap sa
0: Ah,
1: ASEAN
0: yes,
1: region.
0: correct.
1: So when we
0: Yes.
1: say roadmap, ano po ang ibig sabihin natin doon? How will this go?
0: Okay, semiconductor is actually the number one export of the Philippines, and it's also a very important industry for countries along ASEAN. So we have, for the Philippines, we already have a semiconductor roadmap that we work closely with the PSAC, meaning the Private Sector Advisory Council. And for DTI, meron na kaming actually department in the DTI, actually in the Office of the Secretary, that actually handles the semiconductor roadmap. Nakatutok po kami dito to make sure na itong industry na ito ay lumago pa.
1: Speaking of paglago ng nasabing industriya ng semiconductor pati ng digital economy, I think we had in 2025 10.39 million Pilipinos po employed sa ilalim ng
0: Yes,
1: digital
0: opo.
1: economy. Yan. So, maari pa
0: Y yes.
1: tong lumago. Ano po, Secretary, sa
0: Ah,
1: ilalim nitong DEFA?
0: yes. Lalago po siya, not just with the DEFA, but also with the free trade agreements, because this will also give us preferential tariffs as we sell all the parts of the semiconductors or the semiconductor items across these countries where we have the free trade agreement.
1: All right. Okay. Now, ngayon balikan ko na yung stockpiling. Sec Chris,
0: Ah,
1: mahalaga rin
0: yes,
1: kasi ito eh.
0: opo. Yes,
1: Tulad na nabanggit nyo kanina, may pag-aaral po ang EREA, Economic Research Institute for ASEAN
0: Yes,
1: and East
0: correct.
1: Asia para sa stockpiling ng langis.
0: Yes,
1: Kalinsabay nito
0: opo.
1: ng adhikain na rin ang magkaroon ng isang joint oil stockpiling sa Southeast Asia. Mismong Pangulong Marcos po, ano, ang
0: Yes,
1: nagrekomenda.
0: siya ang nag recommend nito, and there are five countries that already agreed. So the ASEAN also agreed that even if others are not joining, pwede na tong mag-umpisa. So
1: Ah,
0: once
1: pwede na.
0: matapos ni
1: Okay.
0: ni area yung studies nila, then we can already announce kung ano yung magiging next moves.
1: Now, Sec, correct me if I'm wrong. Pag sinabi nating stockpiling, this is also what we call oil reserve facility. Tama po ba?
0: Yes, correct.
1: Okay.
0: Yes, facilities that will stock oil para in case it's needed by other ASEAN neighbors, it will be easy for us to supply them or to move these products across ASEAN.
1: Sa pag-aaral po ng EREA, saan balak ilagay itong stockpiling facility nito? Sa Pilipinas ba o sa mga member countries ng ASEAN?
0: Sa mga whoever wants or whoever can stock or can hold these inventories.
1: Okay. Kasi if I can remember, Secretary Roque, nung nakapanayam namin ng Department of Energy ng Oil and Management Bureau si Director Rino Abad, he was saying na sa isang Senate presentation ng Senate Committee on Energy, meron siya nabanggit na yung Saudi Arabia and United Arab Emirates is planning to put up an oil hub facility rin dito sa Pilipinas, although ongoing yung study. Iba pa ito, iba pa ito dito sa ASEAN.
0: Yeah, the stockpiling among ASEAN countries, they will put a hub for them to store itong mga oil in countries that have facilities or they want to store. So it's not just in the Philippines, but in all other countries that have facilities to store, pwede sila mag-store.
1: And of course, kung sa atin po itatayo ang facility, do we have a preferential right to access, direct access dito sa mga may store na langis na ito?
0: It's not yet finalized, but I guess because then this is supposed to be used by the different ASEAN countries to be used by us. That's why this is precisely the reason why they're building such facilities such as this.
1: So that could address the logistics concern.
0: Yeah, po? Correct. Yun. Mm-hmm. It will also put down the logistics cost talaga. And then mas mabilis rin i-move itong mga supplies na ito.
1: All right, last question po, Secretary Roque. With all of this going on, Philippines, European Union Free Trade Agreement, ASEAN Economic Ministers Meeting, at ngayon yung planong pagtatayo ng oil o pag-aaral, planong pagtatayo ng oil stockpiling facility sa Southeast Asia. Ano ang correlation nitong lahat ng ito in terms of the Philippines moving forward as chair ng ASEAN?
0: Okay. As moving forward as chair of ASEAN, no, we have a lot of deliverables that still needs to be done, but the important ones have already almost been resolved and we will be concluding it already by November. So lahat ng mga deliverables na matatapos or tapos na, we will be announcing it in November sa conclusion ng or sa when we have the leader summit in November.
1: Okay, sa November po this year po. Well,
0: yes, yeah. So when all the leaders now of the ASEAN countries and others who will be coming to the Philippines for the leader summit.
1: All right. With that, Secretary Roque, thank you so much. We have taken so much of your time. Maraming salamat po, Secretary Roque.
0: Yes, maraming salamat, Ray, and thank you for having me.
1: Salamat po. Ang ating pong kalihim.
0: Thank you. Magandang umaga po.
1: Thank you so much po. Ang ating pong kalihim ng Department of Trade and Industry, Secretary Chris Roque. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, kanina po nakapanayam natin si Secretary Chris Roque ng Department of Trade and Industry at tinggil po ito dito sa napakahalagang at very, very eventful at important na free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union. Malaki po ang nakikitang potential dito para sa lalo pang pagpapalago ng ekonomiya ng bansa, especially when it comes to the import and export aspect ng Pilipinas papuntang European Union. Malaki po kasi ang market ng European Union. Gayun na rin ang tingin ng European Union sa Pilipinas, eh, napakahalagang market din po para sa kanila. So it would be advantageous for both countries na magkaroon ng ika nga po elimination ng mga taripa ano pa, sa mga produktong pumapasok at lumalabas sa dalawang bansa. Kaya lang, siyempre, well, we still have to clarify yung mga elimination ng tariff na nabanggit na yan, okay? Sapagkat binabantayan din po kasi natin yung mga produkto na maaring pumasok sa loob ng bansa na walang taripa galing sa European Union, lalong-lalo na kung ito ay makakaapekto sa mga particular na industriya natin. For example, sa agriculture sector. Ayan. Lalong-lalo na kasi para sa protection naman ng ating mga magsasaka, ng ating mga farmers, 'di ba? Malaking bagay na mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga farmers, kasi kung papasok yung mga ano, yung mga agricultural products mula sa European Union na walang taripa, malaking kompetensya po 'yan para sa ating mga local producers. For example, mga karne, 'di ba? Mga karne ng baboy, karne ng manok, karne ng baka, iba pa ang mga produkto, halimbawa prutas, kung ano man, 'di ba? Eh malaking ano po 'yan, malaking bagay na dapat tutukan sa taripa, sa free trade agreement na ito, okay? Kasi siyempre hindi rin naman ang umaasa rin naman ng European Union na pag nagpataw sila ng walang taripa, pag inalis nila lahat ng taripa ng mga produkto natin na sasabihin makakapasok sa loob ng bansa nila o sa European Union, abay, siyempre aasa rin ng European Union na may mga produkto sila na papasok sa loob ng ating bansa na wala rin taripa. Parang give and take lang po yan, free trade agreement. Okay? So, pero kinakailangan bantayan nating mabuti yan. Kung ano yung mga produkto na papasok na walang taripa, particular sa agricultural products. Pero sinabi nga ni Secretary Chris Roque, binabantayan pong mabuti ng Department of Trade and Industry at ng mga government agencies concerned itong mga para sa protection, ano po, para sa protection ng ating merkado, especially ng agricultural sector natin. Ang maganda ring hatid ng free trade agreement ay yung tinatawag na sa digital economy. Yan. Kasi alam niyo naman, ngayon ang mundo ay going towards the digital economy, going towards the digital process, digitalize na lahat halos, di ba? Pati pag yung e-commerce natin, yung e-commerce, ano, yung transaction natin sa bangko, yung transaction sa yung ultimong pagbabayad sa mga pinamili natin, yung mga remittances na pinapadala ng ating mga overseas Filipino workers, di ba? Dumadaan na lang lahat yan sa ikang e-payment, okay? E-commerce, alright? Pati ang mga transaction within the government, yung mga transactions natin sa government, yung pag-access natin ng mga documents na kinakailangan natin mula sa gobyerno, pati yung pagbabayad ng mga dapat bayaran sa government fees, ay dumadaan na rin po sa digital payment. So kaya't malaking bagay na magkaroon tayo ng mas malakas na digital infrastructure para mas mapalakas natin ang ating digital economy. And the Philippines and the EU free trade agreement can capitalize on this. Okay? Can capitalize on this. Kasi batay din po sa free trade agreement na ito with the European Union, magkakaroon na po ng pagkakataon ang mga taga-European Union na lumahok sa mga bidding process. Ano po, especially sa mga government bidding process, sa mga proyekto, sa mga serbisyo, pwede na silang mag-participate. Bagamat nasa European Commission sila. Yan po kasi yung hatid naman, magandang hatid na tinatawag na digital infrastructure para po mapalakas at mapalawak pa natin ang ating digital economy. At the same time, mapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasi sabi nga ni Secretary Roque, pwede kasing pumasok ang European Commission o European Union at yung mga investors sa nasabing European bloc na ito, pwede silang pumasok through foreign direct investment or maglagak sila ng financial na puhunan sa mga existing na mga kumpanya na nakatayo na tumatakbo na, nag-ooperate na dito sa ating bansa. So meaning, we can expect, hopefully with this, by November, or bago matapos ang taon, sana hopefully eh mapirmahan na itong Philippines European Union Free Trade Agreement, dahil umaasa rin tayo, umaasa ako, umaasa yung iba nating mga kababayan talaga, na bukod sa digital infrastructure, bukod sa digital economy, pagpapalakas ng mga ito, ay magpapalago pa natin ang trabaho, okay, yung employment opportunities para sa ating mga kababayan. So titingnan din po natin 'yan, ano, marami tayong babantayan tungkol diyan. Okay? So tabayan po ninyo, meron pa tayong naka-schedule na makakapanayam ngayong araw na ito. Ito naman susubukan natin makapanayam dito hinggil dito sa nangyaring impeachment trial kahapon. Actually, yung nangyaring botohan kahapon patungkol dito sa two-thirds vote. Ano nga ba yung two-thirds vote? Diba? Ano nga ba yung two-thirds vote? Ngayon, yan ang ano ngayon. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Yan ang nililinaw ngayon. Ano? Pero, sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, hindi naman nagbago. Hindi naman daw nagbago. Yung bilang. Okay? Yung bilang. Ang sinasabi lang dito kasi is yung two-thirds ng mga senador na present. So pero I'm not in the position to detail it. Siguro hanapin at magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam ang mga pantas dito sa pagbabalik po ng ating programa.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
10: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
9: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
11: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Umakyat ng 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog.
13: dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman ako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dadling Kaalaman.
14: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: All right, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programa. All right. Okay. Nasa linya po natin ngayon si Senator Erwin Tulfo, ang ating chairperson ng Blue Ribbon Committee sa Senado. And of course, ito po ay patungkol sa nangyari kahapon sa Senado tungkol sa botohan ng two-thirds vote. Magandang umaga po, Senator Tulfo.
15: Magandang umaga. Yes, sir. Yes,
1: okay.
15: Sir.
1: So, mabilisan lang po ito, Senator Tulfo. Ano ba talaga ang nangyari? May nabawas ba? May nagbago ba sa two-thirds vote?
15: Wala po. Kalukuhan po, fake news yung sinabi na binawasan po natin ang threshold. The threshold is two-thirds. Yun po ang sinasabi sa Constitution. Hindi po pwedeng baliin yun, hindi pwedeng baguhin, hindi po pwedeng palitan. Two-thirds is two-thirds. Okay? So, wala naman pong itinakdang 16 eh. Ewan ko sana pulot po yung 16, 14, 13.
1: Uh-huh.
15: Two-thirds pong pinag-uusapan. Okay? Ngayon, ang sinasabi din ho natin, two-thirds of all members. Tama po yun. Yung mga kasama po natin na wala ngayon, yung mga nasa kustodiya po ng BGMP, si Senator Bato na nagtatago, si Senator Lore na sa abroad. Kung yun, sir, lahat din dumating, pabubutuhin po natin. Kasi okay, yun po na nasasabi sa Constitution, two-thirds, di po ba, of all members.
1: Mm-hmm.
15: Pero paano buboto kung wala naman po? Common sense lang po yun.
1: Yes.
15: Yun ang sinasabi natin. Okay? Yun po sinasabi na ng ilang dating Supreme Court Chief Justices na ang pag-interpret po ng Constitution ay verbal legis, word for word, o yung tinatawag na sensus communi, ibig sabihin common sense.
1: Mm-hmm.
15: Eh, paano boboto kung wala naman? Kaya nga po, pero included po sila pagdating po sila sa araw ng botohan. For example, ang botohan po December 15.
1: Mm-hmm.
15: Eh kung nandungo sila din, magbobotohin na dahil senador pa rin naman yung mga yan. Di pa naman convicted yung dalawa. Yung isa po eh. Kung naisipan niya na lumutang, wala naman hong problema. Si Senadora Lore, kung bumagaling na po siya, bumalik siya. Pagbubutuan, di 24 pa rin ho kami. Doon po namin binase sa two-thirds.
1: Yes.
15: Hindi po yung 16, may nagsasabi na 14 na lang kayo.
1: Oo.
15: Eh pag dumating ho sila, di 16 pa rin naman ho yun.
1: Ay baka may nagpalutang lang na number na yun. Na
15: may nagsasabi. Alam niyo, inintang isip lang, target lang opposition na yung minority. Hindi po sir, kung mayroong magkasakit sa majority at hindi makatin, eh sorry na lang.
1: Mm-hmm.
15: Wala rin ho, hindi naman po pwedeng antayin natin. Ako na rin, nagkasakit, okay, nagka-trangkaso, o kung anumang malala, nagka-inoperahan. Kung wala po yung member ng majority na, hindi rin po bibilangin ho yun. Ganun lang ho yun eh.
1: Ayun, okay. So, ang short 24 pa rin. Ano, kaya lang nagbabago lang 'yan, magiging 2/3 lang 'yan kapag walang hindi sila wala sila doon.
15: Si Ginoo Christian Monsod na framers ng 1987 Constitution. Wala naman hong nabago, 2/3 pa rin po. Yung denominator lang 'yung sinasabi, okay? Yun lang po yung sinasabing number na gumagalaw, pero yung 2/3 nakaukit na ho sa bato 'yun ng Constitution. Hindi natin pa, hindi ho namin pwedeng palitan ho 'yun eh.
1: All right.
15: Kaya pero sinunod ho namin, 2/3 din naman ho eh, kahapon. It's 2/3, okay?
1: O yan, okay.
15: 24, we're still considering yung apat na wala, miyembro pa rin na Senado yun. When they come, they can vote. Pag hindi sila darating, paano mo bibilangin na hindi po siya dumating?
1: Pero ito pang isang tanong, Senator Tulfo. At may nabanggit ba kayo sa mga senator na wala doon na plunderer sila? Wala naman ako narinig na ganun. Ha?
15: Wala po akong nasabi. Naintindihan ko baka kasi may baka pinagdadaanan lang po yung isang kasama namin na sabi ko na may mga kaso na may mga nakasuhan ngayon ng plunder. Sabi ko iba yung panahon noon, iba yung panahon ngayon dahil yung panahon po noon nung ginagawa po yung ating konstitusyon, mga kaso lang po ng mga politiko po noon, sila Gingo na sila Jokno, di po ba? Di po Ninoy Aquino. Ang mga kaso po ay subversion, sedition. Yun po yung mga kaso. Pero alam po sila mga kaso mabibigat po ng ganon. Yung pandarambong, wala pong ganon. At saka kahapon sinabi ko ng mga kasama natin na nakasuhan. Hindi ko po sinabi yung mga guilty at na-convict. Wala po. Baka hindi lang po, may dinadala lang po ng sama na loob at yung kasama ho namin. Naintindihan ko naman po. Kaya tumayo na rin ako, nag-apologize. Sabi ko, mihingi ako ng paumanhin sa mga may nasaktan man sa sinabi ko. Pero di ko gano'n ibig ko sabihin.
1: Yes.
15: Actually, Ray, yung mga yan, makasamahan namin, kahit si Senator Bato, kahit si yung dalawa po nasa custody ng BGMP, inosente yan until proven guilty. Hindi pa naman napapatunayan ho, di ba? Ongoing pa naman ho yung trial. Si Bato, kailangan pa po i-try. Eh, nagkalur lang ho ng warrant of arrest ng ICC. So, lahat naman ho, miyembro pala rin ho yung apat na yan. Kaya may karapatan ho silang bumoto.
1: Alright,
15: last po, paring Ray, eto meron po.
1: Sige po, opo. Maraming salamat po. Nako. Maraming salamat po, Senator. Maraming salamat po. Ang ating pong butihing Senator. Senator Judge at the same time, Senator Erwin Tulfo, chairman din po ng Senate Blue Ribbon Committee, chairman din ng Senate Energy Committee. At yun nga po, yung tungkol sa tuto. So walang nagbago, maliwanag po yun, ano? Walang nagbago. Kasi nga, after po nung naging desisyon ng presiding officer ng impeachment court na si Senator Chis Escudero, marami na po ang naglabasa ng mga numero. May nagsabi 16 na lang kayo, may nagsabi 15 na lang kayo, may nagsabi 14 na lang kayo. Ang problema, lumabas sa media, lumabas sa social media, ano ho, clarify lang po, kina-clarify. Hindi nagbago yung bilang ng mga senators. Kung 24 sila, 24 sila. Okay? Kasi wala naman pong ano eh, wala pa, sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, kung mapapakinggan po ninyo, ang sabi ni Senator Tulfo, lahat po, maski na yung may mga kaso sa Sandigan Bayan, maski na itong si Senator Bato de la Rosa na hanggang ngayon is in hiding pa rin, lahat po sila still innocent until proven guilty. Dumadaan po sila sa proseso. So mga senador pa rin po sila and they also have the right to vote. Okay? Maski si Senator Loren Legarda na naka-medical leave, halimbawa, nasa ibang bansa dahil for medical reasons, gumaling siya at mag-desisyon siyang bumalik dito sa Pilipinas para bumoto, she can vote. So ganun pa rin po yung boto. Ang sinasabi lang po ng 2/3, kung sino yung on the day of the botohan, mapapatunayan na hindi qualified o hindi makakamit doon sa mga binigay na mga kondisyones ng presiding officer para makaboto. Isa na po, okay? Hindi ho sinasabing hindi sila makakaboto. Okay? So makakaboto pa rin sila. Wala pong pagbabago doon, okay? Yung ano lang, yung nagbago lang is yung of course yung sitwasyon, kasi yung sitwasyon ng Senado ngayon dahil nga po maraming wala, may dalawang nakakulong at awaiting trial. Ulitin ko, awaiting trial, hindi pa ho sila convicted. Si Senator Bato, hinahanap pa rin, in hiding pa rin, hindi pa rin may ICC warrant siya. pero hindi pa rin siya convicted. Nag-ano lang, iniiwasan lang niya yung pagkaka-aresto ng ICC. Si Senator Loren Legarda, may sakit, nasa ibang bansa. Hindi siya convicted. Wala ho siyang kaso. So anytime ito pong apat na to, they could come back. They could, you know, they could come back and cast their vote. Halimbawa, mabigyan ng bail ang si Senator Marcoleta at si Senator Jinggo Estrada. Somehow, nabigyan sila ng bail and they were able to attend yung botohan. Baka kaboto sila. Halimbawa, dumating si Senator De La Rosa, si Senator Bato, biglang nagpakita ulit. Di ba? Makakaboto pa rin sila. Okay? So, yun po. Ang nagbago lang is pagwala sila sa mismong araw ng botohan. Yun po ang pinag-uusapan nun. Kapag wala sila mismo sa araw ng botohan for reasons indicated ng presiding officer na si Senator Cheese Escudero. And with that, we bring to a close another edition of the program Global na Tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Thank you very much kay Secretary Chris Roque ng Department of Trade and Industry, gayon na rin kaya sa ating butihing Senator Erwin Tulfo. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Sa ngalan po ng ating mga nakakibat sa Master Control, si Mr. Milo Junela, sa Wirecast, si JP, at ang ating Executive Producer, si Ms. Jam Season. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Stay safe, everyone.
7: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online,
1: reaching you in digital format
2: anytime, anywhere
1: from Manila, Philippines.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
2: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
1: May OPM na rock.
3: Oh, hey! Pinoy ako!
1: May OPM na rap.
4: What you know last night, yo, it was the best.
5: May OPM na mabagal.
6: Agad magaganda ang mga Pinay.
1: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
7: Ang himig natin.
1: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
0: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
15: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
2: Killer Joe!
1: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
7: Nurse ako sa Canada.
8: Waiter ako sa Dubai.
7: Teeth ako sa Hong Kong.
9: Engineer ako sa Qatar.
10: Teacher ako sa London.
11: Seaman ako.
12: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pagsuspende sa excise tax sa kerosene at LPG, posibleng maging epektibo na sa susunod na linggo ayon sa Department of Finance.
2: Headlines.
3: Proteksyon para sa micro, small and medium enterprises, tiniyak ng Department of Trade and Industry sa harap ng pagtaas ng presyo ng langis.
2: Headlines.
3: Mas malakas na proteksyon sa karapatan at kapakanan ng Pinoy seafarers, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Headlines.
3: Department of Migrant Workers, tiniyak namang ligtas ang 40 tripulanteng Pinoy ng barkong sumalpok sa fishing vessel ng China.
2: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nakiramay sa mga naiwan ni Quirino Governor Dax Cua.
2: Headlines.
3: Samantala, Malacanang, hiniling sa mga rallyista na huwag isabay ang kanilang pagkilos sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit.
2: Headlines.
3: Pilipinas at social media platform na Reddit nagkasundong magkaroon ng green lane para sa digital safety.
2: Headlines.
3: At bagyong Queenie na sa loob na ng Philippine Area of Responsibility, kahandaan sa posibleng epekto ng bagyo, tiniyak ng Office of Civil Defense.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas
5: News. News Nationwide.
3: 4:00 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Webes, September 24, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, tayo po isabayan na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng maging epektibo sa susunod na linggo hanggang sa katapusan ng taon ang pagsuspende ng excise tax sa kerosene at LPG kapag naaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napirmahan na kasi ni Finance Secretary Frederick Go ang rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para suspendihin ang fuel taxes na ipapadala naman sa Office of the President para maaprobahan. Ayon kay Go, masusing sumailalim ang rekomendasyon sa Technical Working Committee. Kumpiyansa naman ang kalihim na maaaprobahan ang rekomendasyon. Kapag tinanggal ang buwis, bababa ng 37 pesos ang presyo ng isang tangke ng LPG at mababawasan naman ng 5 pesos at 65 centavos ang bawat litro ng kerosene.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Samantala, hindi pa nire-rekomenda sa ngayon ng economic team ang pagsuspindi sa excise tax ng diesel at gasolina. Ayon kay Go, batay sa konklusyon ng DBCC, hindi progresibo kapag inalis ang buwis sa diesel at gasolina. Sa assessment ng DBCC, malaki ang magiging bahagi sa benepisyo ng higher income consumers dahil sila ang mas kumokonsumo ng gasolina at diesel. Dahil dito, naisip-aniya nila na pananatilihin ang buwis at ipatupad ang targeted subsidy sa vulnerable sectors. Sinabi rin ng finance chief na nasa 12 billion pesos kada buwan ang mawawalang kita ng gobyerno kapag inalis ang naturang excise tax.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Nilinaw ng Department of Energy o DOE na wala silang direktang kamay sa pagpapatupad o pagdedesisyon kung tatanggalin o babawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang tanging tungkulin ng DOE ay bantayan ang global oil market at sertipikahan kung lumampas na sa itinakdang $80 per barrel threshold ang presyo ng Dubai crude oil. Ayon pa kay Garin, naipasa na nila sa DBCC ang kanilang report ukol dito at nakadepende na sa mga economic manager ang rekomendasyon kung dapat tanggalin o bawasan ang excise tax ng anumang produktong petrolyo.
6: $80 per barrel. Pero sino magsasabi na may breach na siya? That could be DOE. Now, DOE already certified, I think, early September or last week, na nag-breach siya. Pinadala na namin sa DBCC, and then DBCC at all the economic managers will assess anong impact sa inflation natin, sa growth rate natin, DOE support that because it's for economic managers, and they will decide what will they recommend to the president.
3: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
3: Senador Bam Aquino igniit na hindi lang ang mga mayayaman ang makikinabang sa pagtatanggal ng fuel taxes. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: Report.
7: Inigyang niini Senador Bam Aquino na hindi lang mayayaman ang makikinabang sa pagsususpinde ng excise tax at VAT o value added tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Aquino, lahat ng Pilipino ay apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, particular ang mga nasa transport sector, delivery riders, magsasaka, mga isda, small producers at entrepreneurs. Anya, nandam na rin na may hirap at middle class ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa presyo ng mga bilihin. Sinabi ng senador na naibigay na ng Kongreso kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapangyarihang magsuspende ng VAT at excise tax sa petrolyo hanggang sa katapusan ng taon. Dahil dito, manawagan ng senador sa pamahalaan na gamitin ng naturang kapangyarihan at alisin muna ang VAT at excise tax sa petroleum products bilang dagdag tulong sa mga Pilipino. Marito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bam.
8: Alam naman natin patuloy yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. At yung apektado dyan, lahat ng Pilipino, hindi lang yung mayayaman. Yung mahihirap at middle class, apektado na sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Noong nakaraang mga buwan, nabigay na po namin sa Presidente yung kapangyarihan na isuspend ang VAT at excise tax. Hanggang end of the year po yung kapangyarihan yan. At kami po, dito po sa aming opisina, nananawagan po kami, gamitin na po yan, tanggalin na po yung VAT at excise tax sa petrolyo para makita naman po natin konting lunas, konting tulong sa ating mga kababayan.
7: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
3: Tiniyak ng pamahalaan na may matatakbuhan ang Pilipinas sakaling magkulang ang supply ng langis ng bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa halos lahat ng bansa kabilang ang Russia at Australia para siguruhing sapat ang oil supply ng Pilipinas. Ito ay bilang paghahanda sa worst case scenario na mawala ng supply ang bansa. Sa ngayon ay may 54 days na oil supply ang Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
3: Department of Energy, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation kaugnay sa posibleng pagpapalawak ng fuel subsidy program. Ang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: Report.
9: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa Department of Transportation kaugnay na posibilidad na dagdagan ang kasalukuyan 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa mga kwalipikadong benepisaryo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa niya makumpirma kung itataas o palalawakin ang subsidiya dahil nasa DOTR ang pangasiwa sa transport sector. Anya, nagbibigay lamang ang DOE ng payo at regular na update sa presyo ng mga produktong petrolyo kabilang ang monitoring sa mga gasolinahan. Kailangan anya malaman muna kung ilan ang maaaring makinabang at kung magkano ang kakailanganing pondo bago magdesisyon sa anumang pagbabago sa subsidy. Sabi ni Garin na umaasa siyang hindi na kailangan dagdagan pa yung fuel subsidy dahil maaari itong mga hulugan na bumababa na ang presyo ng langis. Samantala, wala pa rin anya tiyak na projection ng DOE sa posibleng rollback sa susunod na linggo dahil nakabatay ang presyo sa average na galaw ng world oil price sa loob ng 5 araw, kung nalunas hanggang Biyernes. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinaghahandaan ng pamahalaan ang panibagong yugto ng fuel assistance sa ilalim ng Uplift Program para tulungan ang vulnerable sectors ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Initial na target sa panibagong Uplift Assistance ang mga magsasaka at mangingisda dahil malaking bahagi ng kanilang gastusin ay napupunta sa langis. Para naman sa transport sector, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy na naghahanap ng paraan ng gobyerno para ibsan ang epekto ng taas presyo ng langis. Seryoso aniyang pinag-aaralan na maisama ang iba pang public transport sa fuel subsidy na kasalukuyang pinakikinabangan ng PUJ at UV Express. Nagpapatuloy naman ang konsultasyon ng LTFRB hinggil sa fare hike petitions. Ikinokonsidera rin ng gobyerno na ibalik ang toll waiver sa mga sasakyan na may kargang agricultural products mula Northern Luzon at Southern Luzon patungong Metro Manila.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Daan-daang milyong pisong budget para sa electric vehicle isinusulong ng Department of Budget and Management. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Isinusulong ng Department of Budget and Management o DBM ang halos 229 million pesos na pondo para sa Electric Vehicle Industry Development Program na proposed sa 2027 National Budget. Aabot sa 228.92 million pesos ang panukalang pondo. Mahigit 7 beses na mas mataas kumpara sa 32.46 million pesos ngayong 2026. Gagamitin ang pondo sa pagpapalawak ng electric vehicle charging infrastructure sa piling government offices sa pagtatayo at pagtatayo ng pasilidad para sa testing ng EV charging systems. Bahagi ito ng panukalang 5.58 billion pesos budget ng Department of Energy o DOE para sa 2027. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, layunin ng mas malaking pondo na suportahan ng paglipat sa mas malinis na transportasyon habang pinalalakas ang energy security ng bansa. Nakahanay rin ang programa sa Clean Energy Agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pagpapalawak ng paggamit ng electric vehicles ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigpit nang binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery supermarket at ilan pang pamilihan bunsod pa rin ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Mark In Mark Out kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, sinabi niyang inatasan na aniya ang lahat ng kanilang tanggapan para paigtingin ang monitoring at matiyak na lahat ng prime commodities ay hindi basta-basta nagtataas ng presyo. Nilino din ni Roque na hindi pa naman nangangailangan na magpatupad ng price cap sa mga bilihin dahil manageable pa naman ang sitwasyon.
11: Nag-check kami araw-araw, no, dun sa mga groceries and supermarket. Only dun sa 204 SKUs na mga produkto na minomonitor at kinokontrol ang presyo ng DTI. So, meron kaming department that really checks on that, no? So, meron kaming department na yun in all the 18 regions nationwide. So, araw-araw po sila nag-check ng presyo ng supermarket and groceries. Check na dapat stable po or dapat hindi gumagalaw yung presyo ng basic necessities and foreign commodities. Doon lang po sa listahan na kinokontrol ng DTI.
3: Samantala, tiniyak ng DTI na patuloy ang pagbibigay nila ng proteksyon sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na kabilang din sa mga apektado ng sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Sa programa pa rin Mark In Mark Out, sinabi ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na bukas pa rin ang iba't ibang loan windows and programs ng Small Business Corporation o SB Corp para sa maliliit na negosyante. Aabot hanggang sa 5 million pesos ang kanilang maaaring i-loan ng walang collateral at may grace period din sa pagbabayad ng principal interest sa loob ng isang taon. Patuloy din ang pangbibigay ng trade shows ng DTI para mapalakas pa ang productivity at kita ng MSMEs at mabigyan sila ng tsansang makilala sa buong bansa.
11: With the Uplift program or hindi sa Uplift, talagang ang tuloy-tuloy ang pagtulong ng Department of Trade and Industry and the Marcos Administration para makausad ito mga negosyo ng MSME. They can also supply mga exporters kasi yung export industry natin ay tumataas talaga. In fact, all-time high tayo last year, 2025. Tapos January to July, taas din every month, taas ang export natin. So pwede na po silang mag-supply dito sa mga exporters ng mga either yung iba, mga agriculture products or any other products na kailangan nitong mga exporters.
3: Yan po ang mga pahayag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang patid naman ang pag-abot ng tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisdang Pilipino na apektadong na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, sinabi niyang papalo na sa higit 147,000 na mangingisda ang natulungan ng pamahalaan sa ilalim ng Fuel Assistance Program. 20% umano sa bilang na ito ay naibigay sa mga lugar sa West Philippine Sea kung saan karamihan sa mga benepisyaryo ay mga commercial fishing vessel o mga mangingisda na gumagamit ng motor bangka. Patuloy rin ang pag-arangkada ng Comprehensive Assistance Program ng BFAR para sa mga mangingisda sa West Philippine Sea na layag WPS.
12: Disenyo ng programa na kung saan may layunin po ito na tutukan itong mga mangingisda natin, mga mamamalakayan natin dyan po sa Region 1, Region 3 at Mimaropa. At iba-iba po itong components, no? Pagdating sa capture fisheries, meron tayong distribution ng mga fishing gears. Pagdating naman sa aquacultures, meron po tayong mga fingerling distribution. Bahagi rin yung training sa mga pagsasanay po na ginagawa natin sa aspeto po ng post-harvest technology.
3: Yan ang pahayag ni BFAR spokesperson Nazario Briguera.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malakas na proteksyon sa karapatan, kapakanan at kaligtasan ng Filipino seafarers. Ayon sa Pangulo, patuloy pang palalakasin ang mga programa para protektahan ang mga Filipino seafarer habang tinitiyak na nananatili silang competitive sa gitna ng technological changes at tumitinding banta sa seguridad sa global maritime industry. Aniya, mahalaga ang mga pagsisikap ng gobyerno para mapalakas ang reputasyon ng mga Filipino seafarers sa buong mundo.
13: We renew our commitment to uphold the rights, the welfare, the safety and the dignity of our seafarers.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nilagdaan ng Department of Migrant Workers o DMW at ng mga maritime stakeholder ang Seafarers Voyage Plan 2030. Isa itong roadmap ng pamahalaan para mas mapalakas ng Pilipinas ang posisyon nito sa global maritime industry. Pinangunahan ang paglagda ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac kasama ang Marina at iba pang stakeholders sa Philippine Maritime Convention 2026 sa Maynila. Layo ng naturang roadmap na makuha ng bansa ang 35% ng global manning market pagsapit ng 2030 habang tinitiyak ang proteksyon at kapakanan ng mga Pilipinong seafarer. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, magsisilbi itong gabay kung paano isa sa katuparan ang mga napagkasunduan sa Philippine Maritime Convention 2026. Ito ay may apat na pillars o haligi na tututok sa maritime education at training, dagdag na shipboard training, digitalization ng mga serbisyo at mas malinaw na career pathway. Bukod pa rito, palalakasin din ang pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers, Crisis Response at ang repatriation.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak naman ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac na nananatili sa mga prioridad ng Marcos Administration ang kapakanan, kaligtasan at mga oportunidad para sa mga Filipino seafarer. Ito po ang pagtiyak ni Cacdac kasunod ng isinagawang Philippine Maritime Convention 2026 kung saan naging panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, simula ng manungkulan si Pangulong Marcos Jr. ay pinatutukan na nito ang kapakanan ng mga Pilipinong marino dahil Pilipinas pa rin ang nangungunang supplier ng mga seafarer sa buong mundo. Patuloy din ang mga adhikain ng pamahalaan para iangat pa ang kalidad ng edukasyon, pagsasanay, employment at welfare services, reintegration assistance at iba pang mga programa para sa buong Philippine maritime industry.
14: Under the Marcos administration, malinaw ang patakaran ng proteksyon, ang pagpapahalaga sa inyong kapakanan, pagpapahalaga sa inyong kalidad, training at employment opportunities na nakalaan para sa inyo. Kaya ganito kahalaga itong Philippine Maritime Convention na ito sa konteksto ng mga kasalukuyang na hamon na hinaharap ng ating mga tripulante.
3: Yan ang pahayag ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Capdac.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinuri ng International Maritime Employers Council ang patuloy at walang tigil na suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng pamahalaan sa kapakanan ng mga marino. Ayon kay International Maritime Employers Council Director Captain Bilal Ahmed, may tuturing na isang monumental event ang isinagawang Philippine Maritime Convention para mas maiugnay pa ang iba't ibang maritime stakeholders sa Philippine seafaring market at sa iba pang international seafaring industries. Ayon kay Ahmed, naging malaking instrumento ang kampanya at suporta ng Marcos Administration sa maritime industry ng Pilipinas para mas mapalakas at mapaunlad pa ito.
15: I wish to bring a bit of a history that the President Marcos a few years ago was instrumental in engaging international bodies and the Philippine government coming together. And on a genuine, honest basis, I can say such positive development has never happened. We are so close to each other, different bodies working together to find solutions. This has never happened before. And we are very proud and we are very happy to see that President Marcos is again coming to a forum like this to show his commitment.
3: Si International Maritime Employers Council Director Captain Bilal Ahmed.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ligtas ang 40 Filipino crew members na sakay ng Panama-flagged bulk carrier First Margo matapos tumama sa China-registered fishing vessel Lu Kong Yuan Yu sa Singapore Strait. Nangyari po ang insidente nitong September 17 at patuloy na iniimbestigahan ng Singaporean authorities. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Capdac, tukoy nila ang mga pangalan ng 40 Filipino seafarers at nakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya kaugnay sa kanilang kalagayan. Tiniyak din niya ang kaukulang tulong sa mga apektadong seafarer kasabay ng pag-iit na prioridad ang kanilang pag-uwi sa bansa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, seryosong ikinokonsidera ng Malacanang ang pagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Si Veloso ang Pinay na nahatulan ng parusang bitay sa Indonesia dahil sa drug trafficking pero pinayagang mailipat sa kulungan sa Pilipinas dahil sa apelan ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa pagpapasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung palalayain si Veloso sa kadahilanang pangmakatao kasabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayon kay Castro, hindi na kailangan ng pagsang-ayon ng gobyerno ng Indonesia sakaling gawaran ng pardon si Veloso. Ang kapangyarihan aniya sa paggawat ng pardon ay ipinagkakaloob lang sa Pangulo sa ilalim ng Section 19, Article 7 ng Konstitusyon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa masamang naglayag sa West Philippine Sea ang 11 naval vessels mula sa 8 bansa. Layo nilang sanayin ang participating forces sa tamang proseso, palakasin ang tiwala, ugnayan at pagtutulungan ng depensa ng magkabilang panig. Bahagi ito ng C-Phase ng ASEAN Defense Ministers Meeting Plus o ADMM Plus Experts Working Group on Maritime Security o EWGMS Joint Cooperative Activity. Ang ADMM Plus ay nagsisilbing mahalagang regional platform kung saan pinag-uusapan ng defense ministers ang malawak na security concerns. Ngayong taon, nakatuon ang ADMM Plus, EWGMS sa pagpapalakas ng maritime security at environmental resilience sa gitna ng climate change. Kabilang sa mga barko na lumayag ay ang frigate BRP Jose Rizal at landing dock BRP Tarlac, US Littoral Combat Ship, Australian Frigate, Japanese Helicopter Destroyer, New Zealand Frigate at Sustainment Ship, Indian Frigate at Corvette, Singaporean Littoral Ship at Brunei Patrol Ship. Hindi naman lumahok ang China sa sea phase, subalit isang People's Liberation Army Navy warship ang namataan malapit sa lugar kung saan may operasyon ang participating vessels. Nag-issue ng radio challenges ang BRP Jose Rizal sa Chinese vessel pero wala itong tugon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na titindigan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagtiyak ng kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong mangingisda na naglalayag at naghahanap buhay sa mga katubigang sakop ng West Philippine Sea. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Birigera, sinabi nitong patuloy ang pagkondena ng kanilang ahensya sa marhas, agresibo at hindi sibilisadong aksyon ng China laban sa mga Pilipinong mangingisda. Kaugnay pa rin ito ng pinakabagong insidente ng ng banggaan sa West Philippine Sea kung saan binangga ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang BFAR vessel na BRP Datu Magat Salamat. Ayon kay Bregera, hindi lang danyo sa sasakyang pandagat ang ibinibigay ng China sa mga opisyal na misyon ng bansa, kundi isa itong pagtapak sa karapatan ng bansa sa mga katubigang sakop nito.
12: Patuloy po tayong magiging matatag at maninindigan na bigyan ng proteksyon ang karapatan at kapakinabangan ng ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea, at sisiguraduhin po natin na ito po'y nakabase, nakaangkla sa sa batas itong ginagawa natin, at ito po'y lawful, ibig sabihin na ayon sa batas ang ginagawa natin sa West Philippine Sea. At tayo po ay magpapatuloy, no, na maglalayag dyan, at hindi po tayo patitinag sa anumang intimidation o coercion na ginagawa sa atin.
3: Yan ang pahayag ni BFAR spokesperson Nazario Brigera.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nakiramay sa mga naiwan ni Quirino Governor Dax Cua. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Dumalaw gabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa burol ng namayapang governor ng Quirino na si Dax Cua sa Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ni Cua kasama ang mga kaibigan at dating kasamahan nito sa serbisyo publiko. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang dumalo siya bilang Pangulo, bilang dating kasamahan sa trabaho ni Cua at bilang kaibigan. Kasama ni Pangulong Marcos sa pagbisita ang kanyang anak na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ganun din si Executive Secretary Ralph Precto at ilang mga miyembro ng gabinete. Umanaw si Cua noong September 15 sa edad na 48. Nagsimula sa politika si Cua sa edad na 23. Nagmahalal bilang Vice Governor ng Quirino noong 2001. Naging gobernador siya mula 2007 hanggang 2010. At nahalal ulit noong 2019 hanggang sa kanyang pagpanaw. Mula sa Palasyo ng Malacanang Kanyang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine National Police nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng isang pulis na nasawi habang nagsasagawa ng checkpoint sa Misamis Occidental. Si J. Mark Dagala para sa balita.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Nagluluksa ngayon ang Philippine National Police sa pagkasawi ng isa nitong tauhan matapos na mabangga ng sasakyan habang nagsasagawa ng checkpoint sa Jimenez Misamis Occidental noong Setyembre 21. Kinilala ng PNP ang nasawi na si Police Senior Master Sergeant Shell Viva Kwaho Kabug dahil sa tinamong pinsala nito sa katawan. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nantates Jr. na kanilang hindi nila malilimutan ang sakripisyo nitong si Kabug na sawi habang maganap sa kanya tungkulin para mapanatili ang gudad at kaayusan sa lugar. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PNP sa pamilya, mga kasamaan at mahal sa buhay ng nasawing pulis, at iniyak din ng tulong at suporta para sa pamilya nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pag-question sa impeachment voting threshold, maaari lamang aksyonan ng Korte Suprema kung may pinal na hatol na. Jurisdiksyon sa kaso ng dalawang senador na nanatili sa Sandigan Bayan ayon kay House Prosecutor Chel Jokno. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Sinabi ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno na ang anumang hamon sa Korte Suprema hinggil sa voting threshold para sa impeachment ay magiging akma lamang kung may pinal na hatol na ang impeachment court. Ito ang sagot ni Jokno sa gitna ng pagtatanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung ang impeachment court ba ng Senado o ang Korte Suprema ang dapat magpasya sa issue ng threshold. Paliwanag ng prosecutor na nanatiling theoretical ang issue bago pa man dumating ang hatol dahil wala pang nakakaalam kung ilang boto ang makukuha para sa hatol ng pagkakasala. Samantala, nilinaw rin ni Jono na hawak pa rin ng Sandigan Bayan ang jurisdiksyon sa mga kasong kriminal at sa mga nakadetining senador. Sinabi ni Jono na maaari namang iparating ng impeachment court ang posisyon nito, subalit ang korte na humahawak sa mga naturang kaso ang magpapasya kung papayagang makalabas ang mga nasabing senador upang makadalo sa impeachment hearing. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas, News Nationwide.
19: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid ka bond.
21: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating mga balita, Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon. Si AJ Ignacio para sa Ulat.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
25: Report.
27: Yes, Raj. Ang pagtangas mula Pilipinas at India ang pag-uusap sa isang fair trade agreement sa susunod na taon. Laging talakas ng kalaklak, umikat mas marami oportunidad sa negosyo at nakatulong sa pag-ibo ng ekonomiya. Ayon kay Indian Ambassador Philippine Harsh Kumar Hai, maliit pa lang bahagi ng kalalan ng India at Pilipinas kumpara sa kabuuan ng India sa ASEAN.
3: Okay, subukan nating balikan ang ulat na yan maya-maya ni AJ Ignacio.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
3: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na protektado ang agriculture sector ng Pilipinas sa ilalim ng Free Trade Agreement ng Pilipinas at European Union. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na may ilang agricultural products ang hindi sakop ng naturang kasunduan. Una lang naabot ng European Union at Pilipinas ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magpapalakas ng Philippine exports.
28: There are actually some products which we did not include because we need to protect also the industries here, no? Which is a lot of the agriculture products are not included, meaning example poultry and others. Actually, these are still confidential because we're still in the substantial conclusion.
3: Yan po ang tinig ni Trade Secretary Cristina Roque.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
3: Take to tayo kay AJ Ignacio. Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
25: Report.
29: Research ang nakatakang sa ilalim ang Pilipinas at India sa pag-uusap tungkol sa isang preferral or preferential agreement na susunod na taon. Layo rin ito dyan kasi nakalakalan ng makilimikha mas maraming oportunidad negosyo at makatulong sa pag-ibo ng ekonomiya. Ay Indian Ambassador to the Philippines, Harsh Kumar Hain, maliit pa lamang ang bahagi ng kala ng India at Pilipinas kumpara sa buwang kalakalan ng India sa ASEAN. Tinatandang nasa $120 billion ang kabuuan ng India sa 11 bansang ng ASEAN. Sa natala, sa

0: Raggio Filipinas Republico.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
3: Hiniling ng Malacañang sa mga rallyista na huwag isabay ang kanilang protesta sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang apela sa harap ng posibleng pagkilos ng ilang grupo sa ASEAN Summit kapag dumalo si US President Donald Trump at lagdaan ang Pax Silica Initiative. Bagamat nire-respeto umano ng palasyo ang karapatan ng mga rallyista, ay mas mainam na i-welcome ang mga bisita ng malaking aktibidad na sasalamin sa mga Pilipino.
4: Mas magandang i-welcome natin ang ating mga bisita. At kung kayo naman po ay mayroong hinain, ito naman ay maaari nyo namang sabihin sa ibang araw.
3: Samantala, pinaghahandaan na ng Philippine National Police o PNP ang seguridad para sa ASEAN Summit sa November 16 hanggang 18 na naunang idineklara bilang special non-working day sa National Capital Region. Sinabi ng pulisya na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang otoridad para matiyak na maayos ang aktibidad.
4: We are committed to ensure the safety of participating heads of state, delegates, guests, and the public, and maintain peace and order throughout the event. Our security preparations are ongoing with personnel working closely with concerned government agencies, local government units, and other security partners to ensure proper deployment, security coverage, and readiness to respond to any situation.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Nagkasundo ang Pilipinas at social media platform na Reddit na magkaroon ng green lane bilang pagtiyak sa digital safety ng mga Pilipino, partikular ang mga kabataan. Sa ilalim nito, inaasahan ang mas mabilis na koordinasyon para tugunan ang online threats. Sa programang CICC Hotline 1326, sinabi ni CICC Head of Communications Aya Makalma na patuloy ang mga pag-uusap tungkol dito, kabilang ang pag-takedown sa mga mapanganib na Reddit posts.
5: Ano ba yung natawag natin green lanes? Ito yung green lanes na sinasabi namin. We use that term para lang po magkaroon kami ng faster communication with their platform. Mm-hmm. If ever our law enforcement were able, even us were able, na mag-escalate ba in terms of security of our children, we will inform them. At least they can flag it, probably take it down. We'll see. Wala pang commitment towards that. Pero it's better than nothing. No communication at all. It's better with having a green lane.
3: Si CICC Head of Communications Aya Makalma.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Tinututukan ng Department of Education o DepEd ang digital connectivity bilang isa sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito ay mas mabibigyan ng access ang mga guro at mag-aaral sa research materials at makakapag-aral pa rin sila sa tahanan kahit may sakuna. Binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara na tinutugunan na rin ng DepEd ang ICT gap sa 2027 sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa aral program at ng hakbang para sa mental health at kaligtasan sa paggamit ng social media para sa kapakanan ng mga mag-aaral.
6: Yung digital connectivity, malaking bagay ho yan. Isa rin yan sa mga thrust ni Pangulong Bongbong. Yung sabi niya, bridge the digital gap, di ba? Para makapag-access sa more research material ang ating mga guro, pati ang ating mga estudyante, at yung connectivity, pati ang potential niyan pag may sakuna, may kalamidad, pwedeng mag-aral from home. Bibigay na lang ni teacher, isi-send na lang niya yung mga gamit. You don't have to physically deliver the modules, di tulad ng panahon ng COVID, di ba? Mas konbinyente sa atin.
3: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Itinutulak ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagpapalakas pa sa cybersecurity measures sa kanilang hanay. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police na ang karahasan sa mga paaralan ay konektado sa mga online groomer. Ayon kay Padilla, hindi ito dapat ipagsawalang bahala dahil ang issue sa cybersecurity ay isang national concern pagdating sa aspeto ng seguridad.
7: Tingnan natin ito, yung issue na ito, hindi lamang as a physical security perspective, kundi pata rin sa digital environment natin, saan exposed basically yung ating mga kalataan.
3: Yan ang payag ni AFP spokesperson.

0: and Colonel Francel Margareth Padilla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa lagay ng ating panahon, nasa loob na po ng bansa ang tropical storm na namataan sa silangan ng Northern Luzon. Bandang alas 7 ng umaga kanina pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility na tatawaging Queenie. Ito na po ang 17th bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon. Wala pa namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Gayunpaman, inaasahang makakaapekto ang trough at outer rain bands nito sa Batanes at Babuyan Islands.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kaugnay niya, tiniyak ng Office of Civil Defense o OCD ang kahandaan sa posibleng epekto ng bagong bagyo. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas, na nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment, katuwang ang iba pang regional offices at ahensya ng pamahalaan. Nananatili ring mahigpit ang koordinasyon ng ahensya sa iba pang tanggapan para matiyak ang kahandaan sa bagyo, kasabay ng paghahanda sa epekto ng El Nino.
2: We will continue to monitor together with all agencies of government, especially the response cluster, to address the effects of the extreme El Nino and yung pong thunderstorms and rains na dinadala po ng extreme El Nino phenomenon. To all listeners, please listen to legit advisories. Mag-ingat po sa fake news.
0: Yan po ang tinig ni OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, inaasahan ang mas kaunting buhos ng ulan sa maraming lugar sa bansa simula sa Oktubre. Ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, batay sa kanilang projections, nasa 45 lalawigan ang makakaranas ng dry condition habang drought condition sa 8 probinsya. Inaasahang mas maraming lalawigan ang maapektuhan ng dry conditions, dry spells at drought habang lumalakas ang El Nino. Ikinokonsidera namang pinaka-critical period mula January hanggang March 2027 kung saan posibleng tumaas ang bilang ng mga lugar na makakaranas ng drought. Nakikitang madedevelop sa very strong ang kasalukuyang strong El Nino sa huling quarter ng 2026 at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Hinimok ng Pag-asa ang publiko, local governments at mga sektor na seryosohin ang forecasts at warnings dahil posibleng makaapekto ang mga pag-ulan at water resources sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng National Food Authority o NFA na maraming programa ang gobyerno para mapalakas ang rice industry sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NFA Director Dr. Larry Lacson na batid nila na makakaapekto ang El Nino sa rice production ng bansa. Tiniyak naman ito na ginagawa ng ahensya ang lahat ng paraan para matulungan ang mga magsasaka sa gitna ng epekto ng El Nino.
3: Napakaraming assistance, napakaraming estratehiya na ginagawa para ng ating rice industry. Na alam naman natin yung pagbibigay ng binhi, fertilizer, fuel assistance, transportation assistance, solar power irrigation, pagpapalawak ng irrigated areas, paggawa ng SMR, yan po ay lahat tungo sa pagpapaunlad ng industriya ng bigas at agriculture in general.
0: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Barn Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chair Abdul Rauf Makakuha kasunod ng makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa kanilang pulong, pinag-usapan ang mga susunod hakbang ng bagong halal na BARM government kabilang ang pagpapatuloy ng development programs at paghahatid ng mahalagang serbisyo para sa Bangsamoro people. Natalaki rin ang mga prosesong pangkapayapaan para na rin sa pag-unlad ng rehiyon. Ang Bangsamoro Federal Party ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa naturang eleksyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Kayla Sanchez pakay ang unang ginto ng Philippine swimming team sa Asian Games matapos umabante sa final ng women's 50-meter freestyle. Magkapatid naman Carlos at Carl Eldru Yulo, asintahin ang gold medal sa Men's Artistic Gymnastics at ang Gilas Pilipinas sasalang sa tatlong basketball quarterfinal events. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Nagbunga ng maganda ang desisyon ng Philippine Swimming Team na ipahinga si Kayla Sanchez kahapon matapos niyang umabante sa final ng Women's 50-meter freestyle kaninang umaga sa nagpapatuloy na Asian Games sa Tokyo Aquatic Center. Tumapos na panglima sa heats ang Filipina swimmer sa itinalang oras na 24.97 seconds. Alas 4 mamayang hapon ang gold medal round kung saan susubukan ni Sanchez na ibigay sa Pilipinas ang unang medalya ng bansa mula 1998. Samantala, kasabay ng langoy ni Sanchez ang laro ng magkapatid na Carlos at Carl Eldru Yulo sa kanilang paboritong event na floor exercise sa Men's Artistic Gymnastics. Pakay naman ang dalawa na ihatid sa national team ang kauna-unahang ginto sa gymnastics sa Asian Games. Sa basketball, tatangkain ang Gilas Pilipinas na makapasok sa semifinals ng magkakaibang events. Makakaharap ng Gilas Women ang Chinese Taipei sa quarterfinals ng women's basketball mamayang alas 3 ng hapon. Sa 3x3 tournament, makakatunggali ng Gilas Men ang mananalo sa pagitan ng Chinese Taipei at Malaysia mamayang alas 5:30. Susundan ito ng 6:45 PM quarterfinal showdown, tampok ang Gilas Women na makakatapat ang Kazakhstan o Singapore. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito. Kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Doronyo, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga balita naman sa lalawigan, mahigit 7,000 beneficiaryo sa Region 1 nakatanggap na ng 2,000 pesos na uplift assistance. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatanggap na ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 7,310 beneficiaryo sa Region 1 mula sa ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Isang linggo matapos ilunsad ang second tranche ng September 14, kasabay ng programang Handog ng Pangulo, umabot na sa 52 beneficiaryo sa Ilocos Norte, 2,086 sa La Union, 2,346 sa Pangasinan at 2,826 sa Ilocos Sur. Batay ito sa tala ng DSWD Field Office 1 Crisis Intervention Section as of September 21. Kabilang sa Group 2 beneficiaries ang mga identified poor at near poor batay sa community-based monitoring system ng PSA. Isa sa mga nakatanggap ng ayuda si Gwyneth Mayupay na may dalawang anak. Kabilang ang isang PWD. Ayon kay Mayupay, gagamitin niya ang 2,000 piso bilang pandagdag sa therapy ng kanyang anak. Ayon sa DSWD, magpapatuloy ang payout sa iba pang bayan at lungsod sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa Ilocos Region pa rin, SSS at DMW Region 1 nagsagawa ng MOA signing para sa coverage ng mga job order at contract of service workers. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Lumanda ng sangkasunduan ng Department of Migrant Workers Regional Office 1 at Social Security System para sa SSS registration at coverage ng mga kwalipikadong job order o GO at contract of service of COS personnel ng DMW Region 1. Ito'y bilang pagkikisa sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak ang social protection coverage ng mga COS at GO workers ng pamahalaan alinsunod sa Administrative Order No. 43 na nilagdaan ng Pangulo noong Hunyo. Nanguna sa paglagda si DMW Region 1 Regional Director Christian Ray Sison at SSS Vice President for Luzon North 1 Division, Normita Cruz. Saklaw ng kasunduan, ang mga personnel ng DMW Region 1 na hindi sakop ng Government Service Insurance System upang sila ay makapagbayad ng buwanang kontribusyon sa SSS. Nakapaloob pa sa kasunduan ang mahigpit na monitoring sa remittances ng mga kontribusyon ng mga empleyado at pagpapaliwanag sa programa at benepisyo ng SSS upang sila ay makinabang dito. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
4: Samantala sa Calabarzon, Sustainable Balsa Tourism Development Training isinagawa ng DOT 4A sa Lian, Batangas bilang bahagi ng tourism landscape. Mula Radyo Pilipinas Lucena, magbabalita si May Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Sinimula na ang Sustainable Balsa Tourism Development Training Program ng Department of Tourism Region 4A sa Matabungkay, Lian, Batangas. Ayon sa pabatid ng Lian LGU, nilahukan ito ng mga lokal na balsa operators at iba pang tourism stakeholders na kabilang sa balsa tourism ng bayan. Layunin ng pagsasanay na magkaroon ng sustainable, maayos at mas pinahusay na balsa tourism experience sa Lian, kasabay ng pangangalaga sa likas at kultural na yaman, partisipasyon ng komunidad at ang pagpapabuti sa karanasan ng mga bibisita. Ang balsa ay matagal ng bahagi ng tourism landscape ng Barangay Matabungkay sa Lian. Gawa ito sa kawayan at karaniwang may bubong at espasyo para sa mga bisita. Ang balsa ng Matabungkay ay nagsisilbing lugar kung saan maaaring magsalusalong kumain, magpahinga, lumangoy at mag-enjoy habang nasa dagat. Tuwing Abril ng bawat taon, pinagdiriwang ang Balsa Festival na dinidesenyuhan at pinalalamutian ayon sa tema na bahagi ng kompetisyon. Plano ngayon ng lokal na pamahalaan ng Lian na maging sustainable ang turismo. Mapanatili ang tradisyon, mapataas ang pamantayan sa kaligtasan, kaayusan ng serbisyo, pangangalaga sa kapaligiran at pangmatagal ang kapakinabangan para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita naman sa Visayas, kauna-unahang annual conference sa Philippine Soil Science idinaos sa Southern Leyte State University Hinunangan Campus. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nagtipon sa Southern Leyte State University o SLSU Hinunangan Campus ang mga propesor, tinatawa ng iba't ibang institusyon at mga eksperto sa soil science para sa unang annual conference and scientific meeting ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science or SAPSA. Tatlong araw na isinagawa ang aktibidad ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science Incorporated, katuwang ang SLSU Hinunangan Campus at Visayas State University o VSU. Layunin ng komperensya na palakasin ang kapasidad at mapalawak ang kolektibong kaalaman hinggil sa mga lupang pang-agrikultura at soil resources sa pamamagitan ng mga breakout session, oral at poster presentations at field-based learning activities. Inaasahang higit pang mapapalakas ng pagtitipon ang ugnayan at pagtutulungan ng mga soil scientist, akademya at iba't ibang institusyon para sa pangangalaga at wastong pamamahala ng mga yamang lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, sa Northern Mindanao, pitong kolehiyo sa Lanao del Norte nagtagisan sa Kapatid Volleyball Tournament Season 2. Si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Muling umarangkada ang kompetisyon sa volleyball matapos formal na buksan ng Kapatid Intercollegiate Volleyball Tournament Season 2 kamakailan lamang sa probinsya ng Lanao del Norte. Pitong kolehiyo mula sa Lanao del Norte ang lumahok sa kompetisyon, kabilang ang MSU Lanao del Norte Agricultural College, MSU Maygo College of Education, Science and Technology, Christ the King College Dimaranding, Lanao School of Science and Technology, North Central Mindanao College, Colegio de Capatagan at Ubud College. Ang paligsahan ay inisiyatiba ni Congresswoman City Amina D. Dimapuro katuwang si Governor Muhammad Galit Gibran sa Dimapuro bilang bahagi ng pagpapatuloy ng Kapatid Sports Program. Layunin ng programa na ito na palakasin palalo ang sportsmanship, teamwork at pagkakaisa ng mga kabataang atleta sa lalawigan. Isasagawa ang mga laro tuwing Sabado at Linggo hanggang sa makoronahan ang kampyon sa ikalawang season. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, mga benepisyaryo mula sa Salay Misamis Oriental nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Dole Northern Mindanao. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Bilang bahagi ng Department of Labor and Employment na magkaloob ng mga pagkataong pangkabuhayan sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga mahirap, sa ilalim ng pamumuno ni Duly Secretary Francis M. Tolentino, ang Duly Northern Mindanao ay nagsagawa ng Duly Integrated Livelihood Program Training and Awarding ng mga livelihood project sa mga benepisyaryo mula sa Salay Misamis Oriental, kasama ang Kabangasan Mapua Dahilig Agrarian Reform Community Cooperative at ang Piso Office ng Salay Misamis Oriental. Ang nasa 15 member ng Alip Salay Farmers Association na mga dating rebuilding na nagbalik loob na sa ating pamahalaan at sa kanilang komunidad ang nakatanggap ng 210,000 halaga ng livelihood assistance para sa kanilang sa-restore project. Ang mga beneficiaryo ay nakatanggap rin ng mga pagsanay sa Occupational Safety and Health, Yaman ng Kalusugan Program at Labor Market Information at Labor Education. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay, masisiguro ng ahensya na lalago ang negosyo ng mga dating rebuilde at makatulong ito upang umunlad ang kanilang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, kaligtasan mula sa mga karahasan sa paaralan, prioridad ng lokal na pamahalaan ng Dingras sa Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
12: Impasigurado, tilok ala gobyerno iti ilit ti Dingras nga ar-aramidan dati amin tapno maliklikan ti kaadda dagiti school shooting wenno anya manakita ti panagdangran karagiti pagadalan. Dahito ti sarita ni Mayor Jomel Gosi kalpasan iti sabalimanan nga insidente ti kinadamsak iti lugar ama ibilang kuma a safe zone para karagiti ubing. Kinana ni Gosi nga addan ti naibunong a metal detector iti pagadalan iti pampubliko ken pribado malasidla nga adapay dagiti civil security unit ama i-deploy karagito itapno tumulong amang gamulo iti seguridad dagiti ubing. Malaksi iti data target ti lokal na gobyerno amang muntar iti CCTV karagiti pagadalan itata atawin. Suporta data iti lokal na gobyerno iti kalikagom ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga pagtalinaidan nga natalgad gan awan iti mapasamak nga parikot may naig iti kinatalgad dagiti ubing iti pagadalan. Manipod iti siyudad dilawag Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Libreng serbisyong legal ipinagkaloob sa unang katarungang pambarangay summit sa La Union. Para sa kabuang ulat, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
13: Balegi ti insayang ka ti Provincial Government of La Union baban iti Provincial Legal Office a kaunaan a La Union katarungang pambarangay summit a naangay iti syudad ti San Fernando. Nang idanon ti duwa nga aldaw nga aktibidad karigiti information drive ken legal aid services karigiti omili. In paganatgat ni Provincial Legal Officer Attorney Andre Dacanay ti tarigagay ti summit amang patibkar iti kapasidad ti local dispute resolution kagidan ti panakitan dudo ti espirito ti La Union agkaisa iti level ti barangay. Aktibo ang nakipasat dagiti opisyal ti barangay iti entero a probinsya. Kadagiti lectures ken workshop ngayon sa gana ti Department of the Interior and Local Government. Naglapas ta aktibidad ba ni role play anang iparang iti face-to-face dispute resolution iti may sa barangay kastamatan iti libre a legal a konsultasyon ken panagnotaryo kadagiti dokumento. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Salamat Glenda. Mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Department of Social Welfare and Development Field Office sa Eastern Samar nagsagawa ng uplift assistance payout sa lungsod ng Borongan. Humigit 1,200 Boronganon tumanggap ng 2,000 pisong ayuda. Sa kabuuan ng balita, ihatid sa atin ni Sok Aberia mula Radyo Pilipinas Borongan.
14: Maabot na 1,281 ihapin mga Malupya siyudad at Borongan ang nakabinipisyo ang gindumarang uplift assistance payout ang DSWD Subfield Office Eastern Samar aging buhat ang multi-purpose gym government complex sa barangay Kampisawa siyudad at Martes, Setyembre 22. Ang nasabing uplift assistance payout, kinarawat ang tagsa nga binipisyar ay kadoang higayon ang kantidad 2,000 pesos ng ayuda pinansyal ng gobyerno nasyonal. Manunumduman ang nasabing uplift beneficiaries ang kinarawat liwata siya ni gayon in sugod ng kantidad din ayuda pinansyal hagin dumarang uplift assistance payout ang DSWD ang Hulyo 20 o Agosto 10 sa niya ng tuig 2026. Tuwin uplift assistance nga makapaghatag kada bulan ng kantidad 2,000 pesos ng ayuda ang mga pamilya nga vulnerable o guti iton kita agon maibsan at tunira ginaabagang nga kakurian tagadit inflation o pag-umento at presyo at mga papliton darit nagpapadayon na tensyon na Middle East. Mula sa RP Borongan, ako si Sok Aberia para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Salamat Sok mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. ALS Provisioner sa lungsod ng Maasin, sumailalim sa Computer Skills Training. Ang kabuuan ng ulat, idedetalya sa atin ni Jevic Epis mula Radyo Pilipinas Sogod.
15: Nagmalampuson ang duha kaadlaw nga Computer Skills Training para sa mga ALS Provisioners, usa ka inisyatibo nga nagtumong sa pagpalambo sa digital skills o paghatag o dugang kahigayunan sa mga alternative learning system kung ALS learner sa lalawigan sa Southern Leyte. Anaasin nga programa gipahigayon pinaagi sa pagtambayayong sa Maasin City Division og sa Department of Information and Communications Technology kung DICT Southern Leyte og Parole and Provision Office isip kabahin sa ilang paningkamot sa paghatag og praktikal og malampusong kahibalo ngadto sa mga provisioners. Niabot sa 17 ka ALS provisioners og 13 ka regular provisioners ang misalmon sa naasin nga training. Kini usab ikaduha nga batch nga gipahigayon alang sa susamang computer skills training sa lalawigan nga nagtumong sa paghatag dugang kahibalo sa paggamit sa teknolohiya. Misalmot sa naasoy nga closing activity si SDS Jerez Morales sa Maasin City Schools Division Office sa Department of Education. Apil usab ang DICT Southern Leyte Provincial Officer Marian Gosoco og Chief Parole Provision Officers Alfredo Campos de los Santos uban ang mga personnel og mga ALS teacher sa Maasin City Division. Ang computer skills training di lamang naghatag og bagong kahibalo bahin sa teknolohiya kundi rin naghatag usab og inspirasyon og paglaom nga ang matag provisioners adunay kahigayunan nga mapalambo ang kaugalingong abilidad og maandam alang sa mas maayo nga kaugmaon. Balita gikan sa Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Salamat Jevic mula Kabisayaan. Lipad naman tayo sa Mindanao. Tatlong priority projects ng lalawigan ng Misamis Oriental ipresenta sa mga local planner. Para sa detalye, narito si Romy Kapinpuyan mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
16: Gipailan ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy ang tulo ka dagkong proyekto sa probinsya, ang Park and Plaza Development, Community Cemetery Program o Sports Zone Program. Tumong nini nga mahimong mas nindot, luwas ug magamit sa tanan ang mga pampublikong lugar sa Misamis Oriental. Gipresenta usab ang 30 milyones ka pesos nga lagindingan gateway land port nga gilauman nga makasulbad sa trapiko o makaandam sa pagkahimong international airport sa lagindingan. Padayon ng Kapitulyo Provincial sa pagtilabangay uban sa mga LGU alang sa kalambuan sa probinsya. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Salamat Romy mula Misamis Oriental. Dayo naman tayo sa Caraga. Philippine Statistics Authority Caraga kinilala sa husay sa serbisyong pang-administratibo. Lalawigan ng Agusan del Norte pasok din sa top 3 ng mga kinilala sa nasabing larangan. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake mula Radyo Pilipinas Butuan.
17: Nakadawat og pag-ila ang Philippine Statistics Authority kon PSA Caraga o Regional Statistical Office 13 tungod sa ilang maayong pagdumala sa administrative services. Nakuha niini ang ikaduhang pwesto sa Best in Financial, Human Resource and Administrative Service category alang sa Regional Statistical Offices atol sa 2025 PSA Awards ni adtong Setyembre 17, 2026 sa Quezon City. Dugang sa maong kalampusan, nakadaog usab og ikatulong pwesto ang Provincial Statistical Office of Agusan del Norte sa samang kategorya alang sa Provincial Statistical Offices. Ang maong mga award nagpakita sa dedikasyon og panaghiusa sa mga personnel sa PSA Caraga. Sumala sa PSA Caraga, ang mga pag-ila nga nadawat nagpakita sa ilang padayong paningkamot sa paghatag og epesyente nga financial, human resource ug administrative services isip suporta sa mandato sa PSA. Mula sa RP Butuan, ako si Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Salamat Dayanara. Mula Caraga, magtungo naman tayo sa Zamboanga. Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development, Zamboanga Peninsula, nagsagawa ng serye ng pagsasanay ukol sa wastong pamamahala at paggamit ng mga makinaryang pang-agrikultura sa Zamboanga, Sibugay. Para sa kabuang ulat, narito si Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
18: Ipahigayon sa Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development kon DASA Program Phase 2, ang sunod-sunod nga aktual nga pagbansay-bansay sa usong pagdumala, paggamit o pagatiman sa mga makinarya sa agrikultura sa Zamboanga, Sibugay. Aktibidad, gidumala sa DASA Food Production and Livelihood Component sa tabang sa DA Regional Agricultural Engineering Division kon DA RAED alang sa kayuhan sa 90 ka mga benepisyaryo maguma, lakip ang 10 ka representante gikan sa Siam ka misalmot nga asosasyon sa mga maguma nga gikan sa mga lungsod sa Mabuhay, Talusan ug Ulutanga. Mato ni Engineer Jeffrey Pepito sa DA RAED nga maoy nagdumala sa mga hands-on session tumong sa mga makinarya nga himuong masayon ang mga trabahoon sa bukid o panginabuyan sa mga maguma. Apan, ang maluntarong kapuslanan nini nagagad sa hustong paggamit o pagamping. Aron mapaligon ang kapasidad sa mga maguma nga ampingan ang mga kasangkapan, giyatagan silang aktual nga pagbansay-bansay bayan sa saktong pagmintinar sa mga kagamitan sa panguma. Dugang ni Pepito, ang regular nga inspeksyon o gustong pagatiman magpaubos sa risgo sa pagkadaot sa panahon sa ting trabaho din ang pag-ayo makalangan sa trabaho sa umahan. Gikan dere sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang ating mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po tayo napapanood sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po ang aming FB page para sa live na live po ninyong masusubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kami mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episode. Meron din po tayong mga audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at App Store naman para sa iPhone users. Kapag na-download na ninyo ang app, hanapin lamang ang aming logo na nakikita ninyo sa likod ng aming screen, sa aking likod pala, na Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyong mapakinggan ang aming programang Warm Heart. At sa pagpapalawak ng ating reach na ibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. At live po tayong napapakinggan sa ating katabing istasyon din, The Capital FM na 104.3. Ang ating katabing himpilan naman, balik tayo sa Radyo Magazine na every Saturday and Sunday po yan, mula alauna hanggang alas dos ng hapon ating replays. Bali mga ka-warm heart, dediretso na po tayo sa ating mga interview. So magkakaroon lang po tayo ng trigger warning kasi sensitive po itong topic natin para sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong araw. Dahil po ito kung matatandaan po ninyo noong mga nakalipas na 2 months, nagkaroon po or naiulat na meron tayong shooting incident sa Tacloban. At nitong Martes naman po, August 18, isa na naman pong shooting incident sa Zamboanga. Nakakalungkot isipin na may mga kabataan na katulad ng mga secondary na mga estudyante natin ang nakakagawa ng ganitong mga insidente. So sa ating unang bahagi po ng ating talakayan, ating alamin po ano yung mga karaniwang sintomas na nakaka-experience, hindi lamang po dun sa gumawa nito, kundi yung sa biktima, sa mga taong nakapaligid sa kanila, ng kanilang teachers, ka-eskwela, classmates, schoolmates, maging sa mga pamilya ng biktima. Nagkakaroon po ba sila ng mga flashbacks, hypervigilance po ba sila, o nagkakaroon sila ng mga insomnia na mismong nagiging normal na tugon ng isang marahas na insidente. So, paano po ba tayo nakakatulong sa kanila bilang mga nakakatanda? At paano ito nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan? Ngayon, makakasama po natin live via Zoom ang ating psychologist and psychometrician ng Alaya Psychological Services na si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang upang bigyan tayo ng linaw at gabay sa pag-intindi sa usaping mental health well-being. Dr. Kenneth, good morning po and blessed Sunday po.
1: Good morning, Drizel. Good morning sa ating mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas World Service at dito sa programa natin na Warm Heart. Isang magandang araw po sa ating lahat.
0: Yes po. Doc, bali, bago tayo mag-start dun sa interview, sa mga naiulat nung 2 months ago sa Zamboanga, sa naiulat din recently sa nangyari din sa Tacloban, Tacloban and then eto recently sa Zamboanga, ano po kayo mga direktang, masasabi nating direktang nakakaranas ng yung mga sa biktima na nakaranas po o yung mga nakasaksi dun sa incident na yon sa shooting incident na yun ang posibleng maging epekto nila sa psychological and emotional well-being po nila.
1: Salamat, Rizal. Ano? Nakakalungkot yung mga nabalitaan natin sa telebisyon tungkol sa mga recent na mga shooting incident. Masasabi natin na ang school shooting incident na ito ay isang potentially traumatic experience talaga. Dahil hindi lamang ito simpleng nakakatakot na pangyayari para sa mga bata. Actually, hindi nga lang din para sa mga bata, eh, kundi even dun sa mga staff or personnel na naandun sa insidente na iyon. May element ito ng matinding takot, may element din ng threat sa kanilang buhay, kawalan ng control, at even pagkawala ng sense of safety nila. Lalo pa na itinuturing natin ang paaralan na isang lugar na dapat ay sana ay ligtas para sa mga bata. Maaaring magkaroon ang bata ng matinding takot, anxiety, pagiging alerto o yung hypervigilance na banggit mo nga kanina, Drizel, ano?
0: Yes po.
1: Even nightmares, ano? Hirap sa pagtulog at hirap sa pag-concentrate. Now, ang kaibahan nito sa ordinaryong stress ay yung lalim at lawak ng epekto sa sense of safety ng mga bata. Kasi sa ordinaryong stress kasi, Drizel, ano? Na-experience ito ng mga bata dahil halimbawa sa exam or sa conflict sa kanilang mga kaklase. At kadalasan ay nakakabalik naman ang mga bata sa normal pagkatapos sila ma-experience yung stressor. Pero dito kasi sa trauma na ito, maaaring pati yung mga dating ordinaryong bagay katulad ng pagpasok sa classroom, yung tunog ng mga malakas na bagay o even yung pagiging malayo nila sa kanilang mga magulang ay maging trigger ng matinding pagkatakot sa kanila. Pero mahalagang sabihin din natin o ano at mahalagang pagnilayan din natin na hindi lahat ng bata na nakaranas ng traumatic event ay automatic magkakaroon agad ng PTSD. So nagkaroon din kasi ako ng mga handle ng mga cases sa aking clinical practice na may mga traumatic experiences pero hindi naman automatic meron na agad silang post-traumatic stress disorder. Dahil maraming mga bata ang nakakabawi agad lalo na kapag meron silang strong support system katulad ng pamilya, kamag-anak, yung kanilang social circle, ano, at may ilan din kasi mga bata na may strong or ligtas or mas ligtas na environment. Yan.
0: Doc Kenneth, paano po naiiba ito? Since nasabi nyo nga po, hindi po agad nagkakaroon ng post-traumatic syndrome yung isang stress, yung isang estudyante na nakaranas nito. So paano po ito naiiba sa mga trauma like dun sa mga bullying, 'di ba? Meron din po to, yung iba nga po nag-uumpisa sa bullying eh. Then yung mga influence po sa iba. So paano po ito naiiba na trauma kumpara dun sa mga karaniwang stress na nakukuha lang nila sa mga verbal bullying ng mga kasama nila, sa mga academic na stressors nila, at sa takot na nararanasan din nila bilang isang bata.
1: Oo. Actually, kapag sinabi kasi natin na trauma ano or sa journey na pagiging post-traumatic stress disorder, ito kasi yung distress na nararamdaman ng ating mga kabataan. Actually, hindi lang mga bata eh, even mga teenagers or even mga adults, nararanasan nila ito. Particular na yung mga simptomas na matindi talaga nagiging epekto sa kanila. Ang mga simptomas na ito ay hindi basta-basta nawawala. Nabanggit nga natin, even sa pagtulog nila, nadadala nila ito mga simptomas na ito. Ano? At tsaka, isa pa kasi sa hindi maganda na epekto nito ay nagiging dysfunctional. No, yung ilan sa ating mga kabataan. So when we say dysfunctional, naapektuhan yung kanilang pang-araw-araw na aktibidades. Yung pagpasok nila sa school, nandun na yung takot. Yung concentration nila, hindi lamang sa school, even sa bahay. And even yung pakikitungo din nila sa ibang tao, sa kanilang pamilya, sa kanilang significant others, sa kanilang mga kaibigan ay apektado na rin, ano? As compared sa mga normal na mga stresses, sabi nga natin kanina, sa mga normal na stresses kasi, kapag nawala na yung mga stressor, ay madali silang nakakabawi, madali silang nakaka-recover. Pero kapag sa usapin kasi ng trauma, ano, tumatambay kasi itong mga sintomas na ito. Malaki ang epekto, hindi lamang sa kanilang pag-iisip, sa kanilang concentration, and even sa pang-araw-araw nilang pamumuhay at sa pakikitungo nila din sa ibang tao.
0: Doc, etong mga sinabi ninyo po, since nasabi nyo nga po, nagkakaroon sila ng nightmare, nagkakaroon nung pakikipag-deal nila sa iba, nag-iiba. So bilang po yung mga teachers, mga nakakatanda, family, ano po yung mga karaniwang malinaw na sintomas o senyales na pwede nating sabihin na, okay, etong batang to, nagmamanifest na siya ng trauma, na namamanifest niya na yung traumatic experience niya, yung traumatic na naranasan niya. Tapos, paano po ba natin ito, paano po natin sila matutulungan para mas lalo pong masabi nila, mas lalo po natin maintindihan yung kanilang nararamdaman?
1: Oo. Tama. At ito isa sa mga importanteng bagay na dapat maintindihan ng mga adults, ano, na hindi kasi lahat ng bata ay nagsasabi na trauma ako or traumatize ako. Minsan kasi ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang behavior na lang mismo. Maaaring mapansin ang biglang pagbabago sa personality ng isang bata or even sa kanyang behavior. Halimbawa, yung dating pagiging masiyahin niya, pero biglang eventually naging matahimik siya, ano, or naging socially withdrawn itong batang ito. O yung dating kalmado, pero naging irritable ngayon at madaling magalit. Kailangan din nating bantayan, ano, since yung itong mga senyales na ito, ano, kailangan din nating bantayan yung pagbabago sa kanilang sa pattern ng kanilang tulog, even sa kanilang pagkain. Yung mga nightmares, even yung pagbaba ng academic performance, difficulty sa pag-concentrate nila, hindi lamang sa school, even sa mga pang-araw-araw nilang ginagawa. Makikitaan din natin na minsan nagiging hesitant sila or worried sila or anxious sila sa pagpasok sa school, and even yung pag-iwas sa kanila mga kaibigan. Yung iba naman mga kabataan, since nakakaranas na nga sila ng mga traumatic symptoms, nagiging unusually clingy sila sa kanilang mga magulang, o yung pagiging o even yung pagiging masyado nilang alerto ngayon sa kanilang paligid na dati naman ay hindi naman nila nararanasan, ano. So talagang mahalagang tingnan natin hindi lamang yung pamamaraan ng kanilang pag-iisip, even talaga yung behavior nila, no. Hindi kailangan may isang specific symptom para masabing nahihirapan na agad siya. Ang pattern at ang persistence ng mga pagbabago ay mahalaga din naman talaga nating tingnan. At isa sa mga magandang pamamaraan para matulungan natin ang mga bata ay maiparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. That's number one. Number two ay maiparamdam natin sila na naiintindihan natin kung bakit nila nararamdaman iyon. Kasi ang pinakaayaw kasi nating mangyari ay ma-invalidate natin sila, yung nararamdaman nila, maisip nila o maramdaman nila na hindi ako naiintindihan ng magulang ko, hindi ako naiintindihan ng mga teacher ko kung bakit ako natatakot, baka isipin ng magulang ko or ng teacher ko na nag-iinarte lamang ako, ano. So sa mga clients na na-handle ko, lagi ko yung pinapaintindi sa mga magulang na we need to ensure na maiparamdam. Hindi lamang maiparealize, ano, kundi maiparamdam natin sa mga bata na sila ay ligtas at naiintindihan natin ang kanilang sitwasyon. And most of all, tayo bilang mga magulang or support system are there and will always be there sa journey ng kanilang healing or recovery.
0: Siguro, Doc Kenneth, follow-up ko lang. Bilang mga teachers po sa ating mga paaralan or even mga yung sa mga guidance counselor po and bilang
1: yes,
0: nakakatanda rin, paano po natin yung magandang approach sa bata para mag-open up na po sila? Say, for example, dun po sa mga estudyanteng nandun po sa insidenteng yun. Yung balikan po natin yung sa Zamboanga na kung saan naka-live pa nga daw po according sa mga news yung pag-shoot nung isang bata. Yung mga estudyante pong nandun, paano po yung magandang approach sa kanila para malaman po natin na we need a medical intervention or psychological intervention dito?
1: Maganda katanungan yan, ano? As far as approach is concerned, we need to be very sensitive, ano, sa pag-approach sa mga bata. May mga bata kasi na hindi komportable na mag-open up agad. May mga bata na hindi komportable na ikwento uli yung mga nangyari. Actually, medyo delikado nga yun sa ilan sa mga bata eh, na ipakwento uli natin sa kanila yung nangyari. Kasi baka mag-activate na naman o matrigger na naman yung mapait na naging alaala ng kanilang naging karanasan. Kaya as much as possible ay iiwasan natin na iparecall natin sa kanila, ipalahad or ipakwento natin sa kanila yung mga nangyaring traumatic experience, ano? So, ang pinakamagandang approach na ating magagawa sa mga bata ay, number one, talagang iparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. Kasi yun yung isa sa mga assurance na gusto nilang maramdaman eh, na sila ay ligtas, na hindi na nila muli mararamdaman o mararanasan yung traumatic experience na iyon dahil nandito na yung ating presensya, nandito na tayo para sa kanila, at naiintindihan natin sila, ano. Kaya hindi magandang approach na sisimulan natin yung conversation sa mga bata na, Toy, pwede ba ikwento sa akin kung ano nangyari para matulungan kita? O kaya, Ineng, pwede ba ilahad sa akin? Ano ba yung nangyari noong umagang iyon? In specific, ano, para mas maintindihan kita. Kasi magiging very distressing yun para sa mga bata, ano? So, sa mga bata na hindi pa ready mag-open, hindi pa ready magkwento, we need to acknowledge that. We need to honor that. We need to accept that, no? Kailangan nating tanggapin na may mga batang hindi pa ready mag-open up. So, the main approach that we can do is to let them know that we understand if they are not yet ready na makipag-usap pa sa atin. We need to let them know and let them feel na it's okay if they are not yet ready to open up yung kanilang mga nararamdaman. We just need to tell them na, Toy or Ining or anak, if in case man na ready ka na mag-open up kay nanay or kay tatay regarding sa nararamdaman mo, ay nandito lamang ako and I will make myself available for you.
0: Para naman po sa mga paaralan, mga institusyon po ng mga natin, yung mga sa school, ano naman po yung pwedeng gawin ng mga school administrators, guidance counselors, teachers na para iparamdam sa ating mga estudyante na ang paaralan is a safe space. Hindi na maulit 'yon. Magiging secure na sila at mas magkakaroon na ng panatag na kalooban yung mga magulang nila.
1: Yes, oo. Maganda ulit katanungan niyan, Drizel, ano? Kasi sabi nga natin kanina sa unang bahagi ng ating talakayan, ano, na inaasahan talaga natin na ang paaralan ay makakapag-provide ng isang ligtas, ano, na lugar para sa mga bata, dahil itinuturing natin ito bilang kanilang pangalawang tahanan. Kailangan at mahalaga nating tandaan na huwag nating pilitin ang bata na agad-agad maging okay. No, kasi may healing journey tayo kung tawagin. Kapag sinabihan natin sila na, okay mga estudyante, wala na iyon, ligtas na kayo, hindi na uli mangyayari yon, ano, maaaring tama yung intention natin na i-assure natin na hindi na uli mangyayari ganong klaseng insidente. Pero maaaring hindi iyon sapat para maramdaman ng mga bata na talagang ligtas sila, no? Mas magandang sabihin, ano, natin sa mga bata na naiintindihan natin kung bakit sila natatakot at nandito tayo para tulungan sila na maging ligtas araw-araw, no? Kailangan nating maibalik yung sense of safety, hindi lamang sa salita, kundi sa mga consistent actions natin bilang mga teacher, bilang mga guidance counselor or school administrators. At dapat malinaw, ano, sa mga bata kung ano ang mga safety procedures ng school. Sino yung mga adults sa school na maaari nilang lapitan in case magkakaroon sila ng mga traumatic episodes, ano? At ano yung mga pwede nilang gawin kapag natatakot sila. Mahalaga rin, Drizel, ano, yung konsepto ng gradual return. pag sinabi natin gradual return, yung paunti-unti nating silang ibabalik sa school. Kasi hindi naman

0: imot doon sa nangyaring insidente kasi magiging mahirap or imposible makalimutan nila yung nangyaring insidente na iyon. Ang pinaka-goal natin dito ay matulungan natin ang mga bata na makarating sa punto kung saan, oo, naaalala pa niya yung mga nangyari pero hindi na ito kumukontrol sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
1: Doc Kenneth, di ba po sa mga nangyaring incident, it was inspired by online games. Bilang psychologist po and clinical practitioner, meron po ba kayong mga na-encounter na patients na ganito din po, influence ng kanilang paglalaro online, nakikita online, napapanood online? At paano po ito nakaka-apekto sa mga kanilang psychological and mental well-being po?
0: Oo. Yes, Rizel, may mga na-handle na rin ako mga cases. Actually, hindi lang trauma-related cases. Ano, yung iba ay behavior-related cases na na-adapt nila yung mga behavior, yung mga asal, yung mga aggression, yung pagiging mga impulsive sa mga laro na kanilang nilalaro online. Ano, nakikita nila na napaka-entertaining para sa kanila ano na gawin yung mga aggressive behavior na yon. And at the same time, hindi lamang entertaining, nandun kasi yung aspeto ng curiosity. Ano? Na what if gawin ko ito? What if ako ang gumawa nitong aggressive behavior na ito? E lalo pa sa ilang mga kabataan na hindi pa nila nire-realize yung consequence or legal o yung mga consequences at impact ng kanilang magiging behavior or kanilang magiging action sa ibang tao. Kumbaga, ang naiisip nila ay kung papaano itong mga bagay na ito makaka-entertain sa kanila or makaka-fulfill ng kanilang curiosity. Kaya, delikado itong mga sitwasyon na ito, ano, kasi ang pinakaayaw talaga natin mangyari ay makasakit sila ng ibang tao. At katulad nga nitong mga insidenteng ito, ano, ay maka-lead o humantong pa na may mga taong nababawian ng buhay. So, kailangan talaga ano ng proper guidance sa mga bata kung papaano responsibly gagamitin ang internet, kung papaano responsibly ano ang kanilang pamaraan ng paglalaro, and to make them realize the consequences of their actions. Mahirap kasi na automatic ay ilayo natin agad-agad, immediately, ang access ng mga bata sa internet. Ano? Kasi masasabi natin na mga kabataan natin ngayon ay mga digital natives na. Ano? Pero ang pinaka epektibo na pwede natin magawa kahit sila ay exposed pa rin sa internet is to monitor their use, to always remind them about responsible use of social media and gaming, and also to make them realize the consequences of every action sa kanilang ginagawa.
1: Doc, kaya follow up lang na question po is, paano po yung, di ba po sa social media, nakikita natin yung mga reels, yung mga videos, mga post po, about dun sa mga nangyari. Since kahit hindi pa po natitake, kahit madami na po natitake down, nandun pa rin po yung mga videos and reels. So paano po ito magiging paulit-ulit na traumatic experience dun sa mga nakakanood, mga nakabasa po nung mga ganong insidente?
0: Oo. So as long as napapanood ito ng mga bata, or even, kahit actually hindi mga bata, even yung mga adults, ano, as long as may exposure pa rin sila, visual exposure pa rin sila doon sa nangyaring insidente, ay patuloy pa rin kasi yung magpapaalala sa kanila nung nangyaring insidente at yung naramdaman nila ano, habang nandun sa insidente na iyon. Kaya magiging mahirap para sa magiging therapeutic journey ng bata kung patuloy pa rin natin silang ina-expose sa ganyan mga uri ng stimulus. Actually, hindi nga lamang sa mga panoorin, ano, minsan sa mga nababasa nila or minsan sa mga conversations na kanilang naririnig. For example, may isang individual or may isang bata, actually, ito na, may case ako na ganito, may isang bata na nagkaroon ng traumatic experience. Tapos, nandun yung willingness talaga ng bata na mag-heal, makarecover, mas ma-manage yung kanyang

0: kahit nandun yung mabait na alaala. Pero ang nagiging mahirap para sa kanya, sa kanyang therapeutic journey, ay yung katotohanan hindi nawawala sa bahay na paulit-ulit pag-usapan yung nangyari. No? Na paulit-ulit na naririnig niya yung nangyaring traumatic experience. Na paulit-ulit siyang natatanong about dun sa hindi magandang alaala or karanasan na naranasan niya doon sa insidente iyon. No? Kaya nga, magiging mahirap para sa therapeutic journey or sa healing journey ng bata or kahit sinong individual na may mga ganitong klaseng trauma na paulit-ulit natin silang ine-expose, not only visual exposure, but even sa mga bagay na kanilang nakikita or sa mga conversations na kanilang naririnig na nagpapaalala ng hindi magandang karanasan na kanilang naranasan.
1: Doc, bali po sa process of healing, doon naman tayo sa healing nila, sa journey ng healing. Gaano po kahalaga yung pagbabalik natin ng routine para po sa mga biktima o mga nakasaksi ng insidente, marahas na insidente na yon? Like, paano po natin maibabalik yung mga recreational activities, yung mga dati nilang nagustuhan before the incident happened?
0: Number one, hindi natin dapat pilitin ang mga bata na agad-agad, no, ay maibalik yung kanilang routine. We can expect that some children will have hesitations na maibalik agad yung kanilang routine. At may mga bata din naman na very willing na agad na maibalik yung kanilang routine. So we need to understand na it will really take time and journey talaga ano para maibalik nila yung normal routine nila. Iparamdam lang talaga natin sa kanila na sila ay ligtas sa mga bagay na kanilang gagawin sa pagbabalik ng kanilang routine. Kasi ang pinakaayo kasi nating mangyari dito ay magkaroon sila ng hesitation, magkaroon sila ng worry, takot or pangamba na kapag ibinalik nila yung kanilang normal routine, ay maranasan nila uli yung naging traumatic experience. Or kapag ibinalik nila ang kanilang normal routine, ay baka wala sila makasama sa kanilang journey sa pagbabalik ng kanilang mga routine na iyon. Ano? So, we need to let them feel that sense of safety. We need to let them feel that we are there for them, with them. And we need to let them feel na yung mga traumatic experience na iyon ano ay hindi na muling mangyayari dahil eto tayo bilang pamilya nila, bilang significant others nila, bilang teachers nila ay kasama nila para maibalik yung dating kinagawian or mga activities na kanilang ginagawa.
1: Doc, sa ganitong insidente, sa ganitong uri ng insidente, syempre hindi lamang po mga bata yung naapektuhan. Paano po natin mabibigyan ng payo or guidance naman yung mga teachers, mga pamilya, nanay, tatay, mga kapatid, nung mga biktima na nakaranas nitong insidente ito?
0: Isang magandang katanungan yan kasi hindi lang kasi yung mga bata ang kailangan nating din tingnan pagdating sa aspeto ng mga traumatic experience na ito. Even yung mga adults, ano, even yung mga adults, yung mga school personnel, even yung mga magulang ay dapat din nating tingnan. Sa aspeto kasi, Drizel, ng trauma, hindi lamang yung biktima ang natotrauma. Even yung mga eyewitnesses o yung mga nakakita ng insidente ay natotrauma din. At actually, minsan nga, mas matindi pa yung trauma ng mga nakakasaksi eh, or mga individual na na-expose dyan sa mga aspeto na iyan. So, sa mga parents, sa mga guardian, o sa mga support system na nakakaranas din ng mga distresses na ito, ano, ay kailangan din nilang, kumbaga, ay isipin na at the end of the day, ay meron din silang personal mental health. Oo, nandun yung intention nila na tumulong, gabayan, samahan ang mga bata sa journey nila towards healing. Pero at the end of the day, isipin din nila na meron din silang mental health. Kasi baka naman nandun yung buhos ng kanilang pagmamahal, paggabay, assistance sa mga bata. Pero na sila naman tong nauubos. Ano? Sila naman tong nauubos on the inside. So, marami mga pamamaraan para matulungan natin ang mga adults. So, syempre, nandiyan na rin yung support system natin. Then, kung tawagin, ano, kapwa nila magulang, kapwa nila administrator, kapwa nila mga guro. And also, kami, mga mental health professional, pwede silang lumapit sa amin. Pwede silang magkonsulta sa amin. They can seek help to mental health professionals, psychologists, psychiatrists, and guidance counselor, ano? Ganon din na may papayo ko sa mga magulang kung nakikitaan na talaga natin na severe na yung case ng mga bata sa trauma. And actually, gusto ko lang ding i-reiterate, ano, hindi natin kailangan hintayin na makitang malala na ang sitwasyon ng isang bata bago natin i-refer sa mga mental health professional. If we can see na talagang may mga sintomas na, if we can see na may mga manifestation na nakaka-apekto na sa mental health ng mga bata, and even tayo bilang adults, seek help, no? Because asking for help is a sign of strength, no? Hindi natin kailangang hintayin na maging malala ang sitwasyon bago tayo humingi ng tulong kasi ayaw natin magsisi bago mahuli ang lahat.
1: Okay. Bali, pang huling katanungan ko lamang po ito, Doc Kenneth. Sa mas malawak na perspective naman po sa mga nangyari, paano po ang dapat na maging modelo ng isang paaralan, ng pamahalaan para maiwasan na po natin na magkaroon ng ganito pa ulit na traumatic events? At paano po, gaano po kahalaga ang magkaroon ng psychological service sa loob ng isang institusyon o paaralan?
0: Actually, mahalaga ang role na gagampanan ng pamahalaan at ng paaralan, ano, para ma-maintain yung safety and security ng mga bata. So, syempre, nandyan yung mga normal na mga safety and security check na ginagawa ng mga security guards, ng mga staff, ng mga school, and actually, even teachers can also do safety and security check. Iparealize lang natin sa mga bata na kaya natin ginagawa iyon ay hindi dahil sa nagdududa tayo sa kanila, kundi gusto lang natin masiguro yung safety and security, ano, ng mga bata. Now, sa usapin naman tungkol sa mental health, mahalaga na mayroong mental health program, ano, sa bawat mga paaralan, sa bawat institusyon. In line na rin yan sa mental health law natin dito sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat tayo sa gobyerno, sa pamahalaan, sa mga nag-ikla ng batas na binibigyan pahalaga talaga yung aspeto ng mental health dito sa Pilipinas. Hindi lamang para sa mga adults, kundi para sa mga bata. Ang mga paaralan ay dapat ay may solid, structured, systematic na mental health program. At hindi lamang mental health program, dapat meron ding presence or assistance ng mga mental health professional. Kasi at the end of the day, may mga situations kasi na kailangan na ng referral sa mga mental health professional. At yeah, magtutulong-tulong tayo, ano, kumbaga magkakaroon tayo ng alliance kasi hindi lang naman dapat natin iasa sa pamahalaan. Hindi lang naman dapat natin iasa sa paaralan. Kasi ang safety naman ng mga bata, hindi naman nagsisimula yan sa gate kung kailan sila chine-check ng kanilang mga gamit. Nagsisimula ang safety ng mga bata mula sa bahay hanggang sa journey nila pagpasok ng paaralan.
1: Ayan. Mga ka-warm heart, stay tuned lang po muna tayo sa ating programa. Magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi. Makakasama pa rin po natin si Dr. Kenneth para naman po pag-usapan natin yung recent na topic and trending na work as a identity. Magbabalik po ang ating programa.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong at...
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Warm heart.
6: Warm heart.
5: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips.
5: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm heart.
1: At nagbabalik po ang programang Warm Heart. Kasama pa rin po natin si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang ng Applia Psychological Service. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa at ngayon po ang ating topic ay work as identity. Madalas natin itong naririnig na babasa sa ating social media. Ano nga ba ito? Madalas rin po natin kasing naririnig yung na-promote lang, nakuha lang yung posisyon, nagbago na siya. Yung iba naman po, hindi na siya yung nakilala ko na dati mabait, ngayon nagbago na. Hindi na siya, ibang-iba na siya. Ngayon po, kailangan po nating malaman sa ang psychological behind of it na bakit nga ba minsan may ganitong tao? Minsan, nagbabago yung treatment, nagbabago yung personal na pagkatao nila. Epekto ba to ng dahil nagkakaroon na sila ng stress or burnout? O nawawalan na sila ng identity as bilang sila dahil dun sa kanilang posisyon. So ngayon po, nagbabalik po si Dr. Kenneth Maclang para po sa ating second na bahagi. Bakit nga, Dr. Kenneth, bakit nga ba nagiging nagkakaroon ng ganitong self-identity crisis pagdating po sa workplace? At bakit minsan, pag tinatanong ka kung sino ka, minsan nababago na po, hindi na po ikaw yung... hindi na po ikaw yung dating ikaw na nakilala ng mga nakakasama mo.
0: Yes, thank you, Drizel. Napakagandang paksa ng work and self-identity. Kasi marami talaga sa atin nakakaranas nito. At syempre binabati din natin yung mga ating tagapakinig, tagapanood na nasa field ng workforce. So bakit ba nagiging bahagi ng pagkakakilala ng isang individual o ng isang tao ang kanyang trabaho? Hindi kasi natin itatanggi na malaking bahagi ng ating buhay ang ating trabaho. Naglalaan talaga tayo ng maraming oras at marami sa atin talaga gumugugol ng maraming oras, maraming energy ng ating attention sa ating mga profession. Kaya natural lamang na maging bahagi ito ng ating identity. Pero nagiging problematic siya kung masyado na tayong nilalamon o nalulunod sa ating identity na idinudugsong natin sa ating trabaho. Kapag sinasabi nga natin na teacher ako, o kaya psychologist ako, o kaya nurse ako, or engineer ako, hindi lang actually natin sinasabi kung ano yung mga ginagawa natin o yung trabaho natin. No? Minsan kapag sinasabi natin yung mga salitang teacher ako, psychologist ako, or engineer ako, ganyan, kasama na rin actually doon ang mga values natin, yung skills natin, yung experiences natin, at saka mga yung pati na rin yung mga bagay na pinagmamalaki natin. Now, ang trabaho ay maaari rin magbigay kasi sa atin ng sense of purpose, ng competence, sense of belongingness, and even contribution. Ano? Kaya, hindi nakakagulat na kapag tinanong sa iyo na sino ka, eh, trabaho agad yung unang pumapasok sa ating isip. Ano? Pero mahalaga nating tandaan na ang trabaho ay bahagi ng ating identity. Pero hindi dapat ito natin maging buong identity. Mayroon tayong identity bilang anak, bilang kapatid, bilang tropa, or bilang barkada, bilang partner, ano? At yung bawat identity natin, meron tayong mga sariling values, meron tayong mga sariling interest, meron tayong sariling mga pangarap, and even personality, kahit wala tayong mga job title, ano? So, again, gusto nating i-reiterate na ang trabaho ay bahagi ng identity natin. Pero hindi ito dapat natin maging buong identity. Ayan.
1: Ayan, Dr. Kenneth, ano po ang psychological impact kapag masyado kang nakatali sa self-worth ng isang tao na kanyang career or professional achievement? Say, for example, isa kang sa mga private sector po, isa kang team leader, isa kang team manager, isa kang supervisor or boss.
0: So kapag masyado tayong nakatali sa ganitong mga klaseng aspeto, ano, maaring maapektuhan yung ating sense of self-worth, ano, yung pagpapahalaga natin sa ating sarili. Maaring magkaroon tayo ng mindset na successful ako, kaya valuable ako or mahalaga ako. Or on the other hand naman, kapag may failure or kapag may criticism or kapag nakakaranas tayo ng mga rejection or setback, pwede nating sabihin na, ay, hindi ako successful, kaya hindi ako valuable. I'm a walking failure. Palpak ako. Wala akong kwentang tao. No? So, dito talaga nagiging problematic. Kasi, ginajudge na natin yung buong pagkatao natin sa kapiraso nating pagkakamali or kapiraso natin ng mga setback. Maaari tayo magkaroon ng anxiety. No? Maaari tayo magkaroon ng frustration. Perfectionism. Feeling of burnout. Ano? Stress. At yung iba nga, humahantong pa sa depression, ano? Minsan, kahit nagbabakasyon tayo bilang isang individual, bilang isang tao, ay minsan parang kukonsensya tayo na, ay teka, parang tama ba itong pagbabakasyon ko? Dahil pakiramdam ko, hindi ako nagiging productive. Pakiramdam ko, wala akong ginagawang mabuti para sa aking sarili. So imagine that, ano? Panahon na para magpahinga ka, mag-relax ka, magbakasyon ka. And even sa pagbabakasyon mo, ay trabaho pa rin ang iniisip mo. Kasi ginawa mo ng buhay ang iyong hanap buhay. Ano? So, malaki ang nagiging psychological impact noon. Kaya mahalagang paghiwalayin natin, mahalagang i-separate natin yung mga aspeto ng mindset natin na I failed something versus I am a failure. Kasi yung sa aspeto kasi na I failed at something, nare-realize niya na bahagi lang na kanyang pagkatao yung nag-fail sa kanya. Pero yung mga individual na naging matindi yung self-identity nila sa kanilang trabaho, sinasabi nila sa kanilang sarili na I am a failure. Ibig sabihin, buong pagkatao na nila yung pagkakamali. No? Kumbaga, ikinoconnect na nila sa kanilang buong pagkatao yung kamalian, yung kapiraso kamalian na kanilang ginawa, at dun nagiging problematic ang mga bagay-bagay.
1: Doc, paano po natin malalaman kung nagiging healthy yung isang identity mo, yung nakikarry mo yung identity mo? Like kanina nga, nasabi nyo nga po, kahit bakasyon, work pa din. Paano po siya nalalaman po natin na healthy pa po yun? At paano po natin nalalaman kung medyo yung pagiging workaholic mo is nasasakop na yung pagiging buong pagkatao mo?
0: Ang isang magandang tanong na pwede nating itanong sa ating sarili ay, kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa kaya ang matitira sa akin? Now, kung ang sagot natin dun sa tanong na yon ay, still, kapag nawalan ako ng trabaho, may family ako. May friends ako, may hobbies ako, may values ako, meron ako mga interests, may mga bagay pa rin mahalaga sa akin, no? So malamang lamang, mas diversified yung identity ng tao na yon. Pero kung ang sagot ng isang individual sa tanong na, kung wawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa matitira sa akin? So kung ang sagot niya ay, wala na, hindi ko na alam kung sino ako, wala na akong kwenta, wala nang saysay ang pagkatao ko kasi wala na kasi akong silbi eh. Yun, doon nagiging problematic ang mga bagay-bagay. Doon natin masasabi na talagang sobra niyang inattach ang kanyang identity sa kanyang trabaho. Now, isa pang indicator ay kung gaano kalaki ang magiging epekto ng work events sa ating self-esteem. So halimbawa, normal lang na malungkot tayo kapag hindi tayo na-promote. Ano, that's a normal human reaction, ano? Kasi syempre, naglaan tayo ng effort, naglaan tayo ng time, at syempre nandun yung ating pangarap at aspiration, ano, na promote. Excuse me. Pero kung ang hindi natin pagka-promote ay magiging dahilan para isipin natin na wala akong kwenta, no? I'm a walking failure, no? Ay mas malalim yung impact nun sa ating identity. Healthy to be proud of your work. Unhealthy kapag kailangan mo maging successful sa trabaho para maramdaman mo na worthy ka.
1: Ayun. Doc Kenneth, sa mga nangyayari po kasi ngayon, 'di ba? May iba ang bilis ng kanilang career growth. Ano po promote na sila, ganyan. Yung iba naman nagre-retiro. Paano po kaya 'to nagkakaroon ng malaking mental health problem? Lalo na kapag hindi, lalo na po dun sa mga napopromote na, dapat ako yun eh, dapat sa akin yun eh, kasi mas matagal ako dito eh, dapat ako yun. Pero bakit yung iba, kakapapasok lang or ilang years lang siya dito, siya na kaagad yung napromote, dapat ako yun. Paano po yung ganong mentality? Tapos paano po siya nagkakaroon ng problema na mas lalaki yun, lalo na pagka naisip niya na, okay, sige, since hindi ako na-appreciate dito, I'll just go to another company. Probably, makukuha ko din yung position na yun.
0: Oo. Maganda at mahalagang pag-usapan din natin yan, Drizel, ano, yung aspeto tungkol sa pagre-retiro at yung aspeto tungkol sa career change. Ano. Sa aspeto ng pagre-retiro, hindi lamang actually trabaho yung nawawala sa atin minsan. Ano. Kasama na rin kasi nawawala sa atin yung normal na routine natin, yung social connection natin, yung sense of purpose natin, yung status natin, ano, yung financial security, naku, mahalaga-mahalaga din yan. At yung pakiramdam na competent at useful tayo, no? So, yan yung mga aspeto na napakahalaga sa mga tao nagre-retiro. Kaya halimbawa, ang retirement ay hindi lamang simpleng nawalan ka ng trabaho. Maari din itong transition sa iyong self-identity na kung hindi na ako ngayon manager, kung hindi na ako ngayon doktor o teacher or empleyado or business owner, sino na ako ngayon? No? Ganun din pagdating sa job loss or even sa mga career change. Ano? At normal lamang na maramdaman natin yung pakiramdam ng grief. No? It's normal for us to feel the feeling of grief o yung pangungulila sa aspeto ng career change or retirement, ano, at hindi natin kailangan ikahiya ayon. So, typical lamang talaga sa isang nagretiro na nandun yung feeling ng lungkot. Siyempre, yung iba nandun yung feeling ng saya and fulfillment, pero may mga nakakaramdam ng feeling ng lungkot, ano, kasi this is a life-changing event, ano. Ang mahalaga ay ang magkaroon ng opportunity ang tao na maiproseso ang loss at muling tuklasin kung sino siya outside yung role na kanyang iniwan or niretiruhan or inalisan. Minsan, ang identity crisis ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng trabaho eh. Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng mga sagot na ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ngayong na-promote ako or ngayong hindi ako na-promote, sino ako ngayon? Rather than ngayong retirado na ako, wala na akong kwenta. Ngayong hindi ako na-promote, I'm a failure. Ngayong retirado na ako, wala na akong silbi at wala na akong saysay. Pero mas magandang itanong natin sa ating sarili, ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ayan.
1: Doc Kenneth, sa karaniwan kasi ngayon, 'di ba? Lahat tayo may social media, mahilig tayong i-flex yung mga achievement natin. So paano po 'to nakakaapekto sa pananaw natin sa sariling success at worth natin, lalo na kung lagi natin pini-flex sa social media yung mga achievements natin?
0: Oo. Social media can actually create the illusion na parang everyone is succeeding except us. No? It can create that illusion na parang lahat ay mayayaman except sa akin. Lahat ay successful except sa akin. Lahat ay may growth except sa akin. Ano? Nakikita natin ang promotion, ang bagong title, ang growth, awards, bagong business, income ng ibang tao. Pero ang nakikita actually lang natin, usually, ay yung mga highlight ng kanilang buhay at hindi yung buong buhay nitong ating mga nasasaksihan sa social media. At dito tayo maaari magkaroon ng social comparison. No? So, gusto na nating i-reiterate na yung mga napapanood natin sa social media ay yung mga pinaka-peak or pinaka-highlight ng kapirasong aspeto ng buhay ng ating mga fina-follow. At dahil nga doon, humahanga tayo, naiinggit tayo, eto na yung social comparison natin, ano, na potentially makapagpababa ng ating self-confidence, ng ating self-esteem, ng ating self-worth. No? So, minsan, hindi na natin tinatanong na, masaya ba ako sa buhay ko? No? Minsan ang tanong natin ay mas successful ba ako kaysa sa ibang tao, ano? So hustle culture yun natin, ano, yung mga ganyang klaseng aspeto. Minsan napupunta kasi tayo sa mindset na the more productive I am, the more valuable I am. Pero hindi naman kasi tayo machine. No? Napapagod din tayo. But we are not living in a perfect world na lahat ng bagay ay aayon in our favor. No? Tatandaan natin, rest is not laziness. Having boundaries is not lack of ambition. And constantly achieving or not constantly achieving does not mean that we are falling behind. We need to remember that social media shows us other people's milestone, but we experience our own life in its own perspective and its entirety. No? So tatandaan natin na ang napapanood nating buhay ay buhay ng iba. Maganda kung magiging inspirasyon natin iyon. Pero kung ang mga napapanood natin ay magiging cause para ibaba natin ang ating sarili, no? I-down natin ang ating sarili, mas i-frustrate natin ang ating sarili, no? Doon tayo magkakaroon ng problema. Magiging problematic yun para sa atin. Kasi sabi ko nga, sa halip na maging inspirasyon natin yon to do more, to be more, ano, to achieve more, ay lalo lang tayo na-frustrate, lalo lang tayo nandadown, na-apektuhan talaga yung ating mental health.
1: Ayan. Doc Kenneth, ano po yung pwede ninyo pong maipapayo sa mga kabataang nagsisimula pa lamang po ng kaninang career sa pagbubuo ng pagiging professional identity nila na hindi kinakailangan na mag-iba sila once na nandito na po sila sa kanilang mga workplace?
0: Oo, magandang katanungan yan, ano, Drizel. Lalo pat marami nga mga kabataan ngayon na very eager, very enthusiastic, ano, sa pagbibuild ng kanilang career. I would tell to the young people to build your career but do not build your entire identity around your career. Be ambitious. Develop your skills. Expand your horizon. Ano? Take opportunities and be proud of your achievements. Pero habang binubuo mo ang iyong professional identity, buuin mo rin yung iyong personal identity. No? Huwag mong iiwanan yon. Kilalanin mo kung ano yung mga values mo, ano yung mga gusto mong gawin, kahit walang nakakakita, sino ba ang mga taong mahalaga sa iyo, ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng joy, ano yung klase ng mga tao gusto mong maging kahit walang job title, ano? At huwag kang matakot sa mga career changes, ano? Kasi iba kasi yung mga ano, mga kabataan ngayon, Drizel, ano, natatakot sila na maging palpak yung kanilang first job. Ano? Your first job does not have to define your entire life. Yes, first job is important kasi milestone yun eh. Yun yung kauna-unahang pagkakataon na ikaw ay hindi na estudyante, yun yung pagkakataon na ikaw ay naghahanap buhay na. Kumbaga, panibagong chapter na yun ang iyong buhay, ano? Your job title can change. Your job position can also change. Your career can change. But hopefully, habang nagbabago ang career mo, hindi mo kailangan mawala sa iyong sarili, ano? At kung may isang bagay, kung gustong tandaan ng mga kabataan natin ngayon, build your career that supports the life that you want and not a life that exists only to support your career. Ano? So, huwag mo mawala yung ating pangarap, yung ating aspiration, yung ating ambition, ano? Yung mga milestone na gusto nating ma-achieve, yung mga goals na gusto nating marating, at huwag nating gawing buong buhay yung ating hanap buhay.
1: Ayun. Doc Kenneth, bali panghuli na lamang po. Hingi na lang po sana ako ng mensahe para sa ating mga nanunood at nakikinig patungkol naman po sa mga naging topic natin, yung trauma healing process at saka yung work as identity, para naman po malaman ng ating mga ka-warm heart po. At yung sa inyo pong shout-out din po para po sa Applya Services po.
0: Alright. Okay. Salamat, Drizel. Ano? So, ang final message ko sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, ano, sa mga paksa na ating tinalakay. So, number one, tungkol sa topic natin, yung first topic natin about trauma and healing, ano, hindi magiging madali para sa isang individual, yung pakiramdam o makaranas, ano, ng mga traumatic experience. That's the reality. Na nandyan yung distress, nandyan yung takot, nandyan yung pangamba, nandyan yung worry, no? Dahil sa mga naranasan nilang magaganda mga karanasan o mga mapapait na karanasan na tumatambay sa kanilang inner self. At tayo, bilang individual na nakakaranas nito, if we feel that we cannot anymore handle the situation, if we cannot anymore handle itong mga distress or impact na ito, ask for help. Because asking for help is a sign of strength. Ganun na rin sa mga individuals na naglulook after or nagte-take care sa mga victims or survivors ng mga traumatic experiences na ito. Tingnan din natin at i-assess din natin ang ating mental health, ano? Kasi papaano tayo magbibigay ng tulong at pagmamahal sa ibang tao kung mismong tayo ay nakakaranas din ng mga ganito. Sa ikalawang paksa naman natin, ano, tungkol sa work and identity, ano, self-identity, lagi nating tatandaan na hindi tayo nabuhay para maghanap buhay. No? Bahagi lamang ng ating buhay ang ating hanap buhay. Bahagi lamang ng ating pagkatao ang ating hanap buhay. At hindi ito ang ating buong pagkatao. Normal lamang na makaramdam tayo ng failures. Normal lamang na makaramdam tayo ng setbacks. Normal lamang na magkaroon tayo ng challenges, ano, sa ating professional career. But we need to remember na itong mga problems, setbacks, at challenges na ito, this will make us or will help us to become a more matured or a more improved, not only a more matured and improved professional, but also a more matured and improved individual. Kaya kami bilang mental health professional, nandito naman kami para suportahan kayo. At yun, mag-shoutout na nga lang din pala ako, Miss Drizel, mabilisan lamang sana. Ano? So gusto lang sana naming i-promote Sa amin, sa aming clinic, Alaya Psychological Services, yung aming upcoming ano na webinar. Ano, so ito ay telemental health, yung pinaka-topic ng aming webinar. Napakaganda. So this is a very open sa mga mental health professional and practitioner at sa mga curious about sa telemental health. Kasi Ms. Drizel, pwede kasi nating gawin yung mga mental health consultation, psychotherapy sa tulong ng teleconferencing or telemental health. Ano? So sa August 29, sa mga interested po, visit lang po kayo ng Facebook page po namin, Alaya Psychological Services. And registration is still ongoing po. Salamat Ms. Drizel at sa Radyo Pilipinas sa Warm Heart. Maraming maraming salamat po.
1: Ayan, maraming maraming salamat po Dr. Kenneth for joining us dito po sa ating programa. Sa uulitin po, God bless at mabuhay po kayo.
0: Salamat po ma'am. Salamat po sa mga listeners natin.
1: Thank you po. At ating pong nakasama sa ating edisyon ngayong araw, si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang, psychologist mula sa Alaya Psychological Services. At dito na po nagtatapos ang edisyong ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay dito sa studio na sina Miss Stephanie Vicente, Miss Susan Aison, Sir Leo Magpayo at Sir John Paul Lumantad. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizel Nanyong. Have a blessed Sunday, ka-warm heart. Ingat po!

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Pilipinas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media applications.
2: Kaliwat ka ng free trade agreements World at trade cares
0: ang online na nagkoconnect
2: sa mga produkto ng Pinoy sa global buyers.
0: Para sa Pilipino,
2: 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Foods sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Bagyong Queenie na panatili ang kanyang lakas habang nasa Philippine Sea.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development, patuloy ang mobilisasyon ng family food packs sa gitna ng banta ng bagyo.
0: Headlines.
3: Pag-aprobahan ng Kamara sa proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon, kinalugod ng Malacanang.
0: Headlines.
3: Panibagong round ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program, inihanda na ng Marcos Administration.
0: Headlines.
3: Hosting ng Pilipinas ng 49th ASEAN Summit and related summits sa salamin sa imahe ng mga Pilipino ayon sa Palacio.
0: Headlines.
3: At sa ating balitang sports, gymnast na si Carlos Yulo nagbigay ng unang gold medal ng Pilipinas sa ginaganap na Asian Games sa Japan.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po yung araw ng Biyernes, September 25, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nanalatili ang lakas ng Bagyong Queenie habang siya ay nasa Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng tropical storm sa 1,065 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Si Queenie ay may pinakamalakas na hangin na 75 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 90 kilometers bawat oras. Tumatak ito pahilaga kanluran sa bilis na 20 kilometers bawat oras.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development, patuloy ang mobilisasyon ng family food pack sa gitna ng banta ng Bagyong Queenie. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Walang tigil pa rin ang mobilisasyon at pag-dispatch ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City patungo sa mga field offices sa Regions 1, 2 at Calabarzon. Bahagi ito ng augmentation support ng ahensya at paghahanda sa posibleng epekto na rin ng Bagyong Queenie. Ayon sa DSWD, patuloy nitong pinupunan at pinananatili ang relief stockpile sa mga strategic locations para mabilis na maihatid ang tulong sa mga pamilyang maapektuhan ng kalamidad. Una nang iniulat ng DSWD na mula sa Blue Alert ay ibinabana sa White Alert ang status ng Disaster Response Command Center kasunod na rin ng pagbaba ng alert status ng NDRRMC. Sa kabila nito, patuloy naman umano ang monitoring ng DSWD sa sitwasyon at kahandaan na magkatid ng agarang tulong sa mga maapektuhang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pag-aproba ng Kamara sa proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon, kinalugod ng Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pinipinas. Report.
6: Ikinalugod ng Malacanang ang pag-aproba ng Kamara sa proposed 2027 budget ng Office of the President. Nagkakahalaga ito ng 10.15 billion pesos. Bilanggit ni Executive Secretary Ralph Recto ang naging pahayag ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia kung saan pinuri nito ang mabilis na spending reduction at transparency measures ng OP. Sinabihan niya namang babatas na ang pondong ito mas mababa ng 64.02% kumpara sa 2026 national budget. at nasa 0.14% lamang ng kabuuang 7.2 trillion peso national budget. Pinuriringan niya ng mambabatas ang tila paghihigpit ng sinturon ng OP, lalo't paraan niya sa pinakamataas na tanggapan ng gobyerno, hindi gaano kalaki ang hinihinging budget ng tanggapan. Kung matatandaan, sa nagpapatuloy na budget hearing para sa pondo sa susunod na taon, ang OP delegation ay pinamumunuan ni ES Recto. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, lakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inianda na ng Marcos Administration ang panibagong round ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program upang makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng publiko. Ito'y kasunod ng pagpalo ng $100 per barrel ng presyo ng krudo bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnaldo Mesa, ang mga magsasaka at mangingisda ang inisyal na targets para sa panibagong uplift assistance. Una nang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy ang gobyerno sa paghanap ng mga paraan upang mapagaan ang epekto ng oil price hike sa publiko. Anya, seryosong inaaral ng kagawaran ang posibleng pagpapabilang din ng iba pang mga public transport sa fuel subsidy na kasalukuyan ang tinatamasa ng PUV sa UV Express. Sinabi pa ni Lopez na patuloy na kinukonsidera ng gobyerno ang mga petisyon para sa taas pasahe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hosting ng Pilipinas sa 49th ASEAN Summit and Related Summits, sasalamin sa imahe ng mga Pilipino ayon sa Malacanang. Panawagan sa mga rallyista, ipahayag na lang ang hinaing sa panahong hindi isinasagawa ang nasabing international event. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Binigyan din ang Malacanang na sasalamin sa imahe ng mga Pilipinong nakadakdang pagiging punong abala ng Pilipinas para sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang ganitong event ay magsisilbing refleksyon sa atin, partikular sa kung anong uling mga mamamayan tayo. Mas maganda, Ari Castro, na i-welcome ang ating mga bisita sa ganitong mga pagkakataon. Ang pahayag ay ginawa ni Castro sa gitna ng mga kilos protesta na maaaring mangyari sa tatlong araw na pagdaraos ng ASEAN Summit na gagawin dito sa National Capital Region. Hindi naman anya ipinagbabawal na magpahayag ng hinaing at manawagan, gayong ito'y karapatan naman ng bawat mamamayan. Kung maaari lang naman, ani Castro, ay ipahayag na lang ang hinaing sa ibang mga pagkakataon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
8: Ang pagkakaroon po ng event na malaki na ganito ay sasalamin kung anong klaseng mga Pilipino tayo. At kung kayo naman po ay mayroong hinaing, ito naman ay maaari nyo namang sabihin sa ibang araw.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Haharap ngayong araw si dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez sa pre-trial ng kasong plunder sa pamamagitan ng video conference. Ito'y matapos na pagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni Romualdez na payagan siyang dumalo sa pre-trial sa nasabing paraan. Ang pre-trial ay gagawin alas 8:30 ng umaga. Matatanda ang naharap si Romualdez sa kasong plunder dahil sa pagkakasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Samantala, sinabi ni Attorney Dennis Pulma, ang Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, na wala pang inihahaing petition for bail si Romualdez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Susunod nang ipasasabina ng National Bureau of Investigation ang mga dokumento mula sa Commission on Audit kaugnay ng nasa 50 flood control project na nakitaan ng red flag sa Davao Region. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumabas sa kanilang inisyal na investigasyon na umabot sa 7 billion pesos ang nilabas na pondo sa isang o iisang contractor lamang mula 2018 hanggang 2024. Anya, mas malaki ito mula sa nauna na nilang nakita na nasa 1.9 billion pesos. Sinabi ni Matibag na lumalabas na 5 beses pinondohan ang isang flood control project pero iba-iba lang ang titulo nito. Dagdag pa ng NBI Director, hihimayin ng ahensya ang mga dokumento kasama na rin ang mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways.
9: Early coordination also with the Commission and Audit, medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin na 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula noong 2018 hanggang 2024. So after nito, we'll also issue a subpoena for documents sa Commission and Audit.
3: Sinabi pa ni Matibag na nakita ng NBI na kilala ng pamilya Duterte ang tatlo sa contractors na nabigyan ng flood control project. Particular dito ang Genesis 88 Construction Incorporated, GEMA Contractors Incorporated at Agong Builders Construction and Supply Incorporated. Hihingan din ang pahayag ang mga contractors kaugnay nito, lalo na kung base sa mga dokumentong sinumite ng DPWH na hawak ng NBI ngayon ay totoong may mga anomalya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Boto sa conviction threshold, hindi indikasyon na magiging hatol kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi indikasyon na magiging hatol kay Vice President Sara Duterte ang 13-1 na boto ng mga senador na nagbasura sa naunang 16-vote conviction threshold para sa impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, hindi maaaring ipagpalagay na ang mga senador na bumoto pabor sa pag-amyenda sa pagtukoy ng baseline sa voting threshold ay siya ring boboto para ma-convict si VP Sara. Binigyan din ng Senate President na nakadepende pa rin na magiging hatol sa mga ebidensya, testimonyo ng mga saksi at presentasyon ng kaso ng prosecution at defense. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution at hindi pa naririnig ng impeachment court ang panig ng defense. Narito ang bahagi ng bahayag ni SP Gatchalian.
11: Ibig sabihin na yung boto kahapon, yun na rin ang magiging boto sa conviction. Malayo yun. Depende pa rin yan sa presentation ng evidence. Depende pa rin yan kung anong sasabihin ng mga testigo. So, hindi pa yan yung boto para i-convict o hindi pa rin yan yung boto para i-acquit. Hindi naman siya complicated dahil ang basic doon kung present ka, pwede kang bumoto. Yan din ang pinaka-fair, no? Dahil kung hindi ka magiging present, automatic acquit ka na kagad eh. Di natin alam kung ano talaga yung kanyang boto.
10: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Prosecutor, hinamon ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Dadalhin sa Korte Suprema ang usapin hinggil sa binagong patakaran ng Senado sa voting threshold. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Reklamo ni House Prosecutor Terry Lidon ang kampo ni VP Sara Duterte na magpasaklolo na sa Supreme Court para sa usapin ang voting threshold. Ayon kay Lidon, walang pumipigil sa Vice Presidente sa kanyang mga kaalyado o maging kay Attorney Paolo Panelo na questionin ang naging desisyon ng impeachment court kung naniniwala silang may sapat silang legal na basehan. Sa Day 28 ng paglilitis, bumoto ang impeachment court upang iwanan ang dating interpretasyon ng otomatikong 16 na boto ang kailangan para sa hatol. Binigyan din ni Redon na handang maghintay at ganap na tatalima ang kanilang panig, anuman ang magiging pinal na pasya ng Korte Suprema. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahain ng mga ebidensya ng prosekusyon laban sa Vice Presidente habang gumugulong ang paglilitis sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbabago ng bilang ng boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nito, nais ipawalang bisa sa Korte Suprema. Yan pong balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Dinala sa Korte Suprema ni dating Executive Secretary Attorney Victor Rodriguez ang usapin sa bilang ng mga botong kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sa 24-page petition for search warrant and prohibition, hiniling ni Rodriguez na ipawalang bisa ang September 23 ruling ng Senate Impeachment Court na ibatay ang 2/3 vote sa mga senador na legal at aktwal na may kakayahang lumahok sa proceedings. Igini Rodriguez na sa ilalim ng 1987 Constitution, ang 2/3 requirement ay dapat ibatay sa buong 24 members ng Senado. Kaya 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Anya, hindi nawawala sa bilang ng Senate membership ang isang senador dahil lamang sa absence, non-participation o pansamantalang kawalan ng kakayahang lumahok. Hiniling din ni Rodriguez sa Korte Suprema ang temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng September 23 ruling at balik ang July 6 ruling ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na nakatakda sa 16 na boto bilang kinakailangan para sa conviction ng ikalawang pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inalis na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pinataw na ban sa online messaging platform na Discord ayon kay DICT Secretary Henry Aguda. Kasunod dito ng pakikipag-ugnayan ng mga kinatawan ng Discord sa ahensya at sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para tugunan ang mga usapin sa online child safety. Ayon naman kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nangako ang Discord na magkakaroon ng Philippine presence at magtatatag ng green lane mechanism para mapabilis ang government requests para sa takedown ng harmful content at pagtukoy sa mga threat actor. Pinaliwanag ni Aguda na dahil encrypted o secured ang komunikasyon sa Discord, hindi agad nakikita ng mga magulang ang mga pinag-uusapan ng kanilang mga anak sa platform. Inamin din umano ng Discord na may mga kailangang ayusin sa kanilang platform, partikular kaugnay ng mga kaso ng NVE o Nihilistic Violent Extremism. Nilino ng DICT na hindi lamang Discord at Reddit ang tinututukan ng pamahalaan, ngunit naunang binigyan pansin ng kagawaran ng dalawang platform dahil lumitaw ang mga ito sa investigasyon kaugnay ng mga batang sangkot sa mga kamakailang insidente ng school shooting. Humingi naman ang paumanhin si Paraiso sa mga lehitimong gumagamit ng Discord na maaring naapektuhan at naabala dahil sa pinatupad na ban.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Aminadong Department of Information and Communications Technology na may mga lehitimong gumagamit ng Discord na naabala o naapektuhan ng pinatupad na ban sa platform. Ang kay CICC Executive Director Renato Paraiso, naunawaan nila ang reklamo ng mga legitimate users. Anya, mas gugustuhin nilang makipag-usap sa mga naapektuhan upang matugunan ang kanilang concerns. Sinabi pa ni Paraiso na mas mahirap para sa pamahalaan na harapin ang mga magulang na nawalan o nasaktan ang anak dahil sa mga insidenteng may kaugnayan sa online violence at NVE o Network Violence and Extremism.
14: We understand there's a certain segment of society na gumagamit nito at saka nagagamit nito. Pero yung totoo, sa akin to, we can comprehend this. Mas madali yung conversation doon sa mga tao na displaced, na apektuhan. Mas madali yung usapan namin na paano tulong ng pamahalaan, malipat yung negosyo nila or malipat yung trabaho nila. Kasi yung usapan doon sa mga magulang na nawala ng anak. That's a hard conversation to have, and I'd rather have that conversation with the people affected kasi yung magagawa na pagkakaroon. Pero yung mga anak na namatayan, nasaktan, yung mga magulang, sinasabi mo kay si Kevin, hindi ko alam paano maharapin mo.
3: Si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Gitna naman ng DICT Secretary Henry Aguda, tumitindig

0: So ang sabi, ang usapan na nga is, tulungan tayo para mawala yung issue na yan. Para yung mga legitimate gumagamit ng Discord at Reddit, tuloy-tuloy gumagamit. Nang hindi magagamit yung bang, minsan kasi, alam mo, marami kasi gumagamit, maayos niyan. Pero aminado naman tayo, nagagamit yan sa isang bagay na nakakasakit sa mga kabataan natin. And hindi lang po sa Pilipinas yan. Worldwide po yan. Worldwide na nangyayari yan. Tumitindi po ngayon ang gobyerno ng Pilipinas para sabihin, enough is enough na bago pa maging out of control ng problema na to. Dahil kung magsasaliksik po kayo, yung mga instances of NDE, it's on the rise. Tumataas po talaga.
1: Si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 25 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinasusuri ni Senator Francis Pangilinan sa National Bureau of Investigation kung may organisadong grupong nasa likod ng magkakasunod na pamamaril sa mga paaralan sa bansa sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance sa panukalang 2027 budget ng DOJ. Sinabi ni Pangilinan na hindi pangkaraniwan ang sunod-sunod na insidente ng school shootings na naganap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya tinanong ng senador si NBI Director Attorney Melvin Matibag kung posibleng may grupong nag-organisa nito para lumikha ng kaguluhan, instability at takot sa publiko at ipakitang mahina ang pamahalaan. Mas nakakabahala anya kung mapapatunayang may mga dayuhang sangkot sa mga insidente. Sinabi naman ni Matibag na may mga basihan ang punto ng senador anya at maingat na sinusuri at iniimbestiga ng NBI ang bawat kaso. Gitpa ni Pangilinan, kailangang siyasating mabuti ang mga insidenteng nangyari sa magkakasunod na buwan.
7: Di pangkaraniwan yung tatlong beses sunod-sunod every month yung mass shooting na nangyayari noon, which leads many to suspect that this is actually organized, syndicated, and calibrated.
8: Things that we want to monitor as a team within the family of DOJ, and of course, ang NBI po, we want to be very active on this one. Meron po kaming mga ehente na kayang gawin ito, but we are really lacking of the tools that we need.
1: Ang magkasunod na pahayag ni na Senator Francis Pangilinan at National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ang paglulunsad sa buong bansa ng School Alert and Rapid Response System na tinawag na BEST o Build Partnership, Early Detection, Swift Alert at Tactical Response. Ito'y matapos na ilunsad ang proyekto sa Calabarzon kung saan nasa 155 na paaralan ang gumamit para sa pilot testing. Isa itong proyekto ng Police Regional Office 4A, katuwang ang Department of Education at Department of Information and Communications Technology o DICT. Layunin ng proyekto na mabigyan daan ang mabilis na pag-uulat at aksyon tuwing may banta o emergency sa mga paaralan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco, magre-rehistro muna ang isang paaralan bago ito magkaroon ng access sa sistema.
9: Ito po, magre-register ka. So actually, kaka-launch nito. So together with the DepEd and other agencies, yung DICT, ay gagawin itong system na

0: naka-pre-registered na yung mga cellphones ng mga schools in 4A.
1: Sinabi pa ni Con ang pinag-aralan pa nila kung sinong mga paaralan ang dapat bigyan ng access dahil sa mga posibleng prank calls. Dagdag pa niya, hindi ito nag-overlap sa umiral na 911 hotline, sa halip makakatulungan niya ito, lalo na sa mga banta ng active shooter.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mas mataas na excise tax sa luxury vehicles sinusulong mula sa Kamara. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Isinusulong ni Marikina Representative Miro Kimbo ang panukalang batas na magtataas sa excise tax sa mga high-value na sasakyan at non-essential goods. Sa House Bill 11465, papatawan ng 50% ad valorem tax ang mga sasakyan nagkakahalaga ng 4 hanggang 8 milyong piso at 75% tamat sa mga sasakyan higit 8 milyong piso ang halaga. Mananatili naman ang kasalukuyang tax rates para sa mga sasakyan nagkakahalaga ng 4 na milyon pababa. Ayon kay Kimbo, maaari makalikom ang panukala ng karagdagang 3.91 billion pesos kada taon mula sa excise tax sa mga sasakyan. Itataas din sa 25% mula sa kasalukuyang 20% ang buwis sa non-essential goods, kabilang yung mga yate, jet ski, speedboat, sailboat, motorboat at leisure aircraft. Samantala, alisin naman sa listahan ang mga produktong saklaw na buwis, ang perfumes at toilet waters. Ayon kay Kimbo, layunin ng panukala na gawing mas progresibo ang sistema ng pagbubuwis sa pamamagitan ng mas malaking tax burden sa luxury at discretionary consumption, habang hindi naman darabdagan ang pasanin ng ordinaryong taxpayers. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ibinahagi ng Department of Energy ang mga dahilan kung bakit may posibilidad na magkaroon ng rollback o pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, puro pronouncement pa lang at hindi pa kumpirmado ang peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Anya, pangunahing nakakapekto sa posibleng pagbaba ng presyo ang anunsyo ng Saudi Arabia na ibabalik na nila ang 40% ng kabuuang 5 million barrels kada araw na petrol line export nila sa Red Sea. Sinabi ni Abad na ang naturang 40% na ibabalik ay katumbas ng 2 million barrels kada araw na inaasahang aabot sa 100% sa loob ng 6 na linggo. Dagdag pa ng opisyal, maganda rin ang epekto sa mismong o na mismong sa Strait of Hormuz na muli idadaan ang crude oil shipment ng Saudi Arabia.
4: Kung bababa man ang price, hindi pa ho natin masabi na dahil dito sa mga pronouncement na to. It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40%, 6 weeks daw, makakabalik na sa 100%, yun ang estimate. At the same time, yung pangatlong reason, eh yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
5: yes,
4: this week nangyari yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships.
1: Samantala, binalita naman ni Director Abad na nakapagsumite agad sila ng rekomendasyon sa Development Budget Coordination Committee na bawasan o suspindin ang excise tax sa produktong petrolyo. Anya, sangayon ito sa Republic Act Number 12316 na pwedeng bawasan o suspindin ang tax dahil lumagpas na ang presyo sa $80 per barrel threshold. Kaugnay nito, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na natanggap na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon. Tiniyak naman ni Undersecretary Castro na agad itong aaksyonan ng punong ekutibo. Sa ngayon, hindi pa nilalabas ng palasyo ang detalye ng rekomendasyon ng DBCC, pero agad-an yan nilang isa sa publiko ito sa oras na malagdaan ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita naman si Bayon Dagat, United States President Trump umaasang makakamit ang konkretong trade deal sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arevalo.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Personal na sinalubong ni U.S. President Donald Trump si Chinese President Xi Jinping sa Washington sa gitna ng pagsisikap ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na makamit ang bagong kasunduan sa kalakalan. Ayon sa ulat ng Reuters, inaasahang magiging sentro ng pagpupulong ang pagpapalakas ng trade relations ng Estados Unidos at China. Kabilang ang mga usapin ng taripa, akses sa merkado at supply ng rare earth minerals na mahalaga sa paggawa ng electronics, sasakyan at iba pang high-tech na produkto. Inaasahan ding pag-uusapan nina President Trump at President Xi ang artificial intelligence at mga restriksyon ng Estados Unidos sa pag-export ng advanced technology sa China. Samantala, maaari ring ilatag ng Beijing ang mga alalahanin nito sa Taiwan at isyung may kaugnayan sa relasyon ng dalawang bansa. Mahalaga ang pulong dahil ang anumang kasunduan ng dalawang leader ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang kalakalan, supply chains at ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: Gymnast na si Carlos Yulo nagbigay ng unang gold medal ng Pilipinas sa ginaganap na Asian Games sa Japan. Detalye mula kay Sports Radio Correspondent Judith Caringal.
6: Gaya ng inaasahan na sungkit ni Carlos Yulo ang gold medal ng gymnastics mixed floor exercise dito sa Aichi Nagoya Asian Games. Halos flawless na performance ang ipinakita ni Carlos para makamit ang 14.666 points at talunin ang pitong iba pang finalist kabilang si Karimi ng Kazakhstan na pumangalawa at mahigpit na katunggali mula Japan at Korea pati na ang kapatid na si Eldrew. Ito ang unang gold ng Pilipinas sa ongoing na Asian Games at sa sport ng gymnastics sa kasaysayan ng palaro. Ito rin ang kumumpleto sa major international titles ni Carlos, dagdag sa kanyang Olympic gold medals, mga panalo sa World at Asian Championships, World Cups at Asian at SEA Games. Susubukan ni Yulo na manalo pa sa dalawang final events na lalahukan ngayon sa vault at P-bars para itaas ang kasalukuyang 21st placing ng Pilipinas sa medal board sa kartada na 1 gold, 1 silver at 4 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Nagoya, Japan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Philippine Army, paigdingin ang pagpapanatili ng kayusan at kapayapaan sa Mountain Province. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Apollo.
5: Pinayag ni 2nd Lieutenant Jukan DBS Abalo ng 102nd Infantry Battalion na nakabase sa Mountain Province na tuloy pa rin ang kanilang pagbibigay ng seguridad sa probinsya bagaman ang Mountain Province ay nasa State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS. Ito ang pahayag ni Lieutenant Abalos sa katatapos lang na Third Quarter Peace in Order Council meeting nitong Miyerkules, September 23, 2026 sa Multipurpose Hall sa Bontoc Mountain Province. Ayon kay Abalo, bagaman ang Mountain Province ay nasa State of Stable Internal Peace and Security, may natitira pang membro ng NPA na nakabase sa probinsya pero hindi na sila makapaglumsad ng malakihang pagkikilos. Nagpasalamat din siya sa tulong ng Philippine National Police sa pagpapanatili ng kaayusan sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, sa Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Baguio City at Bayani Chain lumagda para sa blockchain-powered platform upang palakasin ang transparency. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Joseph.
6: Ipinatupad ng Baguio City Local Government Unit at Bayani Chain ang Katibayan Audit Ready Archiving Program matapos ang paglagda sa isang Memorandum of Agreement. Layunin ng programa na gamitin ang blockchain technology upang mapalakas ang transparency, accountability at seguridad sa mga dokumento at transaksyon ng lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng kasunduan, magsisilbi ang Bayani Chain sa Baguio City sa loob ng 2 taon at tutulungan ang lungsod na maitala at mapanatiling ligtas ang mga aprobadong dokumento gamit ang blockchain. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, makatutulong ang teknolohiya sa pagpapalakas ng good governance, partikular sa transparency at accountability, gayon din ang pagprotekta at pagberipika sa mga dokumento ng pamahalaan. Sinabi naman ni Bayani Chain Chief Executive Officer Sir Paul Suliman na ang Katibayan ay isang blockchain-powered platform na lumilikha ng permanenteng digital record ng mga aprobadong dokumento at transaksyon ng pamahalaan. Sa pamagitan ng platform, maaring ma-access ng publiko ang mga ordinansa at iba pang dokumento sa isang public dashboard. Maaari ring i-scan ang QR code ng dokumento upang ma-verify kung ito ay tumutugma sa original na versyon na naitala sa blockchain. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pangasinan State University pinaigding ang environmental sustainability sa pamamagitan ng Green PSU Initiative. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ricky.
7: Upang palakasin ang pagsusulong ng environmental sustainability, formal na inilunsad ng Pangasinan State University o PSU ang Green PSU Initiative. Ayon kay Dr. Lina Cancino, lead focal person ng programa, pangunahing layunin nito na paigtingin ang implementasyon ng waste management and pollution control policy sa lahat ng campus ng Universidad. Aniya, mahigpit ay papatupad sa pang-araw-araw na operasyon ng pamantasan ang mga pamantayan sa kalinisan, tamang pagtatapon ng basura, resource conservation at pangangalaga ng kalikasan. Ayon naman kay University President Dr. Albert M. Galas, layunin ng inisyatiba na malinang ang kultura ng environmental stewardship at maisalin ito sa mga gawaing nasusukat at may konkretong resulta. Kasabay ng paglulunsad, nagbigay si Ningay Municipal Environment and Natural Resources Officer Grace Satuito ng lecture hinggil sa environmental laws at regulatory compliance. Sa ganitong direksyon, itinuturing ng PSU ang sustainability bilang bahagi ng governance at regular na operasyon ng universidad, kasabay ng layunin nitong patuloy na mapaunlad ang kalidad at pagiging global responsive ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga street dwellers sa Imo City, Cavite, natulungan ng Department of Social Welfare and Development. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Mara.
8: Naabot ng DSWD Field Office Calabarzon ang apat na individual, kabilang na ang isang bata na naninirahan sa lansangan sa lungsod ng Imus, Cavite. Ayon sa pabatid ng tanggapan, bahagi ito ng pag-abot program ng DSWD na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ng mga individual at pamilyang nasa lansangan na magkaroon ng disente at ligtas na pamumuhay. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Imus, nakapag-profile din ang DSWD ng 7 individual habang 6 na iba pa ang patuloy na kinakausap upang mahikayat na makipagtulungan sa kagawaran. Ayon sa DSWD, kinakailangang voluntaryong sumang-ayon ang mga individual o pamilya na makilahok sa programa bago maisa gawa ang mga kaukulang intervensyon. Sa ilalim ng pag-abot program, nagbibigay ang DSWD ng agarang pagkain, gamot at pansamantalang masisilungan sa mga nangangailangan. Tinutulungan din ang mga benepisyaryo na makabalik sa kanilang sariling probinsya o pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mahigit sa 100,000 tilapia fingerlings na ipamahagi sa ilang benepisyaryo ng Project Lawa sa Brooks Point, Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Lizelle.
9: Tinatayang nasa 150,000 na tilapia fingerlings na ipamahagi kamakailan sa mga natukoy na benepisyaryo ng Project Lawa sa Brooks Point, Palawan na nagmula sa Freshwater Fish Hatchery Demonstration Farm ng Bifarmi Maropa. Naging benepisyaryo nito ang 6 na asosasyon ng mga mangingista at magsasaka, kayundi na 5 individual na mangingista o nag-aalaga ng isda sa iba't ibang barangay, kabilang ang barangay sa Logon, Amas, Ipilan, Pangubilian, Aribungos, Malis at Calasagin. Layunin ng inisyatibong ito na suportahan ang mga benepisyaryo sa kanilang mga aktibidad sa pag-aalaga ng isda at aquaculture na nagbibigay ng haragdagang pagkakataon upang mapalakas ang produksyon ng pagkain sa tahanan at kabuhayan habang isinusulong ang pagpapanatiling paggamit ng yamang tubig tabang. Naipagkaloob ang suportang ito bilang tugon sa kahilingan rin ng Municipal Agriculture Office ng Brooks Point at sumasalamin din sa dedikasyon ng Bifarmi Maropa sa tema ng ika-63 Fish Conservation Week na lusay, korales at bakawan, yaman ng karagatan, masaganang buhay ng pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Lisel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DSWD Region 8 nagpabot ng psychosocial first aid sa Palo National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Well,
15: ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ay nagbigay ng agarang gabay at emotional support sa mga mag-aaral ng Palo National High School sa Bayan ng Palo Leyte noong September 21. Isinagawa ang hakbang na ito sa pamamagitan ng kanilang mga dalubhasang social worker, ang tinaguriang Angels in Red Vests, bilang tugon sa naganap na insidente ng security disturbance sa loob ng paaralan. Para matulungan ang mga estudyante na makabangon at maproseso ang kanilang mga naging karanasan, naghanda ang grupo ng iba't ibang age-appropriate at interaktibong gawain. Ayon sa ahensya, malaki ang maitutulong ng psychosocial first aid upang mapagaan ang bigat ng emosyon dulot ng nakababahalang pangyayari. Bukod pa sa mabilis nitong natutukoy, ang mga mag-aaral na nangangailangan ng mas malalim na tulong at intervensyon. Sa huli, tiriyak ng DSWD 8 ang kanilang patuloy na kahandaan sa paghahatid ng mga nararapat na serbisyo at psychosocial interventions upang patuloy na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Dole Region 9 na bahagi ng mahigit sa 4 na milyong pisong halaga ng livelihood assistance sa mga magulang ng child laborers sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang balitang atin sa atin ni Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Shirley.
16: Namahagi ng livelihood assistance na nakakalaga ng 4.4 million pesos ang Department of Labor and Employment of Dole Zamboanga City Field Office sa mga magulang ng mga child laborers sa lungsod ng Zamboanga. Nasa higit 100 beneficiaryo ang nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan na bahagi ng Information and Service Caravan on Child Labor Prevention and Elimination Program ng dole. Sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kakayang kumita ng mga pamilya, layunin ng dole na matugunan ang mga suliraning pangkabuhayan na maaaring maging dahilan upang mapilitang magtrabaho ang mga bata at makatulong na lumikha ng kalagayan nagbibigay daan upang manatili sila sa paaralan at may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang mga benepisyaryo ay nabigyan ng individual livelihood project gaya ng beauty care, vulcanizing shop, carpentry, auto repair shop, sari-sari store at iba pa na angkop sa kanilang mga kasanayan at napiling pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Patuloy na tumutugon sa mga pasyente ng Sulu Sanitarium and General Hospital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Jolo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Eloisa.
14: Nagiging daan ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program upang hindi magdalawang isip ang publiko na magpagamot at magtungo sa ospital. Ito ang tugon ni OIC Medical Center Chief Dr. Abdul Wadud Abubakar ng Sulu Sanitarium and General Hospital. Aniya, sa ilalim ng programa, natutugunan ang gastusin ng mga nais magpa-check up sa kanilang outpatient department. Wala silang poproblemahin sa pambayad sapagkat agad nilang nire-refer sa programa ang mga pasyente na nagtutungo sa ospital sa turo ng kanilang medical social service na siyang humahawak sa programa. Bagamat mo ba ang pondo na nailaan sa kanila ngayong taon, hindi ito magiging dahilan upang matigil ang serbisyo ng ospital. Lalo marami-ani ang nakahandang programa ang gobyerno upang makapaghatid ng libre at kalidad na gamutan. Maliban dito, dagdag pa ni Dr. Abubakar, yakap at gamot accredited din ang SSGH. Ito ang health benefit package ng PhilHealth na maaaring makuha ng mga PhilHealth member. Habang sa mga pasyente na kailangang ma-admit, nariyan din ang zero balance billing na kailang ipinapatupad. Ilan lamang ito sa mga serbisyo tungo sa kalusugan ng pamahalaan? Umaasa si Dr. Abubakar na mapalaganap ang patungkol dito at marami pa ang makabenepisyo ng programa para sa maagang pagpasuri at pagpapagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 25, 2026. Sa pangalan po nating makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, Friday, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon ay September 25, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. At siyempre tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. So ano man po pinagkakabalan nyo this morning mga kaibigan, Friday morning, do keep us company hanggang 8 a.m. Mag-atid tayo ng mga impormasyon, mga panayam ng mga taong nasa likod ng mga balita. Meron tayong 6.5 minutes mga kaibigan makalipas po ang 7 a.m. Paalala sa mga motorista ha. Ngayong araw na ito ng Friday, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles na ang ending ng plate number ay 9 or 0. Simula yan kani-kanina lang, 7 a.m. hanggang 10 a.m. at mamayang hapon uli. Alas 5 ng hapon hanggang alas 8 naman ng gabi. Yan po ay sa ilalim ng number coding o UVVRP ng Metro Manila Development Authority. Balita muna mga kaibigan mula sa Department of Agriculture. Ito ha, inalerto na po mga kaibigan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka sa banta naman ng bagyong Kuini.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary!
7: Pinaghahanda na ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangangisda sa posibleng epekto ng bagyong Queenie. Ayon sa DA, bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan ng bansang bagyo, maaari pa rin itong lumakas habang nasa loob ng PAR at magdulot ng mas matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Pinapayuhan ng mga magsasaka na anihin na ang kanilang mga pananim na maaari ng anihin at ilipat sa ligtas at taas na lugar ang kanilang mga binhi. Pinapayuhan din silang linisin ng mga irrigation canal para maiwasan ang pagbaha at yaking may sapat na pagkain, tubig at gamot ang mga ililikas na hayop. Samantala, hinimok naman ang mga mangisda na ilikas sa matataas at ligtas na lugar ang kanilang mga bangka at ipagpaliban muna ang paglalayag kung inaasahang magiging maalo ng karagatan. Hinikay din ng DA publiko na regular na subaybayan ang mga update ng pag-asa at makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na otoridad. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much si Mary Ann Bastasa. Nagatid po ng update mga kaibigan direkta mula sa Department of Agriculture.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 9 na minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayon ay 25 na ng September. Uy, sa susunod na linggo pala, magpapalit buwan na, no? Ha? October 1 na sa Huwebes. Ayan, Huwebes, Oktubre na. Oh. Mm-hmm. Mga kaibigan, maya-mayan, tabayanan po ang update naman mula sa MMDA Metro Base. Ha? Hingi tayo ng traffic update ha? Sa mga oras na ito. Direkta mula po dyan sa MMDA Metro Base. Teka, wala pa pala. Sandali lang ha. Bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti.
10: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Narito na ang ating traffic update, direkta mula sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning! Ann? Ann Gozon?
11: Sa oras ito. Hello po.
5: Yan, okay. Good morning, Ann. Go ahead, please.
11: Yes, sir. Magandang umaga po. Sir Alan, sila po nakikinig sa Radyo Pilipinas.
5: Teka, nawala. Oh.
11: Sakyan sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Muli rin pong babagal doon sa may Shaw Boulevard. Paglapas sa may light traffic na po to, moderate traffic po sa may Buendia. After Buendia po, 33 minutes ang dahil sa Ken, masusulit na pagbabagal sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating Edson Northbound po sa may Park Avenue, then Top Avenue, asari pagbagang dahil sa sakayan. Moderate to heavy traffic po sa may Magallanes layover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli po babagal sa may Reliance hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy-tuloy mabilis ang dahil sa sakayan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating T5 Southbound sa may UP Town Center hanggang Saverville Avenue, asari pagbagang dahil sa sakayan. Moderate traffic po sa may Calgary Industria. After po ng Calgary Industria, muli po babagal sa may 10 Citas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Ang ating C5 Northbound sa may Pinagsama Village hanggang Upper Mackinley, magiging mabagal po ang dahil sa sakyan. Paglapasan po yan, muli pong babagal sa may Katipunan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista sa mabiyating ng araw na Friday, may plan po sa 9-0. At itong number code scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para bisa pang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMV Hotline 136. Napalagay na ating traffic sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you. Si Ann Gozon, mga kaibigan, nagatid ng traffic update. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito po ang Bansang Pilipinas at ang New Zealand. Mas pinalalakas po ang kooperasyon kaugnay sa pagharap sa mga challenges ng climate change.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Narito ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
12: Mas pinalakas pa ng Pilipinas at New Zealand ang kanilang kooperasyon sa pagbabago ng climate change at pangangalaga sa kapiligiran. Nilagdaan nga sa Wellington ang isang Memorandum of Agreement na magsisilbing balangkas para sa mga posibleng proyekto at pagpapalitan ng kaalaman at teknolohiya. Kabilang sa mga maaaring pagtuunan ng dalawang bansa ang climate mitigation at kabilang din ang adoption, biodiversity, conservation, nature markets at sustainable development na saksihan ni Philippine Ambassador to New Zealand Kira Krizan Akuzenya ang paglagda ni New Zealand Climate Change Minister Simon Watts sa nasabing MOA. Ang kasunduan ay bahagi ng pagdiriwang ng 16th anibersaryo ng diplomatikong ugnay ng Pilipinas at New Zealand at kasunod ng pag-angat ng kanilang relasyon bilang comprehensive partnership. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, AJ Ignacio. 16 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Sandali lang!
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik ho tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines. Kaugnay ng patuloy na pagpapalakas ng AFP dito naman sa aspeto ng cyber security laban sa iba't ibang uri ng mga cyber security threats. Makakausap natin this morning ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Franchel Margaret Padilla. Colonel, ma'am, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating mga kababayan na nakikinig po sa Boses ngayong umaga.
5: Opo, Colonel, we understand na maging ang ating Armed Forces of the Philippines patuloy na tinutulak ang pagpapalakas, higit pang pagpapalakas ng mga cyber security measures nito, Colonel, ma'am.
10: Yes, Sir Alan, no? I think this is a very timely conversation nga po para sa atin.
5: Yes.
10: Kasi po, no, when we talk about nga nitong mga recent school shooting incidents natin, no, naturally, ang focus natin, physical security, no, Sir Alan. Pero itong tinitingnan natin, security sa schools, yung mga firearms, law enforcement presence and all, no? But there is another environment that we also need to look at. Ito yung ating digital environment.
5: Mm-hmm.
10: Kasi ngayon, yung threat natin, sir, not necessarily begins with the physical incident na nangyayari, no? Sometimes, nagsisimula ito sa interaction, sa influence at sa grooming, no? Na maaaring magsimula online. Pero hindi po natin ito lalahatin, no? Sa usapin po natin ngayong umaga.
5: Opo. Well, itong nabanggit nyo, Colonel Padilla, ma'am, na higit na pagpapalakas ng monitoring at ng kakayahan ng ating AFP, ano? Well, kasi pagka namomonitor ng ayos ang mga online activities at mga threats, ano, mas mabilis matutugunan, mape-preempt ng ating armed forces itong ganitong uri ng mga pagbabanta, maging sa bayan, maging yung binabanggit nyo pati sa mga kabataan natin, Colonel, sir, ma'am.
10: Yes, Sir Alan, no, sa sandatahang lakas ng Pilipinas, ang perspektiba po natin dito, ang cybersecurity po is already part of national security.
5: Opo.
10: So with this po, no, pinapatuloy po natin na pinapalakas ang ating cyber defense and ang information capabilities natin. In fact, malaking usapin po dito yung FIMI po, no? And we are improving our ability para po ma-monitor natin at ma-assess po yung mga threats na andyan, no, within po sa mandato ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. And most importantly, sir, we coordinate with our other government agencies and partners, no? Ang emphasis po natin dito, sir, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas po is not acting alone. At ito pong cybersecurity, whole of government and whole of nation responsibility po ito. So nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya katulad po ng DICT, CICC, no? As well as law enforcement and other concerned agencies po, depending po sa nature ng threat.
5: Ayun, at syempre yan yung binanggit mo, Colonel, na whole of government approach ang maigting na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero mahalagang puntos din, Colonel Franchel, of course, ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan. Halimbawa, meron silang mga kahinahinalang nakikita o nagpapadala ng mga mensahe sa kanila. It would help, Colonel, hindi po ba kung sila ay magbibigay din ng kaukulang impormasyon sa mga otoridad natin, ma'am?
10: Yes po, Sir Alan, no? Ito nga po is responsibilidad ng lahat. So ito pong sa ating mga kabataan, hindi lang po direkta ito sa mga kabataan, no? Nandiyan din po yung role ng ang mga magulang, mga guro, no? Kailangan po yung mga magulang, alam po nila kung ano po yung mga activities ng kanilang mga anak online, no? Dito naman po sa mga lumalabas na mga propaganda, fake news, no? Iba't iba pong mga threats din na ina-encounter natin online. Dapat po ang pakiusap natin dyan, maging mapanuri po ang ating mga kababayan. Hindi po kailangan na mag-react agad o mag-share agad ng mga nakikita o nababasa nila. Una po, suriin muna natin yung credibility po nung naglabas ng mga posts na yun.
5: Yan, okay. Along that line, Colonel Padilla, of course, nabanggit niyo yung mahalagang papel na ginagampanan ng ordinaryong mamamayan. Pag may nakita, limbawa, huwag basta maniwala, huwag basta mag-share, huwag basta mag-click na mga ganon. Ano po ang mga maituturing? By way of reminding the public, ano pong maituturing na mga red flags? O, oops, teka muna. Huwag naman ganyan, tingnan muna. Kung halimbawa makakatanggap sila ng mga impormasyon, ano yung maituturing na red flags para mapaalalahanan ng ating mga kababayan? Huwag basta-basta maniniwala, huwag basta-basta mag-share ng ganitong uri ng mga mensahe, Colonel Padilla, ma'am.
10: Well, una po, no, ang tinitignan natin dyan, ito nga pong paggamit natin ng internet, it's a tool, no? Like any other tool, nagdedepende po ito how it's used. So, ang mga red flags po dyan, titignan natin yung unang-una po, yung source ng information.
5: Opo.
10: No, credible ba ito? Official channels ba ito? Nang lalabas ng ito, no? And of course, titignan po natin yung content, no? Titignan po natin, ano ba ito? Minsan po, no, possibly, na even if you even if you even

0: shape na yung perspective natin because of what we see, what we need, no? So kailangan po, tignan natin, with the advent of AI, sir, hindi na natin na napapalawig yung mga nakikita at nababasa natin na iba't ibang perspectives because the algorithm would be shaping no, kung ano yung nakita niyang interests mo. Yun lang po yung pinapakita niyo sa inyo. So minsan, sir, there could be a possibility na may nabasa kang fake news, may napanood kang fake na video, and then ang algorithm, sasabihin niya, ito na yung interest mo. So mauulit at mauulit na yun, sir, hindi mo na makikita yung kabilang perspektibo. And because of that, then your perspectives can now be shaped. And mahirap pong balansehin yun. So ito po yung mga tinitignan natin, how to be able to address this issue po.
1: Opo. At nabanggit mo, Colonel Franciel, ma'am, yung artificial intelligence. Of course, ito ay malaking tulong para sa ating lahat. Pero yung responsableng paggamit lamang dapat. Kasi yung iba, ginagamit ito sa panluloko, panlalamang, sa kapwa, Colonel, ma'am.
0: Opo, sir, no? Kaya nga po kailangan talaga maging mapanuri tayo. Ang tinitingnan natin dyan unang-una, sir, dito po sa usapin AI, yung AI literacy. So kailangan din maiintindihan natin, no? Ano po yung implications ang ginagawa natin, ano po yung mga nakita natin. Marami po kasing issues din governing AI. Ang isa dyan, sir, sample, sir Alan, is AI hallucination. No? Yung AI po, ito meaning, ang AI, sir, napakalawak na ito, napakarami po. But ang AI na tinutukoy natin dito is yung LLM o yung Large Language Model. Okay. Na ito po yung pinaka-common, no? Yung mga ginagamit, like very common, sir, and very popular is ChatGPT. No? So, ito, sir, yung AI literacy natin dito, pwede siyang mag-hallucinate. No? Ibig sabihin, kahit anong tanungin mo, magbibigay siya ng sagot.
1: Mm-hmm.
0: And yung sagot po na yun, doesn't necessarily mean na tama po yung sagot na yun.
1: Yes.
0: But it could be that the AI is hallucinating and ang ipapakita po niya, no, confidence, no, na tama itong sinabi ko sa'yo and may sagot ako. But confidence doesn't necessarily mean that it is accurate, na tama po siya. Kaya po, even if gumamit po tayo ng AI, kailangan po maging mapanuri pa rin tayo. Pwede po kung ibang usapin dyan, but yan po isa, one very common din po.
1: Ayun, okay, nako. Very informative itong binabanggit nyo, AI hallucination. Tapos, pag tinanong mo, halimbawa, ang ipoproject niya ay yung confidence niya na tama yung kanyang sinasagot, pero nandun yung posibilidad, of course, na hindi naman ito 100% accurate, Colonel. Ano po?
0: Yes, Sir Alan, no? So marami pa pong issue dyan, no? Sa AI. Meron din po yung tinatawag natin AI bias, no? Ang AI kasi, sir, is equal to machine learning.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin, sir, mag-react siya depending on the algorithms that you give, the instructions, kumbaga, na binigay natin, no? So kung anong tinanong natin. So posible po na yung AI na yun, ang mag-program doon, pwede pong babae. So ang mindset po niya, tungkol sa pagiging babae, so there could be bias towards male and female, no? Kasi nga, yun po yung naglagay ng algorithm. So, meron din pong AI in health na posible po na may racial discrimination, so to speak, no? Na kapag ka po isang puti ang nagbigay ng kumbaga algorithm sa isang AI in health, kunyari sir, itatrack yung health, no? Through retina scan. If you're a black person or a brown person, there's a possibility that you will be diagnosed with cancer, something like that, because may bias po, no, depending sa nagbigay po ng algorithm. So, one is AI hallucination, the other is AI bias, no, and another po, sir, is ang malaki po na wala pa pong solusyon sa ngayon because wala naman pong batas pa governing AI, is yung AI ethics. So, marami pong usapin tungkol sa ethical implications ng paggamit po ng AI.
1: Ayun, okay. Nako, Colonel Padilla, ma'am, salamat po ng marami sa pagbibigay ng update at pagbibigay din ng ilang mga tips at impormasyon tungkol sa cyber security. Maraming salamat po, Colonel, ma'am.
0: Maraming salamat, Sir Alan. na umasa po kayo na patuloy po ang sandatahang lakas ng Pilipinas na gagampanan ang aming mission over land, air, sea, and even in the cyber and information domain po. Opa. Maraming salamat po, sir.
1: Thank you, Colonel. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Franchelle Margaret Padilla.

0: Media.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, 29 minutes na makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 33 minutes makalipas pong 7 AM. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Health. Ang ating makakausap, ang spokesperson ng Department of Health, si Assistant Secretary Tagumpay Marikis. ASEC Marikis, magandang umaga po.
7: Magandang umaga, Sir Alan, at saka sa iyong mga tagapakinig.
0: Yes, sir. Naku, unang-una, thank you for joining us this morning, sir. Hingi lang kami ng update from your end, of course, sa Department of Health. Kaugnay nitong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. So itong MyFIP. At syempre, kasama dito, we understand itong zero balance billing na patuloy pong pinalalawak ng ating pamahalaan through the Department of Health. ASEC Marikis, sir.
7: Opo. Ang itong MyFIP at zero balance billing, ito po yung pangunahing programa ng Department of Health upang lalong makatulong sa ating mga kababayan. Sa katunayan nga, yung kung maalala po ninyo, dun sa mayroon tayong handog ng Pangulo ng September 14, dito po natin talaga pinamalas yung anong pwedeng gawin dahil sa MyFIP at saka sa zero balance billing na ang dami po natin nabigyan ng tulong sa ating mga kababayan.
0: Napakalaking bagay, ASEC, doon sa mga kababayan natin na may karamdaman pero nangangambang magtungo sa mga ospital dahil ang iniisip nila, wala naman akong pambayad, wala akong panggastos. Ito especially para sa kanilang mga proyektong ito, ASEC Marikis, ano po?
7: Opo, huwag po silang mangamba kasi po pag nagtungo sila sa ating mga DOH hospitals at kasama na rin po dito yung ating GOCC hospitals. Ito yung mga ating mga specialty hospitals, no? Makakaasa po sila, makakover sila ng ZBB at wala po silang babayaran, no? Whether ma-confine sila o nag-avail ng services po sa ating outpatient department.
0: Mm-hmm. And we understand, kung hawak po ninyo ang figures, let's say ang latest, ilan na pong mga kababayan natin, ika nga, ang nabinipisyohan? Halimbawa, itong zero balance billing sa iba't ibang mga public hospitals natin sa kasalukuyan, ASEC, sir.
7: Yung, kung pagpabasehan po natin yung State of the Nation address ng ating mahal na Pangulo, nasa 8 million na po ang nabigyan po ng biyaya dahil po dito sa ating ZBB at kalakit din nito ay yung tinatawag ng ating MyFIP, no?
0: Opo. And of course, pag sinabing zero balance billing, napakalawak din po ng coverage nito, yung nature o sitwasyon o kondisyon ng isang pasyente. Basically, primary healthcare services ang covered nito, ASEC Marikis, ano po?
7: Hindi po. Ang ano po, yung ZBB po, nung ito yung na-conceptualize.
0: Opo.
7: Ang target po talaga nito, ito yung mga kababayan natin na ospital. At hindi makayanan yung presyo ng mga serbisyo. So, dahil po dito sa ZBB, pag nag-avail po sila ng services ng ating hospital, talaga na sabi ko, either outpatient or inpatient, uwi po sila na walang babayaran.
0: Mm-hmm. Nako, napakalaking ginhawa niyan para sa mga pasyente. Ha? So, maliban dyan, of course, patuloy na pinalalawak din yung mga lugar sa ating bansa na covered sa ganito, ano, yung ating mga public hospitals at iba pang mga accredited hospitals natin, ASEC Marikis, sir.
7: Opo, sa kasalukuyan po, kung ang pagbabasehan natin ay mga hospital lamang, no? Meron na po tayong 145 na hospitals involved po sa ating ZBB at FIP program, no? Kasama na nga po dito yung ating 85 DOH at GOCC na apat sa Metro Manila, no? At meron din po tayong tinatawag na partner hospitals na LGU at saka mga pribadong hospital din po. Meron na rin po tayong mga kasamang pribadong hospital na na kasama sa ZBB program ng gobyerno.
0: O yun, napakalaking ano niyan na nakikipagtulungan maging ang ating mga private hospitals sa dito sa zero balance billing na pinatutupad ng ating pamahalaan. So, ito pong bilang naman ng mga private hospitals na tinuturing na partners, ika nga, dito sa proyektong ito, nadadagdagan din po from time to time, ASEC Marikis, sir.
7: Ay, opo. Sa katunayan nga po, itong darating na Lunes, ano, makikipagdialogo tayo doon sa mga different na private hospitals kasi gusto nga natin palawakin yung serbisyo. Dahil alam nyo naman po, ang ating mga government hospitals, minsan hindi po ma-accommodate yung mga pasyente. So, pag-ugnayan po tayo sa mga private hospitals para sila po ang sumalo dito sa mga pasyente na hindi natin kayang i-accommodate sa government hospital.
0: Ayun. Okay. Isang puntos pa, ASEC Marikis, sir. Hingi din kami, of course, ng update sa implementasyon ng nitong YAKAP program naman kung saan yung mga kababayan natin ay maaring magpa-check up, magpatingin doon mismo sa mga health center o mga accredited na mga clinic doon sa kanilang mga lugar, ASEC Marikis, sir.
7: Opo, itong YAKAP at yung kaakibat na programa gamot, ito po ay kasama sa programa po ng PhilHealth, no? At kung doon sa pag-assume po ni Secretary Edwin at saka ni PCO Debs, natutulungan na po ng lubos ang PhilHealth at saka DOH para mapatupad nga po itong yakap at gamot. Ito po yung sa yakap, ito po yung programa na makaka-avail po sila ng serbisyo ng doktor at mga diagnostic services, no? Ang kailangan lang po dito is kailangan mag-register. O akala po kasi ng ibang kababayan natin, automatic, no? Kailangan po kasi silang i-register. At meron naman tayong mga tauhan o kaya tinalaga ng mga ating partner agencies na tutulong sa pag-register sa dalawang programa na to. At yung ang kagandahan naman po, doon sa ating mga kababayan na hindi pa aware kung ano yung gamot, ito po yung programa na i-cover ng PhilHealth, yung essential meds na
0: yes,
7: na aabot po ng 20,000 a year.
0: Okay, naku, napakalaking bagay niyan. Okay, well, in closing, Asik Maniki sir, mensahe sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning mula po sa inyo dyan sa Department of Health, sir, please.
7: Gusto po nating ipaabot sa ating mga kababayan, no, na ang Department of Health ay nandito lang po palagi at handang tumulong sa ating mga kababayan, no. Lalo na ito sa mga tinatagurian nating indigent, no, at saka financially incapacitated. Minsan may challenges sa registration, pero ginagawa naman po namin lahat ng paraan para lahat ng nangangailangan ay dumating po sa kanila ang tulong na kailangan, para ang aim nga po natin, lahat sana ng mamamayang Pilipino ay malusog, no? Kasama po yun sa ating Ambition 2040.
0: Mm-hmm. Okay, Asik Maniki sir, salamat po na marami for the updates, for the information mula sa Department of Health, sir.
7: Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga.
0: Yes, sir. Thank you. Good morning. Assistant Secretary Tagumpay Manikis, ang spokesperson po ng Department of Health.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3, The Capital FM. Sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine 1278 kHz, mga impilan po ng Presidential Broadcast Service. At syempre, napapanood din ang sabayan sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Meron tayong 42 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses. Kasama si Alan Alanige.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 44 minutes makalipas ang 7 AM. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General. Ayan. Makakausap natin this morning si Assistant Solicitor General Jane Yu. Pag-uusapan nga natin, siya ang mula dito sa Law of the Sea. Ano ho? Sa Office of the Solgen. Assistant Solgen Jane Yu, magandang umaga po.
11: Ay, magandang umaga po, Sir Alan.
0: Opo. Nako, nice naming humingi ng mga updates sa inyo. Of course, ngayong taong ito, actually, 10th anniversary nitong 2016 arbitral ruling na may kaugnayan po sa karagatan ng Pilipinas dito sa ating West Philippine Sea. We understand na maging ang ating Office of the Solicitor General ay meron ding mga inihandang mga aktibidad kaugnay po ng paggunita sa 10th anniversary ng 2016 arbitral ruling, ma'am.
11: Opo. Ang ating arbitral ruling ay nakasampung taon na po noong ika-12 ng July 2016.
0: Opo, yes.
11: At ito po ay isang malaking celebration, hindi lamang po sa panig ng aming opisina, kundi actually po buong bansa ang nagse-celebrate po nito. In fact, sa Office of the Solicitor General, itinakda po namin na isang taon ang pagdiriwang para po dito sa award ng South China Sea Pabor sa Pilipinas. Ang unang celebration ay ang pagkatawag ng permanenteng committee sa loob ng OSG. Kung sa meron pong dalubhasaan na ng mga abog sa aming opisina, kung saan nagkaroon po ng grupo ng mga abogado na siyang kumakatawan at nagbibigay ng pwedeng bigay sa ating buong gobyerno upang po hindi lamang po doon po sa award, kundi dahil lang po ang Pilipinas ay malaking kabahagi po ng ating teritoryo ay karagatan.
0: Opo.
11: One-sixth lamang po ng teritoryo ng Pilipinas ang lupa. So 5/6 ng karagatan. At dahil po dito, ang Office of the Solicitor General ay ibong na nagbibigay ng pangyayari kung paano pa lalawigin ang aktibidad ng ating pamahalaan para protektahan at pangalagaan ng ating karagatan.
0: Opo. Yes, ma'am. Kanina may nabanggit kayo, meron kayong binubuong isang special unit within the Office of the Solicitor General na ang particular na tutok ay dito sa mga usapin ng arbitral ruling. So, kasama po rito ang pahigit na pagpapalakas ng information dissemination at pag-unawa ng publiko kaugnay ng usaping ito, Assistant Solgen Yu, ma'am?
11: Opo, Sir Alan. In fact, ito pong special unit nito ay nabuo na at ako po ay binigyan ng katungkulan. Ako po ang mamuno nito.
0: Opo.
11: Ang special unit po na ito ay tumutukoy sa mga usapin na legal upang sa karagatan ng Pilipinas. At ang isa po sa mga primary na tinututukan namin ay ang award na ibigay po sa atin ng international arbitration, kung saan ang ating pong karapatan sa ating mga kasamping karapatan ay pinagtibay. At ang sa ikatampung taon po na ito, na pagtatag, ang unang-unang celebration po namin ay pagtatag nito ng special unit na kung saan magkakaroon ng mga specialist sa batas ng kalagatan na tatakbo po ng ating kagulagin para po sa mga usapin. Ngayon, bukod pa po dito, nagkakaroon po po rin ng mga pagtatalakayan ng mga international experts na pupunta po sa Pilipinas para pag-usapan kung ano po ang maraming natin po sa ating arbitral award na nagkakaroon ng
0: Opo. Well, yes, ma'am. Nako, Assistant Soljen Jane Yu, ma'am, salamat po sa mga updates ha, mula sa inyong unit dyan sa Office of the Soljen, ma'am. Sayang lamang po at medyo nagchat-chappy from time to time ang ating signal. But we will get in touch with you another time for more developments tungkol po sa aspetong ito. We'd like to thank you so much po, Assistant Soljen Jane Yu, ma'am. Thank you very much, ma'am.
11: Maraming salamat po. Ay, pasensya na po sa kung naging choppy po ang ating usapan. Makakaasa po kayo na ang Office of the Solicitor General ay bukas sa mga katanungan po ito
0: Opo.
11: Sa ating mga karapatan.
0: Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you so much po, Assistant Solicitor General Jane Yu. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 51 minutes na makalipas pong 7 a.m.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang programang Boses. Good morning muna dun sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Ha? Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng morning. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Mariel Dumalanta. Sabi niya, good morning po. Good morning din at salamat sa inyong panonood, ha? O, para doon sa latest naman sa Bagyong Queenie. Narito ang latest mula sa Pagasa Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
12: Good morning po Sir Alan at ganun din sa mga nakasabaybay sa atin sa kasalukuyan. Ito po si Bagyong Queenie, nananatiling tropical storm at patuloy na kikilos pa northwest sa susunod na 24 oras. Pero eventually sa weekend, kikilos po ito sa direksyon na northward and eventually ay kikilos na po ito pa palayo sa ating bansa pa northeast. At in short, wala po itong magiging significant na epekto no in terms of mga pag-ulan sa ating bansa. Ang magiging epekto lamang nito ay bahagi ang pagtaas ng alon, particular na dito sa northeastern part ng ating bansa. Also, in terms of rainfall naman ay wala rin po itong may dudulot na mga malalakas na pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga malawakang pagbaha. Ito pa ay dahil na rin sa mahinang habagat sa kasalukuyan at isa rin po ito sa dahilan. Kaya naman nakikita natin na sa susunod na dalawang linggo ay posible po na magta-terminate na tayo ng hanging habagat. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
0: Thank you. Thank you so much, John Manalo mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye tayo muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, September 25, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Glory Fair Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Bilios, Michael Bukiron, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. The go, the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.